0: Okay. You preach na good news to home. Na even sa imong mga kauban, even sa imong kapamilya, imong kapuso, kapatid, katropa, nga daw, nahikalimot na sa mensahe. What's the message, by the way? Nga lagi ginuo, lagi nga nagpakamatay na to, ano ba? Pero taman ra ba ta diha, may gala? Sa pinakakongkreto, may gala, in preaching the gospel to the people. No? No? Nakasulay na ka, mga higalag, ilog o kinabuhi ba? Nga gihupta na sa yawa pero giilog ni mo? Ayaw tong, wala, ayaw tong sa exorcist kay lahi man tong ilaha kay kuan man gito, binirahay man gito, mga higalag, pa, pagahiay gitong tuhod o dili ka gahik tuhod na exorcist, mahadlo kag yawa, mga higalag. Ayaw na lang. I mean, kanabang nagumo na mga higala diha sa droga, no? Masimang ka nga, unsa dahil ng droga katrobang Arnel, yawa dahil na. Usapay, tanaw ninyo, ana. Kanang gapamaligya, usapay, tanaw ninyo, ana. Sa Ginoo na. Kumo kay Lord, mga egalang pangan, sa Ginoo na yun. Dili, oy. Ni ubos na itong viewers, 798, nanlayas na siguro itong mga egalat itong mga supporter.
1: Sometimes you have to bend the law.
0: Sama niya! Bindalo sa imong ngala-ngala?
2: Pinawa!
0: Kabalo pa lang kaon sa kalisod mag-squilag balaod niya, ibindalo rin mo? Lami, may sagpao ni stulpo. Again, no? Kanang kuan ba? Mga igala, kanang bang pare ka, obispo ka, okay, sige, nagsangyaw ko. Para sa kaluwasan sa tao ni. Yes, no problem. Watay lalis niya, no? Na ako sa kuan, obispo ko sa Roman Catholic. Watay lalis niya. Nasa mo ang full authority, fullness of truth. Ah, watay lalis niya. Na sa inyo tanan. But have you done something? Nga ka na makigilog kag kinabuhi ba? Kanang gihawiran sa yawa ang katunga, imus ang katunga. Nga na ba? Nga na ba? Kining droga, mga higala. Kasi pag rabi ni mo ka judgmental ni Digong, pero wag ka kahibaw bang ang Ginoo, mga higala, may naghimo ni Digong nga hardened kay para makasukol og yawa. Ano man, o kriminal, mga higala, mga kanang hardcore nga drug lord, muluhod pa nag-ubispo, di, pusilon. Ay, yeah. Di ba? Pusilon ka pa hinoon, di ba? No? So, muna ako nang pananawa, lahat sa nang inyo ha. Muna mga igala, di ko maingon nga, sige, bangutan na ako ninyo, kamo mga Kristiyano, magyugha mo be. Malagits di kong di. Ako mo yun, dili, good. Kay ingon sa Bible, ingon sa langit, ayaw pagpatay. Tama ba na? O, pakulalis, ana? Pero atong gisgutan, di entrance man, entrance. Ningon man kung Ginoo diya sa kuan, diya sa iyang sulat sa kuan. Lagi yun, lagi mo matilali sana. Entrance ba, entrance? Ako, kung ako'y magbuhat og entrance, bisag unsay akong isuwat diya, kung musugot kong ipa-entrance ka, bisag unsay imong gihimo, pwede. Pwede. Okay, sige. Kanain inyo ba ga-relihiyon ron? Unsay basihan, may gala sa good standing. Nabunyagan. Muamot para ani man lain-lain magpangan ang kwarta, mga higala, lain-lain pangan ang kwarta pero kwarta ra ni tanan, ha, lain-lain pangan ang kwarta, mato kag bangko, mga higala, it's a deposit, mato ka, mga higala, sa business, it's an investment, mga igsoon. Mangutang kag balay, mga higala, ang tawag sa kwarta mortgage, no, napailang tawag ka na eh. Pag-abot ni mo simbahan, may galang tawag, ana, it's either offering or tithes.
2: Pinawa!
0: Kwarta ba na? Kwarta. Ayaw na ninyo, kung ano na, realidad na. Muna, good standing. Gamot ka, pakita ka permi, simba ka permi, no? And of course, mga igala, deeper than that, dapat may tao ka. O, ang imong gituuhan, may igala, nakapausab sa imong. So, ano siya, no? In good standing. Nabay isa ni adto, mga higala, nga quality anang pag-amot, Bible sharing, nabay isa ana ka quality nga nakuha adtong tapad ni Kristo nga nasa cross ba nga. Ningon na tawag, Lord, siko ba ni siko? Lord, ano mag ini? Saan taman nga? Sakpan mayo ko. Sa angera po din ako. Pero ay bet taw ko kalimti Lord kay wa magkilaing daganan ikaw ra man pod. Gipasod bay. Way bunya guy, wa tanan. Pasod. Way apil-apil og kwan, way apil-apo, way halad-halad. Unya ang uban di mga pastor kung makawali. Kung mahal niyo si Lord, mag-offer kayo. Okay. I says. Ay. Ay natan ninyo kilara. Kung natandog yung ka, imong kasing-kasing dapat manggihatagon ka. Ayun na tanin nyo. Dagang paglaing pamaagis, pagwali, dili lang sa pagsigig pang hatag. Lain pa minaw. Di mo ganahan mo minaw, didigong sa una kay even simbahan, mga katropa, birahan. No? Pero abinay mo, mga higala, realidad ba yan po? No? Nakapaukay, nakapapukaw po ba yan to, mga higala? Wala ba yan to'y wala ba ito'y ginama ang istorya nga iyang gikuan? Tinuod ba yun na? Bullseye! Bullseye! So muna, mga igala akong challenge, no? Ikaw karoon, BBM ka, supporter kay ka, birdugo kay ang tanaw ni mo ni Digong, niya, paminaw ni mo, tama yun ka. Niya, tanaw ni mo, malaigin na sila Sara. Malin. Tama yun ka. Wabag ko mo ingon nga mo, change court ka. No? Wabag ko ingon nga mo, balhin kag team. Just ano, para malandungi lang ba no? Nga, tama na mag-yug ka sa imong paminaw, is there a room nga mali ka? Kay wala gani, bahala ka sa imong kinabuhi. Alas 8:09. Bullseye! Bullseye! Mag-commercial sa kong muginhawa sa kong kay ganina rako din magaigala si Damila. Kaya ato pag panagumanuban mga igala, dili ni mahimong posible, wag itay kusog ani mga igala. Of course, gikas Ginoo ginang ato mga igala nga kuan. Ato ang kusog ang ato mga igala nga kanunay kuan nga makapadayon pa mga katropa sa Ginoo nato na pangayoon. O niya, kung naihatag ang Ginoo mga igala mga ilimno mga sa tawag ani mga herbal diha inuma. Kauna, sa bali na katropang Arnel nga herbal naman din na dili oy. Abi nimo mga igala, ani mo tanawa ang order of creation ba, no? Gihimo sa Ginoo tanan, gipanghimo ang mga tanom, mga katropa, gibutangan sa pagkaon, gibutangan sa puyanan bag-o ka gihimo espesyal ago nimo gud. Tinuod man abi igala naman na mga igala sa Biblia gyud, no? Nga ma-amaze ka, giunsa ka pagpangka. Ano man, gi-arrange tanan, gihimo tanan, gibutang din ka. Naana tanan, badlungon pagyug ka. Abi nimo eh. Kuyawa ganyan tao eh. Yataga na katanan, murag nas gobyerno ba? Yataga na katanan, giswilduhan ka, pasakyon kag eroplano, libre kang hinampaka ka karon mangawat pa kag malita-malita. Sabi. Di naman na maayo na imuha. Mora sa das tao, mga igalas ito ba no? Nganong naatay sakit? Nganong nagantag sakit? Alang-alang kay, gibutangan bitata sa Ginoog mga tanom. Dito man yun mukit-kit anang mga... makadaot. Di, yung bitaw, butangag balaod nga. Lahat ng sobra ay masama. Tuo man ka, maurang pataya. Kahig ulo. Di, magkabaton ka rin ng sakit. Pagka masakit, Lord, na tanggala in taon niya kung sakit. May gani, may gala, no? Kaya Ginoo, ang Ginoo, mga gala, mong ginigin yung salmo, ang Ginoo, maayo, dugay ng masuko. Pero masuko, gyapon. Dugay lang. Okay. Og di pa na masuko, di kong tanan ng salmo nga dili masuko. Pero niingon mga dugay masuko. Taas-taas ang pailo bang Ginoo?
2: Ay!
0: Ano ba? Taas-taas ang pailo. Di pareha na to nga dali rang masuko. Ang Ginoo, ang Ginoo maayo og maluloyon, dugay masuko. Dugay masuko pero masuko gyapon. No? Kana kung di nagyug kama, litika naging dalungan. Lord, ayuha ko Lord, nasakit ko. Usa ikaon dai nimo. Maone, maone. May ganyan Ginoo, may ganyan, kaya di po yung mirisi ni mo. Ang mga pagkaon na ito, magkatabang man, naraman din ang vitamina makuha niya, anong di pagkamukaon? No? Anong at tumangyog ka sa, wala yung mga vitamins, at tukas gulay. No? At tukas sa mga katunggi, kuan yung mga pananom diya, kaya naan na diya may iso. Ang pangutahan na ron, busy man may katropang Arnel. No? Amo bito na, diha namugna ang food supplement. No? Diha namugna ang food supplement. Ano man, sa imong kabisi, no? Imbis nga mo kuha pagkag mangustin kay imong buakon kaunon, kuha pagkag kamunggay, laruto ni mong kamunggay kay imong lutoon, no?

0: Milagan. Johnny Angoy Mulato may buntag. Mag-commercial sa ako, ginhawa ko mga 5 minutes lang yun. Tagayas ako 5 minutes mga katropa. Samtang kamusta diya, mahilom sa na inyong, iuli sa na inyong kabalo ko, sige ni mong katawa, musakit atong panga. No? Kaya natay isgutan, magkaigala pagbalik, kalabot ni ining criminal liability sa mga batanon, kay baon ni pinakadako, magkaigala karong isgutanan. No, nunot ni ini magkaigala pangitabong pagpamusil, dito magkaigala sa may Tacloban City. Pumusaan! Oras by! Oy, ang Sandon Gold, Sandon Blast Gold, ay mapalit ka na may gala sa Laguna, baga butika sa inyong lugar. Nationwide! Pumusaan! Pumusaan! Alas 8.13 na!
1: Nay, mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na! Exciting call? Exciting!
2: XFM!
1: Ka-exciting, oy!
3: Punta kayo na, ano yata karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, ano yata nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gagwapo! Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
3: Ya, yeah. Unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gagamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya dagan nga, salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
6: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
6: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
9: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
11: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
13: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Sandton Plus Gold. Sandton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sandton Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sandton Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Sandton Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
14: Zaton Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
15: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakubang akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa

0: gabi. Amo to gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina?
5: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ako, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
3: oh, siya may problema.
2: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Siya ilas, ha?
2: Pasto yung paita, pare. Exciting kayo. Pilting, exciting kayo.
4: Exciting!
5: Katropang Arnel Cortez. Inside.
6: Oras may galado na kita ay 21 minutos na pasado, alas 8 buntag mga katropa. Ining nahitabo nga pagpamusil, no, mga kaigsuunan atong hatagag pagtagad. No, kining ang mga suspect, no, angay ba na tawagog suspect kay ug balaod atong kuan karon mga higala di lagi patawag kay CICL man na. No, Children in Conflict with the Law. Mga katropa, di abot na rin update ani. Mga kaigsuunan, no, niabot na mga higala o 17 yata, no, ang injured day. Ang uban, dili sa pagpamusil, kung dili sa napanik, nanagan, oh, nang lukso, mga kaigsuunan, nangatagak. No, kaysa gwi di mapanik, anang sunod-sunod ang buto, mga kaigsuunan. No, Milton the Wiki Dog, Sir Arnel, unsay may herbal capsule nimo din ha, nga maka donuts kawatan sa gobyerno. Wala ra ba, sir? Wala pa mi ana, sir. Maghimo pa mi ana kanang kuan. Maghimo pa. Isa na report sa ta. Now kini mga higala naka kuan pud ni naka sige kaingon gani na ko wake up call ni ba, no? Sa mga eskwelahan nga di gid ta kumpiyansa mga kaigsuunan. Kay kung kana nahitabo lang sa kaniadto mga higala Amerika, Europa ubang bang mga western countries bay karon. Pati di ayos Pilipinas by influence na tani ana. So, it's high time. No, nga ato mga eskwelahan, may gala muriak yun na yun. Nakagyod dapat mga gala buhaton. Sama ng gihimo, may gala karon sa Tagum City National High School. Nagipatuman ang hugot, may gala nga seguridad ngadto sa mga estudyante. Ato mga gala paminawan, kompletong detalyes, balita katropa mo sa balita katropang Larsanyol. Live report. Yes, Lar.
7: Katropang Arnel, dili pa kay dugay ato ang gibisitahan, no, ang Tagum City National High School dere sa may Mangga Bisan Village. Di nato nakita katropang Arnel nga hugot nilang gigipatuman, no, ang seguridad alang sila mga estudyante diin ila kining una musulod sa maong gate katropang Arnel gawa sa gina-inspection pod, no, sa mga personahe sa CSU ang bag miagi sab sa metal detector ang tanan nga mga estudyante og usa ka linya katropang Arnel ato ato ang nasayran ganina. Nga dili ni parehas anang kanaga ni mudungan og sulod ang mga estudyante kun dili gipalinya proper nga palinya sa gawas ang ato ang mga estudyante diri og isa-isa nga musulod og isa-isa nga gina-check mga katropa. Og duna sa mga nakita nga mga dili pwede nga musulod sa eskwelahan ila kining ginakumpis ka sama ganina katropang adlaw
6: nagyo wa kasulod nagyo gipa kuanlar I mean gipa hold. Oh.
7: Ganina, ang ato ang nasayran nga gihold kay Tropang Arnel kining gisulod nga kining mura gani ganang light beer nga gisulod sa bag sa usa ka estudyante kung kali ba na siya kay Tropang Arnel, no? Unya hinuon wala sa gikumpis ka siya pero gimanduan sa to ang mga security diri nga kuhaon lang niya kiniinagawas niya
6: kinigawas
7: pero dili pwedeng dili pwedeng isulod nga to sa iyang classroom mga katropa. O gato ang nasayran pinaagi ni Efren Kilaton ang usa ka magtutudlo o kasamtangan sab nga head sa security diri sa may Mangga National High School.
6: Oo.
7: Nga sa nakalabay nga mga tuig, no, dunan bulan tuig dunan sila yung mga mga nakumpiska diri ang mga nagsulod no nga mga gamit sa maniling kutsilyo pero ila kining napak kang gyud pinaagi atong pinaagi aning ilang metal detector gang ilang inisiyatiba dugay na matod pagkining gipatuman og ilalam kining gipahugtan human atong nahitabo sa takloban ilang gidubli nila ilang pag-amping diri sa naasoy nga eskwelahan kay matod palagi ubay-ubay ang mga estudyante o gatuan na hipos ganina nga impormasyon anaagi sa kapin City Mill ka mga estudyante matod pa ni teacher kilaton diri sa sangpit nga eskwelahan og do na matod pa pipila ka mga notado no nga mga mibalik diri og eskwela ilang gidawat kining do na nay mga record nga mga bullying
6: mga delinquent na delinquenting mga bata oh
7: sakto ra katapang adto nila kining gidawat no ilang gitagaan og second chance pero notado na kini kung maabot pa daw sa panahon nga makasala pa kini sa ikaduhang higayon ila na kining ipabalhin pa o dili na dawaton ila kining pabalhin sa lain nga eskwelahan mga katropa o gaganina ubay-ubay ang ato mga nakita diri apo nang mga TMU personnel ana sa mga tulo ka mga TMU personnel nga nagkuman sa dagan sa trapiko o nag-issue sab og mga citation ticket sa mga motorista nga nagpatakalag parking nga maghatod og traffic diri ang labi pa og tingsulod na sa to ang mga estudyante kay lagi grabe karaghan ang estudyante diri sa naasoy nga
6: ilang gore population anang Tagum City hay 8,000
7: gini na ato ang hinabi si kilaton teacher kilaton ang matod pa niya nga naa daw sa mga City Mill kapin City pero hapit gid mga 8,000
6: liman ka ana kadaghan ana
7: estudyante diri so ubay-ubay gyud og ilakining ginahimo katro pang Arnel kay aron lagi nga wagi makasulod nga dunay dala nga mga hinag-iba no kay matud pa nila bahala kuno malangay bahalag malate sa sulod sa classroom kini ilang mga estudyante basta importante nga luwas og anaa sa maayong kahimtang kay isa pud sa mga sugyot pud sa to mga ginikanan diri ato na hinabi kahapon nga bahalag malate daw ang ilang mga estudyante basta kay importante nga luwas gyud sa sulod walay mga dala nga mga deadly weapon nga mga kay do na man gud may tabo katro pang Arnel nga mga magkabingkil-bingkil sulod sa eskwelahan do na nay mga kanaganing magdumot-dumot iya basin og maabot sa punto nga magdala na og hinagiban muna karon ang gilikayan diri sa Mangga National High School mga katropa
6: kay dindot man gyud pud na larba nga for example mao ni nakalahi aning private og public no kay ang uban mga ginikanan labi na baka afford ta magpa-private gyud ta kay nganuman naamay gyud ang security ba ilag yung kuan ba ilag yung ipatuman for example kining St. Mary's no college man na pero di ka kasud diha og kuan ay gamay ra kayong kuan nga diha gyud mo kuan ato amang kun sa public ang uban para sa atong dito sa Tacloban gawas sud kay daghang kay daghang exit point entrance point ba entry point unya naa may security o sara kabuo kay mooray na sabutan kay ang pabayro na aning security baya PTA baya ni di ba yan intawon wa may labot sa eskwelahan no wa may item ba ng guard dili no ang kuan diha intawon bayra na sa mga ginikanan sabutan na okay pilay binulan okay pilay iamot na to para maswildo ang mga ana mana
7: yan so diri asa sa Mangga katro pang Arnel dako sa pasalamat no sa pamunuan sa eskwelahan sa kang mayor Uy nga nag-augment kini og ang mga personahe sa TMU aron nga motabang og inspeksyon sa mga bag sa mga estudyante og gani kini ato ang aktor ato nakita nga walay pili katro pang Arnel babae lalaki iladyong ginatan-aw nya kung dunay mutingog nga ang ilang ma-detect ang ilang metal detector ginahiling gyud ginatiligid ang bag kung pwede ba ni siya nga maka kay dunay magi uban nga tumbler lang diay nga metal katro pang Arnel ang ma-detect so pwede ra siya nga musulod sa eskwelahan mga katropa. So ang hinaot sab daw ang ato ang pamunuan diri sa Mangga nga musunod gyud pod ang ato ang mga estudyante aron nga wagi mahitabo nga mga ngilngig susama atong itabo sa Tacloban mga katropa.
6: Okay, sige. So mas maayo na siya prevention no kay labi na ning balaod karon mga bata maghunahuna nga wa sila'y liability kung madakpan man sila lahi ang tratar no dili ipareha sa kanang mga hamtong ma-involve sa mga krimen. So, murabag intawag, makuan po ba? Madasig po sila nga, buhato ng mga susama ni Ana Agatropang, laro niya, simba ko lang intawag, matungnan itong mga, inosente magin ng mga bata. Sus, kaluoy. Na matungnan ba intawag ba nga, lisod na ka-ispilingon, Katropang Lar?
7: Ayan, so muna, Katropang Lar, ito ang mga kabalaka, no? O gato pong ipanghinaot po sa to ang mga otoridad o sa to ang mga eskwelahan nga hugot ko nilang ipatuman. Kaya kita ang ginikanan, wala man tayo babag anang ipatuman gud ang siguridad alang po sa to ang kaluwasan sa to ang mga anak katropang natin.
6: Correct, correct. Sige, go ahead.
7: Ikan diri sa gawas, alas sa likod sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang lahat sa inyo, XFM News.
5: Live report. Live report.
6: Salamat ka tropang lar sa report. No, kinahanglan na ginabuhaton. Unya kung mahimo lang kaning eskwelahan mga higala, isa ra gyud entry point, isa ra sa exit point. No, mga kaigsoonan para controlled. No, kay mo man naghimo sa mga private school. Nya na pag patakaran na ubang mga private school nga dapat di pagawson kung may musundo, naka school bus. Anong naamay nga na? O ira bagay nakatropang Arnel. Actually mga higala, prevention na. No nga na yung mga mahitabo susama na ini. No? Kaya nga itong public puryabuyag yun atong public school, di mas pag-unsa mga higala, in tao, nag-iya-iyag yung diskarte. No? Na yung mga kuan diha, na medyo kwartahan yung mga ginikanan, makapakuan, no? Makapakural, kung taas, kana. Pero ang uban mga eskwilahan, may higala, kuan, lapos-lapos. No? Lahos-lahos. Pwede ka muagi dito dapat sa may saging. Pwede ka muagi dito dapat sa may tambis. Ana, mga katropa. Ay, nga naman, nag-agad naman sa budget sa gobyerno, niya, kawaton pa! Stilan. Niya, karoon na niya, mga igala, kuno sila maukay. Orbida. Samtang, gini may igala nga si Congressman Uyuoy, nanawagan pag-usap may igala nga, amyandahan lagi ni pagpaligos Juvenile Justice and Welfare Act, mga katropa. Kay kining balaod ni Mukiko, maugini na kaingon ba? No? Maayo man ang intent. Sige, buta na to. Maayo ang intent sa balaod. Pero kay bao bakang na-misconstru or na-misunderstood? No? Kay nga naman, wala nila ma-feel ba ang kanang ngipon nga isug siya nga balaod? Dili nila ma-feel. Nga naman, para sa ilalak siya nga balaod kay? Ah, sige. Di na itamu patong og 17. Wa patay, criminal liability. Ano ba? Maka 3C pa man ka. Tanawa tong kunbo mga higala sa gunman. I mean, tawagon ba nato na gunman? No, nga mga batanon pa man. Maglibog na sa tag-apil, no? Tanawa tong konbo mga higala sa mga bata. Mga batanon, no? Ilang giangkon nga kuan ba priso ta ana di man ta parihason sa uban mga hamto nga. Kuan, we will be handled English pa. We will be handled differently. Mga katropa. Tiaw mo na. Ato siyang sayron, may gala, kining detalyos balita. Katropa mo sa balita, katropang Bongal Gabresa Report.
7: Live report. Nanawagan sa Muslim si Davao ni Norte First District Representative ni Carlo Uyuoy sa seryoso mga tutatang si Paso sa pag-amindar sa Juvenile Justice ang Annual Welfare Act kung dito ang DCWA. Aron na mag-mabalansi ba pa ang rehabilitasyon sa mga minor de edad, accountability sa seryoso sa mga krimen o mga proteksyon sa publiko o mga intima. Dali, gihimo usap ni Representative Oy, aga panawagan, kaliwala usap kini sa nagakahitabo o nagang incidente sa mga samay. So, ito ang school by violence na nagapahinabo kini sa mga minor de edad o sa mga involved ng karunga panahon na. Kani matupan ni si Carlo Oy, ang maumat sa mga incidente. Tama na lamang dito sa kaso sa itawag ni Sofia Maria Cucina sa Tacong City. Ito, niya ang suspect minor de edad. Usa daw to sa dapat matingin pag-ayo karon sa resultat na palaod na dipasa sa dipasa ni Kiko Pangilinan. Dari yung dugay-dugay ng panawagan na limuon o ipatuhon ng mga balaod dapat hantod karon wala lang yapon kining maaksyonan. Pinundan nga nausap ang panawagan ng ating congressman din sa First District sa Davao del Norte aron sa mga resolve ang kanyang mga problema na involved ang mga minor de edad at upang Arnel.
6: Alright.
7: Okay. Kaya sa tugi mong pagkakulong ng subay, ganun pag naman kita sa tumuntungan sa tropang kong kumati ang gabring at ito mo.
5: Live report. Live report.
6: Oras may gala, doon na kita ay 43 minutos pasado, alas 8 muntag. Kaya salamat sa report, katropang Bong Algabre. Kinimbalita, hatod ganinyo sa Suntone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Ascorbic Acid, Sodium Ascorbate is the generic name, may gala, of Suntone Vitamin C. 500 milligram capsule, vitamins, may gala. Ang Vitamin C, gikan sa Suntone. Dili mo hapdos ang imong kuto-kuto, gumikan kay Alkaline Base, kini mga kaigsunan. Nagluya ka, medyo lagang utok, mga katropa. Kining Vitamin C ba, kinahanglan sa itong lawas, gumikan kay kining vitamins, dili kayang maproduce. No, sa atong lawas, kinalang yun nimo ning inumon, tumaron, mga kaigsunan. Mapalit ka na sa nagunang mga butika sa inyong lugar, nationwide, mga katropa.
5: All
4: Bullseye.
6: Alas 8:34 na. Gab, palihog ko sa kang Bueno tamien, nag-message ko gahapon na ay number diha ni katropang Rigi Navarrete ang atong SM no sa Tacloban. No, tawagi siya and then kung pwede mangayot nag-update, no? Kay gahapon di pagunta kasol kay pertin daghanag na nawag. Ang mga ilang taga-update na sa ilahang kuhan. But meanwhile, samtang inyo nang ginaplastar, i-place na ito ni Maigalang isa ka-video. Kaya ang kapulisan karon mga Maigala, no, ang Philippine National Police, meaning the headquarters mismo, or the whole organization by, nitingog na. No, nga, suportado nila. Hindi mga Maigala ang pagpaubos sa criminal liability. Besides Maigala, kung imong paubusan, himuon pananglitan, himuon imong 12, dili mabuda siya automatic. No, muagi magyapon na Maigala due process. Tanawon mga Igala, ang discernment sa bata, no? No, the way mga Igala it is handled, just like sa pagtratar sa ubang mga krimen, syempre, tanawon nimo subayon nimo diha ang intent, no? Ang kini mga Igala gitawag nilang unsa man ang mens rea in a crime, mga kaigsuonan, ang state of mind bitaw sa tao, no? The moment nga hitabo mga Igala ang krimen, dili lang na siya simple nga guilty mind. No, di lang siya Maigala simple nga kinibang guilty nga huna-huna Maigala, but it is the state of mind Maigala sa usa ka tawo the moment mga igsuon nga iyang gihimo o na pahitabo aga gi-perpetuate niya ang usa Maigala ka krimen.
4: Bullseye.
6: Subayon magyapon na siya di man ingon nga automatic pass lock kadayon, no. Ato mabinaon, may galang kapulisan kay matod pa, suportado na nila ni. Sige daw, palihog ko.
4: XFM Katropa.
8: As far as the Philippine National Police is concerned, merong isang senador na nagbumungkahin na pababain yung edad na papanagutin yung mga batang na involved sa krimen. Is the PNP in favor of this amendment?
9: The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility po.
8: Age what, Colonel?
9: We are thinking 12 years old.
6: 12?
10: Sir, going back po dun sa Juvenile Justice Welfare Act, why does the Philippine National Police support the lowering of age to 12 from the current 15?
9: Hindi naman po tlinggit sa kaalaman nyo siguro, ma'am, na medyo nagkakaproblema na po tayo. As a matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL. Yung mga children conflict.
6: Si CL ba yung galatawa?
9: Kaya po sa amin ay titignan din po naman kung may acted with discernment. Eh, diba? Hindi mo naman kumbaga arbitrarily na kasama na kagad sila. Titignan pa rin naman po kung alam naman po nila ang kanilang ginagawa.
10: And base po dito sa data na sinasabi ninyo, ano po yung pinakabata na na-involve doon sa mga crime cases?
9: I cannot tell you with certainty right now, but as young, we have as young as 9, ganun po na, ano, although not that serious na mga krimen po.
10: And last na lang po, quick clarification lang, yun pong sinasabi ninyo kanina na ang kinukonsider, possibly baka online community, yung may malaking influence dun sa dalawang minors sa Tacloban, does it mean na sineset aside na po natin yung angulo na bullying, or do we still consider other angles, ilang angulo po yung tinitingnan natin?
9: I don't think that it's mutually exclusive po. They could have been bullied and then it further strengthened yung influence
6: correct,
9: po
6: correct,
9: ng
6: correct.
9: Online content sa kanila.
6: Alright, wani mo maputol, ha?
8: As far as the Philippine National Police...
6: Alas 8:38, tanggal na to. Alas 8:38 na, Maigala, ang Dagnas Buntag. No, kuha na nagab nga video kay mubalik na po to. Mabito na yung rason sa unang ako yung ginaputol siya, gab. Ako yung ginamanumano, pero sa karon, di na gina ako makaya. Mahire na siguro kung usa nga kuhaan, kining ako ang PA na ako sa Bullseye. Ako lang magswildo, no? Pamuto na ako ni akong mga tigtanaw, piso-piso rin ako. Piso kada adlaw. Na ako'y 500 ka viewers. Anay mo tanaw, 500 mga igala. Mamuabot o piso. Ako na. Alas 8:39. Now, mga ginikanan, kamuna minaw sa uyon mo. Mga katropa, tama ito yung police. data mangod ang nagsulti ana karon. Dili lang basta-basta mangigala nga isolated incident ba nga na-involve 15 below, no? Example na ko sa Tagum, no? Atong bag-o lang mangigala na kasubay. Kung nakainumdum mo atong sa Tagum, no, si Sophia Marie Coquilla mga higala, kaluoy's bat, kaluoy sa dalaga. Wa gitoy kalabad-labad sa katilingban bay, no? Hardworking. Yes, na sila mahimo ilang pamilya but ga BA, ga trabaho ba no? No, ga virtual assistant. Mga katropa pero kabalo ka kisay gadungga ba to? No? 14 anyos mga kaigsuunan. 14 years old, kabalo ka pila kadunggaban, 30 kapin. Sus nanambok na taon tong nanambok na tong hinampak mga igala nga bata ron nga. Ni priso. Hadsot na mga katropa kato sa dawaton sa linya. Naka-standby karon ang atong station manager ato may galang kaubanan. Aton kaupod. Didahan Samar. Tacloban City. Maupay nga aga hay mo. Pero Bisaya ra ta sir ha. Katropang Rigi Navarrete, good morning.
11: Good morning, Katropa Will. Nasa linya na natin yung XFM Tagum. So magtatagalog naman tayo.
6: Bisaya lang.
11: Actually, ang Tagum.
6: Bisaya.
11: Ang Tagum. Bisaya man ang Tagum.
6: Bisaya ang Tagum. Nakahook up pa rin ba ang lahat, Katropang Rigi?
11: May tumatawag dito, nagsasabayan kayo, pero okay lang, sir. Katropang Rigi. Kasi ngayon, kung nakahook up kayo, yung reporter natin ay nasa area mismo na kung saan yung parents ating makakapanayam ngayong umaga.
6: Okay.
11: Ito ang makahistorya ba?
6: Oo, yes.
11: Ito ang ito sa kwan. Ay tulungan nga biktima sa profanel ang isa lalaki o niya ang duha, babae. Pwede ka mahutana kay on-air man siya rin, madunggan ka.
6: Okay.
11: Nasa linya si Katropa Noel, ang atuang reporter, magtagalog na lang Noel or magsibuano.
6: Okay.
11: Total ang dago, ang Tagum, ewan ko lang kasi baka naka-hook up ang lahat, eh magtagalog na lang tayo.
6: Sige, no problem.
11: Oo. No problem. Sige, si Katropa Noel, Katropa, Katropa Arnel, marunong magtagalog yan.
6: Okay. Good morning. Sino ba ang si Katropang Noel ang nasa ano natin ngayon sa field? Katropang
11: sige.
6: Katropang Noel, maganda
11: ko magtanong. Before ka magtanong, Katropang Arnel.
6: Yes.
11: Katropang Arnel, before ka magtanong, papasukin muna natin.
6: Go ahead. Sige.
11: Papasukin muna natin. Sige, Katropang Noel, good morning.
12: Yes, good morning. Sige, Katropang
11: Arnel, Katropang Arnel,
6: Katropang Arnel,
12: Katropang Arnel, Katropang Arnel, Katropang Arnel, Katropang Arnel, ng biktima na si Mr. Lawrence kanilang pabiyahin. Baka kapalain natin po live na lahat po. Yung mother niya si Ma'am Bea Fabnani. Hindi na po nito ng biktima lang niya sa wito sa San Jose National. So, ma'am, magandang umaga po. Live po tayo sa XFM Tacloban at sa XFM Tagum.
13: Magandang umaga po, sir.
11: Ma'am Bea, kami po ay natitiramay po sa inyo, Ma'am Bea. Nakikiramay po kami ang XFM Philippines. Alam po namin na mabiya na hindi po biro na itong anak mo ay isa sa mga biktima ng shooting incident. Kami po, ma'am, ay nakikiramay. Nakikiramay po sa inyo yung XFM Philippines. Nakikiramay po. In fact po, ma'am, kung okay lang po sa inyo, magtatagalog po tayo kasi may mga katatungan din yung XFM Tagum sa inyo. O naman, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Oo.
13: Magandang umaga.
11: Oo. Ma'am, before ibigay ko yung katanungan mula sa XFM Tagum, pwede ba ninyong ma-describe, ma'am, kung anong bata ito, anong klaseng bata ito, si Chris Fabian, si Chris Lawrence Fabian, anong klaseng bata ito, ma'am?
13: Klaseng bata ko. Mabait po. Mabait po, sir.
11: Mabait na bata. Oo.
13: Mabait po.
11: Oo. Okay. Ilang taon na siya, ma'am? Kasi lumalabas. Ilang taon na siya? Lumalabas. Tama ba? 15 years old?
13: Yes po. 15 years old po.
11: 15 years old. Ilan sila lahat, ma'am, na magkakapatid?
13: Ano po? Tatlo.
11: Tatlo. Oo, si Lawrence yung eldest, ma'am?
13: Yes, sir.
11: Oo, sige. Bigyan natin naman o ng pagkakataon yung ex-SM Tagom, si Katropa Arnel, na makapag-tanong sa inyo. Iwan ko lang kung may monitor ka dyan. Sige ma'am, Katropa Arnel.
6: Yes.
11: Sige, Katropa Arnel.
6: Katropang RGN, ma'am, una sa lahat ang aming pakikiramay, ma'am, no, sa nangyari sa inyong anak. Ito ba yung anak niyo, yung nakita na nag-viral na pinigilan yung pinto, ma'am?
13: Yes po, sir. Siya po.
6: Meron ba kayong nakausap, ma'am, doon sa mga classmate niya na the moment na yung nagputukan na, ano ang, kumbaga, ginawa nung anak mo ba bago na, bago talaga siya na yung nabaril?
13: May sumakulong ko na classmate papunta sa kanila. Inahapon ko ng kaenban. Pinapasok niya po. Tapos, sinarado niya po yung pinto.
6: Mm-mm.
13: Pinto, parang ano na po siya sa ilalim ng upuan. Pinipin po ng grandma na buksan ng pinto. Kaya yung anak ko, tinutulak niya po para hindi mabuksan ng
6: grandma.
13: Tapos po, doon na po siya ang pinaputukan. Nakaano po siya eh, nakatakbo na po sa daba.
6: Mm-mm-mm.
13: Tapos yun po, ulit, na ano na lang po, natumpan na po na ilog siya. Inulit niya po pag ano po.
6: Mm-mm.
13: Kasi, ano na
6: po. Mm-mm. Ibig pong sabihin, ma'am, sinalba niya itong kanyang mga classmate. So ano ngayon, ma'am, with all due respect,
11: teka, teka,
6: ano?
11: Katropa Arnel, ano, teka muna.
6: Oo.
11: Kasi para yung monitor mapakinggan niya.
6: Okay, okay. All sige. Right. Sige.
11: Ma'am Bia, Ma'am Bia. Ma'am Bia, na papakinggan po ninyo, Ma'am Bia. Yung katanungan po ni Katropa Arnel ng Tagom. Pakiulit, Katropa Arnel, okay. Ano yun?
6: Ma'am Bia, ibig pong sabihin ay sinalba niya, pinigilan niya ang pinto para sa kanyang mga classmate, ma'am.
13: Apo. Ginawa niya kasi kung tungkulin niya. Mag-point out po kasi.
6: Ano po ba si ano, ma'am, yung anak mo, class officer po ba siya? Officer po ba siya sa classroom?
13: Hindi po.
6: Hindi. So talagang likas na ano yung itong anak mo, yung tumutulong sa kapwa.
13: Apo.
6: Oo. Ma'am, masakit man isipin ano, dahil kumbaga parang inalay ng anak mo yung buhay niya para lang maisalba yung marami niyang classmate. Ma'am, ano po ang nakaka-proud pero masakit eh. Bilang ano, magulang, nakaka-proud man ngunit masakit sa ano, sa side mo. Ma'am, ano yung nararamdaman mo?
13: Masakit po. Kaya ako lang sinabi ko sa kanya. Binuwis na yung buhay niya para sa iba. Yung papayitan niya po. Yung masakit.
11: All right. Dali lang ang katropa. Dali lang katropa kami, ha?
6: Mm-mm.
11: Kasi naputol. Okay. Okay, Jack. Kasi nag-feedback. Dali lang. Naputol tayo.
6: Oo.
11: So, nasa area tayo, ha? Itong kausap natin ngayon na katropa Arnel.
6: Oo.
11: Ang mother ito ni Lawrence.
6: Mm-mm.
11: Grace Lawrence Pabian.
6: Yes, yes.
11: Yan. Hintayin natin yung naputol. Okay. Alright, sige, balikan natin. Ulitin mo yung katanungan mo, Katropa Arnel.
6: Mm-hmm. Statement ni ma'am, kasi yun nga, nakaka-proud na yung anak mo ay kayang mag... Naputol, parang naputol uli ah. Tayo ang naputol, Katropang Gab. Iano mo muna. Parang tayo na naman ang naputol, mga katropa. Balik tayo sa tawag. Ang katropang Rigi Navarrete, mga kaigsunan. Alas 8:49 na, mga kaigalantag, nasa itong pagbanag-umanuban. Kadali lang. Okay. Yes, kami na naman.
11: Sige. Alright, balik tayo. Sige.
14: Katropanel.
6: Katropanel. Okay.
14: Yun, okay. Balik tayo.
6: Sige, Ma'am Bea, yun nga, ma'am. Nakaka-proud pero ngunit masakit, ano, dahil kaya niyang i-alay ang kanyang buhay sa kanyang mga classmate. Ibig pong sabihin yan ay napalakin nyo ng maayos yung anak ninyo po. So ma'am, ano ngayon ang siyempre nasa pagluluksa pa kayo. Ano ngayon ang on your end, no? Ang plano pagkatapos nito.
15: Ano po, ipupunta po talaga namin yung paso. Inano namin, tinapa namin, nalaban namin.
6: Mm-hmm. Pero ma'am, on the reality na ang mga bumaril ay mga minor de edad din, ano po ba ang nararamdaman nyo dyan? Dahil may mga sinasabi na hindi raw mananagot sa batas dahil kung mananagot man ay medyo different doon sa mga adult or mga nakagawa ng krimen. Ano po ma'am ang nararamdaman nyo dyan?
15: Masakit po. Kasi nakapatay po sila. Nakapatay po nila yung mga anak namin. Tapos din ako taking up friends sila.
6: Mm-mm.
15: Hindi po yung nakatarong, sir. Kung hindi po mananagot ang mga bata, yung mga magulang po ang dapat managot. Kasi kanila po yung galing yung mga karil.
6: Mm-mm. May mensahe ba kayo, ma'am, sa mga magulang ng dalawang gunman o bumaril?
14: Mensahe po ninyo, ma'am. Ano po ang mensahe ninyo, ma'am, sa mga...
6: Magulang?
14: Mga magulang.
15: Ay, yes. Arampin niyo po yung parang dapat arampin. Managutan po. Yung may pagkalagutan. Pagkakuhan. Kasi inarampin po patayin yung mga anak namin. Marami po kayong madamay. Marami kayong pinagutan.
6: Alright. So, yun na po ang aking mga katanungan, Ma'am Bea. At once again, sa muli po ang aming pakikiramay at pagdarasal ano sa para sa inyong pamilya na bereavement and also makarecover sa trahedyang itong nangyari po sa inyong pamilya. Condolence po ulit, Ma'am Bea.
15: Salamat po.
6: Sige.
14: Alright.
6: Katropang Rigi.
14: Okay. Kung ano man ang update dyan na Katropa Arnel Resasyord, ipaparating namin dyan sa Tagum.
6: Alright.
14: Okay? Sige. Sige. Kami naman ang magtatanong dito.
6: Maraming salamat. Okay. At patuloy na ako dito sa padayon ako, Katropang Rigi.
14: Okay.
6: Sa akong programa. Banat na naman tayo.
14: Sige. Buwan na muna. Sige. Thank you.
6: Salamat.
14: Okay.
6: Bullseye! Alas 8.52, bullseye to bullseye ang tawagan agad. Bullseye to bullseye. Kauban na to si katropang Rigi Navarrete. Tawagan tong station managers, XFM Tacloban. No, mga katropa, na istorya na to si Ma'am Bea Fabian, ang inibagay ka lang inahan. Atong, kita ni viral gani, nga gipog nga niya ang purtahan mga igsoon, no, para di makasood ang atong ilang isang estudyante nga nagdagpusil, no? Moto siya. Ang mama to mga galatong na istorya. Salamat kayo. No, sa XFM Tacloban.
16: XFM Katropa.
6: Nan, padayon ta mga galas sa atong isgutanan. Kini nga of course, nakahaling magyud ni mga galas tanan Pilipinas, no? Even guys, ubang mga nasod ang up ni abot na ni. Ingon ang DSWD, dili gyud daw sila mga igala mo uyon nga paubsan ang criminal liability. Awa karon tong ginikanan atong gipangutana mga igala, unsa gibati niya, no? Ya di pud sila mo sugot mga igala nga stawag ani. Di pud sila mo sugot mga igala nga gumikan lang kay batanon, dili manubag. Eh, mo man jud may tabo ani mga kaigsoonan, tan-aw nato ni kong labi na mo ingon influence. Kani karon manggawas man ning istorya. Kay influence kunos Gurbax. Ato ni Agi Roblox, karon Gurbax, kay kining Gurbax ba eh. Mas worse ning classes online game. Unya, layo ra kay tong online game na to sa una nga mga Battle Realms, mga sa to mga Counter-Strike. Layo ra kay to, no? O man toy kani mang goday mo command bay. Unya na ani community worldwide, no? Di ko ka dumdum, gadula ba ka gab o kuan gab? Gadula ka Counter-Strike? Gab, apas ka na gab? Counter-Strike, apas ka na, wala. kapas ka. Di man ta ka communicate sa uban nga kanang mga laing nasod, no? Dili, no? Dili. Ang kanang naa sa computeran, kauban na to, kana pwede ta mo join-join, ana. Diba? Kamura to, no? O panalitan, dula ta, duha. Pwede tang kalaban, pwede tang kauban, ya, mag-add tagbot, ana. Pero di ta ka connect anang mga gadula dito sa Amerika, wala. Kinimang kong mga Roblox o mga kwan, online community ni mga igala, World Wide Web. Nakaroon. Mga higala, aritas krimen. Isguta na to ni. Kung naa mga higala ay naka-influensya sa iyang pangutok, nga batanon pa siya, pwede mga higala nga makastawag ani, makamitigate, no? Sa iyang culpability. No? Pwede mga higala nga makamitigate ba? Sa iyang mga higala nga culpability or liability. Mga kaigsunan. Meaning, imbis nga maprisog dugay, mapriso rag mubo. Ano ba? Kay dili man nimo siya itratar as pareha magaigala sa regular nga ano. Kay na may balaod. No, although natay criminal law, natay penal code mga igala, natay RPC, revised penal code mga igala sa atuang nasod, pero niya may special law. Now, ang ato mga igalang constructions balaod nga kung na ay general law, niya ni ang mga igala ay special o labi na kini niya Anti-Juvenile Justice Act mga igala, money mo prevail. Kay special law man eh. O niya, nagtutok yun ni mga igala, no, nag-evince yun ni Big Sean sa intent sa balaod. Oh, di na lang ko mag-oral receipt.
17: Pinawa! Ay!
6: Ay, di rin kay, why, professor ga masuko. Ha? Di rin na lang ko mag-oral receipt mga igala kay, may di rin kay, mapasabot pa na ako ninyo noon. No? Di ba? So ang atong ang pinakasundo na ni mga. So may sundo na ni Katropang Arnel. Ang sundo na ni ba katong balaod ni Kiko. No? Motoy mo prevail. As ginagamit karon sa uban pa mga kaso mga igala sa mga children in conflict with the law. No? Ana na mga katropa. So unsa may ingon dito? Wala, criminal liability lang daan sa edad pa lang daan. Mga katropa, katong isa bagsak na. 14. No? So, dili mga igala ang fullness, the full grasp of justice, dili makuha mga igala sa kwan. Yung saon taman lagi nga, balaod man eh, mga katropa. Sakit man siya, pero balaod lagi.
16: Bullseye! Bullseye!
6: Now, matod pa mga igala sa DSWD, dili mo sugot, ana. Abi ni mo mga igala, no? Kung kaniad to, mga, kwan pala ni mga bata, buluyagon palanta. Daghan ng mga samdan sa unang anuman, ang atong dala baya sa eskwelahan may galaguna. Tinuod lang. Oh. Guna baya gitong dala sa una. Pero dili ka mga higala mo dukduk sa imuhang kauban kay kaibaw ka nga mapriso ka.
17: Mapriso ka.
6: Pinawa. Di ba? In fact mga higala, hadlokon tag pulis. Halan ay pulis. Oh, yang bata, behave yung kaniha, no? Behave yung kaanak yung kanay, pulis. Ayog yung lihok. Ako mahadlo kung pulis ako na ba? Pero abin mo, maot maguna, dapat maguna ang pulis is friendly. Pero para na ako mga igala, yes, okay man na. Pero, of course, katong mga abuses di ito. Pero katong idea, bitaw nga, kahadlo ka na to ang pulis, mga igala, not the person, no? But the office being the enforcer of the law. No? Because ang police, by it is a walking enforcement of the law. It is a walking law, mga igala. Ako ang balaod. Ni, kuha na siya, medyo, kanabang, medyo critical dapat itong panabot niya. Kay, depende na kung unsa bagay igala ang imong pasabot. No? Kay, naimang, ughambugiro nga police, ako ang balaod, hinambog ng iya. Pero, kung ang police, may igala, ang iyang emphasis is, ang akong gihimo, I am not acting on my personal capacity. Wa ako diri nagdakop-dakop nimo. No? I am not acting on behalf ngod kay kalaban ta or naat ko'y kasuko nimo. No. I am not acting because I am here because I am a law enforcer and I have to enforce this because na ay imong nahimo nga sayop or krimen. Ano ba? Mga katropa. No? Siyempre, di tauyo na itong mga abuses. Pero para na ako, bay, mas okay sa ako itong idea nga ang pulis, ang bata, magkakita ang pulis, mahadlok No? Ngayon, no, ang pulis ba yung gikahadlokan? No. It is the fact that manakop na silag mga badlungon. So kung dili ka mo, kung mapabadlong ka, sigurado ka. Pero gitanggal na to na eh. Gitanggal na to na mga igala. Kailangan dili na dapat na. Kaya ang pulis mo ni mauna. May muntag ni mo diya, Father Nelson Dumatol. Good morning ni mo, Pans.
18: Good morning!
6: Michelle Rabadon, mayong buntag.
18: Good morning!
6: May Malanday, good morning. Dire sa YouTube, Koreanong Hilason.
18: Good morning!
6: Mayong buntag, Guiding, diya sumaya San Franz. Ganahan ko ni mo mamati kay White Tihik-Tihik Birada, kanayon labi na nabaga kurap, mabulgar, makadawat, o nang minalitang, mali-malitang basura. Merlita Argilia, Sir, mauna lang ng ingon, tungod sa dula, Roblox, unsao na lang na nangamatay. At gani, mga igala, although it raises an alarm, balik ko na ako ha, it raises mga igala an alarm para sa atuang mga ginikanan kanang online games. But, unta kini mga igalang influence of the online game, dili ba mahimong mitigating circumstances mga igala or factor aron nga mo ubos ang liability or culpability ni ini mga igalang mga bata. Ah, kay basig mo ingon lang ta, ay wa man to sila sariling panimuot kay influensya sa Gurbax. Oh, kaluoy pod sa mga kini mga igalang biktima. Ay wala man to siya sa iyahang katinuan kay influence heavily. Tama ba ito akong grammar? Akong pronunciation? Heavily, di ay. Astilan. Heavily influenced by social media or online games and, that is to say, Gurbax kuno, mga higala. Diba? So, although it will raise an alarm, kita magbantay, magigmat, o ka na dapat tutukan, mga higala, but magpadayon unta, magigsoon ang pagpangita sa ustisya niya. Nabalikan ako mga igala. Kining ato ang pagpatuman sa balaod, no? Sa una mga igala, magkakita kag pulis mahadlok ka. Again, para nako ha. Layo sa daw inyo mga igala. Para nako, wa ka mahadlok, gumikan na ng pulis na. Mahadlok ka mga igala because the mere fact na silsil sa imong idea nga ang pulis mga igala nagsigi nagtan-aw dag kisay nagsupak og balaod o kisay badlungon. Kung badlungon ka, dakpon ka gyud. Pero karon nawa na siya eh. No, nawaan na siya ba? No? Nawaan na, dapat mabalik na mga igala. Ano man, ma-instill maguna to diha ang bahalag coming out of fear. Bahala na. No? Basta ang end point is respect. Kaysa coming out of amity, amiability, or kanang friendship, pero ang end point is disrespect mga igala and crime. Asa mamu ana? We're not talking of organization. We're not talking of kung andiri, gamay nga community. We're talking of the country, mga igal. Nindot na nga ito nang ikuan. No? Nga masilsil nagbalik ba? Nga ang presensya, mga igal, wait, ang ginadasig na to. Ako, miyembro, magyong ko mga igal sa advisory council. No? Sa, diri sa province sa Davao del Norte Police Provincial Office, murag pa may meeting pud ba, no? Kay kinahanglan ni mga higala ma-raise pud ni unsay kultura nga atong ikuan sa mga tao, no? Ang police ba moabot lang kung wa nay kagubot, moabot kung nakatakas na, moabot kung nakadagan na, kasibat na, or ang police na to mga higala naa kanunay isa lang katawagan, no? Nakita mga nasa komunidad mo, tawag ba puntag pulis o mag-live-live rata? No? So, importante ang visibility because ang visibility is deterrence. No? Ang visibility, mga igala, ikaw di ang nakikay plano nga mubuhat o dautan, mapugnan magkakita. Ay, pulis unahan. That's deterrence. Gerald Martinez, good morning from Argentina. I wish you an excellent day. Gracias.
18: Bullseye! Bullseye!
6: Watching live from Australia, Verna Giale, maing buntag, no? Good morning. Mga mag-uuma, maing buntag sa ninyo diya. Kuraduhan ninyo ng inyong mga pangumaya, mga igala, nga di na ma-attacking. Tirahin na og, sana eh? Latimgas G Foliar Fertilizer. Abi mo nang Latimgas mga igala, no? Mo nay rason nganong inigtimbang nimo sa imuhang mga abot no mga harvest may bugat, no? Kay para di na ka maka ini maka sala maka in English in tao mga maguma pilior, pilior kastilan. Silang ha ang kini mga igala ang Latimgas G Foliar Fertilizer subok na. Mapalit ni mga igala sa mga agribet nationwide. Maying buntag nimo Biena dia, no? Buntag mo Biena Hinita. O Gabien Diaz, good morning. Now, pabinaw na tong DSWD kay sige silang pabadlong mga sige silang pamadlong na to, nga mamadlong tag atong mga anak. Sige daw. Pabinaw na natong DSWD.
4: XFM Katropa.
19: Tanong inyo ko personally kung ano yung opinion ko about lowering the minimum age of criminal responsibility. Nasabi ko na ho po publicly during a congressional hearing that hindi ho ako pabor doon. Ako kasi kung ano yung nakasad sa batas, ipapatupad ko yan. And then ang nakalagay ngayon sa batas, ang minimum age of criminal liability should go beyond this. Diba? Kung 12 to 15 years old, wala siyang criminal liability. Pero hindi ibig sabihin na normal lang yung buhay niya. Kukunin pa rin natin siya. Dadalhin siya sa bahay pag-asa where interventions will be given to the person. Now, on another hand, yung 15 naman to 18 or below 18, sila yung kila may potential criminal liability dahil sasabi ng korte kung may discernment o walang discernment. Kung may discernment, then sasampa ng kasong criminal pa rin. Pero nasa judge na yan kung sasabi nilang suspended yung sentensya. Pero either way, mapupunta pa rin siya sa kustudiya ng DSWD sa bahay pag-asa or sa regional rehabilitation for the youth. In those facilities, wala ka sa komunidad mo. Nasa pangangasiwa ka ng DSWD kung saan yung lahat ng intervention na dapat gawin, gagawin ng mga social worker. Alam nyo, ang
20: Bullseye lesson sa isang experience nyo dito sa region nyo, yung mag-one piece, diba? Parang 2 years ago at ayan, no? Yung sa South Cotabato yun eh, di ba? Doon, nung initial stage na sa bahay pag-asa natin yung dalawang suspect. Pagtapos nun, nung nagkaroon ng sentensya, nilipat yung male suspect sa RRCY, rehabilitation yan, Regional Rehabilitation for Youth. Because suspended yung sentensya niya. Pero nung nag-age of majority siya, at napagkasunduan ng mga social workers, ng mga child psychologists na wala doon yung restorative justice, ikinulong pa rin siya sa regular na kulungan by age of majority. So yung pangamba na maraming tao na bakit ganon, baka makalaya to, hindi po. Yung batas napakalinaw na may liability at may responsibilidad ang DSWD na ilagay siya sa presilidad para yung intervention na tama ay mangyari. Tanungin nyo.
6: Okay.
4: XFM Katropa.
6: O ito bagay galay pamahayag personal niya ng panglantaw no, ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nga matod pa mga igala personally no, dili siya mga igala mo uyun. O kay sa karon no, dili man daw wa man daw nagpasabot nga walay criminal liability, di na manubag no, kun dili ibutang nila sa bahay pag-asa manambok dito na. No? Dito na mga igala. Uban magamang layas ra. No? Nya pagkahuman mga igala dito ibutang dayon sa regional facility. Di gyud na itipon dito kay matud palagi, itipon na sa mga hardened criminals mo sabot kuno ka criminal. Now, the point is this mga igala. Wa koy supak ana, no nga naay presuhan sa mga di, even presuhan din nila nagamiton nga term. Mo ni akong kalagutan. Even nakahimo og crime mga igala, dili nila na buhaton bisag tanaw nimo ng record ana mga bata ana mo kuha ka mga igala ga kuan sa NBI, wala na krimen na gab. It will not be recorded mga igala sa ato ang jurisprudence ang panghitabua. No? Kung naaman mga igala, basig kuan mag kuan og mga damages, mo claim og damages mga katropa, no? Katropang Edna Flores, na po yung atong katropa din yun, no? Katropang Edna Flores, good morning, Sir Arnel, watching here in El Salvador, Misamis Oriental. Oh. Ini nyo ng inyong mga pangandihag katropa. Sige, mga kaigsunan. Ang atong point nga rin, may buntag ni mo diyan, JB Bukag, the third, watching in Ampayon Central, Butuan City. Good morning.
0: Good morning.
6: May buntag sa Butuan diha, og si Dong Toling, Melinda Tata Vanyes, Ivanyes. Good morning, Sir Arnel. Nagalantaw jug ko nimo bisag naapa ko sa trabaho. Uy, basiwa kasabaan mo sa inyong busing diha. Walay pilion ang batas basta nakahimo og krimen dapat ikulong, kay kung kanang mga bataa dili na makulong basi suwiron na sa uban nga mga bata nga mga choy-choy muhimo pud sila crime kay dili man makulong, no? Kung makulong man di gani tawag og priso, no? Lahi gani tawag kung naa may kulungan di sa tawag og prisuhan. Ang tawag mga igala, bahay pag-asa, no? Kaya lagi ko, no, restorative justice kay bata pa, may paglaom pa, mga higala. Ako'y supak ana, mga igsoon. Pero, bay, ako mas pabor ko sa disiplina. Nga naman lagi, pag-abot sa Singapore, pariyaraman ni na mga bata. Ako, inag, akita rin na anak din yan, mga Singaporeans, wala. May buntag ni mo diha, saan yung nasa Singapore? Si, ato naglutog chapati.
0: Pusa!
6: Nawaban to. Ah, nara day, si... Nawagi day siya ba eh? Si Wasaki Agiri Vlog. Yun siya, good morning sir, watching here in Singapore habang nagluto ko og chapati pa. Ay, good morning. Unsa orasa Singapore ron? Parihara, no? Parihara ba? Singapore og parihara, no? Isa ka oras. Ay, Japan man itong one hour. Parihara, oy? Ha? Singapore og diri, parihara? Parihara? May buntag diha, alas 9:11 o alas 9:11 diri sa mga sa Pilipinas o sa mga orasa na Singapore karon. Mato kung Mustapa o niya, kaya magpagupit ko diha sa atbang. Diha magkutig pagupit katong kuan diha, kanang nga Indian diha nga barbiruhan. Diha kutig pagupit. Murag akong uyuan, murag si Nilsson. Alas 9:11 mga igalan, Dagnas, buntag. Nga naman lagi ng lugar na. Nga pagmuhimong kagbalaod, bata, tigulang tanan, may igala, pati puriner. Ha? Nga naman lagi na mga iso, mahadlok man. Kaya nga no, ilang mga igalang ipabarog, dapat sunod ka sa balaod. No? Sunod yun sa balaod. Ikaw be, kumutuo mga igalang akin ng Pilipino. Di ka ba? Pinaka-buutan ng Pilipino mga igala sa ubang nasod actually. Pag ato na mag Japan, ang badlungon nito in chick. Ang mga Hapon, di ginaganahag banha. Pero ang banha dito mga igala, inchik yun. Mga Pilipino dito, kaya kini mga Pilipino, abinimo, naani sila yung ginabasa mga igala, nakabasa ni sila sa Libro sa Paniid, second edition. Katong Libro sa Paniid, first edition, kuan naman to, obsolete naman to. No, kay tiniguang man to. Muto yung mga tirada sa mga kinunsihal. Kining karon na panahon natay bagong libro karon niya, Libro sa Paniid second edition, mo ni pinakalites. Mo ni ginabasa sa mga Pilipino. Pag moadto kag lain nasod kabalo ka nga di pwedeng mutabok diha. Musunod ba yagyo ka? Ah, tama dito, patong Japan mga higala. No. Kay bawo mi nga kontra gyud sa Hapon ang banha. Di ba magbanha? Simple. Kay bawo mi nga istrikto ang Hapon, mga higala, ilang gobyerno, anang pagtabok sa karsada, dapat musubay yung kadaan ng linya-linya. Kaya ba nga pedestrian? Anda sa gibi mo tabok, no? Di ba? Kabalo ang Hapon, mga higala, kapag mo sakay kag Shinkansen,

0: Pilipino, bawal. So, musunod po. So, unsay problema diri sa ato, mga igala? Diri sa ato, ah, pati disiplina, sakyag politika. No? Pati disiplina, mga igala, mapolitika mo, nagdelikado. Mga kaigsunan, kinahanglan ta, ana. No? Kinahanglan ta, ana, mga kaigsunan. Dili man kumuingon nga, dapat pag makakita ang tao, hala na, pulis, lain man na, tinuod man na, mga igala, lain man. Pero, kana mangod nga idea, dili mangod ang tao ang gikahadlukan, mga igala, sa kuan. Ang balaod kailang gipabarog. Kaya kung masilsil na mga igala sa alimpatakan, labi na sa mga bagong Pilipino, sa mga karon mga igala, no? Bisang pagway pulis, no? Mutuma na kagbalaod. Kaya ng Singapore, tagsa na kakitag pulis, ano ba? Oo. Ang pulis ana nasa ilang balay. Asa nag-duty ang pulis ana? Nasa balay na siguro ang butasa na nagba. Murag sa atong pag-adto na ko dito kay sarag ko kitag patrol. Unya, gagmay ra pag yung mga kuan, gagmay ra ang mga sakyanan, mga sports car pod lagi. Atua diri may gala, pulis ah, daghan na nagkabibag ligid, no. May mga ligid, may mga galon. No, may mga sugangan, kaldiro. Dagan kaayog mga kuan atong mga dagan kaayog mga unit na RMFB na ibaga. Sa tawag ana. Apa kadaghan ang unit na to? Napuno og sticker ang atong mga kuas pulis. No? Kusog mo wangwang. Kadaghan. Singapore sus Ginoo ko kaisa. Ikaw ka bag-ato nimo kapila ka kita patrol sa pulis. Wala ka kita no? Wala ka kita. No? Kuha man siguro ni pulis ni lugar. Ngano man na, ngano mahimo man nila mga igala? Balaod eh. Balaod mga igala. Ngano man, di, kita ang Pilipinas mga igala, we are a country governed by law, not governed by man. No? Mo gani unta na nga disiplina, ipaagi na to sa balaod. Usahaw na to ni pagdisiplina ron. Mubunal kag anak, masuko si DSW ni. Mupitol si Digong sa mga batanon, mamunal bat, sa una, sus. Kana mga awat, di ba napatyo ng mga kawatan? Kani adto si Dabaw, kabaluman mo ana. Pamunala nag-ikogs pagi ng ilang kamot. Masuko, human rights. Litsi na nga human rights.
1: Pinawa!
0: Karon, gina-practice gihapon, tistingig pangawat dito si kuan, istorya, gi-interview na ko tong akong kuan, wa magkulay ma-interview dito kay kanila ging media ta. Mang-interview man gyud ta. Gi-interview na ko magaygala ang kinibang tour guide na mo kato kay Singaporean man gyud to, di gyud to malalis. Gi-interview na ko siya unsa magyud tirada ninyo diri manang. Unsa diri nga mangawat ka diri bunalan gyud ka. Dalongkas police station, hapakon, bunalan, lambusan ka. Droga, ah, mabitay ka. Oh, mabitay ka. Ah, mubuhat ka krimen. Ay, sus, layo, ray, 5 minutos ni mo. Ah, sa kagagawas. So, ipagagawas ka, CCTV dire, CCTV dito. Wala gi pulis, pero CCTV, nagsanga-sanga. Bisag asa ka, ato, tanaw ni mo, eh. Mura man ni mga igalag, mura man tag naasa, kuwana ni, kabantay ka dito, mura kag naas PBB. No, murag naa ka sa to, Pinoy Big Brother, kaya tanaw ni mo, ang CCTV mag-abot ba? No? Mahadlok ka. Ako, pati pagkatulog, may gala, mang, usahay, mukalot ko sa akong singit, kay mukatol niya, may gala, kay, siyempre, naaka sa lugar sa mga insik, mukatol, ganang imong itlog.
1: Pinawa!
0: Apil man na sa libro sa paniid, second edition.
1: No? Ayaw!
0: Kagumuad to kag-hotel, ayaw kumpiyansa, kay basig na ay kamera. Ayaw huna-huna ang kamura, kay basig na ay kamera. Apil na siya. Mga igala sa libro sa paniid, second edition. Mabasa na di ang mga igala sa page 551. Nalain na yes! Libro sa paniid, second edition, author. Kasi author na, Tia Daria. co-author, Inday Irika. Si kinsa pa? Marlo. Apples Marlo sa author sa libros paniid, second edition.

0: mga kagatropa. So, ato, adri, unsay problema? Pulis daghan. Sige, tingon kulang na may daghang pulis. Makita man ato. No? Balaod ta, mga katropa. Karon, kung sa pagpatuman pa lang sa balaod, mga higala, I mean, pagpangon karon ng pulis nga, dapat ubusan ato ng criminal liability. Dili man yun siguro ang tumong nila na mga higala nga preso dayon. No, naman tay balaod po mga higala nga mo kuana na ba? Mo govern na ba? No? Ang ato lang nga masend ang message mga higala sa mga batanon nga di ko pwede magpamadlong kay ma-preso na ko ron. Kaysa kaning karon mga higala, ano man di ay ato lang ligunon ang message ba? The same ang proseso pero ligunon ang message. Di na ito tawagon niya mga kuwan. Tawagon na ito nag makasasa di ay. Tawagon na ito nakabuhat o krimen di ay. Lami ng tawag children in conflict with the law. Ang linugdangan anak mga higala nakadunggab. Ang lintungan na anak mga higala nakapatay. Unya, atong Englishon, children in conflict with the law. Pastilan. Bullseye! Alas 9:20 na may galandag na sa Tubag Panago 101. Abring clinic ron. Okay, Miyerkules man ta, no? Abri ang atong clinic karon mga higala, diri sa may M Central Building. Door number 8. Di ang mga higala sa Ganti Road, palikos palingke. Nagloyo sila si Mr. DIY. Tapad ang bugasan na ay Y2H Clinic and Pharmacy nga na. Pangitaas si Doc CJ ni Druda alang sa libreng check-up. O di ako gusto ka mo palit o kape, ito ay kape mga higala na tapon o dito. No, ang Santon Gold Coffee Mix. Bukumpra ko sunod sumana. Kumpra ko dito kang Doc CJ. Kay para makapalit na pwedeng mo palit ang mga muanhe mga higala sa estasyon. Nadiha mga higala, no? Pangita lang si Doc CJ para sa check-up. O niya, si Palangga, nakita may gabi, kahapon gab ni Palangga, gab, no? Himsog na yun si Palangga. Si Palangga, maigod siya pagkagalam. Hello, Palangga. Alas 9:21 na may galandag na sa buntag. O diabot sa itong Y2H Clinic and Pharmacy, mapalit ni mo. No, nga discounted ang ato mga produkto sa Y2H, mga higala, o sa Yes to Health, mga kaigsuunan. O sa mga pamamaga area, asa mo na Mina oron, asa mo mong bayan, mga higala, 517 na to ka mga viewers, mga higala, sa YouTube. Asa man mo marunong nga nagtanaw mga katropa, pwede mong mapalit niya. Gawas lang siguro na ito mga naa sa abroad kay watay mapalit niya mga higala. Pagbalik na lang niyo puhon sa Pilipinas. 9:21 already. Commercial sa tagab? Kadali. Ginawa ta kadali mga katropa. Give me a minute. A couple of minutes ba eh. Para sa ato ang kuan. Pag ginawa ta basta mga mag-uumay. Mukalimot ha. May inyong mga kuan diya, mga pananom. Tirahin na may higala katong Latim Gas G. Full year fertilizer, no? Kay makapabugat na, no? Sa imuha mga higalang kuan, mais, humay, ubang pang mga utanon, mga kaigsuunan, no? Mapalit na sa mga agribet, inalang palit kag Latim Gas. Parang imong imong ani, tinggas kayo, mga katropa. Alas 9:22 na. Bullseye! Bullseye!
1: Ka! Gusto ba niyong isalista niyo ng eskapel, ya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
8: Sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium Didri Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa jud kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
15: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
20: Kauban si Katropan Armel Cortez. Busay.
21: Balik may gala sa tumbag panagubanuban sa tulumanong Busay. Alas 9:28 na magkakatropa ang tag na sa morning.
22: Busay.
21: O giniuras sa tod ganinyo may gala sa premium D3, ang 3D3 ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria mga higala. Aga premium D3 adunay VCO, adunay virgin coconut oil mga higala o adunay moringa seed oil o vitamin D3 200 IU mga katropa. Nindot kayo ni. Ah, malayo kas cancer. Yadi pagyug kag mangluya mga katropa. Inuma na, no? Matag adlaw aron nga mo baskog laski ang imong lawas og layo mga higala sa mga sakit. labi na kini mga cancer causing viruses, mga bacteria o kini mga gitawag na mga carcinogen, mga kaigsuunan. Mapalit na siya, nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Now, dirita bagay gala sa atong dugang iskutanan, maing buntag niya. No, Tessie Bangkori, Arnold Arosa, good morning. Si Wasaki Agiri Vlog, diri sa Singapore. Sir Hadlock ang mga bata, sunod jod sila sa balaod. Correct. Ano mo nahitap? Nga naman lagi ma-implement, makaya man lagi nila na. No? Muna ako na-observe, bay. At two other, whether we like it or not, layo patas sinuod. Oh. Kinalabat na mga igalag, mag-overhaul ang itong sistema. Sabayan pa mga igalag, presidente nga.
0: I talk to my, where the...
21: Sabayan mag-tuak-tuak. Na. Diha naging ulaay na ito, mga igsoon. Now, nagpadayon pa karon ang pre-trial, no, conference, no, sa impeachment batok mga igalag ang VP Sara Duterte. Ang problema, problema ka tropang Arnel. Ingani, kining sige kiyaw-kiyaw mga igala nga prosecutor, mo'y nakalangan. Nangayo sila karong extension, no? Kay, mas kitaman ko no Sabado. Sa to. Nangayo sila extension, kay di ko no nila makaya. Kabi naghanan ninyong abogado, di ha? Nagdali, maghamo. Diba? Gusto ba ganin yung mapadali nga ma-impeach sa si VP Sara, ma-trial na yun. Oh. Langan-langan rang agi ninyo, gating si rang agi mga igala ni Luis Trump. Oh, sige na ba, minaw na to ni mga igala si Chua. O sa ilang mga igala, hangyo. Sili hangyo eh.
20: XFM Katropa.
21: Sige daw.
11: Hinihingi po namin hanggang Sabado sana.
21: Oo.
11: Four days. So... kasi we understand na hanggang Wednesday lamang, hanggang Thursday lamang ang opisina ng Senado. So sana mapagbigyan kami na pati Biyernes at saka Sabado ay maisama po nila.
21: Sige, mapapapreskon. Good.
22: Gongs, tatanong lang po namin. You're asking for four more days para po sa pre-trial conference. Is that correct?
21: Abi ko magwa mo gikaon og buhay. Di ba mo sila nga, walang kinain ng buhay kay sila gyud kuno ang leading. Ano mo extend man mo pre-trial conference? Tanaw na ko si Attorney Sheila. Ah, sige ito, kuan Attorney Sheila katong abogado ni kuan. Medyo kuan gyud siya. Kana bang di sa barug pa lang daan niya bay kay bawo ka ang suot suotok ani puro balaod. Di makaya ni. Sige. Minawa si Morato, Gab. Mo na to. Naapa. O sige pa yon.
11: So ang hinihingi po namin hanggang Sabado sana. Four days.
21: Oh.
11: Kasi man. We understand na hanggang Wednesday lamang. Hanggang Thursday lamang ang opisina ng Senado. So sana mapagbigyan kami na pati Biyernes at saka Sabado ay maisama po nila.
21: Mm. Ang problema ninyo,
22: since last...
21: sige mong papriskon. Mas dako inyong time diya sa priskon. Nanarabaho pa mo. Mumaga na inyong trabaho, i-impeach si Sara. Yung anong, huwag buntag, wa daw mo diha. Hapon na mo mga bot. Oh, mga pag another kwan sa pre-conference trial, api ba na ako, way gilamon ng buhay diya? Hindi mo na sila mga angkon, mga igala, nga season diya, Sheila season. No? Attorney Sheila season. No? Tanawan pala ni mong daang barog ni Attorney Sheila season, ako. Wasaki Agiri Vlog, sabi ng amo kong Indian sir, ngano kuno nagtiwala uli ang mga Pilipino sa Marcos, samantalang most corrupt in history, ambot. Maura gud na akong maingon. Ambot nila. Kaya wap manjog ko anak mo butar. Tabalo naman unta ta. Ambot na ininan ng mga Pilipino lagi mga igala eh. Sige, drita, badayon. Kinisunod yung video. Mga katropa, tubag sa defense. Kung sino tubag sa defense mga kaysan? Diya, madunggan na to ni.
20: XFM Katropa.
1: Hindi naman sila nagpa-participate buong araw. So they just appear in the morning and then they leave. And then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case.
2: Pero attorney, sabi po ng prosecution, cause of delay daw po sa marking of exhibits, yung defense team, dahil kulang daw po sa lawyers, yung reactions.
1: Actually, I was there personally, and the opposite is true. The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro, hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis Lo ito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. So they just appear in the morning and then they leave. And then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim. And we are saying now that we are not undermanned and we are complying with all the directives by the impeachment court.
2: Precisely, anong kulang ng process, sir?
1: Yung claim na undermanned, we never experienced that. I think it was one of the private prosecutors, yung firms that claimed that.
2: Pero kayo, enough yung tao ninyo.
1: Correct.
2: Yeah. Prosec is enough din.
5: The point is, where the defense really is willing to adjust, no? Kung ano man yung kinakailangan to expedite. And we have been doing that. Katulad nung ngayon na sinabi na tomorrow magkakaroon ng dalawang table na finally yung Article 2, we're okay with it. Wala tayong problema doon. Because like we said, we're not here to delay anything. Diba? Ang kailangan lang po talagang maintindihan ng tao, katulad ng sabi ni Attorney Mark, is itong marking is significant for an orderly conduct of the trial itself.
2: Pero hindi po kayo kulang ng tao, sir?
5: Hindi po kami kulang ng tao. In fact, we're able to adjust all the time.
21: Mm-hmm. All right.
20: XFM Katropa.
21: So, ang problema, you claim karon sa prosecutor nga nagmarkings man sila evidence, no? Kini gitsugo sila sa impeachment court. Mga katropa, no, nga nasa Senado ron. Mo ni markahan ni mga ebidensya, etc. blah blah blah. Karon, ingon sa prosecutor, kulang mig tao. Tubag karon ang defense nga ala dili mo kulang tao nga muabot diri buntag si Luistro magpa-picture. Pagkauman gawas, pagkatus gawas, nagpa-priscon.
20: Bullseye, kauban si Katropan Arnel Cortez.
21: Kung saan eh, igamit na ninyo ni pang, kuan, pang popularity ng pagpailaras inyong mga pangan? Kanang impeachment? Ha? Anara? Kay, kamagadali, magamo. Unya, nagkita tag video at itong unang adlaw mga igala ba to sa unang adlaw yata ito mungingon sila nagkainitan no sa pre-trial conference giana to giisa-isa to no video gi pa isa-isa kayo tingog to sila para naman naghana ninyo. Nagliter L ang abogado mga igala sa prosecution no nga mo ay mutaral ni Bibisara nagliter L paana. Samantala, mga higala, ang defense, isa na kalinyahan. Pero di lang gamaya. Oh, niya ilabang ipasangin lang karon ang defense, ganang upya kunog witness.
23: Pinawa!
21: Itansawan sila sa defense, kaya nga, anong buot man mo? Nga, di tayo pwede, parinamoy witness nga na, nasa ingana na mga witness.
23: Ay,
21: Maulagin na, no? Gasugod pa lang, mga higala, nagkapitla-pitla na ang prosecutor. I mean, ang prosecution team, mga kaigsunan. Yan naman, minugna mantanan, no? Dili man mga igala, naggikan sa tinuod nga isyu, ang impeachment, naggikan man sa mga pamulitika. Karon, daw be, gamarkings magandang mag-evidence, daw kasurindiro naman. May buntang ni Janet Sotis dia. Good morning. Naglantaw ko gikan diri sa Talisay, Cebu City. May buntag.
24: Good morning. Good morning.
21: Buntag dia. Abi ba na kung sila mga higala ning atat na atat? No? Mabi to nang ingon mga higala sa defense nga nganong nibalibad yun sila sa una mga kaigsuunan nga mupakita dito sa Committee on Justice. Puro simple reason mga igsuon. Nagpaabot sila sa trial. And there they comes, naana sila. mga katropa. Wala sila muadto dito sa Committee on Justice. Gano man, simply because baluarte ito magahigala nila Luistro. Kaunon ka ditong buhi. Magkalisod pa, ikontemp pa ka dito. Kinaa dito ay pariha kang abante, no? Nga i-weaponize ra mga igalang pangans Ginoo. Diba? Na dito yung mga ingana ba? Karon abogado to abogado, balaod sa balaod mga igala, proseso ang sundon. O, nganong ngal-ngal man lagi. Ngayo man lagi extension. Kay kuno mga igala, kulag tao. Kulag tao nga. Kadaghan ninyo? Diba kadaghan ninyo? O sa may post niya ng uban eh, kuyog baboy? Kabuang. Eh, kamoy nag-ingon nga, kinahanglan ang impeachment. Ah, dapat madali. Karon kamoy galangan-langan. Naunsa. Oh. Diba? Namas na rin doon. Mas may pulos niya na. Yeah, muingon na po mo ron. Di man lang na mo ang among trabaho kay congressman man sad me. Pakamatye na ninyo, kinaan naman mo diha. Nabasa naman mo, kaligo na lang, panabo na lang mo.
4: Ay,
21: ano ba? Dili kay, abin mo ba, kaning tirada nila. Mugawas man gini nga, mugawas niya. Nara na sila sa kanunay sa pa-play victim. Nara na sila kanunay, pa-play victim. Nga, dili ba mo makaingan ha? Kay kanang mga abogado nga naaspikas, mga tanawa na o, mga batanon pa na o. Sila, mayroon ang guwang-guwang di tanawa, may gala si Attorney Michael Poa. Di mo makaingan na. Nga muingon pa si Ridon nga, wa ko na gikaong buhi. Ingon po mga higala si Luistro, hindi ako papayag na lamunin ng buhay ang paningkamot dos mga tao. Mga tao, yung kagaral, apil-apilo na sa minin nyo. Ha? Ipasagay lang sa din sa tao nga, ang mga tao may gusto ng impeachment. Kamu may gusto, ana? Hala, sige, padayunan ninyo. Karon ayaw mo sige gamit ang propaganda nga tao may kuwan diya. Balaod sa balaod. Ebidensya versus ebidensya. Kay mutanaw mi.
4: Istorya hepot.
21: Ha? Dili kay sa pagkakaroon mga igala sa pre-trial conference walang angal na mga igala. Mga yun nagtaman na gitagaan mo enough time. Hinampak. Mao naman ninyong gihulat, di ba? Gipaabot ninyo ang defense. Niya karon ang defense pa ilang himo-himo ang issue. Ang defense ko ng mga igala ng upyag witness. Ha? Basimbag na underestimate na nila ng mga nasa defense mga igala ba nga uy wa man ta kailaan ni eh. Basig inaanda nila makita nila tong mga sila Attorney Raymond Fortun katong mga sa una ba nga bagtik no lahi naman panahon na may mga bagong lawyers ron nga hait pa mga igala labaha mga igala ang utok no perting haita mga igala panabot nya isa pa mga igala no ang defense mga igsoon no. Wa mahadlo kay ngano man naiikasukol. Naiikasukol mga katropa. O gaybaw ka ang kabatuoran bay kung imo na mga igalang bisan pagtabon-tabonan nimo, mugawas ug mugawas. No tanaw na to ni dire kung kanang ila mga higalang ebidensya giingon kung makastand ba na mga higala sa pressure. No? Makastand ba na sa balibaling pangutana mga higala pag abot karon sa kaso. O tanaw na to di mo asyog ngisi ni mga higala si Luistro. Ano itong din mo aksyong tingsi, mga igala mo? Ah, ngisi na.
4: Ayaw!
21: Dobe? Extension na sad. Kamura ba'y galangan-langan di ay taon? Oh, ingon ang kuan, ingon ang defense nga dili. Oy, usahon man ko na nga, muabot sila dinig buntag, mulakaw man dahil. Oh, dili kulang, oy. Ingon ang defense nga, kami, ego, okay naman. Eh, tanaw na gini mo tong video lagi mga igala itong pagsugot. Ah, piting dagaan na sa abogado eh. No? Ay, dagang abogado mga igala na ay mga kongresista. No? Nga, mga abogado. O, kini sila Luistro. Abogado, Ridon. No? Sila Kit Flores. O, abogado man na mga igala. Chiljuk, no? Pag-abot ka ron, napay mga private, lakapunan. No? Napatuyo ba mga igala si sa tong abogado mga igala sa... Oh. Way masugo. Ha? Way masugo, puro leader. Na. Muna di atang laay ninyo ron. Okay, puro dai mga leaders, way masugo. Ningon mga igala ang defense nga, kami gani pilaraman mi. Oh. nangayo og extension si Chua kay Pilde na mo Chua. Pakaulaw ra mo Chua, Luistro, Jokno, uban pa. Ayaw na mo na extension, Pilde na mo. Gani, di ba kay ilaman na nanggi? O gimo ning papro- sa ato pa di ay gyud ang prosecution puro preskon. Puro preskon. Ay bisag Sabado nagpa-preskon. Mauna. Karon pag tinatakay na, tinatakay pa lang sa exhibit, nagtinatakay markings pa lang magaygala sa ebidensya, di na sila magka Ah? Abi ba na ko gadali ni mga tawanan?
6: Bullseye.
21: Alas 9.44 na mga igalad dagna sa itong pagmanag-umanuman. So, ato nang paabuton. Huwag kanusan ni matapos sila. Hangyo mag-extension lagi. Inaot mga igalad nga. Awa na extension, extension. Samok, ana, no? Alas 9.44 na ang dagna mga igalad sa buntag. Kining ato pagmanag-umanuman na ito. Usap ka ninyo mga igalad sa DMs. Rent a car tagom, no? Ang DMs rent a car tagom. Nani may igalad na himutang diya sa may... Pioneer Avenue. No, nadia magaigala sa dapit sa Cristo Rey. Kanto, nadia ay nakabutang DM sa Renta Car Tagum. Nasa na sila sa Facebook, mga katropa. Unya, barato na ng ilang mga sakyanan. No, kontaka lang magaigala ng ilang Facebook. Unya, buutan sa ng ilang tag-iya. Si Sir Louie Villarosa. No, salabat kayo ni mo, Sir. Good morning. No, dia sa DM's Rent a Car. Gikan sa motor, paingon sa mga dagkong sakyanan, mga, ay, dili po na mga trailer. No, mga van, mga igala. No, mga kining SUV, sedan, no, naana diha mga katropa, na ganing motor, no, pwede po nimong maarkilahan, marentahan mga kaigsuunan. Very, ano, kondisyon ang mga makina, no, wag yung ipaltos mga igala, di yung ka mabilin dito sa imuhang kuan, area nga imong giantuan, no, di yung ka ibilin mga igala, kanuna yung kang muabot nga to sa imong destinasyon.
6: Now,
21: alas 9.45 naman mga igalantag na sa bundag. Paminaw na lato ni Gab. Total na naman adiha para ni Mausik. Kini mga igalang nahitabo kang Senador Alan Bider Cayetano nga gitanggalan ako na siyang katungod nga mo refer mga igalang ato sa mga ospital. Nanonon sa maning hitabo. Sige daw eh.
6: XFM Katropa.
21: Wala pa, wala pa. Sige, sige, sige, sige. Alas 9.46 mga igalantag na sa morning. Maing bundag diha. Titing lumutos may buntag ni Murating.
24: Good morning.
21: Wasaki Agiri, suko na kaayos si Auntie Claire kay BP. Nag-aso na yang ilong. Oo, oh, okay na, okay na, sige pagminaw na to be.
6: XFM Katropa.
7: So yesterday in-inform tayo ng mga kaibigan natin sa DOH na tinanggal na daw tayo sa system. So hindi na daw tayo pwedeng mag-refer ng mga gagamutin sa iba't ibang ospital.
21: Mm-hmm.
7: That might be the price we have to pay. And we know, we don't have enough personal resources
21: Kuyawa, no?
7: Para ipagamot lahat. Pero, we have enough resources to hire buses. So kung by Monday o Tuesday, DOH, hindi kayo mag-ayos, ibubus ko lahat ng kamag-anak ng pasyente para mapirmahan nyo, para mapagamot yung mga pasyente. Kasi hindi naman ako aatras eh. Diba? May sakit sila, ang dami-dami niyong pera, abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. Picture ka ng picture, kasama ng mga nasa vape, di ba? Tapos, flu shots lang, hindi niyo mabid, hindi makasama. Tapos, just because ang tingin mo, wala na ako ngayon sa paningin ng Malacanang, tatanggalin mo yung privilege namin. Oh, Senator Lacson, sir, sabi mo, hindi pwedeng gamitin ang AIX, hindi pwedeng gamitin ang tupad, hindi pwedeng gamitin ang MAIP sa politika, at hindi dapat nag-iipitan. O sir, nagsusumbong ako sa iyo. Kung hindi ako magsumbong sa iyo, magsusumbong ako sa Tulfo. O. Pero hindi kay Erwin at hindi kay Rafi. Doon ako kay Ben magsusumbong kasi si Ben walang kontrata sa gobyerno eh. Diba? Walang tinatago eh. Walang ano, diba? I'm not close to Montulfo. I'm one of his punching bags. Even during the time of Duterte time. Pero si Mon, wala rin kontrata sa gobyerno, sa pag-alam ko. So I respect him. Even if he's not in favor of what I'm doing, kahit tinitira niya ako. I also respect Ben. Nakikita-kita ko, diba? Pero si Erwin at si Rafi, paano ko re-respetuhin ko? Paano ko re-respetuhin? Diba? Alam ko kung sino kayo, anong ginagawa nyo. Alam ko kung anong hawak sa inyo. Tapos araw-arawin nyo ako sa media. Magdebate tayo, sabihin niyo yung topic, yung debate ng katotohanan, debate ng flood control.
21: Ang kasi Erwin, no?
7: Ng contractor, 'di ba? Huwag tayo magdebate ng kung ano-anong gusto niyo yung topic na nililihis niyo lang sa mga nangyayari. So again, mga kasama, tama yung narinig nyo, inuumpisahan na kami. Actually, to be fair ha, for a long time, Senator Amy and Senator Bongo, pinagtatanggalan din ng mga pondo. So ang sabi nila, daan-daan bilyon ang para sa ayuda at hindi ito pwedeng gamitin sa pagpapabango, which is not true ha, also. Nung simula nung nagkaroon ng oil crisis, nung simula nung Israel, ano, open na silang ano eh, may picture, may pangalan sa pagdidistribute eh. Pero okay lang kasi at least nakukuha ng tao. So don't get me wrong ha. As long as yung mga pasyente na asikaso, it doesn't have to pass through my office. Ang problema, pumunta sa opisina nila, sila nagsasabi, pumunta ka sa congressman senador. Pagpunta naman nila sa congressman senador, ay dito sa congressman na to kasi kakampi ng Malacañang. Dito kakampi, di ba? So let me address myself to Senator Win because paulit-ulit siya nung siya ang chairman ng Committee on Finance. Sabi niya, walang politika sa pondon to. And I believe him. I believe him. When he was chairman of finance, sabi niya, walang politika, pare-pareho to. At yung amounts natin bilang mga senador, walang lalamang, pare-pareho tayo. O, Senator Win, you're now the Senate President. May DOH secretary ka na mumuliti ka. O, the ball is in your hands.
21: Ayay.
3: XFM Katropa.
21: Alright, alas 9:50 na. May gala ang Tagnas Buntag. I think the message is clear. Anti-Claire. Ang mensahe gyud mga gala, ipit gyud ka. Karot? Kontra ka, ipit ka. Asala, kay Tano. 'Di ba? Di na siya ka-refer. Karon, yung paniya, di ko ka-refer pero pwede ko mo hire og bus. Sakyan sa tanang pasyente, adto dito sa ospital. Pwede. Ano na to? Gigamito ng gobyerno. Anong ano yan na? Og ingon na to, magaygala nga, patas na. O, dapat, wala po sila Lacson. Pero naaman sila. Sila Cayetano, wala. Si Cayetano, personally, specifically, wa na iya, magaygala. O, ingon magka Lacson, wala ko na ipitanay. Kay kundi daw, nagsumbong na si Cayetano sa imo. Kay di siya, o di ka maminaw siyang sumbong, magpatulpo na siya. Pero di dito kang Rafi o kang Erwin. No? Yung mga tinuhak mang kuno to. Dito na mga igala kang Ben. Sige, birahe Ben. Alas 9:51 na may galandag na sa buntag. Unsa ba to? Unsa to, Gab? Wala, aw. Awanin. Wala tayo oras, may igala magkaginod sa unahan kay gutom na. Medyo gusla na mga igala sa paminaw. Magpulso pa na ako, tama. Arisata, may galas atong pulso ng Pilipino kasi naka-standby. Lar, atong kuhaon may galang pulso ng Pilipino nukad, may galas gawas nga bahin. Kung uyon baka mag-ay gala, usapay, itong pulso na ako. Impluensya ko no sa online nga gurbax. Gurbax, no? Ang pagpamusil, may galas takluban. Kung sa imuon ni mo aron mapunga ng impluensya ni ini sa imong anak, mga katropa. Ato seron kung pulso na Pilipino nung katsa kawas kabayan katropang lar.
3: XFM Katropa.
8: Katropa live, pagkakundriya sa may Apokon Elementary School sa may barangay Apokon, Tagum City. Alas to ang pulso ng Pilipino. Ngining oras sa katropa na ito ang kuhao, no, ang reaksyon sa ito ang mga ginigan at kung paon sa nila napungan ang ilahang mga anak na dili malulong o dili maimplementisihan aning mga online games. So ito may nabi karon si ma'am nga doon ay estudyante. Ma'am, maayong buntag po. Pangalan, ma'am?
9: Melka po.
8: Ah, taga-asa?
9: Taga-Pangi.
8: Taga-Pangi. Ma'am, dali nang iskwila yung mga anak?
9: Apo, oo.
8: Kailang edad, ma'am?
9: 6 years old.
8: Okay. Ma'am, matod pa sa otoridad, impluensya po no sa online nga gurbas ang papangusil sa Tacloban. O sa imong kagulingon, o sige, nahimo ni mo, nga mapugnan imong anak nga magdula ang mga online games.
9: Isa ha, instead na mag-games siya, mag-drawing lang siya, pasagdan lang na ako, say, makahurot na siya o mga... isa ka notebook para drawing, para ma-avoid siya sa mga online games kaya nalili maayos sa ilaha.
8: Pero doon na pa kayo yung nagduwa sa mga online games?
9: Opo, oo.
8: O sa mga negative na effect sa imo nakita mo?
9: Na siya'y ginadula din mo. Ano siya sa kuan na kaning okay na daw mag-steal kaysa iyahang ginadula. Na siya'y mga kawat-kawat car na ay kaning dunggab-dunggab, na ay pusil-pusil. Mo nang asahay na naa siya masukwal siya mo, na siya patay, patayo na ko siya, mapatayo okay. Na ko. Oh. Na-influensyahan, nagigit siya sa iyahang mga games, gali. Hindi na siya maayo, gali na murag, okay, murag mawala naman siya sa iyahang mga studies, gali. Murag, naka-focus na gin siya diha na kanana-game ba mo. Sa ay gina-delete na ako para hindi gali siya malulong anak na okay. Games. So, sakit man na namuhilak siya pero okay. Para magkihapon sa iyahagod na kanang maapoy siya sa ingana ba.
10: Okay, human sa naitabo sa takloban ma'am, wala na niyo ginapaduwa agad yung mga online games sa imong bata?
9: Wala na, Jude. Kay siyempre makita sa mga bata yung anak, nahuna nila maayo. Muna. Nya i-apply nila sa reality niya sa online games na biya good na no okay. Nya sao na lang ilahang study na malimutan nila manglulong stress lang mga dula mao masay pasagdan na ako siya mag drawing drawing mag color color halag maabot sa bongbong na ilang drawing
10: do na bay panahon ma'am nga mamugos gid sa hulam og cellphone magpa-load aron nga modula gid anang mga online games
9: oo na jud mana siya magulog do siya wifi ana pero wala jud
10: wala
9: na
10: ako
9: siya ginatong
10: imo na jud gituldukan
9: oo wala na.
10: Ah, sige. Ma'am, salamat sa imong reaction na, ma'am.
9: Okay, thank you.
10: So, mga katropato sa mga kuhaon, no? Ang uban pa nga mga reaction diri sa mga ma'am nga nagpaabot sa ilahang mga anak, no? Diri sa may Apokon Elementary School. Ato ang unahon diri si ma'am diri ang pinakabata si ma'am diri sa pinakabata. Ma'am, maayong buntag.
12: Po, yes,
10: pangalan, po. Ma'am?
12: Ang talagang may.
10: Bilang edad sa imong anak may eskwela?
12: 4.
10: Okay, ma'am, any reaction, ma'am? Impluensya ko no sa online game, kining Gorbax, ang naitabo nga pagpamusil sa Tacloban. Sa imong kagulingon, ma'am, paunsa ni mo ginapugnan ang imong anak aron nga dili ma-addict aning mga online games?
12: Ako gina-limit na ko ang time po sa paggamit o kaning gadget sa bata. Kay isa po na siya nga maka-affect magod sa utok sa bata ang kanang sobra or taas ka yung oras na mag-atubang sa gadget nila. Kanya ka nang mauna makawala po sa ilag. Pasensya, sir. O, mauna siya. Isa na isa dahilan ka nang taas ka
10: pero, yung ano po. Pero ma'am, sa pagkakaroon ma'am, before doon na hitabo sa Tacloban, ginatunta ni Mugdua imong batag online games?
12: Dili po, sir. Ginabantayan dyan ako na unsa ang gina-download, gina-install sa iyahang kuan. Then, naapod na yung age limit ang nakakuan sa iyahang gadget po. Kung okay. Unsa lang pwede niya ma-download. Opo.
10: Sa pagkakaroon, ma'am, sa imong ginahimo, aron nga pagpasabot yun kay ang mga bata, kung gusto nila, gusto yun nila. Nga gusto dulaon, ipugos yun nila.
12: Ano, sir? Kita ginikanan man yun ta, sila anak, i-guide na to sila. Tapos, dili na to, balion ang atong istorya nga ka ng kumuingon tag, dili yun. Maskin pag mag-wild na ang bata, correct. Din na maghinilak, aron makuha lang iyang gusto, dili yun siya tumanan para makakuan siya ba nga. Ay, dili yun ay si mama mukuan ang bata ba nga. Anong madisiplina siya, murespeto siya sa imukuan kay ikaw man ang masunod, dili siya. O, anak ko.
10: Ma'am, paunsa naka-apekto sa imuhang tawag aning kaugulingon o sa imuhang anak ang nahitabo sa Tacloban? Nabalaka ba ka nga pasibul, pasib mahitabo?
12: Oo, nabalaka pero kanang ampo lang yun ta sa Ginoo nga kanang protektahan natong mga anak, labaw na ilang mga huna-huna kay sa karon na panahon dahira yun ang ano po, impluensya sa social media sa mga online games. So, as parent, dako kayo atong role na i-guide na to atong mga anak. Dili na to pasagdan kay anang maskin pag gadula nag-online games atong anak, kung walay guidance na to, wala, maotong nahitabo. Okay. Siguro lang.
10: Mensahe, ma'am, nga to sa mga parents nga gitugtan nila tungkol kay pinangga kay nilang anak, gitugtan nga modua ani mga online games.
12: Kung masulti lang is okay ra mo pangga sa atong mga anak pero dili ana maghatagtag boundary sa ilaha as parent nga dili tanan gusto dili every time unsay lang gusto makuha nila dayon opo. Ayan. Ikaw ang parent, ikaw ang masunod.
10: Salamat ma'am, tanda ko sa imong gisulti gid ma'am. Thank you kay mama sa inyong reaction. So moto mga katropa atong nahipos
21: sa reaction
10: diri mga parents sa may Apokon Elementary School, mahitong natin at itong giskutan nga trending nga hitabo, ngilging hitabo sa Tacloban nga matod pa, influensya ko no sa online games nga kining Gorbax
8: ang nitabo nga pagpamusil sa Tacloban City, mga katropa. Ikan diriya sa Apokon Road, Dagom City. Alas dikit sa Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM.
13: XFM, katropa!
21: Salamat, tandog yun ay ikaw ba? Tandog ang pamitay. Alas 9.59 na, uy! Sama, napaisa! Napaisa, oh, si katropang Bong Algabre, dito maglangan, katropang Bong!
13: XFM, katropa!
14: Okay, daga salamat mga katropa. Ni akita karon rin ni mutang sa may Manga Elementary School, mga katropa, din sa may Tagum City. Ato ni karong ipahamtang usab may kalamigitan kinsa nahitabo manggo dito sa Tacloban. Sa usab ka mga sa mga eskwelahan nga diin adunay duha ka minor edad nga estudyante na musil kini nga niabot ngadto sa tulo ka kinabuhi usab sa mga estudyante nga nakalas diha diha dayon. Unya ang atong pangutana karon rin ni kay aduna magoy nag-ingon nga impluwensya kuno to siya sa online nga Gorbax na online games ni siya. So isip usa ka ginikanan o mga apuhan ba din ha nga nagbantay sa mga kabataan sa eskwelahan. Unsay angay ni buhaton aron dili maimpluwensyahan inyong mga anak nini? Kini ang atong papulusuhan karon sa atong mga ginikanan nga naay akat kita karon din ni mga katropa. Okay, unahon nato si Ma'am. Ma'am, ayong gabuntag, Ma'am.
15: Ayong buntag, sir.
14: Kumusta man ang atong panginabuhi ron, Ma'am?
15: Wa
14: ba ka man epektuhan sa tuktuak ron, Ma'am? Tuktuak nga administrasyon.
15: Naambot na ni sir.
14: Kung sa'yo panginabuhi na ito, ma'am?
15: Wala, naro ko sa akong anak. Nagbantayro po sa akong apo.
14: Ay, back subject. Back subject na ito na ron. Back subject ang apo. May gani akong apo, kaya hindi pa pabantayan sa kuha. Okay, ma'am. So, kanyang nahitabo ka ron sa Tacloban, no? Kato may minor edad ng mga estudyante. Nga nakapahimo pagpamusil nga ito sa mga estudyante usab nga diha-diha yung mikalas o tulog ka kinabuhi. So adunay mga komento nga kini, impluensya ko nung sa online nga Gorbax, no, kayong dula sa online nga ugi nato mamonitor na aday si kuman nga ito sa mga estudyante nga sa mga magdudula nga adunay kuman nga dili maayo nga ilang sundon aron nga adunay ranggo may madawat na ana. So isip usa ka ginikanan apuhan unsa kay angay natong baton aron dili maimpluensyahan ang ato mga kabataan.
15: Dapat sir i-minimize ang paggamit og gadget, i-monitor kung saan ilang ginakan-aw, ina-install sa ilang cellphone. Kay usay tungod sa kabisi sa ginikanan, pasagdan lang mga bata nga sige, dula lang din ha, ay magtrabaho ni dire. Pero tanaw karon usay mga kuan ang nahitabo. Una na ingana ang mga task nga yan, mga online games. Cult lagi daw.
14: So wala na kay estudyante nga imong anak kagulingon?
15: Wala, apo na na, kinder 2.
14: Pila iida si imong kamagwangan nga apo, ma'am?
15: Kuan. Kuan naman si sir, grade 9.
14: Grade 9 na, so naagya po sila mag-games-games sa dola imong na monitor?
15: Naagya
14: po. Pero wala itong mga...
15: Wala, kay, lahi man sila ng grade
14: 9. So isip po sa ka-apuhan, imo bang ginamonitor ang ilang mga gipangdula sa online?
15: Karon kay naaman ko dire sa Tagum niya kato sila naman di sa Dioro man sila. Kanira mag-observe na ko sa akong apo nga naga sugod-sugod
14: na makabalo na.
15: Makabalo na siya. Libo gani kung usahon man na.
14: Yan oo. Ma'am, isip po sa ka apuhan o ginikanan kung sa panawagan ni mo sa ubang ginikanan nga naay mga anak nga sama nga ni mga naa sa high school, naa sa grade 11, grade 12.
15: Para sa tanang ginikanan no nga unta atong pantayan lang ato mga anak kung sa ilang ginahimo gani kay di man taka siguro nga pasagdan na ko sila og gamit sa cellphone kay para malingaw sila nya kita makatrabaho trabaho pod dapat ti ay ato yung i-monitor kung saan ang ilang ipanghimo kay wa ta kabalo na ni mga unsa-unsa din ha kaya atong sa Tacloban or bullying ba to or about sa
14: kasikuman to.
15: Oh, kasi task to nila. Sugo, nagsugo sa ilaha sa ilang online games. Para, sir.
14: Sa pangalan ito, ma'am?
15: Juliet.
14: Pila na edad ito?
15: Mag 59, sir.
14: Awa pa, ma-senior.
15: Hapit na.
14: Hapit na. Okay, ma'am. Salamat. Okay, darita sa isa kaginikanan gapon. Ma'am, kung sa'yo mag-ibantayan rin, ma'am?
15: Akong anak, sir.
14: Pila kung sa'yo grado?
15: Kito.
14: Kay Akinder to. Ma'am, isip po sa kaginikanan, imong anak ba nga kito, kabalo na madula o mga, kwan, nga na mga dula sa online?
15: Dili, sir.
14: Di kabalo. Imong gi-minimize mo
15: dito? Oras lang gina sila makagunit ang cellphone. Gikan sa kinamagulangan, hantod sa kinamagulangan.
14: Ilang edad mo kamagwangan?
15: 17.
14: Dili mo sukol?
15: Siguro, sir.
14: sa yung mga
15: dili, dula? Dili, sir. Kaya ako gina lang ipasabot nga. Dili, yun maayo nga. Nakapokus sila sa cellphone kung gusto gid sila nga may gid lang kapahingnan mamina gid sila ginikan
14: yan oo. So sa nahitabo karon sa Tacloban, ma'am, unsa imong buhaton aron isip ko sa kaginikanan sa imong buhaton aron di maimpluwensyahan imong mga anak sa online?
16: Ako gid silang maymayan sir nga kung mahimo di lang sa gid sila ng mga online sir kung di gid makaya gina kanang mga oras lang siguro sir. Oh, nang ilalang yung control lang kaugalingon sir ba.
17: Isa pa ngalan mo ma'am?
16: Ana Rose.
17: Taga asa jud ka?
16: Taga Magsaysay.
17: Magsaysay.
16: Davao del Sur.
17: Davao del Sur. Uy, taga
16: nasaag sa Tagum.
17: Pareho rin ta. Taga Sulop ko. Okay, salamat kayo. Okay, magaginikanan mga katropa din sa may Manga Elementary School. Nga ilang gitanaw ang mga gisayt magunato ang hitabo sa Tacloban mga katrupan, hitabo sa minor edad nga karon na namas kustudiya sa DSWD, pero kinigapon, kinahanglan gapon ang pagmonitor na ito mga ginikanan. So kada sa itong himong pagpunensubay, alang sa itong pulso ng Pilipino, alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katrupang Bung Umaki Algabre, X-FM News.
18: X-FM Katrupa!
21: Alas sa Jess 4, mga higala ang dagnas buntag. Wala! Aksyon akong duka! Tungan natin oras mga katropa. Sangans kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Atong sparring partner sa bigas na mga katropa ang Gabalas. Ang mga kaubanan sa field, kaubang katropa ang Larsanyol, katropa ang Bong Algabre, katropa ang Darwin Dulatre. Inyong alagad sa kanginan, katropa ang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa. XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Bus
2: ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santol Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientists, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad, nikalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo. Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga, mas pinatibay.
4: Ako si Karen, 23 anyos. Di gyud na ko masabtan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

Mga Marin, paliog kong lilisan yung orasan. Kung sibo ba, tungod kayong oras, alas 10:13 na.

0: Will. Salamat kayo mga maring. Welcome diri sa tuang panag-uban. Alas just 19 na nga itong oras, mga higala. Siyempre kami naman ating gahapon sa XFM Taguong. Ang pinakagipaabot sa tanan, mga maring, mga istasyonan. Og siyempre live nga live, ikan diri sa studio, mga higala, sa Studio X. Ako kanil mga maring, ang inyohang X. Ako si Maring Inday Erika Deligwapa, Delimens tayo sa pandima kopyan sa Antong Kudga, mga unay, ugsilingan. Siyempre kaoban na kunya karon nga, kung kaoban nga, wapan na ka-plastar siya ang mikropono. Wala lang mga higala, to ang i-welcome, Tia Daria.
1: Ang matod ka niya, Helen. Well, isa ka tabay.
0: Lahi, madalang imo ang mikropono niya. Well, kumusta, Tia Daria? Kumusta man ito ang mga steeping?
1: Mao, di aking laom kayo. Ako ang tingog.
0: Kana, okay na
1: yes,
0: na siya.
1: Yes, okay na kayo.
0: Hala, oy, mura jugal si Kuan ay.
1: Si Kensa.
0: Kensa, imong, ako kay mula ko, mura kong tailor sa Bangkok today. Ako ang outfit.
1: Ah, di ay?
0: Ikaw, Kensa ka karon.
1: Mura kong nasa gawas ka nang naglinya pa ko.
0: Sa linya niya sa...
1: Kay mo withdraw.
0: Withdraw?
1: Oo.
0: Mura makagaling niya sa NFA.
1: Kaya magkuwag bugas ka tagpain mo. Kaya magkuwag bugas ka tagpain ti.
0: Mura kag isa atong galing niya diyan sa may kurbada.
1: Okay, di ay, lain lagi kayo. Amin ako kamigat, ha?
0: Ay, amiga, manigod na ba? Niya kayo maninood, diak po ko.
1: Lain kami. Anyway. Lain kang amiga, maninood.
0: Mga maring, ha? Welcome ka mong tanan sa tuang panag-uban. Live nga live karon. Makita nta sa tuang Facebook page. Search lang pag-i-follow ang XFM 107.1. Apat man na 9, kaya din natin man na ito.
1: Pasiglahin, manay mo. Mura dito ka gikan maring.
0: Dito na ako gikan ko nga usa ka tuig og buto nga ko dito.
1: Taas-taas sa day kag na contribute dito.
0: Taas-taas sa pero ang panahon nag gitaas mga maring wala gi kuan, wala mga tanang wa gi ko steeping mga maring.
1: Ano man maring? Ano wa maka steeping?
0: Ay di pa ako gwapa kani adto.
1: Ay karon lang ka na ko.
0: Karon ako na ko ano kanang
1: nakuratan lang ka karon.
0: Yes, kani adto. Hey, grabe sa kusa ko. Ay, thank you kaayo sa Ken's Barber Shop. Sa
1: gwapa na kay yung dress ay.
0: Yes, social na ko today.
1: Ma'am, pwede mag-deposit ko, ma'am.
0: Ayaw sa pag kung gusto ka mag-deposit pa dala direk Arinola kay
1: ano ng Arinola man
0: dugay may maka-process dire dugay may maka-process
1: langayan de kay mo
0: nakalangayan niya mo ang kondre langayan niya mo ang bangko
1: sa nang bangko di
0: kuan ni siya kanang bigayon bank
1: dili siya kantilan.
0: Dili sa kantil, lawo mo na diya, lawo mo.
1: Kakantil man siya.
0: Kakantil man siya. So, sabi ko kanon sa Bigaon Bank.
1: Bigaon Bank? Kaya parang sa lagi kung kanon ko ba na?
0: Kaya lahat mag-inay, tie up mi sa Blood Bank.
1: Ay! Ayaw, kumata na, no? Sa Blood Bank, yun ay mo nang kakuha.
0: Gusto ka magpakuha, anta kang dugo ron.
1: Nagkakagtinusukan.
0: Ay, upirahan ko gahapon, Maringo. Gikuhan ko gabi gahapon, gi-ECG.
1: Wala man tingada ang mga sudalo nga green imo ang dugo.
0: Ano sila nga aksyon man kabala ka ni basig ilinis siya.
1: Ako nga ani wala pa gumang ko na ni ho. Green ang dugo.
0: Oh, ako nga ani magiding mga ingani sir kay mga dugong birdy biya mi.
1: Oh, birdy.
0: Ala pa dang army nga okay raman dai. At least daghan ta. Mga maring, i-text me sa tuwan text line, palihog sa 0966309569. Mas bon ko mga ingala, 0966309569. Siyempre, Tia Daria, ha? Kini ato ang programa, hatod ni kina ato, mga maring. Sa mga produkto ng gigama sa Yes to Health, mga higala ang ato ang mga produkto sama sa...
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: I miss that coffee.
1: Yes. Very lami at least nakapalit si SM, makatilaw ta.
0: Yes.
1: Mura kaya, mura kung siyang nahinlong ako ang kwan, Deep Truth.
0: Spelled Deep Truth.
1: Kanang ubul-ubul.
0: Malisod yung spelling ng truth ba?
1: Ano nga malisod ba tanang ubul-ubul raman na siya?
0: Ubul-ubul naman na yun. Magpunta ka ng sore truth.
1: Ay, ano mo po ng sore truth?
0: Kanang sa ubul-ubul gapon.
1: Ubul-ubul siya. Ay, sa taas.
0: Kaya ang sakit ang imondere mo na sa sore truth.
1: Ah, di ay.
0: Yung kung sabi nga, nag-swat ni Malisura ba? Ano yung sa sore truth?
1: Ay, di na nato sulat ng maring. Kaya mahibawan maring. Nga di takabalo sa spelling.
0: Bila yun, pag-swat niya ubul-ubul naman na yun. Ay nako mga higala. Well mga kamari, madunggan sa takaron live gikan diri sa Taguam, mabati sa ta diri sa XFM Mati City.
1: Yes, ang ato mga atong mga amiga din ha. Nila binadripod sa Mada Market. Nila binatuto ang mga tigpaminaw diha ng mga baw-baw drivers.
0: Yes.
1: Na mga aptik pa kain na sila, mm-hmm. pero naayoban diha. Siguro din, matindog pa kain na sila.
0: Ka. Marag ko, an?
1: Marag matindog, marag dili.
0: Matindog, pero lingkod po na yun.
1: So dali kiyat lang.
0: So igor agad sa, igor amo pagawa sa ismeriking. Ang mga maring halay, sa tamabati diri akaroon sa XFM Bukid Noon!
1: Taas-taas ba yan yung Bukid Noon? Ay, hindi ka juga sa Quezon, sa Marama, Valencia, Balay-Balay,
0: o sa
1: Impasugong.
0: Shout out mga maring si SM Inday Maring.
1: Yes.
0: Hapit ko mapasubog hapon maring.
1: Ato nga pilon po itong katapusan? Katong Manolo Fortich.
0: Manolo Fortich? Kabar lahani silingan la itich. Sa Manolo Fortich Bukid Noon.
1: Yes.
0: Hay nako, kamusta ko diya, maayong ba buntag og welcome to the mga maring sa babalay sa kahanginan. Mm-hmm. Kini ang XFM Network Philippines.
1: Kasi nakalimot po sila. Live po tandere sa General Santos City.
0: Ay, kamusta? Si Ma'am Evelyn, si, kung ang gabi, bangas ni si Aben Pulunan, no?
1: Tingaw ka ayo.
0: Bangasan kayo. Muna mo.
1: Lami kayo pambaid, ay.
0: Pali muna mo bagid sa imuhang.
1: Ay, wala. Ay, masalirat imong mata.
0: Muna mo bagid sa imuhang, kuan, imuhang lugar. Marag kalbangaon din ka, dahil.
1: Marag musidlit din ang ay musidlit.
0: Yeah, labi na ka ng trisam. Nung, si Taring Ray, ma-apil po.
1: Hanggang Ray, kay Guyaw ka ayo.
0: Saka na yan, bangas.
1: Apil sa tiil.
0: Hala, uy, kabangasan ko di ay.
1: Pati ang tiil, bangas.
0: Masakta ko na dungog nga, mura ko na doon ay bukton sa bata nang ginadala-dala si Taring Ray.
1: Tinungod siya yun ang ginagawa nila di ay.
0: Uy, na ako yung mga screenshot, ana. Na yung mga link.
1: Isin siguro na sa kuamaring.
0: Kain
1: naging mo ay, kanang inyo-inyo lang.
0: Yes. Siyempre, good morning kang SM Ruel Dumantay.
1: Yes.
0: Kaya mga tropa di alabi pa kang Ma'am Evelyn.
1: Yes. Si ato ang mga amiga na gihapon.
0: Si paring Tuto.
1: Si Tuto. O kato si Philip.
0: Ato ang area branch manager.
1: Nami ba kaya itong gihatag ni Philip na kanang candy?
0: Hantod garawa pag ito sa mahurot tungod sa kalami.
1: Yes. Timanin ninyo ha, pag di mahurot ang candy, lamig, ayaw na.
0: Lamig siya kay...
1: Kaino kayo manahurot?
0: Hadlok makag mahurot kay... mingaon makag mahurot dayon.
1: Mahurot siya, wala. Mampanita ka. Wala na kayo makaon.
0: Hi, good morning. Di ay kang Jan Ling. Sige PM na sa to ang Facebook page nga. Magpatimbaya ko no lagi siya.
1: Sino nga Jan Ling?
0: Kaya ako mo rin ang siyang tigsubaybay ka ni Adto.
1: Ato ng taga Cebu?
0: Dili, kaya si Viking man to.
1: Ay, si Viking man. Si SM ba yan to?
0: Si Jan Ling, taga Dirian sa may... Ruhas sa public market.
1: Ay, sa Ruhas.
0: Nga, mga suki na ko na mga tigpamati ka ni Adto.
1: Nga karon, suki niya po.
0: Dito pa ko sa Bulawan nga FM. Ay! Nga karon kay...
1: Ang saan ba yung kuwan dito sa Bulawan FM dahil ikaw ang kuwan dito, ang kanang abantiro.
0: Kanang ka, komentarista ako dito.
1: Ah, di, amin ako kabantiro.
0: Nga kaya kanin si Jan Lee, kaya sigpamati siya. Antong karon, sige sa PM sa to ang page na to nga, magpatimbaya ko nun siya. Kaya sige ko nun sigpaminaw sa radyo. Sa Radyo X.
1: Radyo X.
0: Ay, nako. Good morning, kang Jan Lee. Kamusta naman tao na yung guriyuhan ni Oy? Mabayad na yung ikagubdan sa mga...
1: Iyon kasi Jan, yung guriyo naman po na.
0: Ay, lalaki mo guna siya, Oy.
1: Ay, lalaki
0: siya.
1: Ay.
0: Muna yung ikaintapan sa mga chicks din na sa may ruhas.
1: Ah, wala. Hurot na mga tigbantay niya sa okay-okayan. Mahurot na niya.
0: Hoy, nalaras na niya, day.
1: Ay, wala yun.
0: Kanang mga taga night market, labi pa kang Roy Imbang. Ay, nalaras na niya.
1: Mga yan siguro taglistahan, ana.
0: Ay, Jan Lee, ha? Umiikat kang Jan Lee, ha? Kamusta naman taon kang guriyuha ka? Siyempre, mga maring, ito pa itimayo sa kamayong adlaw kay tungod ang Agusan del Sur. Nagparayot nilang pagsubo karon na mga katropa. Unya,
1: yes.
0: Karon adlaw, Maring Daria. Ilubong na daw si Kuan.
1: Si Paring Rene.
0: Si Paring Rene. Si ato ang idolo nga nato nga basketballista nga mahal kay Musyut.
1: Haslakan yung kabong paslak din ang dahil.
0: Dohan ka ayaw na kikisimpatiya sa iyahang pagkanin pagpanaw hantun sa iyahang paglubong. Grabe ka ayaw dahil. Uy!
1: Murag wala pa ka itutulog si Maring Ray. Murag wala to siya itulog.
0: Si Maring Ray murag na kuan na dyan. Stress sa iyang key wheels.
1: Ano man kaya wala itulog?
0: Ang pitan sa action ng brown.
1: Brown ang doon. Brum Aksug Laya.
0: Brown naman yung grinadaan.
1: Brown naman yung
0: ay nako, yeah. Mga taga XFM, San Francisco, Agusan del Sur, o sa mga naabot ka rin sa Tampang Sibia sa Agusan. Good morning!
2: Good morning!
0: Thank you!
1: Nilang nga rin sa Agusan. Sa Bayugan.
0: Sa Bayugan Uno, nga to na sa Jess.
1: Jess di ay?
0: Wala na eh, Jess di ay. Bayugan Uno.
1: Bayugan dos. O tres.
0: Wala pa yung cuatro.
1: Wala pa ng woman.
0: Speaking of Bayugan, good morning. Umayin pa pati diyan sa ito mga kaobanan. Labi pa diyan na si Ali Vicente.
1: Si... si Kuan, si John G.
0: Si John G.
1: Si John G.
0: Napod si...
1: Parinquiano.
0: Si Parinquiano, si Ree o si Ray. Si SM Ray Sura Vasquez.
1: Hala. Og ato ang amiga po diha nga technician.
0: Si Juan, si Melanie.
1: Si Melanie.
0: Og si outgoing.
1: Mga outgoing muna.
0: Si Juan din, si Cunilo eh.
1: Outgoing na pa. Mata si, pa na siya karoon.
0: Mga niya gimarites ni Master Ineta nini nga outgoing kuno daw.
1: Ay si Master naging muna ana di ay.
0: Kasi pa muna lang katong upaw na itong awa diri.
1: Marites yung nga nang tamahan na oy.
0: Baka to, ato ang upaw nga waray.
1: Waray.
0: Waray buhok.
1: Waray.
3: Ayaw naman.
0: Ay nako. Agas siyempre mga higala, mga maring ha. Ato ang mga suki kinamati karon diri sa Tibok Davao del Norte. Una ta mo pasiko ag sa kakanta tiya dari ato sa atin sila ang pakitaan ito ang mga bijoki mo bijoki ta diri
1: ang bijoki ta
0: ato lang sa bayan ng kanta ni at mo magdi ato idol kay mga karaan man ta
1: kinsa ba siya na
0: si paring Edi gid ato ang tagaan
1: ng pagtagad si Edi Gutierrez
0: dili si Edi Villanueva
1: kaya mo si Edi Hill
0: ah nabay gi ingon diri si ingon pa si ay di ana kantahan ta ni be
1: ah sige daw

0: I want to be with you tonight.
1: Nah, gua pernah gitu bingung kemarin.
0: Perinti mah kuan yang ini.
1: Ayo perinti mah di hell.
0: Si di Garcia.
1: Di Garcia.
0: Dancing with me.
1: Ay.
0: Don't say goodbye.
1: Ikat lagi kayak kemarin.
0: Berikat mau kau nyatu good.
1: Karena ni ay, nak oleh anak ka?
0: Karena bagi una aku kay kau nama aku karena anak si Edgar.
1: Ikan ni tadi. Ikan ni tadi kantas sama an sapi rido.
0: Kebelakang si Edgar kemarin karena aku suka aku ragi down. Asia ragi on.
1: Ikan apa tu ni kantas sapi rido?
0: Sin
1: mahal. Tung pagawas anak inom kagi pusil.
0: Yes. Aula ko ato eh. Dito ako maringa, dito akong giilugan. Ay nako. Ay nako ni mga kanta ni. Asa imong kantahon maring? Una ta mo pa ato sa unahan.
1: Ay mo juday kong pakantahon.
0: Ang sa imo, ide.
1: Manok na pula.
0: Wa man tay manok na pula, tali sayo ra bay na diri.
1: Asa man na? Sa totoo nga manok na pula?
0: Ah, nya na ha, una ta mo kuan mga mali ato sa atin pakita agilas ning ato ang mga soki nga mga namo. Wala man tay manok sa pula. Manok ni San Pedro maring, gusto ka.
1: Ayan ang manok. English mo nga nang kuhan. Woman in love.
0: A woman in love.
1: Yes.
0: In love, uyutar ang uyutar ba yun? Woman in love, di ang... Hoy, kuhan mo na siya.
1: Kaya kung babae man gawin na siya, woman.
0: Masa nga kanta ka tong woman in love, kang kuhan, kang Ani Muray.
1: Kaya si Ani.
0: Ah, si Ani di ay? Ah, si Ani gusto ka. Ay, si Ani ang gusto
1: si ka. Ani, kaya kuhan mo na si Ani. Ah. I'm sometimes yours. I'm in control. Laying out a plan. Waving my hand. Mura mang namong.
0: Mura mang kagburing. Uy nga, mabahal.
1: Mura mang namong, Marin.
0: Ay, naku, maato sa unahan, mga higala.
1: Wala to na, Marin. Kaya pingot mo ka kung ilong. Uy, wala ko sa, wako sa mood.
0: Yeah, me too. Wako sa mood, mga Marin. Kita to ang paghatagling ang mga higala. Hantod yung kanyato sa to ang prulupang gigama sa Sisto Health. Sama sa...
1: sa Turbo Male Enhancer.
0: Kung di na magahi ang tabadido, yun ako, peligro ang iyong relasyon. Yes. Kapag kita naglaing gahi.
1: Kailangan yun mo, muinom yun sila.
0: Ako bito,
1: para dilibiyaan.
0: Apitin na ako pulis si Edgar.
1: Ang ano, manapag yun. Ayun, nakay na-discovehan nga lang.
0: Kay, ang sasabi mo, mararaga na si Bis dahon nga na lapuag.
1: Uy! Luyat na day kayo.
0: Kinahan lang pantukhan.
1: Ay!
0: Tukuran aron nga ma, pwede nang yakan.
1: Ay!
0: XFM!
1: Exciting!

0: Amo mo gito ko natan mga maring ha. Anyway, balik me sa to, balik ta sa to ang programa kini gyapon ang yohang nga gipaminaw nga programa. Kung ako ikaw, syempre ato ang special segment mga maring. Welcome sa to ang segment nga The Marites and Friends. Ang ato ang topic today, hato di ka na ito mga igala sa ito ang Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas yes. Mulami imang pamati, dili ka mag palpite, dili ka makuyaw-kuyawan.
1: Oo, dili na ka makuratan.
0: Pag siyempre, dali kang makahinomdom sa mga buluhaton sa imuhang life. Dapat mag-inom ka o kape nga doon ay mga sangkap nga mga soybean. Dili nilang sunis, ha? Muna yung sangkap nga soybean, dali mangustin o... Kamunggay.
1: Ay, ayun ka ng kamunggay, paminawan.
0: Saya mo na rin ng kamunggay, no?
1: Malunggay.
0: Malunggay.
1: Yes. Diba, mas lang may paminawag, malunggay.
0: Para na malunggay, pangdinsal, palit kamila, yes. Kalimang palit, yabok ko na ikaw, atik lang.
1: Bakit doon?
0: Ayun ba? Ito yung ano, no? Malunggay, pangdinsal. Palit na mo, direko, limang palit doon, yabok ko na ikaw, atik lang.
2: Anong type pangdinsal? Papagdol.
0: Ah. Eh, ako'y kuan maring. Nakoy init kaayo nga kontrobersya kaayo nga chay kat
1: today. Ano, unsa ba nga chay kat today? Nakasagap na pong kamaring.
0: Nakabaho ba kamaring?
1: Aha.
0: Nakoy kaila.
1: Kaila, judi mo?
0: Yes, nakoy kaila.
1: Oh, kinsa mo yung siya?
0: Kung ano siya ka na yung bana ni siya.
1: Bana?
0: Dila na ko butangan upangan. Kiba,
1: so,
0: diba?
1: Kabalo na ko na maring, nakagusto ka niya.
0: Dili, uy, makagusto niya.
1: So, unsa man imo ang pasabot, ana?
0: Kanang nakoy naheringan ba nga, ang bana maring, di na kay ganahan mo kuan sing asawa mo, kilasan na ba?
1: Uy, di ay. Klaro na, unsa di mo kuan, unsa man ang kuan?
0: Di ba, sir-sir ba?
1: Sir-sir?
0: Uy, ato lang hinayang
1: sa... Apasig ka na ang kuan, nandito sa kanahan. Wala na luy-luya na siguro.
0: Dili, gawin, iya, uy.
1: Gawin, ano ka balong ko na kuan ka?
0: May kaisa nang ihi siya
1: na... Alam ka maring, marap ka maring.
0: May kaisa nang ihi siya na agian ako.
1: Oo.
0: Kasakay ko sa kuang auto.
1: Asa nga auto to? Kanang wigo?
0: Dili, nagsabay mi, duhami kabok, nagbike, so duhami, so auto. Nakit anak ko siya dito. Uy, nasipit sa pangihi maring. Uy,
1: wala ka naman maring.
0: Hapit ko sang yan sa balas maring.
1: Ay, taas kaayo?
0: Dako kaya.
1: Dato pa na siya nga na maapot pa sa balas, naglingkod.
0: Lingkod mo sa pangihi.
1: Pinabait yan na maring.
0: Kabalo ba ka maring?
1: Dapat ato maring, kabalo ka unsa karo ka naman sang yan.
0: Oo.
1: Butang ang pintik, kanang sanga.
0: Tukhan?
1: Tukhan.
0: Sus, karon maring. Ako nisang gipa imbestigahan, misa wadzo ko'y mga ko, ano yung mga ko, gipa imbestigahan ako maring. Kaya reklamo naman ang misis maring kayo, sabi niya kung asaway mo na marag duha naman kasimana nga di mo kuan sa ko. Ah,
1: ano ba maring?
0: Pero meron akong assessment.
1: Uy, na yung mga assessment po din, ha?
0: Migwa sa kong initial nga investigations. Pinaagi sa ko ang mga investigator. Ang motibo sa maong laki.
1: So, unsa?
0: Kay di na siya mukganahan sa yung asawa mo, ana-ana maring kay...
1: Nga naman, maring?
0: Kay Gaspang na kay Pintis.
1: Siya pasabot nga Gaspang ka ng kuan, ka ng pura na ka ng rap road na siya.
0: Oo, maring kamprag ang kuan.
1: Ay, pura na kamprag ang panit.
0: Lain na, wala
1: kamprag. Lain na, ano ka ng kamprag, maring? Ka ng brown-brown, ka ng burot-burot, bago na maring.
0: So, muto, pormero nga kuan resulta sa initial ng investigation.
1: Oo.
0: So, ako gitagaan ang asawa maring o solusyon.
1: Oo. Ay, imuhang gitagaan.
0: Gitagaan akong solusyon, maring.
1: Mayo ka nga pagka-amiga.
0: Ipanusnos na ko og clear skin beauty soap. Herbal soap.
1: Oy! So, what's your resulta?
0: Hamis naman kayo siya, maring. Iguapa siya.
1: Ah, iguapa na.
0: Ako gani, apit na ako siya kung ano ba.
1: Oy! Ay, maalasan ka.
0: Apit ako siya, Georgier, ha?
1: Ay!
0: Wala ko, guwapa. Nilamit naman ako ang kumari, maring.
1: Oy, nilabit na.
0: Pagsus ka ron, maring.
1: Naunsa mo na?
0: Ang mga kumpare na ako, maring. Kaya akong kumari, baligya, maligbutsi.
1: Oh.
0: Nila yung mga buko.
1: Oy!
0: Sus, naghana kayo mga ibid-ibid dito ng mga laki, maring.
1: Oy, so dagan siya ka ng kuan.
0: Yes.
1: Dili ibid-ibid na, maring. Oy, yahan ang mga customer.
0: Oy, na kayo.
1: Nabaligya ko siya.
0: Ako'y nakitaan nga ng patrol sa media dito.
1: Oy! Dito?
0: Dito po mag-stand...
1: Ay, unsa ka na ang media na?
0: Dito po mag-standby, magpatik-atik o palit o kung ano. Tungaon na nila ang isa kabutsi, tungaon na tulo sila.
1: Isa kabutsi, tungaon, para makapalit lang.
0: para makapatik at nag-standby dito.
1: Oy, maromado pa rin ng
0: Hamis
1: mami dyan.
0: Hamis naman ako kumari maring.
1: Oo.
0: So, artisted nga ni Hamis, lamig good siya, kailangan na kayo magpakuan-kuan sa matik-atik sa iya, ha?
1: Oo.
0: Tingnan siya nga iyang barad, ibang gihapon.
1: Uy.
0: So, gitawagan ko niya kadlaunda ko siya nga maring, ibang gihapon mo, kung ano baan na o na, di rin
1: sa so, naay kulang maring.
0: Ano ko sa kay kulang na naman siya ang tanan?
1: Gwapo po de ay.
0: Pahigayon ko og ikaduha nga investigasyon maring.
1: So imo gyud ipa-undergo.
0: Ako adyang ipa-surveillance ako.
1: Ipa-surveillance.
0: Ako ang mga agent akong ipalihok tanan.
1: Nya, yeah. Unsa resulta?
0: Imbestigahan ako ang ihang bana. Og ako na sayran dito amari, pangutan ako nganong unsa ako nahibuan.
1: Unsa maring, usa man ang kuan na, usa resulta.
0: Nakabaw ba ka maring?
1: Unsa man maring?
0: Sa kuan mga assessment bantog na kay dili na mo ana-ana ang iyang bana sa iyang asawa.
1: Unsa man na?
0: Kay nakit-an sa ako ang mga investigator.
1: Ang unsa gani?
0: Ang bana nga mangihi magyaka na.
1: Ay! Ayaw ba? Lingkod di ay mangihi.
0: So di na siya ganahan sa iyang asawa, kahilasan siya, Maring.
1: Wala sa tawag, Maring. Binabain na siya, Maring.
0: Lain na kayo sa mga tirada, Maring. Kanang...
1: Magani-ganay mo, wala mo sa luri, Maring.
0: Ako tang pag yaka niya, may ganay, kaya wapo na ko yak, eh. Tapos, Maring, wala pala konsulti akong kumari, kaya ba sinong makuan siya ba?
1: Makalitan
0: siya. Uh-huh. Ako lang siya ang gikuan-kuan, kaya basinday, maulian na po niyang ba na nga, may pagka-uyuta na rin, Maring.
1: Abad, mamoy, mamawala yung gana. Nag-park, lahat na po'y pangitaon.
0: Nag-park ang iyang motor.
1: Sige, so, yung motor?
0: Motor niya kay kanang Irox.
1: Ito ang color?
0: Ito.
1: Ay, siya gina ito kung nakitaan po.
0: So, karon ako ang gipakon. Kaya naman ko'y kaabal mo ni Kwan, kaabal mo ni Balong.
1: Kasi ano nga Balong?
0: Kasi guys, anong center ba? Kanang tigay mo susi.
1: Ay, katong ana?
0: Oo. Nihulam ko nito susi, Maring.
1: Oo.
0: Giabrihan ako ang U-Box sa Irox.
1: Uy, kasi nakitaan nito.
0: Naay, wala man o yung mga bestida nga pambabae, pero nai-form sa Gabi Group of Company.
1: Ay, ni-apply na di ay, ang kanahan.
0: Naka-pulipil up
1: na. Naana siya form?
0: Naka-pulipil up niya ang pag-submit na kulang.
1: Ay, asa ka na niya submit po kahan, no? Masigdi rin ang i-submit niya.
0: Masigdi pong iunay. Ah!
1: So dito may ganit kay waka kakitag vibrator dito. Ay.
0: O basig kitaguan to maring. Kay damo ko nakita nito nga mura ka ng
1: makinarias?
0: Pang-ana sa ilong gani, ana-ana for na.
1: Kurong ka na! Makurong ka na! Ano ba na
0: nakasuway na ka na, maring?
1: Oo, maring. Nakuya na, maring.
0: Kailang vibrator?
1: Dili, nakakanang pagkuha sa ilong.
3: Ayaw naman.
1: Lain naging ka. Ay.
0: Kung nakasuway na ka, maring, pasuway pa siguro ko. Ay, naku. Ang mga tato ang od na pamatundaan ako.
1: Asin, naka-screenshot ana.
0: Ay, naku, mga link. Ay.
1: Naka-link ana?
0: Nagpaabot
1: sige
0: ako.
1: Sige daw, niya daw, sindi na ako ng tanawon.
0: Nagpaabot ako kay doon naman may GCs ako ang mga investigator.
1: Akong tanawon, og musang niya at bagyot paglingkod.
0: Nagpaabot pa ko sa GC kung mag-send sila mga picture.
1: Oh, so magpaabot pa rin ka sa GC.
0: Kaya ako mga investigator.
1: Late kayo na muhatag di ay?
0: Late, oy.
1: Sa manay na siya. Tawagan, dili sila updated.
0: Tawagan, di mo tubang.
1: Basig walay load.
0: Motobag pero di mo hatag og
1: basig walay load ba? Basig walay load maring.
0: Abot dama tagam na utog duha ka load.
1: Ay nasuko ba gud ang isa maring. Kay 50 imbira na ang gihatag ng load.
0: Imo ni hotspot sayo pa yung sa kasulod. Dugay sa kasulod. Kay wala siya ay.
1: Wala siya load.
0: Ay nako, mga ikanak, ato ang Marites today.
1: Yes.
0: O, paabutan yung masunod ng adlaw kay ang ato ang fully nga panang investigasyon yun kung sa kung ano kay
1: at tangin ninyo diha sa comment section sa sunod adlaw na diha ibutang na mo ang link.
0: At tangin ninyo mga maring. Apa sa di patamo ato sa unahan mga maring ha, doon na diha mga gamisage diha sa ato ang text, ato ang Facebook
1: live. O, brantagandagan na kayo ni.
0: Pakishare sa ninyo mga gwapa nga mga mamis.
1: Mga mamis din na, no? Kanaya, mga daddies.
0: Sige
1: na. Ipalang mix your pod para mas managhanta.
0: Kang Mitch Yurong, ako bilang natilaan gahapon eh.
1: Ah, si Mitch.
0: Ano siya nga, halos mga maring.
1: Napon si Mami Juicy.
0: Si Juicy, natilaan po na gahapon?
1: Karon lang. Ato ang tirahan karon.
0: Asa daw ang isa kabayot nga shout out ko sa mga maring.
1: Ay, wala gitaban na.
0: Meets you wrong. Hi, thank you kaayo.
1: Gitaban po siya bayot nga opaw.
0: Uy, cute at ang tingnan ingon si Mami Josie.
1: Uy, salamat.
0: Salamat Mami Josie.
1: Pinaon mo gyud na cute mi pamaton padali mi direk pizza B.
0: Pizza 1, pizza 2.
1: Yes. 3, 4, 5.
0: Ay, naku, mukhang ito sa tao eh. Ito sa ring lingaw niya ito.
1: Sige, ito silang kantahan, Maring.
0: Mabansa niya, ayaw mo. Kuansa sa tao.
1: Sige, ito ka niya, 171.
0: 171 niya, nahari, toplog na pilang. Uy, wala, hulog-hulog ni.
1: Automatic mo na siya, kaya nakakuan man na.
0: Niya ako sa itoplog ka, 171. Ano, nag-itoplog na ako, Maring.
1: O si Tito Luana, Maring?
0: Yun na, kaya nag-advertise pa.
1: Ang nag-advertise din na, Maring.
0: Ingo niri, ayala, Maring. Wala lagi na yung Ujo, Maring. Aha, asa repeat ang... Ayala na, kita na ko, Maring.
1: Sige daw. I-rewinder.
0: Ano na, para na...
1: Uy, naman. Uy, nice introduction.
0: Ay, introduction din ka tahan.
1: Wala ecosystem niya itong microphone, Maring?
0: Wala tayo ikaw dali, pahing gap kayo, mabijokin yung mga...

0: problema.
1: Tama tani man kay mo. Bawal ang tag mga listeners.
0: Ang taas mga yan. Taas kay tuno man.
1: Ala ko kini ka ta amo sunod mga mare para ni sa mga namati. Agikan kang gems blonde. This song is for you.
0: Yes.

0: Iloko sa Hubaybe.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Batugod tawon. Maunay resulta o epekto. Kung mo spray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure Buy. Nga no good.
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: Ubay. Ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: Ay, naku, may naman rin. Balik tayo sa ito ang pinag-uban din agapan sa XFM Network Philippines. Yes. As usual, mga maring, ako gapon din si Maring Inday, Erika de Ligwapa, de la Mensahe, sa pang di makapapinsaan tungkol kay Mangunay ang usilingan.
1: Okay, nilagyapon niyong iyaan sa kanon na yung panaba.
0: Sige, tayo mo, ha?
1: No ID, no ID.
0: Ayaw naman. Importante dito na siya kay...
1: Oh, di ka kasulod, oy.
0: Di ka kasulod ka kung wakay ID.
1: Sa mataron kayo ting school lang.
0: Ang sapang matuod di mo nga nakakadiha sa sulod. Saan mo ang mga ebidensya nga nung musulod makadiha sa usa kagambalay nga wamang kayo ID.
1: Yes.
0: Para kung ito nga ito ang mga kaag kanya ito, ang gipagawas ta sa DP sa building.
1: So, sa DP.
0: Sa DP ba ito?
1: Sa dito sa Panakan.
0: Inaasi Bongbong.
1: Oo. Gipahawa ta, kaya watay
0: ID.
1: ID.
0: Inuoy kayo ta, kaya
1: Itagaala ko siya ID na sa kuang sakyanan ng katundako. Kaya di pa siya musugot. Kaya oversized.
0: At least man lang gipagawas ta, pero itagaan tag paklans.
1: Waksyo na kayo ito kung kasukay mo rin. Naganit, itagaan tag paklans. Pag abay na ko ay humba, okay lang.
0: Pero importante kayo ng ID.
1: Yes.
0: O sa'y meaning sa ID gani,
1: kuang siya ID. Kaya ibitay ko sa'y mundugan?
0: ID.
1: ID?
0: Di ba na, edad?
1: ID.
0: Edad.
1: Dili mo na tunso. Tumanors. Ka naman matumar para di mabuntis. Sama na.
0: Kunang, sama na. IUD man na.
1: Ay, IUD na ito?
0: Aminig, anaday, kung anday, igo, da.
1: Ay! Igunon.
0: Igo lagi, da.
1: Ay, na ang meaning. Okay.
0: Sige ito ang kuhan karoon. Welcome sa tuwang Telagrede.
1: Nagluya na kay kamaring.
0: Ako nagluya uy kay kuhan ka ng happy ka today.
1: Ah, happy ka.
0: Nabisbisan ko maring mo na hinungdan nga medyo himsig ako mga people today.
1: Mura ka, naghambiya kayo tao ka ng bansahunon ka
0: roon. Sige nabi, itilaan na nabi. At masalipan na mo tila maring Daria.
1: Ato na yung atuwa na ng sugdon sa premier league ng first degree. Ay, may the champion nga first.
0: Apa sa di pata mo tila, kini ato ang tila greetings. Ato ni ka nato sa Turbo.
1: Very enhancer, yes.
0: Aron nga mas maligo na ito ang tuhod, makasuga ko tabisag mang luhod.
1: Yes, mag-turbo main enhancer.
0: Matag!
1: Adlaw, kung mahimo.
0: Sabi po nang adlaw-adlaw.
1: Kung mahimo gani.
0: Mamula, mabuto.
1: Kaya kung dili, di mo mahimo. Luya. Luya pa ka ni mister.
0: Matagdulog lang siguro eh, mag-turbo.
1: Matagdulog.
0: Kung sige ka-turbo.
1: Amaro kaya po, Marin, kaya kung kanagabi mo ka matulog, di dulugan mo kanagabi eh.
0: Away, ay.
1: Huwag niya pa ipahaway ay.
0: Uninduta na yung anak, no? Huwag ako pa suway anang gabi-gabi ihon ba?
1: Namin na marin kung nakikatapan, pero wala kayikatapan. Wala na. Hagong makadritso.
0: Okay, doon ay nanawag ha. Ato ang text line 09. 09663069569. Pwede lang kaya pumutawag sa mga gusto mutawag diha.
1: Sa gusto mutawag o magpaabot sa inyo ang panawagan. Pwede.
0: Kaya mga naay gusto diha tilaan live on the air, halatawag na sa to ang linya 09663069569. Alas 11 na. Ato na sa pagtila si Nods Diampon.
1: Morning. Sa may ingon niya.
0: Morning mga Marites o mga Maritos.
1: Si Ronald Dimsako. Asan na si Master? Oy, gimingo siyang Master, si Ronald.
0: Si Karen Manggubat Lagurin. Hello mga sir. Aba, nakatamay sa to mga beauty. Gisir yes. Ta. Oo.
1: Oy.
0: Asa ang kalabong upaw? Ingon pa si Alvin Guok.
1: Yes. Ipalayam siguro ko din sir, oy.
0: Napadiri si Gato Kamayong Adlaw, mga idol. Maring Erika, ako'y tila ni Edgar B. Ay! Tila po sa Ilugan, ay kunin mo. Alvin Gook o tila Anan. Ay, lain lang ika Alvin Jook.
1: Ana po si Nita Belderosa, good morning.
0: Hi, good morning, Sam.
1: Hello, si Ate Nita, magkano yung atong taga-kuan?
0: Asa?
1: Taga-Canada.
0: Ikaw ni Te. Good morning, Te.
1: Okay, si Mami Josie. Ano si Mami Josie? Ah? Magandang umaga sa mga katropang beauties.
0: Okay, doon natin color sa labi. Hello?
2: Hello?
0: Yes, maayon. Nga buntag. Kinsa ni?
2: Si James Dinangsamal. Mangalang ga.
0: Ay!
1: Tagasamal! Onsa man na siya? Kanang gabi po ni?
0: Asa ka napit sa Samal, James?
2: Nagod rin sa kuhan sa Babak District.
0: Ay, sa mga taga-Babak District, maayo. Asa may speaker on
1: yung cellphone? Sa lubot, manggun?
0: Ah, lubot, di ay?
1: Sige daw.
0: Hello, James?
2: Hello.
0: Andre, lagi. Pataka na ganyan bayutan.
1: Ay, mali kayo ito.
0: James, unsa may mo mga stepping diha, James, sa Babak James?
2: Usahay, magkulubhayang, usahay.
1: Ay, kahayahay man ni James, oy.
0: Nay, pwede ba panagaan diya, James?
1: Kay managa na mi diha.
0: Aba.
1: Kay mga gwapo nga mga spots. Mm-hmm.
0: James, kasama imo tilaan karong adlaw, James.
2: Ah, tilaan ako sila si Lolo.
1: Ano ka paspas man ani?
2: Ingon man sa si Window.
0: Kinsa pa, James?
2: Ang nga tigpamina ko sa Davao o sa Dinsan.
1: Wala na maring. Ihurot na niya maring.
0: Grabe ni si James Matila.
1: Bili niya siguro po me.
0: Kato lang, James.
2: Kato lang, og. Naging salamat po rin sa pagpubagiyo sa kong tao.
0: Ayan.
1: Sige, balik-balik lang.
2: Magkapanayan mo sa paglingaw sa tanan ng mga katrupa karon sa Davao Region o sa Region 12.
1: Yes, salamat, salamat kayo,
0: James. Salamat kayo, salamat.
1: Mabuhay ka si hanggat James gusto mo.
0: Katropa din sa may Babak
1: District. Yes, naminan ba na sila? Island galanog-lanog, manayta dito sila ang lugar.
0: Puso ka to ang signal din na, oy, sasamal, mga maring.
1: Sasamal, oy, at pang nakaayo. Ang amo ang tower niya, gadyang atubang.
0: Kisa pa'y mapatila si Mami Josie, magandang umaga, mga katropang beauty. Shout out ko sa mga taga-Malaybalay at Bogkaon, Lantapan from Tinanbunan Family. God bless, mga beauties above.
1: Kaya po si Ronald Limsako, mga katropa, tilaan unta na ako ng Akuabik na sa watching from Andili. Iyan ako na yun, tila ng iyaha daw.
0: Abot pa ka na niya.
1: Nautsak na siya, ma.
0: Kaya lagi, kasi si...
1: Malananggal siguro ni si Ronald.
0: Ayaw, pag-ana Ronald ka, di biya ka pa-ana.
1: Ana po si Johnny Angoy Mulato, dol. Pa-shoutout ako ang busing si Joseph Tulido. Nag-rapper og mixer One Burger.
0: Aba.
1: Si One Burger.
0: Grabe, kakuyawa naman kaya na mga tilaers, mga maring.
1: Usahin mo na yung burger ni, makao ni, or burger ni?
0: Sure ba yan na Johnny Angoy One Burger. Ha?
1: Bagger man de ay ni.
0: Bagger man gud na oy. Bulakon man ta.
1: Ako na ay ar na siya.
0: Pero gigutom na ka ay.
1: Pero pasmado naman ta ni Maring.
0: Hi mga Maring, morning si Kang Luta sa Gid Estrada.
1: Alam Maring na ay nagkuan Maring.
0: O sige ngunia Maring.
1: Siya pwede mag request.
0: O sige ngun.
1: Ano siya kanang maybe this time.
0: Ay, gimik, hadlo ka dahil kay mukanta.
1: Ano si Mami Josie?
0: Si Mami Josie.
1: Oo. Ikaw, Mami Josie, natuo kang dili may makanta na. Kantahan na muna.
0: Mami Josie.
1: Maski dili may kabalo, amuan ang kantahon.
3: Sabi nila dapat.
0: Ay,
1: nai, nagamay, naman ay bata ng istorya.
0: Tarawara ko na yung mga kwada YouTube back ka.
1: At saka na, pagbamit naging premium dahil ayaw nang libre.
0: Ato may karaoke TV.
1: Ana po si Josephine Pero. Ana siya, tilay po ko ba? Pakita ninyo, oy.
0: Na.
1: Para kay Mami Josie ni.
4: To old friends, yeah! Meet again. Yeah! Wearing all their faces. And talk about the places they've been.

0: Salamat kayo sa
1: salamat request. Salamat na kalisod ni mo mga gipo na ganda mo mga request. Mami Josie.
0: Hilak na ito mga fans, Marie.
1: Ay, lahat na ganyan. Nakakatawa, ay.
0: Ay, nako mga Marie nga. O, syempre, katotohan tila. Greetings na ito ka nato sa Turbo. Ay, maghapa mo sunod na taod-taod ang ito ang live, drama.
1: Drama, yes.
0: Diri as ito ang kung ako, ikaw.
1: Exciting.

0: Salipat tayo magsugod mga marines. Ito ang live drama today. Tugod sa amin sa paghatag o mga pagtimaya sa ito ang mga suki ng mga namati. Kang Juni Anggoy mula ito. Ingon pa siya Tia Daria nga. Mag-singer lang mi... Sani mag-singer lang mi dul... Uy! Hatag number marine kay mutawag ko. Hinaya pag... basa please si Al. Mutawag doon si Alvin.
1: Paspas nung kakaayo.
0: Okay, patawag ko doon si Alvin. Kaya pamantay ko alas. Okay, sige. Okay, Alvin ha. Magpaabot ko. 09... 09 66 3 3 0 6 0 6 9 5 9 5 6 9 in the count 5 din ako muna tutawag gani ba mabot 1 2 3 4 5 wala siya katawag dito siya naminaw siguro sa basi diri sa naminaw sa kuan sa
1: late lang guni ang sa
0: Facebook.
1: Basi
0: diri sa naminaw
1: niya. Naminaw na tawag mo kumuring na ra kalit maring.
0: Nga wala pa ta, wala pa ta.
1: Ang anak si Josephine Peru.
0: Wala pa ta man kon ina si kuan.
1: Sa igret na ko ang igsoon ni Manang Delfa.
0: Tiya diri ina si kuan wala pa ta ma live sa Facebook o. Oh, dito wala pa ta madungog ni Alvin Guok. Wato niya mad.
1: Ito plo ka na pula.
2: Live, i-live mi pre.
0: Ayan.
1: So, mao di ay wato kadungog.
0: Wato kadungog si Alvin Guok. So, ang ato number Alvin Guok. Ah, dito balik-balik ko na ma-replace yung ito ni Alvin Guok to.
1: Ug pa na mo patawa.
0: Oo, eh great na ako igsoon nga si na naman na ba ni? Si Josephine Pero Vicente de la Rama yung siya. Eh great na ako igsoon nga si Manang Delfa Kudis Almini nga nakakaroon sa pantukan Davao de Oro. Og sa mga maring Eureka, ba? Murag heater lang.
1: Ay, mga
0: murag electric fan lang.
1: Murag daghani kay mga.
0: Mga isa pa.
1: Magsingay may odol.
0: Tila ipod ko, babe. Baita ninyo, uy, aban. Uy, bata ka tila. Ganina, day. Uy. Nakalimutag tila, day. Sige, be.
1: Gihurot mo itong tagasaman.
0: Ito mo kung si ko, si James Mangunoy.
1: Si James, gihurot niya tila. Nakalimot na yung inuunta.
0: Si Jen, hi, James.
1: James,
0: Tsaka mo tila sa kukang kuan, mitilaan sa nakuha na si Josephine, kaya luod din siya.
1: At wala lang ilaras ba rin? Kasi mangluod na sila tanan niya.
0: Sige, paglinya mo, be.
1: I-parents ko, nato na sila.
0: Kaya, ikaw dito kas unahan sugat ta.
1: Sugat ta ha. Pag musugat na ganito dito na dugayon.
0: Kanya pag magbangga na kita na pay magtinilaay. Anya na. Da sharok ma.
1: Pait mo to isa na may nasagol siguro.
0: Agar niya kan aslom na.
1: Murag nang pinya na panos.
0: Oh, murag lain man atong signal murag gaprito. Ay nako, salamat kayo sa mga viewers ninyo. Ganan gid sa mga kamot mga maring ang ato ang SWAT nga pagabasahon. Apan sa dili pa, ay mo kalimot mga maring ha. Oy, kayo in town niyo na mga sakit nga kanang makakuan ay makahasel sa tuong kinabuhi.
1: Kay mahasel ka ana.
0: Sakto tiya Daria. Labi pa ning
1: dapat uli kayan jud na siya.
0: Pagsaka sa diabetes sa sugar di ay.
1: Yes. kanang pagtaas sa imong dugo.
0: Pagtaas sa dugo niya. Apil po sa problema kanang pagbagsak o galit sa imong sugar.
1: Stress. stress.
0: Kanina pa ganing mga bugon sa suso, ovarian cyst, tumor sa matres.
1: Mga mayuma.
0: Mga mayupa.
1: Goiter.

0: mengisi.
1: Oh, sige nang isi daw.
0: Yeah. Ay, ako giingon jadi asa to ang suat papel.
1: Ayo ya. Ay na di ay.
0: Pwede ako ma-edit ning kuan di
1: yang. Ini tahu apa mangka gisulat nga kanang kuan mga
0: padalian sa yaw yaw sa di abi.
1: Inani ni mari nga ayo mo kalimot pag share sa ato ang live. Bisyo diha para dili lang kamo ang ma-enjoy.
0: Ayan. Kisa ni siya.
1: Kisa mo na siya. Siyang, burag si Johnny mo na ang lalaki din ha.
0: Yan na si ang bana ni kay si... Uy, si James mo din ni.
1: Ah, si James di ay? Ano si James? Si James ang damay siya. Kisa mo na ang kanang kuan, ana.
0: So, uy, taga kuan mo din ni sila. Uy, taga Jensen din ni sila.
1: Ay, Jensen sila?
0: Ah, Jensen din ni sila. Sila di oy. Ay?
1: Napit siguro na siya sa kuan, nalinugan mare.
0: Nauyog din kuan ni James.
1: Ah, nauyog ang iyahang iugunon.
0: Ang iyahang it me games. Gingon diri ang dear mga bayot.

Maring Erika, Tia Daria, oga Master Inday Tanini. Dugay ako namati sa inyo ang programa. Apan garon ako nakalugar sa pagsulat ni ini. Sadihang, di na ako magwanta ni ako ang bana. Ako di ay si Kuan, si Lota. Minyo. Gapuyo diri sa Jensan. Ambut, uy, human atong nalinugan mi. Nausap magalit ni akong bana. Nga itago na laman ato sa pangan nga James. Karon yung sabtan ang tinuoring istorya sa akong kinabuhi. Sugdon ko sa ko amo ang panimalay. Pagmokini ang mga nahitabo.

0: lang.
1: Asa naman ka pang?
0: Kapahagos kong asawa.
1: Siyempre, oh, bagong ligo.
0: May anim mo.
1: Basin gusto pa ka mudalikit, pang.
0: Manya na lang, uy. Nagulit ako kay managat pa ko.
1: Oh, okay. Hapit ako maabdang kagayag pa. Oh, nangitit-itit pa.
0: Yawat na lang intawon ba nga magkakuha tag mga iskuhido.
1: Lamia na, pang, uy.
0: Pero unya, mangha.
1: Mag-ready na ko niya. Pag-abot din mo.
0: Nus-nus,
1: ibig ayaw, na. Ayaw pag-pagabi pa nga. Kayo, kasi ngitit para pa ka muhawa niya o mangitit tapo ka muabot ka ng kapoy na kayo ka ana.
0: Hindi mo ko kapoy yun kay ano excited man ko.
1: Ah, di, ano na napag-excited?
0: Ano no, sina o sabon nga clear skin ha? Aron nga di
1: yes,
0: man,
1: nabi, andam yun ako pang.
0: Aron di manimahong nukos.
1: O kanang balay-balay ganyan sa kamuna ako hidugod pang ako kanyo balay-balay sa kanang kanang patula. Nakagamit ka ane kanang sa likod lami kayo nun siya ay.
0: Upo tong ako.
1: Ay upo. Ay naku kito timo mo
0: ha. Ah sige.
1: Pang napibalo noon. Nag-boiled kog egg.
0: Ay kalami ano. Unya ha kiring tapad na po sa egg.
1: Ay.
0: Imuhang gusto.
1: Sige.
0: Ah, yeah, sige.
1: Kasi ikaw pa.
0: Ito na ko.
1: Amping pa nga.
0: Pahalo ka sa'yo. Pahalo ka sa'yo. Kalami.
1: Yapin mo naman ako ilong.
0: Ito na ko, mang.
1: Amping pang. Ano sa'yo naman ito? Uy, talaga naman kaniwala si Papa James.

0: kada ka uli akong bana. Uy, asa naman to? Uy. Usa naman orasa ron mo nagkaginog naman ang kahayan ko kay ngiti. Uy, ana, nanagid ay niya. Ala pang, oh, ganda gabian lagi ka.
1: Uy, uy, abagaw eh.
0: Ano man na? Uy, brag, goal man kayo. Uy, wala kay, wala na.

0: Wala na tayo panapian eh.
1: Minus kayo, wala yung mga
0: isang wala na ba yan tayo? Wala na yung sulod ang ato ang buwan, ato ang butanganan sa bugas.
1: Sige lang, mag...
0: wala isa kasupahan na lang ang nabili.
1: At sa kasubukin, huwag mga mga ato, karlang.
0: Magkarlang na lang tani?
1: Hindi nga mga panagatay, hindi mo tukong.
0: Anong, pila mga kakauras ito nga kadlawan pa mga nihawa niya, antod karo, wala gaya po kayo kuha?
1: Wala man, ang uwan ko, nagpagukod kong mga tulingan, o magiging mudakop.
0: Ano man nga bulan nun man pang?
1: Ah, bisa mga nukos, wag yun.
0: Wala, masintang basakan, wala yun.
1: Ah, na, pero sa, di man magkaon.
0: Ang katong, unsa man mo dalang, sa kabuok nga, burot malaging naong ni, unsa man ni?
1: Kani siya kanang salmonitis nga stress.
0: Kani salmonitis nga stress?
1: Naa, uy.
0: Kani, ay.
1: Amang, atong gisaad ganina ba? Ha? Bisa ko lay kuha pero para yun gaya punta kay
0: dili bang... dili ka nga kapo yun pa ka nagapian mo ka
1: wa gay ko kuha no
0: sure ba
1: lagi yo suman
0: dili sa kamay ko pug sabaw
1: natulog na mga bata
0: natulog ay nanina pa pa kay gi kapo yung paabot nimo
2: bangas ka
1: nakakaon man ka sila
0: ay syempre nakakaon boiled egg lang yap
1: dito sa tong kwarto bi
0: tayao na man kay ni atong doorknob pang sabak naman kaayo ang pultahan
1: ato siguro ni sprayhan. Dirita, ma'am, pinakuy cellphone ba?
0: Unsa man ang cellphone?
1: Tanawon na ito, sundog ko na ito.
0: Unsa man ang sundog ko na ito?
1: Sundog ko na itong ilang mga purma ba? Huh? Wala man nga akong gitanaw, gidownload ako niyo.
0: Unsa man eh? Unsa man eh? Uy!
1: Kita ka na?
0: Nakangilinig, ana, uy!
1: Kana ito, sundog ko na ito na.
0: Hindi naman na makaya pang!
1: Kaya lagi na! Kaya lagi na! Kaya mo, nagagaw na ba?
0: Ito yung puya mo na! Ano yung na makaya pang, uy?
1: Kaya, magpuyo ramang ka.
0: Mga balay mo na itong lawas, ana, pang!
1: Ako may mukuan mo, ambak-ambak.
0: Nasa man? Lain ka na bang, uy!
1: Kaya...
0: Sige na, sige na. Ba't ka bangon na si...
1: Kaya na, sige na. Kaya lagi na, be. Tuan!
3: Ayaw ba?
0: Saan naman rin akong bana, uy? Nakalitan mo, nabaguhan mo ko sa iyang style. Anong mo, kuan man siya nga, mukupya-kupya naman aning mga video. Asa man siya nakakawag idea, ani? Natingala lang kung ano yung pinakalit, ay. Anong sundugo naman ang mga style ng mga ayang gusto kay iyang, kanyang amuang ipantanaw, wapod among buhaton. Kaya katingalaan, hindi ako ang ano eh. Akong bana, uy! Kahapdos pa ka.
4: Mga bayon, nakong kita kunting katingaan akong bana na ako nga si James. Grabe naman kaayo ni siya, uy. Kadang, uy, mahasol siya ko ba? Nakit kita kong batang maring Erika tiya dariya og master. Kalisod kaayo ang mga stepping, siyempre kay ang ipang-download niya kay mga apam good. Mga apam nga mga site pa yung sundog. Nakaana ko, grabe na, sasol naman kaayo ni, uy. Ako sa yung giingnan, tamo man jug ko, muto nga. Ni ako sa yung giingnan nga, makupiya pa siguro taga ng mga homemade. Mga Pinay homemade. O sa kaadlaw, nakikistorya ko sa kuang kumari. Huwag mo ko inihitabo.
0: Anak, it was. Pero lain ka kayo, Mads.
4: Uy, kakuyaw rin ang imong bana. Uy,
0: natingala ka rin kung anong makupya man, me.
4: Uy, hirap pa na sa kung akong bana na
0: ako. Ako man siya, hindi man makaya. Uy, lahat mo na ilang, lisod kayo ayan, mura mag-acrobatic man to, Mads, uy. Mura ka katanaw ng circus.
4: Uy, Mads, wala mga, wala ka mag-isik.
0: Pwede sa kita sa kuang pangiliran.
4: Ako, kung mag-iana sa kuang anak ko si Johnny, di ko mag-masuko, di ko. Labi na si Alvin Gook, nahilig po kayo mga iana. Di ko, ako siya sa inyo, ano, iana man sila, mga iana man tanila.
0: Mans, paguman, wala rin ko ganang nabiluang ako ang kaning akong panglikuran.
4: Yan, napahilod ka kang GC Tetar?
0: Oo, dito ko kang master.
4: Kaya master?
0: Kaya master GC.
4: Hala, uy.
0: Kaya na-dislocate ang ako ang kaning ako ang pangiyuran.
4: Uy! Ay, Maring, Ang akong apas na basig, wala ka na malisuin na imong bana. Ay, hilig naman kay mga ingana.
0: Mawagin niya ako ang pangutana rin, Maring.
4: Abot na ka na, Siri.
0: Mawagin niya ako ang ganang, ako ang ganang siyang bantayan. Kaya parang tingala ko ganong, magupya naman lang siya sa video.
4: Mawala ng problema ni Rimalyn Martinez. Mawala ng problema. Kaya anak po doon ang iyang bana nang hilig po gaayo ka ng mga lisod kayo ng mga style.
0: Parang kuso kayo matan ang video niya tapos sundugon?
4: Gani.
0: Hoy! Katingala ko asa ka sa gika na Maring, Maring. Oy!
4: Basi nakatilaw na imong bana laing, laing kuan.
0: Unsa?
4: Basi nakatilaw ng laing kanang, ay basi nakatilaw na sa taga-perido.
0: Hoy! Dihan na ako siya magtag-an, Maring.
4: Ay, naka.
0: Napadyaba ko ilikong nitong hait pa yan kayo to.
4: Maring, ayaw po.
0: Na.
4: Tigbaso niyo mo siya, Maring.
0: Tigbaso na ko. Para maputulan na iyahan ka ng sigitan o ng video.
4: Ay,

0: Mang!
1: Ang sarap naman po. Lakaw na ka?
0: Asya mo lakaw? Bako mo kong abot?
1: Bako mo kong abot? Mukha na yun. Mulakaw ka niya. Mukha abot. Kaun sa mana, oy?
0: Mang Luta.
1: Mapay pag-abot, mulakaw na po di ay ka?
0: Atog na tong bata.
1: Nilakaw ang bata. Nagdulag-dulin sa gawas.
0: Ayun, nagpadulaan ka ng mga download ng mga online games, ha?
1: Aka ng mga Roblox.
0: Ayun na, mga Roblox.
1: Ayun, kaya hadlock na si hadlock.
0: Ayun, ang ilahang nindot, tanawang mga Johnny, yes, papa, ragyon. Ayun, patatanawa na mga hadlock. Ato
1: yun kayo, ato agyan na i-guide sila para dili sila magiging ana sila.
0: Gado, biya kayo na.
1: Pero nag-jolin man to, pero ang babae, gadulag mo ni Ika.
0: Mayo noon. Yan, kaya gitara man diri, mang, doon ako
1: inag-mag-ungsight
0: na.
1: Unsa?
0: Ba? No, no, indot kayo
1: niya. Lahin na po na, lahin na po na siya.
0: Saan
1: na po na yun na?
0: Gipasa niya sa kuha ni Janli.
1: Si Janli?
0: Ang taga-ruhas.
1: O saan na yung gipasa?
0: Kining link ni siya.
1: Sige dami?
0: Play na kuha. Nira, hang mo itong cellphone.
1: Saan na nga? Nagtutuyok na lang eh.
0: Oo, taga.
1: Wala. Ano saan ang kapang?
0: Kaya ralagin.
1: Gilang malamba. Gilang-balamba naman na, buro naman nag-wrestling.
0: Wrestling na, may mong gunagod.
1: Naunsa, mga pangoy.
0: Excite man kayo na.
1: Imuha naman itong bali-bali at bukog, ana.
0: Lota, mo mo na i-trending ron.
1: Pag-trending, kung ana, ginasunugon yun di ay.
0: Dabaw ko si mga bago umang kang ligo.
1: Ano na, mga pang?
0: Nimahog kang sabon.
1: Pero dili man makaya, pangoy.
0: Kaya lagi niya. Ako'y bahala.
1: Ano ba? Nira, wala pagay ko naulian to yung adlaw.
0: Ay, na yun
1: lang
0: to.
1: Sakit niya akong pangyayuran pang.
0: Sige na, ay, nasigreklamo.
1: Ang siya naman niya, oy.
0: Managat. Ha? Masa ba, no?
1: Lain, makinang.
0: Limang, gani. Ano yun mo?
1: Atay, papa!
0: Tigidig.
1: Kahasol naman niya akong bahana. Uy, naunsa naman eh. Mura din niya naman ay mao. Wala naman ay namao ni tawanan eh. Puros na lang gikan sa lente na iyang pangupiahon. Gipantanaw ng utanan. Hala, maglisod ko. Uy! Pas! Nga mura man ay gatuyok-tuyok na among ipantanaw na yung gabali-bali. Na ay na po, na ibura ka sirkus-sirkus. Wala niyo ko kasabot ang umbana. Ay, mahaibad ko. Ano niya? Unsa naman ay...

0: Bang,
1: daghang ko guwa.
0: Alawa, daghang dani, oy.
1: Oh, puta na ko ni bukag puno kay isda.
0: Ala pa daghang kay kapuyaw. Makakwarta na kita ani pang, nya makapalit ta bugas.
1: Sige mga kuang ko ni kung ginapanaan mga eskuhido ko ni.
0: Oy, mga wow, mga pula, salmonitis.
1: Mga pula sa bato, mga bato, mga sa bato.
0: Oy, lapu-lapu.
1: Oh, mga mahalong isda ni.
0: Oy, nay nasakol kugtong nako kay lapu-lapu.
1: Ay, lami kay sabon ni. Pero musabor ta ni usa kay baligya ta ni nga murag ko taghalin.
0: Yes, ala gyud pa kay. Atuan ni baligya kay wala mo palit tag bugas kay wala natay bugas.
1: Oh, sige yon ya ha. Nga mang kining ako sa na may bayer ni.
0: Ana ni ako pa ni RF ni
1: sa mga. Ay, RF kay man ni si Antonio Oringoy Ugatis.
0: Ah, mo Antonio siya.
1: Mo palit ani ato ang isda.

0: man si si Johnny Angoy mula to.
1: Ina ayo pa niyo. Kusog ramon mo hangyo.
0: Ay napang hangyo hangyo.
1: Kusog ramon hangyo na tawhan ay napangyo ah.
0: Ah, maramang yatid naghihikta ng isda sa dagat kay sa baon. Nga hangyo nila, pataka naman sila.
1: Lisod ba kay mangitag isda?
0: Sige.
1: Sige pang, sige pang.
0: Diri ra ni, ya mang kanang. Ah, kanang
1: unsa naman pud na?
0: Unya ba sa ato kus kwarto sundi ko dito ha?
1: Sige, maligo
0: sa ako. Diri lang ka.
1: Maligo sa ako kay...
0: Huh? Diri ka, spikas kwarto. Yan dito ko, spikas kwarto.
1: Unsa naman po din na?
0: Masyaki, magkabawra ka. Magkabawra ka. Mm.
1: Asa, maghulat ko, diri.
0: Maghulat ka. Pagkumanin mo ligo, dito ko, spikas kwarto. Niya ko, andam na ka.
1: Diri ko sa kwarto.
0: Magkabawra ka.
1: Unsa na po
0: gani? Sige ha.
1: Unsa na po gani?
0: Ato sa ko, spikas kwarto. Diyara ka, mabuta ko niya.
1: Oh, sige pang. Unsa naman po gani yung style? Ano naman po spikas kwarto?
2: Bang, ya. Andam na ka diya, Mang.
1: Oy, unsa ba natin diya, Pang?
2: Sige siya, nakita na po na ako niya sa link.
1: Unsa, ha?
2: Okay, gini siya, okay.
1: Unsa man eh?
2: The best, exciting gini siya.
1: Unsa ka na, naglimog ko, ano? Unsa man yung rama ka din, ha?
2: Kadali lang, kay kakabaka, isa, hangi. I-plaster pa na ko mga himan niya, Mang.
1: Unsa ba? Magunsa ba ka diya? Matingala, magkukunan ko, nama ka pika kwarto.
2: Sige ha, ayara kayo, mabangan sa ko.
1: Uy! Uy! Uy! James, doon sa mga ka! Madaot, doon ang bangag mga kanila!
2: Bangagan ako na yung plywood
1: kayo. Ala, madaot itong kwarto!
2: Diri na ako ipaagay akong tabanidoy.
1: Uy! Ano sa namorari mong gipangita?
3: Ayaw naman.
1: Ano sa namorari mong nakopya?
2: Plaster, man!
1: Ay! Pagkutsa mo ko ano eh!
2: Sige, plaster,
1: man!
3: Ayaw naman.

0: ako.
1: Uy, paano may biskita ni ako ang bana? Kito saan naman po ni?
2: Mag-una po ni akong lingi pa sa imo, abiyo. Okay, mm-hmm. Pre.
1: Mangali?
2: British.
1: Mabuti ni tigata kong lingi mga tawanan ni.
3: Pasa ni mo, James Kapo ni kay Japanese ni, sabah kayo.
1: Uy! Sila di ay tigata kong mga video.
4: Okay, katong ipasa ni mo, bre, katong pikas, pikas kwarto lang mag-una.
1: Bantay namin mga tawanan ni.
5: Ayaw naman.
1: Ay! Kamu ni mga tawanan mo, ha?
2: Pre, asawa ni mo, pre.
1: Ikaw, ikaw! Nagpayat na ng agi ni mo!
3: Ay, ma'am, ma'am!
1: Ikaw, dako, nabudra sa kamata! Kamu ni tighatag kong link sa kong bana!
6: Luta, luta. Ato na yung istorya, istorya.
1: Hoy, James! Ako yun, ha?
6: Ito ni kayo, kayo bagong link. Bagong style.
1: Ikaw, nadamay na lang ka ninyo. Banto na tigala ko. Dako na kayo kakausaban.
6: Lota ayo pusil kasabi oi kay mga amigo man ako ni
1: sila saban masing masundagan ka naron
6: na sino mo pre
1: la sabi ni mo hawa na dire
2: sabi
1: ni mas sabi mas hey sabi ka naglagot ko nakadungo ko ng mga leng sabi tong mga leng na punto
6: sila mo guitig paso sa kog mga nindot ng mga leng mga posisyon
1: oi
6: na ikaw pang udri mang mga
1: ikaw pang ikaw pang
6: magnay mag udri oh
1: sabuang naka nang leng leng mo dia.
6: Kini ba? Kini ba?
1: Tanawan niya ako lawas! O lawas pa magbabae niya!
6: Laspag na kayo.
1: Pero imuha na akong ikulata ka na adlaw! Ikaw ha! Ikaw ha! Na, ayaw na yun ang kupi-kupi na! Kaya nagpait na kupang sakit na kaya ako makalawasan!
6: Sige, dili ako!
1: Ihatod ko karoon ito, ila master!
6: Dili!
1: Magpahirot ko!
6: O dili ko ni mo tagutan! Dili na po ko manginabuhi! Dili na ko managat!
1: Mapas mo yung mga anak!
6: Ay ko rin! Bahala niya! Basta ko dili ako! Basta ko dili ko!
1: Ayaw pa ka na niya!
6: Mahala ka na! Diyan na ka,
1: oi! Ipapriso ka!

Nakabot akong kaagi maring. Kay pwede na ginako na pura na jugo aning ka maldito ni ako ang bana na ko si James. Nangonsulta na ako sa mga sa barangay nga sa amo ang buruk chairman. Hindi ko na maayo na gibuhat ni James nga ni kanako kaya abuso ko nila siya maring. Kaya ako saan gisuktaan, kadali mga abigo niya mga budlat o mata kay mo dito ang kahatod o mga link sa kuambana.

Ya, gipangasabaan na ko eh. Gipalayas na ko mga maring. Nyakay mo, singit po ko siya kadino. Kung sa bagong mga posisyon nga gipasa na po ko, no? Nyakay ko sa ingiinan nga, di na dyan ko ano yung mga ingana. Nagbahan po siya nga din na kuno siya manalbaho. Ay, nako. Na problema na dyan ko sa angan na kumbato na ako ang bana. Pertir, baka na ko o gargada. Kung ako ikaw, maring Erika o Gatia Daria o Master, kung kamo ako, masabi angay na kung pagkabuhato ni ako ang problema. Palihog, tabangi o tabagi ko ninyo. Iyong swat magtatampo, lota.

0: Kwan Mo, kato mga maring ato ang kaagi. Grabe na, magibasa karon tiya dali.
1: Kaya makain si Kwan Maring. Oy, kuya ka si James Maring.
0: Mantas makain na si James.
1: Kaya magkayo, Maring. Oy, kaya na, mangupiahay, magkayo.
0: Nagin na, mga yan ang alaki, no?
1: Tati, ano di?
0: Hindi sila musalig sila, ang kagulingon nilang mga mga stipping.
1: Mga stipping, o, tingala ka ni Kwan Maring. Ano, magsalig man sa saling?
0: Ay, naku, di siguro sa kabalo siguro. Pinala may pagkuhan-ano.
1: Tama man ito, ingon ni Luta nga. Magbuhat lang na sila gila.
0: Kanakadako niya ang problema ani mga maring kay kuan lagi ka ng nagtakuyaw na ang mga style ba?
1: Oo.
0: Nga, tigpasa po sa'yo ang mga link. Mga kuya po kay mga style.
1: Kuya na si James, no? Kuya
0: na sa...
1: Taga-asa ka na si James? Taga...
0: Jinsan.
1: Taga-Jinsan. Kaingon mo, taga-Samal Maring.
0: Lahat po itong taga-Samal.
1: Lahat po na ito.
0: Kuya mo ito si James nga taga-Samal. Kaya pahipi naman ito siya. Prokusog po ito sila.
1: Classmate lang yapon sila.
0: Classmate sila. But anyway, ang yung masulti mga igalas ito ang suwat ka agi.
1: Yes. Kato na minaw diyan. Oh. Kanina niya adirin sa ito ang FB Live.
0: Mm-hmm.
1: Na minaw man mo. Sige, tambagin ninyo si Kwan, si Lota.
0: Si Lota. Comment na mga maring live. Gika live sa Facebook page. XFM 107.1 Tagom. May yes. Buntag na sa mga namati, mga mamshis. Di na sa may Apokon Elementary School. Nga nagpaabot sila mga chikiti.
2: Good morning!
1: Naminaw dahil sila.
0: Siyempre po din sa mga taga Manga Elementary School, mga taga Tagum City National High School.
1: Yes.
0: Og sa tanan nga mga parents nga namati karon nga gapaminaw diha sa ilahang nga nagkadaiya pa nga gawas nga mga eskwelahan. Hello, kamusta?
1: Paabot silang mga estudyante.
0: Yes. Makadaot jud diay na basta kada adlaw mga maring.
1: Oy, makadaot. Grabe po diay ni si grabe po kadiha James. Oy.
0: Alas pa ka muna ang taga-adlaw kung ano ka. Uy, di naman na sa healthy.
1: Huwag iyahang ipang kopya ang mga burag nagsirkos-sirkos pang daw maring.
0: Wala ka kuya.
1: Pati kapuya po na na maring, oy. Urang nga gibunal-bunala na ng mga dos por dos.
0: Ang pinakakuya sa ato katong gibangaga ng iyang bumbong.
1: Pati nga ako nung pikas kwarto. Pwede na ito.
0: Kaya mo po'y nakita niya sa iyahang gitanaw nga mga salida.
1: Salida na ito niyang gitanaw.
0: Kuyawa.

0: pabukuha na nga jerjer nga naman spikas kwartong isa.
1: Ang problema atong baga-baga nga plywood niya, di ka
0: abot. Ay, sayang tayo, di ka abot. Ya, masipog okay. Mga bubo-bubo pa yung gamay.
1: Oh, niya ka nang kuan ba, ka nang... Ay, ko rin, ipahid na lang. Hala, sige dabe, tawag dabe sa to ang linya. Kini si Alvin Guok. Gusto man to siya manawag. Hala, tawag namin sa to ang linya. 0966309569. Pakishare mga maring ato ang kuan garon. Ito ang live. Nagkaminos sa to ang mga viewers maring. Kaya dito na siya nananawarun sa kuan.
0: Tingkaan mo. Ay maring, masig dito to kang Bobet sila.
1: Si Bobet. Dito ako. Kuan namin si Bobet. Siguro gidala
0: naman sa lugnan. Pero karun ha. Happy Pesta sa tanan San Juan man yung karun maring.
1: Uy, asa dapit ang mga kontak ni mo?
0: Atong ipanawagan eh. Nakalimot ako sa listahan kaya nabasa maring.
1: Ay, nabasa ang listahan.
0: Tanang pista ka San Juan. Pamatudin ninyo ka ng pista mo.
1: Matura ka ni absent ng ulitar.
0: Ay, namista ang bayot.
1: Nalipat na ita.
0: Ay, nalipat na ita. Namista siguro ang bayot.
1: Aba.
0: Ay, maro-maro na ikang bayota ka. Bawang tulad na nag... Wala ka karon.
1: Aha.
0: Namista na ikang San Juan man na ikaroon.
1: So dito maglangay mga maring ato na ning tambagan ning suwat kaagi nga gipadangat ning ato ang tulumanon. Kung ako ikaw. Lagi mga anak nga mga problema kanang dala na sa pagkuyanap karon sa kanang mga online nga mga kuan ba.
0: Oo. Kanang mga mahiligon sa link maring.
1: Mahiligon sa link, mga cellphone.
0: Mga screenshots.
1: Wala bang guna kaniadto? Ay, ang kaniadto nga makalit lang ba ng patong?
0: Ay, mag- Lipot ba rin?
1: Cellphone ang kaniadto.
0: Pero na-ay cellphone, pero wala pa kanang kuan lang siya, kanang digital lang siya, dili siya. Dili siya. Sawa ka na, karoon ka na, maring?
1: Kanang kuan naman ron, kanang... muna karoon ang digital.
0: Ay, karoon ang digital.
1: Sa una kay manual.
0: Manual dito sa una di ay.
1: Ay, nako. Kaniadto man, wala pa yung mga cellphone.
0: Kuan na niya sa una di ay, keypad lang.
1: Mag-remedyo kaniadto. Ikaw naman kung naman patong kadali. Mahuman na da yun.
0: Kaya sa una man kung maring keypad lang ang cellphone.
1: Karoon nga dahana kay mga cellphone. Dahana kay mga sites nga gusto makitaan sa mga tao. Ala, pang sundugo na ng mga kuyaw kaayo ng mga steeping.
0: Dapat pasiradaan na ang mga sites maring. Mga kuan mo na maring. Dili na ang mga maayo.
1: Alam mo, dapat ginas lang i-block na sila.
0: Uy, i-block lang.
1: Kung bata ba yung makahawin yung cellphone, no? Ma-search na siya.
0: Yes, sakto ka maring.
1: Naka-add to na dito sa kanaganing sa Google.
0: Yes.
1: O niya ma-type niya ang kindi.
0: Uy, ay kindi niya eh.
1: O niya ma-dungan po ganyan yung biloso.
0: Ay! Makakita ko siyang kaugon nito ay.
1: Ayaw
0: na maring, ayaw na maring, ayaw na lang isuguta kay, kahit isa pa ito maring, kay banana type maring.
1: Nagaling maring ka ng standbill ko.
0: Standbindis.
1: Ay nako, so, ako alam, ikaw magkikapalik ulit ganina nga, ikaw gawin mo tambag aling kagihan eh.
0: Matukan mabutaan ni maring.
1: Ikaw, asa may mong ikatambag, bitambag ito.
0: Akong itambag na yan, oh, istoryahan niyang mayo iyang bana. Okay, lota. Istorya si James nga dili maayo na nga
1: ina na lang. Ato ang ramahon ba? Halimbawa, ikaw si Lota. Niya ako si James.
0: Ay, James, dili ka mag-ana ha? Kinahanglan wala. Uy, ano siya ba dito? Naman abri malagi. Na po'y bagong nisulod?
2: Lota.
0: Uy, kandok mo kayo kritingong James, uy.
2: Ganon di magkamu kuha na niya kung mga posisyon.
0: Dili na po'y ni James.
2: Hindi mo mo na siya pinagkalami.
0: Kay, ikaw naanad ka ng mga salita.
2: Pero importahan, Lota.
0: Up. Dapat up! Pero no, mga katropa, para kay James or kalota, dapat dili nila anaron ngayon nana.
1: Sakto.
0: Ay, dapat mag-simple lang. Simple ang life.
1: Pwede, na, doon na po yung betulabagon siya.
0: Mupatong ka, mudagan ka.
1: Pwede po yung dulupagon si Kuanani kaya kung musumbong niya siya. Bawal po yung anak pugsun ng mga babae.
0: Pugsun? Rape na, maring! Pwede na kausuhan yung bana o rape.
1: Rape o rep?
0: Rep.
1: Pwede siyang ikiha kay...
0: Marepon siya.
1: Pugus man.
0: Oo.
1: Pugus man ang sa inyong anak.
0: Dapat usapan ang inyohang kahimtang sa inyohang...
1: Usapan yung mga style mo na gems ha?
0: Sa inyohang six life.
1: Kanang kuan lang hor, kanang simple na ko James, kanang mura lang ko kanang...
0: Simple lang kanang pwede lang horse,
1: kanang mura lang
0: kanang... dogs.
1: Mingaw kay mura, bakukang ba?
0: Hait pa kayo ng bakukang maring, masangit makasayang sungay.
1: Hindi, kaya magkalikod ba sila maring?
0: Ay, talik. Ano na yun ang bakukang maring?
1: O, nakita na ko sa Google site.
0: Ay, pwede sila sa...

0: ka ng kanding.
1: Kanding? Mingaw na po na yun
0: siya? Dili. Mas exciting.
1: Exciting?
0: Kaya gadagan.
1: Hoy!
0: Magdagan, magjerjer.
1: Mabiyaan taan na rin.
0: Dapat mas okay pa lang. Pero doon kayo pa maabutan.
1: Ay nako, salamat kayo kanang lota sa pabalangan sa imong kaagi nga tuang tulumanon nga kung ako ikaw.
0: Yes.
1: Kung nakakuha ka diha og pagtulunan nga. Kuan lang kuan kanang kuan lang kanang may mahila na si kuan nga sakit na kay mo mat-am.
0: No, istoryahe lang.
1: Og dili gid siya makakuan, matrangkahi siguro nang imuha para. Dili na gid siya maka makasigunda.
0: Ah, para dili mo sigunda si lihi.
1: Oh. Ang si ang yaha.
0: Dito na ikaw maon na nga, silihan na.
1: Silihan ko na ako ako. Kaya pala yun ako ano yung ayaw, ano, Marin. Ano yung tinambagan, Marin?
0: Ay! Malagot mo ko, Marin. Ihagi. Mura naman ito. Mura na siya kikulata kay gina kay helicopter bro kay circus.
1: Malain lang gina siya.
0: Uy, kuya mo ba? Kuya mo kayo na asam lang ang mga lengtang kipanguha.
1: Asa ka na si James kay Masaway ko na taan na.
0: James! Send sa mo ang kuhan, James, sa mo ang GC.
1: Send siguro sa to ang GC, James. Ikuhan niya, newsroom. Wala may kong oras, mga maring handod o mapon. Salamat kayo sa itong mga viewers. Ay, si Malin di ay, di atong sa butsihan di sa may kurbada.
0: Oy, si Malin, Malin yung
1: buntag ni Moria Lin. Malin,
0: hinahot ko ngayon mo ang butong sunod. Katong dilit na kupras, ha? Bagal naman kayo itong maring.
1: Oh, kaya lamin sa butsi ni Malin, eh.
0: Ay, dahan kayo mo kayo, maring.
1: Oh, niya. Grabe ko ang kondito si
0: Malin. Ay, Malin. Kinahala na yung butong, ha? Kanang tamis niya. Nipis-nipis nga burag ka ng lamin dyan sa kaonon. Kanina yes. Kay bura naman itong pangkupras, maring. Oy.
1: Sakto lang siya.
0: Pura na siya pangkupras.
1: Mm-hmm. Antun, uba po, kita magkaoban mga igala ng atuang tulumanon.
0: Kung ikaw, ako.
1: Ako ni si Maring Inday Erika Deligo, apa dalimis tayo sa pandibay ko pensa ang tungkol kay Mangunay Usilingan.
0: Kining liapon ninyong iyaan sa kanunay panabang? Kini si Tia Daya. No ID, no entry.
1: Nagkasalamat, o.
0: Thank you for watching.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Yes, to help!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Magsanthol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Magsanthol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Atak ko, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, patanase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isuri na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: kabisado-kabisadoan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center. Ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.
1: Mapapaon ng headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. 15 anyos na suspect sa Tacloban shooting, sinampana ng murder at iba pang kaso. Ateneo o kay Manny Pangilinan ipatatawag po sa imbestigasyon ng pagkasawi ng dalawang Ateneo. Basketball player.
2: Ateneo rookie Rene Baterbonya inihatid na sa huling antungan ngayong araw.
1: Balitang regional tayo, 21-year-old na lalaki patay matapos sumunong pagsaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya, panawagan po ng pamilya.
2: Sa balitang international, US TV host nagalok ng $1 million na pabuya para sa impormasyon tungkol sa kanyang dinukot na ina.
1: Showbiz, Sam Versosa, pinasinwalingan ng issue kina Kailin Alcantara at Faith Da Silva.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala, excited makatambak sa doubles ang tennis legend na si Venus Williams.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. News Nationwide.
1: Mga tropa, panahalian na po tayo ng Wednesday, June 24, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na papahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM. News Nationwide.
1: Isinampa na mga katropa. Banyang State of the Nation Address.
2: Hiling na palawigin ang brief trial sa impeachment case ni VP Sara, hindi pa natatanggap ng Senado.
1: Ateneo o kay Manny Pangilinan ipatatawag po sa imbestigasyon ng pagkasawi ng dalawang Ateneo basketball player.
2: Ateneo rookie Rene Baterbonya inihatid na sa huling antungan ngayong araw.
1: Balitang regional tayo. Panahalin na po tayo ng Wednesday, June 24, 2020. Ang tatlong counts ng murder, tatlong counts ng prostrated murder, at iba pang reklamo kaugnay po ng seriously physical injuries. Samantala, kasama na rin sa iimbestigahan ang mga cellphone ng suspect para matukoy kung may katotohanan ang kumakalat na usapan ng mga ito online.
3: We have received that information, sir. However, isang subject po kasi sa forensic digital examination yung cellphone wherein nakuha yung conversation. I mean, itinan kong nandoon yung sa cellphone na conversation na lumabas yung mga screenshots.
1: Yan po ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa, spokesperson ng Provincial Regional Office 8, mga katropa.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga minor de edad na sospek sa pamamaril sa San Jose National High School nasa kustodiya na ng DSWD. Kinumpirma ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Katropa natin sa balita, Ray G. Navarrete ng XFM Tacloban.
0: Live! Report!
4: Nasa kustodiya na ng PFWD ang dalawang suspect sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School noong nakaraang Lunes. Sa ginawang pagbisita ni PSWD Secretary Rich Catalan sa pamilya ng mga namatayan, lalo na pagpuro ni Chris Lawrence Marian, ipinalam nito sa pamilya na nasa kustodiya na ng PSWD ang dalawang suspect na minuhidigat. Nagigimusyonal ang inawang pag-uusap ni Secretary Gatalian sa inaatlo ng biktima na kung saan ipinarating sa kanila. Ipinarating kasi nila ng Gatalian na inahanap nila ang isa sa dalawang suspect na 14 years old dahil hindi ito nakita sa bulwagan ng katarulan ng dagin ng isa pang suspect na 15 years old for increased proceedings at na kampanya ng cattle murder, frustrated murder at serious physical injuries. Sinabi ng Gatsalian na mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nagtuto sa kanya na puntahan ang pamilya ng mga biktima para matulungan na hindi lang ang mga namatayan, kasama din ang mga nasugatan. Sa usaping pagdamalat ng pamilya na baka makalabas ang mga suspects ng minor bidan, lalo na yung 14 years old, siniguro ni Secretary Gatsalian sa pamilya na nasa isang facility ng DSWD ang mga ito at hindi na makakalabas. Sa dalawang suspect kasi, ang 15 years old lang ang sinampahan ng kaso at hindi kasama ang 14 years old na suspect dahil kabatas na umihilan, exempto ito sa criminal liability. Ang dalawang CITM, Crime in Conflict with the Law, ay nagpositibo sa ginawang paraffin test at positibo din ito sa Down Thunder license. Binigyan din ni Secretary Gatsuya na sila sa DSWD ay susundin nila kung ano ang sinasaad ng batas kasabay ng pagsasabi na may pananagutan din ang mga magulang ng mga suspect. Para sa nagkataisang Pilipino at para sa Pilipinas, ako si Katropa Rachel Navarrete, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, sisilipin ng PNP, mga katropa, ang profile, upbringing. At family background po ng dalawang minor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Sinabi ni PNP spokesman Colonel Alan Ray Co na bahagi ito na nagpapatuloy na investigasyon sa shooting incident. Titingnan din ng PNP ang pagpapalaki sa mga minor de edad at ang environment sa nilang tahanan. Sa tanong kung may pananagutan ng mga magulang, sinabi ni Co na ikinukonsidera ito ng PNP. Higinit naman na ilang mga magulang na mga nasawing biktima na dapat ding managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law. Samantala, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa, dapat lang talaga na tingnan din na kung may dapat bang managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law.
0: XFM News Nationwide.
2: Senator Kiko Pangilinan nagbabala sa maling impormasyon sa juvenile justice law na nagdudulot ng maling paniniwala sa publiko. Narito ang report. Babala si Senator Kiko Pangilinan na ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act o JJWA ay nagdudulot ng maling paniniwala na walang pananagutan ng mga minor de edad sa nasasangkot na krimen. Ayon sa Senador, hindi totoo na pinapalaya lamang ang mga batang nagkasala dahil mayroon pa rin mga proseso ng pananagutan, intervention at rehabilitasyon sa ilalim ng batas. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa edad ng criminal liability. Higit ni Pangilinan na hindi simpleng pagpapababa ng edad ang solusyon sa krimen at inikayat ang publiko na maging mapanuri laban sa maling impormasyon na kumakalat sa social media. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Imbestigahan mga katropa ng otoridad kung paano po nakuha ng isang batang suspect ang baril na pagmamayari ng kanyang tiyahing pulis na ginamit umano sa insidente sa Tacloban City. Sa panayam pa rin ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa ng PRO 8 na pairalin ang administrative investigation para matukoy kung may naging paglabag sa safekeeping protocol ng service firearm. Gate na opisyal, mahigpit na pinapatupad ang patakaran na dapat ay nasa maayos na kustodiya at hindi po na-access ng ibang tao ang mga armas ng pulis. Sa ngayon, nasa ilalim na rin ng restrictive custody ang nasabing pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: Sa nagpapatuloy na balita, tinututukan din ng mga otoridad ang posibleng pananagutan ng San Jose National High School sa nangyaring pamamaril na ikinasawi ng kanilang tatlong mag-aaral dahil sa dalawang suspect na kapwa estudyante ng naturang paaralan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza ng PRO 8 na bahagi ito ng kanilang investigasyon upang matukoy kung may pagkukulang ang paaralan na maaaring makaapekto sa insidente. Sinabi rin na isa sa anggulong sinusuri ay kung paano nakapasok ang mga sospek matapos lumabas sa mga ulat na sa likod umano ng eskwelahan ang kanilang dinaanan at hindi sa pangunahing security entrance.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sinabi po ni Senate Secretary Renato Bantug na wala pa siyang natatanggap na formal na kahilingan. Wala naman sa House Prosecution Panel para palawigin ang pre-trial proceedings impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ihayag ng prosecution panel na nais nilang magkaroon pa ng kadagdagang araw para matapos po ang pagmamarka at pagre-repaso ng mga ebidensya. Ayon kay Bantug, maaari namang magdaos ng pre-trial sa Biyernes kung kinakailangan. Bagamat, inaasahan niya na mailalaan ang weekend para sana sa iba pang administrative o housekeeping matters. Matatandaan mga katropa na nakatakdang matapos ang pre-trial conference bukas, pero aminado magkabi ng panig na maaaring humaba pa yan dahil sa dami ng dokumentong kailangan suriin. Sa kasalukuyan, dalawang impeachment articles na lamang ang hindi pa natatapos talakayin. Kabilang po ang mga aligasyon kaugnay sa muna'y maling paggamit ng confidential funds ng BP at ang unexplained wealth.
0: XFM News Nationwide.
2: Tataas sa 1.19 trillion pesos ang national tax allotment ng local government units sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Precto na mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang halaga. Batay sa batas, ang NTA para sa 2027 ay nakabatay sa 2024 National Tax Collections. Kabilang sa paghahati ang 303.56 billion pesos para sa 83 provinces, 303.56 billion pesos para sa 149 cities, 448.84 billion pesos naman para sa 1,491 towns at 263.97 billion pesos naman para sa 41,912 na barangays. Sinabi ni Rektor na itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo bilang entitlements ng local governments. Pinalaki rin ang administrasyon ng Local Government Support Fund sa 57.87 billion pesos para sa 2026.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, itatampok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang pagtataas po ng bahagi ng mga local government units mula sa koleksyon ng buwis ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Precto, sumasalamin ito sa mas mataas na koleksyon ng buwis ng pamahalaan at sa layunin din ng administrasyon na palakasin ang kakayahan po ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto. Dagdag niya, automatikong ipamamahagi ang pondong ito sa mga lalawigan, mga lungsod at munisipyo, gayon din sa mga barangay. Batay po sa tinakdang formula ng batas at hindi naman naapektuhan ng politika. Bukod sa NTA, binigyan din pa ni Recto na pinalaki ng administrasyon ang pondo para sa Local Government Support Fund para higit pang mapalakas ang tulungan ng pambansang pamahalaan at mga LGU sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran.
0: XFM News.

0: ang kaso ng 17 OFWs na inaresto sa Qatar matapos masangkot sa hindi otorisadong rally noong March 25. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipapatawag po ng autoridad si Manny Pangilinan bilang bahagi.

0: at inaasahan po na may susumite sa Department of Justice. Ang mga natuklasan bago matapos ang linggo. Bukod kay Pangilinan, inaasahan ding magbigay ng pahayag si Father Nemi Ke at Father Bobby Yap kaugnay ng insidente. Nauna na ang nilinaw ng MVP Sports Foundation na ang kanilang papel ay limitado lamang sa pagpupondo sa Ateneo Basketball Program. Aba nagpapatuloy din ang investigasyon sa pagkasawi ni na Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang outing sa Aurora.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihatid na sa kanyang huling hantungan ng Ateneo Rookie at 2025 palarong pambansa MVP na si Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur nitong Miyerkules, June 24. Nagsimula ang huling banal na misa sa Talacogon Municipal Gymnasium kung saan unang dinala ang mga labi ng yumaong atleta at dito rin isinagawa ang burol mula June 16 matapos itong maiuwi mula sa Ateneo de Davao University. Lumagsa ang mga kaanak, kaibigan, kaklase, kakampi sa koponan at mga taga-suporta upang magbigay ng huling respeto at panalangin para sa batang manlalaro. Dumalo rin sa misa ang kanyang pamilya at ilang panauhin kabilang ang mga opisyal at personalidad habang sama-samang inalala ang naging ambag ni Baterbonia sa larangan ng basketball at sa kanyang komunidad. Matapos ang funeral mass, isinagawa ang libing sa Talacogon Memorial Park kung saan siya ang kauna-unahang inilibing sa bagong sementeryo ng bayan. Ayon sa ulat, pumanaw si Baterbonia matapos ang insidente ng pagkalunod nitong June 8 sa Dipakulao, Aurora habang nasa isang team building activity.
1: XFM News Nationwide.
0: Mahigit sa 600 mga pulis at safety personnel ipinakalad po para sa Wata Wata Festival ngayong araw sa San Juan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live Report.
3: Nakahanda ang Eastern Police District o EPD para tiyakin ang mapayapa at ligtas na pagdiriwang ng Wata Wata Festival 2026 ngayong araw kasabay ng kapistahan ni San Juan Bautista. Aabot sa 649 na police at iba pang law enforcement at public safety personnel ang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang magbigay ng seguridad sa inaasang pagdagsa ng mga residente, deboto at mga bisita. Kabilang sa mga tampok ng pagdiriwang ang Grand Parade na pangunahan ng lokal ng pabalana San Juan, magkakaroon din ng mga itinilagang basahan zones sa pinaglabanan street at open parking area ng pinaglabanan shrine para sa traditional na water splashing activities. Ayon kay Police Brigadier General Melesio N. Muslik Jr., patuloy ang kanilang paghahanda upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa buong selebrasyon. Pinayuhan din ng EPD ang mga motorista na asaan ng mga traffic adjustment at makipagtulungan sa mga otoridad habang ginaganap ang festival. Para sa nakakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Punta na po natin ang hataw ng mga XFM stations nationwide.
1: Balitang, balitang regional, regional.
0: Unahin natin katropa sa Iloilo, si Mayor Raisa Treña sinatasan ang Schools Division of Iloilo City at Iloilo City Police Office na patibayin ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Utos ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa Iloilo City Police Office sa Department of Education Schools Division of Iloilo City na patibayin ang seguridad sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa syudad. Ito'y matapos ng sunod-sunod na naganap na school violence sa bansa, lalong-lalo na ang pamamaril na naganap sa loob ng classroom sa Tacloban City. Ayon kay Treñas, kanyang ikinalulungkot ang pagkamatay ng tatlong estudyante ng San Jose National High School sa nasabing lugar at ayaw niya itong mangyari sa syudad. Tinitingnan ng wake-up call ni

0: Treñas ang nangyaring krimen. Nananawagan naman ito sa iba pang mga alkalde sa bansa, ganun rin sa mga administrators, guro at mga magulang na kanila pang pasangka rin ang anti-bullying programs sa mga paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
1: 21 anyos na lalaki patay matapos umanong pagsasaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya panawagan ng pamilya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
2: Ang sigaw ng pamilya at mga kaanak ng isang 21 anyos na lalaki na nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang 16 anyos na binatilyo sa Bulanao Norte, Tabuk City, Kalinga noong madaling araw ng Hunyo 21. Ang biktima ay residente ng Nambukayan, Tabuk City, habang ang suspek ay mula naman sa Paracelis Mountain Province. Batay sa salaysay ng isang saksi, pauwi na umano siya kasama ang kanyang mga kaibigan nang harangin sila ng isang grupo na binubuo ng humigit kumulang 7 individual na nagresulta sa suntukan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita umano nito na hinahabol ng isang lalaking nakasuot ng gray jacket, bull cap at shorts ang biktima. Naabutan umano ito ng suspek at sinaksak dahilan upang mawalan ng balanse at bumagsak ang biktima. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspek at mga kasama nito. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival na ng doktor. Sa isinagawang follow-up operation, natukoy at naaresto ng pulisya ang suspek at kasalukuyan na itong nasa kusodiya ng Tabuk City Police Station para sa tamang disposisyon alinsunod sa batas na sumasaklaw sa Children in Conflict with the Law o CICL. Samantala, patuloy naman ang pagdadalamhati ng pamilya at mga kaanak ng biktima at nananawagan ng hustisya para sa pagkakasawi ng kanilang mahal sa buhay. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Ito naman, munisipyo ng Soprono, Espanyola o Espanyola, kabilang ilang paaralan binaha dahil sa epekto ni Francisco. Katropan natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
3: Binaha ang ilang bahagi ng munisipyo ng Soprono, Espanyola, Palawan dahil sa habagat at epekto ng Bagyong Francisco na nagpaulan sa sur ng Palawan. Kabilang sa lubos na naapektuhan ay ang Panitian Elementary School kung saan pasok hanggang sa loob ng classroom ang tubig baha. Sa mga larawan, makikitang may ilang mga estudyante pa ang inabutan ng baha at tinulungan na lang sila ng mga guro para makalabas ng paaralan. Kanya-kanyang salba rin ang mga guro ng gamit pero marami dito ang inabutan na talaga ng baha. Kinabukasan, humupa sa piling lugar pero nag-iwan ito ng makapal na putik lalo na sa nasabing eskwelahan. Dahil sa epekto ng pagbaha, hindi muna pinapasok ang mga estudyante hanggat hindi pa naaayos ang mga classroom at mga gamit ng mga mag-aaral. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFMU.
4: XFM News Nationwide.
1: Police sa Cebu patay habang nasa checkpoint duty. Atake sa puso, pinaniniwala ang sanhi. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
5: Ang isang pulis na nakaata sa checkpoint duty sa Cebu City matapos umanong atakihin sa puso bilang pagluluksa. Naka-half mask ang watawa sa Cebu City Police Office para kay Patrolman Christian J. Palon, 28 anyos, miyembro ng Police Station 1 at 2 ng Chateau Negros Oriental. Ayon sa CCPO, kagagaling lamang ni Palon at kanyang mga kasamahan sa motorist stop operation sa kabahan ng MJ Quinco Avenue sa Barangay Tipadilla, Cebu City, nang mangyari ang insidente. Sa lisay ni CCPO DPT City Director for Administration Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriola, na habang nagpapahinga sa impilan, biglang nakaramdam si Palo na matinding pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga bago mawalan ng malay. Agad itong isinugod sa ospital ngunit idideklara ng mga doktor na dead on arrival. Pinaniniwala ang cardiac arrest ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa laysay pa ni Oriola, nakaranas na umano si Palo na pananakit ng dibdib 3 araw bago ang insidente. Base sa impormasyon mula sa kanyang pamilya at mga kasamahan sa serbisyo, nagpahayag naman na pakikiramay ang CCP NPO sa naiwang pamilya ng pulis at nangakong magbibigay ng kaukulang tulong pinansyal. Nagkaloob na rin ang paunang ayuda ang pamahalaang lungsod ng Cebu sa pamilya ng nasawi. Inaasahang iuwi ang labi ni Palon sa kanilang bayan sa Chateau Negros Oriental para sa kanyang lamay. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, Exceptive News.
1: At panghuli katropa sa Balitang Regional, yung kaso po na African Swine Fever. May bagong kaso sa Negros Occidental, kumpirmado. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
5: Kinumpirma ng mga otoridad na may mga bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito ay matapos magpositibo sa laboratory testing ang mga sample na isinumite ng ilang local government units o LGU na nagkapagtala ng pagkamatay ng mga baboy noong nakaraang buwan. Ayon kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson, nasa mga LGU ang responsibilidad na kumpirmahin ang mga kaso at magpatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa iba pang lugar. Sinabi rin niya na may mga bagong kaso ng ASF sa Hilaga at Timog na bahagi ng lalawigan, ngunit mas marami ang naitala sa bahagi ng Timog. Sa bayan ng San Enrique, sinabi ni Mayor Hilson Tavillara na 3 sample ang nagpositibo sa ASF. Dahil dito, mahigit naman sa 500 baboy na ang namatay abunsod ng muling pagkalat ng nasabing sakit sa lugar. Araw-araw namang nagsasagawa ng monitoring ang tanggapan ng alkalde sa mga backyard hog raisers. Naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng executive order na nagbabawal sa pagbiyahe ng mga buhay na baboy patungo sa ibang lugar, lalo na sa Bacolod City. Kasama rin sa kautusan ng pagpapatupad ng mga hakbang upang hindi na kumalat pa ang ASF sa iba pang mga barangay. Inamin rin ni Mayor Tavillara na may ilang mga hog raisers na nagmamadaling ipabiyahe ang kanilang mga may sakit na baboy patungong Bacolod upang makatay at maibenta sa merkado. Samantala, may ilang mga LGU pa ang naghihintay ng resulta ng kanilang mga isinumiting sample. Dahil dito, sinabi rin ni Governor Lacson na ang mga kinakaukulang LGU lamang ang dapat magkumpirma ng mga kaso sa kanilang nasasakupan. Matatandaan, noong unang tamaan ng ASF ang lalawigan ng Negros Occidental noong 2023. Mahigit sa 5,000 baboy ang namatay sa bayan ng San Enrique ayon kay Mayor Tubillara. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, at sa katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Tropang Brian, patuloy na humina si Francisco habang natili siya sa silangan ng Northern Luzon. Tuling namatan sa 295 kilometers silangan ng Basco, Batanes.
6: Katropang Buddy, taglay nito ang maximum sustained winds na 155 kilometers per hour at bugso ng hangin na umaabot sa 190 kilometers per hour habang kumikilos pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour.
1: May isa pang tropical cyclone outside PAR, mga katropa, at ito po'y initially pinangalan ng si Higos. Nasa umigit kumulang 2,025 kilometers silangan southeast ng Luzon.
6: Apektado rin ngayong araw ng southwest monsoon ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region na makararanas ng pag-ulan at thunderstorms na posibleng magdulot ng pagbaha at landslides.
1: Ang Batanes at Babuyan Islands makararanas po ng pag-ulan, malakas na hangin dahil kay Francisco, habang kalat-kalat na pag-ulan naman ay inaasahan sa iba pang bahagi ng bansa.
6: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
4: Balitang International.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold, naglaan ng $1 million na pabuya ang kilalang US television host na si Savannah Guthrie. Para sa sino mga pagbibigay ng mahalagang impormasyong makatutulong sa paghanap sa niyang inang dinukot noong Pebrero. Bukod dito, nagalok din ang FBI, Federal Bureau of Investigation, na ang karagdagang $100,000 bilang pabuya para sa impormasyong maring tumulong sa paglutas sa kaso. Patuloy ang panawagan ni Savannah sa publiko na may pagtulungan
7: sa mga otoridad, lalo na sa mga maaaring may nalalaman tungkol po sa pagkawala ng kanyang 84 anyos na ina.
4: Showbiz News!
8: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing nilinaw ng negosyante at TV personality na si Sam Bersosa na walang namumuong romantic relationship sa pagitan niya ng aktres na sina Kailin at Alcantara at Faith Da Silva. Ayon kay Sam, magkaibigan lamang sila ni Kailin at nagkikita lamang sa ilang event, kaya aniya ay hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang samahan. Humingi rin siya ng paumanhin sa aktres dahil sa mga larawan at usaping kumalat online na naging sanhi ng iba't ibang spekulasyon. Sa ngayon, iginiit ni Sam na kung sakaling magkakaroon siya ng bagong karelasyon, hindi niya ito itatago at malalaman din umano ito ng publiko sa tamang panahon. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang Sports!
7: Atin po sa atin ang Premium D3, Katropa, lakas sa bawat kapsula. Pagkat magang natapos po ang kampanya ni Alex Ayala sa singles ng Bad Homburg Open, nakatuon naman ngayon ang kanyang pansin sa women's doubles kung saan makasama niya ang tennis legend na si Venus Williams. Ayon kay Ayala, malaking karangalan at espesyal na pagkakataon ng makalaban ang isa sa mga pinakamatagumpay na atleta sa kasaysayan po ng tennis, kaya determinado siya ibigay ang kanyang pinakamahusay na laro. Bago ito, yumuko si Ayala sa first round ng singles laban kay world number 26 Elise Mertens ng Belgium para po sa straight set.
4: XFM News Nationwide.
7: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
7: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
7: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
4: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Ata ka, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Hey!

0: at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Kunya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw?
0: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na nga akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita ako kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kaya nang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamit siya. Wala pag-initukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Maayong adlaw ang mga katropa. Welcome na usaban ni atong programa The Secret of Health. Kamusta ang tanan? Kamusta mo din ha mga katropa? Welcome ania na sa inyong health consultant si CJ Nedruda. No, sa gyapon inyo magkauban alang gayud sa usa ka tumong og tuyo, no? Sa pagkatud kanyang impormasyon, alang gayud sa pagkahimsog og pagkapiskay sa atoang lawas, sila bina kung ikaw adunay balatian. Nining atong programa sa gyapon atong ginahatagan og pagtagad sa unsa nga ato kining matuldukan, pinaagi sa herbal og natural mga katropa. Kamusta po? Kamusta si nanay, si tatay? Si Lolo at si Lola, I hope and I pray nga dinala kamo karon sa kahimsog, kapiskay sa panglawas. No, samtang nagapaminaw nining atong programa mga katropa, bagong adlaw, bagong oportunidad nga nihika nato, hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas. Paminawi ang programa The Secret of Health. Tungod kay atong hatagan og pagtagad, kining mga simple, no, nga mga pamaagi mga katropa nga pwede gayud nimong himuon dinha gayud sa imuhang panimalay. Live kita karon mga katropa dinhi sa gyapon sa atong number 1 radio station, XFM Broadcasting Network, mga katropa, hilabi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum, and happy listening mga Tagumenyos. Kamusta mo dinha? No, nakakaon na ba ang tanan? Nagsulong ta sa atong panahon, no? May na lang kay medyo dili kayo hagtik kayong init, no? Kay dinira bastago, hagtik kayong init buntag paingon sa hapon. O nya pagtaknas kagabi hon, usahay wa panabot og gabi to ana ni budak ng ulan, no? But by the way, I hope nga din sa gihapon luyunin atong panahon ana ka mo karon sa kapiskay sa panglawas. Ay kalimot ha pag inom sa inyong mga tubig. Tungod kay mo ni atong hinagiban ining atong panahon nga perting inita, kulang gani mog tubig, di ba kay? Unya taud-taud pagpatong mga alauna alas dos, hinahinay na nag ngano mandok nga mabalhin man ang pinitik sa akong kasing-kasing dinis akong ulo. Tuwa na naginahinay nagpitik basig senyales na nakulang na og tubig, ha. Ay kalimot mga katropa, hilabi na sa ato ang mga amigo din ha nga din tao na narbaho. No, nga exposed sa sobra kainit, no, mga construction na workers, mga farmers, no, unsa pa ba nga mga trabaho nga din exposed sa init, ay magkalimot ha pag inom tawon sa inyong tubig mga katropa. Happy listening sa mga taga Mankilam, no, mga taga Bisayan, no, o gahilabi na mismo sentro Tagum mga katropa, o gadiha mismo no tapad sa ato ang clinic mga katropa. Sa public market area, happy listening po. Welcome sa atong programa The Secret of Health. Live usab kita karon na madungog mga katropa sa 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Mati, and 104.7 XFM Jansan, 101.7 XFM Bukidnon, and 91.3 XFM San Francisco. Kamusta kamong tanan mga katropa? No, speaking of San Francisco, dagantag mga listeners din ha, especially to Nanay Luz Biminda. Kamusta diha nanay? Sige ni contact si nanay sa tuwa, sige update, no? Sa iyaha gayong kahimtang. Although dugay na siya nag-undergo medication sa tuwa mga katropa. No, pila naghakabulan ni nanay, sige mag-adto gihapon sa tuwang clinic. Tungod kay lagi, no, gusto gid niya mahimong partner sa ihang panglawas ang Yes to Health Clinic ang mga katropa. No, kauban usab si Nanay Josefina, tibok pamilya, mayong adlaw, og welcome, happy listening mga katropa din na gayon, no, sa mga taga San Franc and Agusan, no, mga katropa. Karon na raba tong adlawan, no, gilubong ang usa ka iladong player, no, si Rene. Taga Agusan na talakugon mga katropa. And sa mga taga Davao Oriental, no, happy listening usab mga katropa. Mga taga Jensan, kamusta mo din ha? No, hinaot, naka hinay-hinay o recover na ang matong mga katropa din ha, no, mga kababayan nga diin bisan tuod sa mga panghitabo. No, I hope mga katropa ha nga din naka-recover, hinay-hinay na ta. Tungod kay ilagi, maumanggid niya ang mga panghitabo. Di man ito na mapugnan. Tuwa na lang ani pag uswag, no, sa unahan mga katropa. And then by God's grace and the help, hatagan tagkusog nga din paspas makarecover mga katropa. No? And welcome usab sa ato ang mga listeners sa mga taga Bukidnon. Noog dinhigayod sa Tibuok, Davao region mga katropa. Balino sa bako ninyo ha, nini atong bagong edisyon sa programa, pinagigid sa pagpadala sa mga mensahe. No, mga text messages sa dinhigayod sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-1762844. And you are welcome to send your messages. Ato ang basahon unya mga katropa. Human gayud sa ato ang pagahimuon nga health information unya, no? Ay mo gawa tungod kay manindot usab ang ato ang health information unya mga katropa. No, aduna ni dakong connection. As mga panghitabos palibot labi na katong bago pinakabago nga trahedya. No, panghitabo nga diin grabe maka panglimbaut sa balahibo mga katropa. Adunay dakong connection ang atong pagahimuon nga health information unya. No, aron to diyan na matabangan ang matagusay labi na sa mga ginikanan. Labi na nagsugod palag doon na na'y kinaiya inyuhang mga anak din ha. Ay tawon ato ng hatagan o pagtagan ha. Kaya doon na ginay na kong koneksyon mga katropa. Musugot mong sa dili. Mutuo mong sa dili mga katropa. No, kung unsay kinaiya sa ato mga anak karon, doon na ginay na kong kinaiya sa ilahang nutrisyon kada adlaw. Muna ato ang usa sa ato ang pagatunan unya mga katropa sa ato ang health information. Ay mo gawa no? Dinigay sa ato ang programan The Secret of Health. Aron tungod ang tanan, mahatagan kayo og kaalam hay tungod ni ining sitwasyon no? Sa ato agayong isip nga ginikanan ng mga katropa. Oras na to, Stibug Pilipinas. Alas 12:52 na mga katropa. Og sa gihapon kining orasa. Og ang atong programa The Secret of Health hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Og atoa gayong mga produkto nga mas gipakusog, mas gipaepektibo, hilabi na Xanthan Plus Gold Herbal Capsule, Xanthan Vitamin C and Premium D3. Kinagayon atong ultimate trio, no? Padayon ang paghatod kaninyo kaayuhan ng mga katropa. Bisag pa mang aduna mo yung mga gipang-inom din ha ng mga maintenance, wala na ito gina-discourage. No, nga undangin ninyo na. Gani, ato ang gina-advise o ba ni pag-inom sa ato ang mga food supplement. No, para mas mahimong nindot o epektibo ang iyaga yung gipang-inom din ha ng mga maintenance mga katropa. Mauna ha, inanakanindot kay kinimagong Western Medicine and natural medicine kinahanglan mag-uban gani mag-uban juni sila no partner kini sila mga katropa and kinahanglan masabtan lamang kini sa usa ka tawo aduna jay kayuhan nga madawat mga katropa. Hilabi na ato ang mga food supplement no nanguna karon kini gayong ato ang Xanthan Plus Gold Herbal Capsule sa una pa ni since 2011 Xanthan Plus pa lang kini mga katropa daghan na ang natabangan. Ato ang mas gipakusog, mas gipaepektibo na himo na karong Xanthan Plus Gold Herbal Capsule. Mao nang mas nidaghan gayon, no? Ang nakauyon, mas daghan ang natabangan. Abusa kung ikaw wa pa nakasuway, ayo paglangan. Suwayin na ang atoa gayong Xanthan Plus Gold Herbal Capsule. Para mas epektibo, aduna kita yung alkaline na vitamin C, ang Xanthan na vitamin C. Mutabang para gayon magamit ang full potential nga naagayod sa ato ang Xanthan Plus Gold Herbal Capsule. Aduna ni mapipila ka mga lugar karon nga di nagsugod no or adunay panghitabo gani sa balita ganina nationwide na dungog na to adunay particular nga lugar no adunay panghitabo nining gitawag na to swine fever no nga di kinahanglan always ready and strong and firm gayud ang ato ang immune system mga katropa. Wa man ta nasayod basig mingon ta lagi yo man ta dito maabot sto ah. Pero wa ta nasayod no tungod kay nagtanaw ra beta sa panahon gani gahapon no pag uli na ko gikan sa Davao. Dinis tagom kusog mga hangin no. Lain ang dagan sa hangin ba kay kusog pero di man unta kayo kaulanon pero ang hangin kusog man unya medyo bugnaw. So Kung ikaw naagayod sa gitawag na tog dili himsog ang imuhang lawas mo na makaingon ta. Maabot ang panahon nga din na magsugod na ang gitawag na tog viral problems, and if your immune system is not yet ready, mo nang ikaw jud maigo jud ka mga katropa. Ang problema kung ikaw adunay pamilya, naigo ka sa gitawag na tog any viral problem, imo pong dalhon sa imong panimalay, di mag-uban na mo sa imong pamilya. Mo nang tawon paning kamuti, ang pingi, himuing ligon ang imuhang lawas, pag-inom og Santon Vitamin C, ha? Dako kay nagtabang mga katropa para gayod mahimong ligon ang atoang immune system. Dungagan pa jud og premium D3, no? Nga di na sagana kini sa virgin coconut oil, no, medyo ma-chain triglycerides, and of course, no, kini nga mismo nga vitamin D3 mga katropa. Dako kay nagtabang para gayon sa atoang mga immune cells, no, mahimong alerto aktibo to fight virus and bacteria. Mao na kung aduna man lay budget, no, dakong epektibo og dakong ikatabang kinigayong atoang ultimate trio mga katropa. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar, and available o sa bismo sa Yes to Health Clinic. And of course, no, sa mga hilig muinom og kape, hindi mawala ato mga lamian og healthy nga kape. Ganina aduna tay client from Talaingod, no, si nanay na nataon sa 78 years old, no, kuya si nanay apelyido Debel. First time na ko naka-encounter ganina og apelyido Debel. No, bisaya lang pagka ano, pagka spelling Debel. Kuyon nahimot buta sa iyahang apelyido ba, no, tungod ginagi da inana, no, pero kabaliktaran man kaayo sa panagway og sa kinaiya ni nanay, kay perting buutan naman ni nanay, no, grabe makapahiyom, no, and then amazed buta tungod kay 78 years old pero grabe nagbiyahe pa siya mga katropa, siya lang isa gikan sa Talaingod. O, ganit Sir Arnel, no, naminaw ni Sir Arnel karon na ang atoang SM karon din, he. O, tungod kay si nanay, gikan sa Talaingod, nibisita sa atoang Yes to Health Clinic tungod kay usa ka avid listener ni Sir Arnel sa iyahang programang Bullseye. No, ganit gusto po ito makikihimamat kay Sir Arnel kay iyahagi daw ning idolo, no? Dagan ginig nag-idolo kay Sir Arnel kay gini basta-basta po, na? O gani, Sir Arnel, no, unya, makikistorya ko kanimo tungod kay doon na request si nanay kung gagather pa daw mo o donation, no, para gayod sa gitawag na to galinog. So murag wala na siguro kay itong Sunday man, no, nang hatag naman sila Sir Arnel. Nang adto naman sila ang tibok team sa XFM o Jensan. So, basig wala na po siguro sila nagagather, no? So, ato ara itong i-update si nanay mga katropa, ha? But anyway, padayon ta sa ato nga programa mga katropa. Oras na ito, alas 12:58 na. O kung ikaw adunay problema sa mata, ayog ka problema, ha? Tungod kay adunay kita yung Vision X Plus, na ang produkto gayod sa Yester Hot Incorporated nga din gituyo sa paghimo alang gayod sa mga adunay problema sa mata. O gabisan pa man way problema sa mata, dako kay ikatabang tungod kay kini mo tabang para maproteksyonan ng imuhang mata mga katropa. No, tungod kay kini ato ang pagkaon, di man ginaigo sa sustansya alang gayod nga maproteksyonan og mahimong himsog ang kalihukan sa atong mata, amo nang gikinahanglan aduna gitay gitawag na tuga food as supplement to have a healthy vision ang mga katropa. Lisod na po good ning muagad rata ni ining mga produkto karon nga pangpatulo ras mata. Kasultihan ta mo mga katropa any eye drops, although some of this is effective if you have a pterygium, kung doon na kay mga pterygium din, ha. No, kung bago pala nagsugod ang katarata, makatabang, no? Inanay, kining gitawag na ito nga pterygium and katarata. Pero kusultian ta mo, usa sa pinakadakong epektibo alang gayod sa mata, kining gayong gitawag na ito nga Vision X Plus. O, dili man gud ni ato ang Vision X Plus, dili man ipampatulo sa mata, kundi ato jud ning imnon. No, mo diretso gini dito sa agianan sa tungdugo, Unya, dalhon din sa atong dugo paingon sa ato ang mata para gayon mahatagan og pagtagad kuon sa may problema mga katropa. No, kuon sa man koy problema sa gawas sa ato ang lawas, especially sa ato ang mata, nga din usa sa pinakaimportante sa atong lawas mga katropa. No, kinahanglan atong isipon nagsugod ang problema diha ginasulod. Bago ta manambal sa gawas, kinahanglan ato sa tambalan sulod, no? Mao nang ato ang Vision X Plus, dili kini usa ka eye drops kundi usa kini ka food supplement alang gayud mismo sa ato ang mata, which is most powerful nga diin mutabang gayud, no, sa ato ang most effective alang gayud sa ato ang mga problema sa mata mga katropa, no? Ilabi nag uban na to og Sator Plus Gold, I'm pretty sure by God's grace and help dako kay nagikatabang nga mga katropa, ha? Available ang ato ang Vision X Plus soft gel sa mata gabutika nga dula sa inyong lugar. Kung dili man available, panigurado atuin na lang, no, ang Yes to Health Clinic. Tungod kay available gayod ang ato ang mga produkto gikan sa Santon Plus Gold paingon sa atong mga kape og turbo, no, Amela supplement for men, and syempre ato ang Vision X Plus available kana mismo sa ato ang Yes to Health Clinic. Og ang pagkanindot tungod kay affordable price, mas maka-avail kini ato ang mga katropa nga igo ra ang budget. Ilabi na kung ikaw usa ka senior citizen, hala ato yung Yes to Health Clinic, no, para maka-avail sa ato aga yung mga biga discount ang mga katropa. Oras alauna na, balik kita human guide sa mga pipila ka mga pahinumdom. No, maminaw sa kita o testimonya gikan guide sa atong master control si Sir Gab, no, ang macho guapitos din sa XFM Tagum. Ato sa paminawan, no, ang usa ka manindot nga testimonya humanya na ato ta sa ato ang health information. Ay magawa tungod kay balik kita human sa mga pipila ka mga pahinumdom.
1: Mayang adlaw like kita karon nga katropa kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, sir?
2: Talonan Pequeño.
1: Mhm. Bago ka ni ato din ni sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
2: Ada ka? Ang number one juga tong ngupol nako sa akong kwandre, ilok.
1: Ilok.
2: Mm-hmm. O nako kayo ana nao. Nya. Ining problema nako kay
1: ining.
2: Tani kani trangkaso nako. Nya human. Nervous, grabe yo.
1: Na, gipong-gipong po kato, sir.
2: Gipong-gipong po.
1: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta imong paminaw?
2: Tignyo, okay na yun kayo. Naayon ninyo ko.
1: Ah, imong bukol, nawala na.
2: Oh, wala na, wala na. Dari, wala na.
1: Pila ka adlaw?
2: Kuan, mga 5 days pa lang, gigan mo pag-inom. Mm-hmm. Nakita nyo na kung ako, 4 days o 5 days, kita nyo na kung ni Hiyos na gitya.
1: Oh, ni Hiyos?
2: Oh, kita nyo na kung ako, nagi-review yun.
1: Wow. Unya, human sa 15 ka adlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
2: Pag-abot, wapay mga wala na, wapay 15 ka adlaw, wala na. Wala na, hiyos na dyan kayo.
1: Ah, so nawala na
2: yun. Anto pagkabuto 15 days, wala na yun.
1: Wala, good. Okay, wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
2: Wala na.
1: Wala po, lipong-lipong.
2: Wala
1: na,
2: wala, wala, wala.
1: Wow. Unsa'y maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
2: Oo, wala lang. Nabiruan niyo, salamat sa Ginoo nga.
1: Amen.
2: Kagi ko lang tagkuhan mo niya. Kay Doktor po, sa iyo mga dok, salamat po kayo.
1: Ayan.
2: Naulit na ayaw dyan ko.
1: Ayan.
2: Nakuha-kuha, sakit.
1: So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
2: Katalunan, pikin niyo.
1: Davao.
2: Davao City, oh.
1: Tagang salamat and dalay ko lang.
2: Salamat, salamat.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag at yaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3-4 cups a day. Ang tonsa, nitukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ng pag-inom sa sa akong kape. Ug nangita akong kape nga herbal, ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pa ginito karang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Balik kita mga katropa, ini atong programa The Secret of Health. Oras na do, ala una, singko na. Aga kining oras sa hatod kaninyo sa Yes to Health Wellness Center, ang klinika dinhi gayud sa Tibuok Davao Region, no? Aduna kita 3 branches. Nga din maghatod kaninyo libreng serbisyo, hilabi na libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, libreng therahertz therapy, libreng nutritional therapy, juicing therapy, and health counseling mga katropa. Pwede nyo nang ma-avail, ha? Kung kamo gayud mobisita sa Yes to Health Clinic dinhi gayud sa Davao Region. Doon na kita'y branches sa Davao, sa Tagum o Gasamati mga katropa. Pwede usab kamo mo contact sa ato ang text line number 0909-1762844. Gani ang ato ang schedule karon for check-up and consultation. Ana kita dinhi gayud sa Tago mga katropa. Matag Merkulens, Huwebes, Biyernes ug adlaw nga Domingo. Abrido kita alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi. Anata dinhi na imutang sa M Central Building. No, tapad ta sa Mr. DIY palingki mga katropa, narata sa Ganti Road Magugpo West. No, rara na sa palingki mga katropa, dako kay nang Mr. DIY din ha. No, sa mismong building ng M Central. Tapad yan na Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagum. Mo na ang ato ang clinic address ha. You are welcome. Hilabi na kondolra mo din sa ato ang clinic para gayud magdungan tang matuldukan ang inyo hagayong problema sa panglawas. Available usab mismo din sa ato ang Yes to Health Clinic branch. If you have maintenance nga inyong gipanginom din ha. No, tungod kay sa ato ang Yes to Health Clinic, doon na usab kita yung mga medisina alang gayud kaninyo mga katropa, especially kung aduna mo yung gipanginom din ha nga mga maintenance, okay? Ato ta sa ato ang pagtuon ng mga katropa. No, dini gayud sa ato ang programa The Secret of Health. Ang ato agayong pag-aisgutan karon, naingon na nato ni ganina, adunay dakong connection na mahitungod gayud sa panghitabo karon mga katropa. Tungod kay grabe gahapon, no, nagsudong tas balita mga katropa. No? Dili ito gahapon, kanos ato nahitabo. Basta niining si Manahuna lamang dito gayud sa Tacloban nga panghitabo mga katropa. No? Grabe, imuha bitong sudungon. No? Dili ka makatuuba nga kayang himuon kadtong krimen sa minor de edad nga mga katropa. Nagtanaw ka sa mga naong bata, bastilan ka bata pataon. Eh? Ara-ara atong isa gyud kay perting apay lawas imuha nga perting ano ha makaing kag perting pisuta mataw ni bataan eh. Pero ano nga makahimo man sa inatong mga katropa, no? Aduna bay dako connection, no? Ang nutrition, aduna bay dako connection ang mga pagkaon nga din ilang ginakaon sa matagadlaw. Aduna bay dako connection kung unsay makita nila sa social media sa dayang panahon nga ilang gamiton ang ilang mga gadgets. So, usa ka na sa atong hatagan o pagtagad karon mga katropa. And it is a wake-up call alang gayud sa ato ang mga ginikanan din ha. No? Alang usab kini sa ato ang mga ginikanan din ha. Adiin, adunay mga anak, labi na nagsugod pa lang. No? Ang inyong mga anak nga nagpagawas na silang mga kinaya. Base pa dahil nga ato ka na mapugnan ha. O hilabi na sa mga ginikanan din ha. Nga din ang ilang mga anak karon naapagid sa bata pa kayong pangidaron. Eh di mas taas pa ang chance nga ato mahatagan o pagtagad o mamatuto na to, magiyahan na to ang ato ang mga anak mga katropa ha. Especially sa ilahagayong panglawas, sa ilahagayong gitawag na to pagkabalanse. no, sa kalihukan ato nang isa-isahon karon mga katropa diha sa iyang utok og kinatibuk ang lawas. No, tungod kay ato pagtuon karon nakatumong kini sa gitawag datog how food habits and lifestyles shape a child's brain and the behavior. Kung atong binisayaon sa unsa nga kining pagkaon o kining habits, no, mga nasanayan himuon, no, og mga estilos kinabuhi makapurma sa utok, no, og sa kinaiya sa atong mga kabataan. Okay, kung atong tunan kining siyensya mga katropa, aduna gid siya dakong connection, no. So sa unsa nga kini makaapekto dinha gayud sa utok og sa kinaiya sa atong mga kabataan, no, ang bata, no, sumala sa pagtuon is not only growing in height and weight. Dili lang nato kinahanglan na bantayan nga ang bata magtubo sa gitas-on, gimbug-aton, no, adunay ginikanan, hala ka cute, hala ka tambok sa akong anak, no, himsog kaayo. No, kay lagi makita nato in a physical, makita sa ato ang mata nga himsog kayong bata, tambok kaayo. O, di man ato makita kung sa ginasulod, ilabi na unsi pang huna-huna as bata, na? Pero ang pagtuon, mga katropa, nagpahinumdom ka nato nga ang bata di ay, kinahanglan dili lamang kini magtubo sa iyang gitas-on o gimbog-aton, kung dili kinahanglan po di ay kini magtubo, diha mismo sa iyang pangutok, no? Diha sa iyang nervous system, emotional control, thinking ability, no, ang abilidad sa iyang pangisip mga katropa, social skills, and the most important nining gitawag natog character or kinaiya. O sama ra na sa mga building, no, mga struktura mga katropa nga diin kini gihimo gipatukod sa mga nagkanaiya nga materyales. Matag adlaw ang mga kabataan karon kini usab gitukod or gihimo gimugna kung unsa gayud ang ilahang nadawat kada adlaw. Sa unsang klase nga pagkaon ang ilang ginakaon, sa unsang pagtulog nga ilahang nadawat stakna sa kagabihon, o sa unsa usab nga mga aktibidad ang ilahang ginabuhat kada adlaw, o kung unsa usab ang environment nga ilaha gayong gipuy-an. Kanantanan, magadepende kung unsa gayud klaseng bata ang mudako gayud mga katropa. Adunay powerful question and the thought to every parents nga dinaminaw karon mga katropa. Usa kini ka pagtuon sa atong usa ka eksperto nga din iyang gitun-an pag-ayo o gifokusan maayo kining gitawag natog child development. Ano na siya dako pangutan na alang ka nato isip ng mga ginikanan? What are we feeding our children? Not only their stomach, but also their growing brain. But a sad reality, sultian to mo, kung atong binisayaon ha, para mas masabtan, kung unsa daw ang imong gipakaon na dinha sa imuhang mga anak, dili lamang para sa ilahang tiyan, kundili para po di ay sa paglambo sa ilahang pangutok. O kadalasan makasusubo tungod kay muisip ta og pag-atiman, no, kita nga maginikanan, it is our obligation mo magidna mga katropa nga pakanon, no, atong buhion ang atuang mga anak, lesud pod mag anak-anak kadi nagwa man day kay kabuhi, no. Labi na sa mga adunay mga balita pod ron nga human taon gipagawas ang bata to, ah, no, gibilin ra asa gibilin, no, tawon mga katropa. But ang pagkatinood kita mga ginikanan, syempre obligasyon nato nga atong buhion ang anak, ug usa sa pinaka obligasyon ang pagpakaon, no? Pero adunay pangutana unsa sa eksperto nato mga katropa, ato bang gipakaon ang atong mga anak alang lamang sa ilahang mga tiyan, or basig nalimtan nato kini pud ay kinahanglan alang gayud sa paglambo sa ilahang pangutok? Sa unsang paagi, no? Tungod kay adunay pagtaon mga pagtuon mga katropa, kinahanglan dai kita nga mga ginikanan masabtan nato nga ang pagpakaon sa atong mga anak dili lamang mabusog sila, no, dili sila magutman, kundi kinahanglan pud di ay atong masuportahan nga din mahimong maglambo ang ilahang pangutok, ang ilahang emosyon, og hilabi na ang ilaha gayong mga kinaiya. Sa unsang paagidok nga maglambo na ilahang kinaiya pinaagi sa pagpakaon nila? Naabaday da kong koneksyon. No? Maingon na bang o banda yun? Ah, mauna dyan ng bataa, Dok. No, mauna dyan ng bataa. Bugoy kinang bataa. No? Ay, ambot, naunsa na. No, ang gininkanan lagi nila, dili man bugoy, no? Buutan man, nga no? Naunsa ka ng bataa. Oh, mauna arabaday ng mga rason, mga katropa. No? Pero sultian ta mo, ha? Ado na ginday da kong koneksyon. What are we feeding our children? It is not only for their stomach, but also para gayon sa ikalampo sa ilahang pangutok mga katropa. Ha, balik na punta sa gitawag na ito, gitawag na building, no? Kung unsa ang atong pakaunon sa ato agayong mga anak mga katropa, always remember, kinahanglan kini makasuporta sa paglambo sa ilahang pangutok, emotion o character, gikan sa mga pagkaon ngayon gipangkaon, pagtulog nga ilang makuha, og sa mga nasanayan nilang himuon, no, mga katropa, og ang environment nga ilahagay yung gipuy-an, kining tanan, no, kini makatabang nga makabuo kung unsa gayud sila nga klase nga tao sa malabot gayud nga adlaw. Sama sa usa ka building, kini gimugna, no, sa usa ka ligon usab nga mga materyales. In the same way, ang tao usab mga katropa, especially a child, dili kini mahimong ligon nga tao puhon og founded the person and a strong person puhon mga katropa sa dihang bata pa ni wa pa ni nimo gitrain pag-ayo nga mahimo siyang tarong nga tao pag-abot sa umalabot nga panahon na mga katropa to have a

linog ang ming labay pero ang tulay murag wa man naon sa. No, tungod kay lagi ligon ang mga materyales nga gipanggamit. Sama usab sa lawas sa usa ka tawo kung gusto ta nga din mahimong ligon usab ang lawas sa usa ka tawo. Dili lamang ang gitawag nato ga physical, apil ang emotional. Hilabi na ang kalihukan sa pangutok mga katropa. Kinahanglan po di ay adunay good nutrition, healthy habits, love, guidance and discipline mga katropa. O kini nga kalihukan kinahanglan masabtan sa atong mga ginikanan. No, timani adunay nindot kayo. I want to share it with you mga katropa, nindot kayo kini nga statement or a quote no from a health practitioner. Doon na siya giingon, no? Ilabi na sa mga ginikanan. Remember, you are not just raising a man or woman. You are building an empire. Oh, grabe, no? Pagka kwatong sabton, maayo ang statement. Tuhop kayo kiniisip ng mga ginikanan. No? Sa mga ginikanan din, ha? Hibalui o hinumdumi ninyo. Dili di ay kamo nagpadako lang og usag ka tawo. Usa ka lalaki man o usa man ka babae, kundi kamo di ay nagpadako og usa ka empire. Unsa man ang empire, no? Murag dili basta-basta, dili lang usa ka grupo, no? Dili lamang usa ka dawag na to ga syudad, kundi empire. Grabe kini, naglangkob kini, daghan kayo nga tao. Buot pasabot ni ini mga katropa, no? Ang imong gipadako karon nga bata, maabot ang panahon kini mahimong usa ka amahan or mahimong usa ka inahan, mahimong usa ka tawo sa katilingban nga din kini ba magdala og positibo or basig magdala kini og negatibo din sa katilingban. Og adunay dako kayo nga impact no sa mga panghitabo karon sa atoang kapanahonan. Mao nang usa sa reminder sa atoang health experts, remember parents, you are not just raising a man or woman, you are building an empire. Og usa kini kadako nga gimbuhaton sa atoang mga ginikanan, ha? So adto ta sa dako kay nga pagtuon sa atoang health information. The brain needs the right building material. Sama usa ka building para mahimong ligon ang pundasyon, nanginahanglan og mga ligon nga mga materials. Ang atong utok usab mga katropa, nanginahanglan usab kini og igo og tama usab nga mga materials nga kinahanglan mao atong himuon. Ang utok usa kini ka organ sa atong lawas, sama na lang mas kasing-kasing sa atay, sa kidney, no, mga muscles. Ngadiin, nanginahanglan usab og igo nga nutrition to function it properly. No, sama na lamang sa protina, sa healthy fats, vitamins, minerals og tubig. Kining tanan gikinahanglan sa atoang brain to function it properly. But poor nutrition, ang kakulangon ni ini nga mga sustansya mga katropa, makaapekto sa kung unsa maglihok ang atoang utok. Unsa day epekto dok? Ato na ta sa realidad mga katropa. Unsay epekto kung kulang na lang pirmi og sustansya ang imong ginapakaon ganha sa imuhang anak. Hilabi na kung pirmi na lang mga sugary drinks, aduna pa joy candy, padilang muhilak imong anak, hala tunuli day candy. O anak, pagpalit do sindahan, unsay gusto ni mo. Palit po daw ang anak, o candy, junk foods, unsay gusto, mga simasimaon. No, pwede magmaoy, halanak, sige, ato tag Jollibee, ato tag McDo, no? Palit dag mga any fast foods, highly processed foods, kining tanan mga katropa makakontribute. Number one, unstable energy. No, muspike ang ilahang energy. Tingala ka, hype kayo imong bata, pero pila ka oras, luya na pud kayo, magilak-hilak na, magmaoy na. And that is because mag-spike ang ilahang sugar level and the result, kining gitawag na to fatigue. No? A child may experience the difficulty focusing, irritability, and the tiredness. Mauna nang giingon ako mga katropa. Sa puto na dayo ng anak, maoyo na dayon, wapagani ikasarang sa kagalingon, kabalo na mamaoy. Kalami na lang kus nito, no? Mauna ang nahitabo sa atong palibot, especially sa atuang mga kabataan. Pero nasabtan ba na or nahibaluan ba na sa mga ginikanan unsay usa sa pinakahinungdan? Dili lamang ang pag-atiman kung dili maugayod kining gitawag nutrisyon ng mga katropa. Last, support for brain development. Bisan pa man ang paglambos pangutok maapektuhan. Kung pirmi na lang inana ang diet sa imuhang mga anak mga katropa. Pirmi na lang refined sugar,
na mga

0: processed foods, mga candy, mga prito, pirmi na lang inana, ay naku po mga katropa ha. Usa sa pinaka-importante, pwede gayod makabsan o pinaka-importante nga nutrisyon nga din gikinhanglan sa kabataan karon para gayod sa pagtuon, para sa memorya, o para gayod sa gitawag na to concentration. Mauna kung imong pa-eskwilahon, di kayo makafocus ang bata kay pirmi gusto og dula. No, pirmi gusto og mga aktibidad nga makapahype no sa ilahang brain. And that is the result of refined the sugar mga katropa. Unsa maday dapat dok nga mga sustansya ang kinahanglan manaa pirmi sa ato ang mga anak. Tudloan ta mo mga simple ha, nga mga sustansya nga kinahanglan. Isipa pirmi kung kini ba nga sustansya naas pagkaon nga imong ipakaon sa imong anak ha. Number one, iron. Ang iron gikinahanglan kini to deliver oxygen no sa ato agay kinatibukan lawas. And ang kakulangan na nining gitawag na itong iron, aduna pug kini dakong connection or apekto mahitungod gayod sa attention, energy, and learning sa atwa gayong mga kabataan. Ikaduha, omega-3 fatty acids, kini makatabang para masuportahan ang brain cell communication. The signaling of our cells. Kauban usab din na ato ang mga hormones. Mamani ang mga messaging molecules sa ato aga yung brain area. Og nanginahanglan kini og omega-3 fatty acids. No, healthy brain development. And ikatulo, zinc. No, kini mutabang for growth, immune health, and the brain function. And of course, B vitamins, particularly vitamin B1 or thiamine. One of the best vitamins to have a healthy brain function. Hilabi na sa ato ang mga kabataan. But sadly, sultian tamo mga katropa, ha? Ang vitamin B1, kining thiamine mga katropa, kung ato ning tunan sa ilalom, ang pinaka-function ni mga katropa, to have a good mood. Para nindot ang imuhang paminaw. No, usa sa vitamins, kining vitamin B1, may nagatabang sa atong lawas to produce more serotonin level. Ang sabi ning serotonin, gitawag na siya hormone, a happy hormone. No? Kung permi igo ang hormone sa atong lawas, especially this serotonin, mao nang malipayo ng usa ka tao. Ug usa sa nagatabang para gayud makaproduce og more serotonin ng atong lawas, kini gayong gitawag na tog vitamin B1 or thiamine. Apan ang problema, kung ang bata gani o bisan ang mga adult no, kung sigig ka og mga refined sugar, unsa man ni refined sugar, mga dili natural nga asukal, magresulta dai kini og pagkakunhod or pagkaubos sa level of vitamin B1 sa ato ang lawas. Kaya nga naman ang sugar manggod, para mas masabtan sa ato ang mga katropa din na hilig mo pa kaon og tamis sila ang mga anak. Ang sugar manggod mga katropa nga rin dili natural gikan sa mga ilimnon, mga pagkaon, basta nga dili natural nga asukal. No, ang sugar manggod naturally nga din na kana isulod nato sa ato ang lawas, it requires B vitamins to assimilate in our body. Para matuhop, masuhop kana nga gitawag natog sugar sa ato ang lawas. Ang lawas nato nanginhanglan og enough B vitamins para ma-digest, ma-absorb kato nga sugar, especially to assimilate, no, matuhop, masuhop kato mga katropa. Og magamit sa ato ang lawas in the long run. If we need enough energy mga katropa, ilabi na maabot na tas pangidaron. Ang problema, kung ang sugar nga din imong gisulod sa imuhang lawas, wala siya B vitamins, mo nang himuon sa imuhang lawas mga katropa, naturally we have stored the B vitamins in our body. Ang problema, tungod kay katong asukal, wala siya B vitamins, ang lawas nimo mangawat na lang na siya og B vitamins sa imuhang lower part of your body. Your muscles, no, your liver, your kidneys, your heart. So leaving those organs, kulang na og B vitamins. Sa dali nga pagkasulti, ang B vitamins unta nga din naara pirmi sa imong lawas, naka-stored na tungod kay magamit nimo na sumalabot nga adlaw, nakulangan noon tungod kay nangawat ang imong lawas para lamang gamiton dito sa asukal nga walay B vitamins nga dili natural nga imong gisulod sa imong lawas. Maabot ang panahon tingala na lang kakulang na ka og B vitamins, usa sa resulta is irritability. Initon ang ulo. Mabitaw na, iguna po nato na yung mga kababayan nato, be. Iguna po nato, sila magiging dipirmi maigo, mga katropa. Kay halos magod, mga babae, hilig og tamis. Tanawagan ni mga babae, di ba, kay pa lahi-lahi ang ilahang mood, no? May taglahi-lahi, ang pirmi anak, pirmi buutan, no? Pirmi mo pa yun, pero dili man, pirmi man noon initon sa puton tungod kay... That is the imbalance caused by refined sugar. Kung effective gani na sa mga adult nato nga mga kababayan, how much more sa atong mga kabataan? Di ba? Isipan nimo pag ayo kung maapektuhan man gani, aduna man gani dili pagkabalanse sa atong mga kababayan nga dagko na unsao na lang sa atong mga kabataan nga mga gagmay pa. No nga dili pa kayo founded and firm ang ilahang brain. Unya imuha na pakaunon din ha og tamis, aw hala. No, kamuray pagsabot sa imong anak mo na musugot kag dili mo adto magpalingki, mo adto magmol. Ligid-ligiran kasi imong anak. Unsa po himuon? Palitag tapis. Edi nilipay ang anak, no? Pero pila ka oras tuan na pud balik na pud sa maoy, no? Balik na sa ato pagtuon mga katropa. B vitamins is one of the most important vitamins to have a healthy brain function ng mga katropa, especially to our nerves also, no? Adto ta sa pinaka the best. Kining gitawag natog the second food of the brain. Atong naisgutan, kining gitawag natog mga pagkaon, particularly nga din gikinahanglan sa atong brain, no, para mahimong nindot ang paglihok sa atong pangutok, especially sa atong mga kabataan. Ug ato sa bitunan ang mga pagkaon nga din grabe makadaot sa kalihukan sa ilahang pangutok. Ato po ta sa gitawag natog the second the food of the brain. Doon na po dahi second food of the brain, Doc, maliban sa mga literal nga mga pagkaon nga atong ginasulod sa atuang lawas. Yes po, mga katropa, and that food, mao ka na ang pirmi ginakonsume kada adlaw sa atong mga kabataan. Dili lamang diha sa ilahang mga lamesa, kundi pati sa ilahang mga higdaanan, pati sa sala, pati sa ilahang mga eskwelahan, ug maugay kining gitawag natog screen time. Unsa man ang screen time? Paggamit sa ilahang gitawag ng mga gadgets, mga katropa. Musugot mo sa dili, aduna po na dako connection, mahitungod gayon sa ilahang brain development. Og ma atong ipadayon ng pagtuon, no, tungod kay nagtanaw ko sa oras, grabe po, kapaspas ni mo, budaga ni atong oras, mga katropa. No? Og ma atong ipadayon sa pagtuon, kini atong natunan, mga katropa. Atong isgutan, og ma, kining gitawag dato, the second food of the brain, which is adunay dakong impact mahitungod gayud sa development sa utok sa atong mga kabataan. Wa pa tan-abot sa pinaka solusyon, no, hilabi na para mapugnan kining panghitabo sa atong mga kabataan karon in a minor age makabuhat og dili maayo. Ato anang pugnan paningkamutan nato, mao nang hisgutan nato na ugma, no, sa pagpadayon sa atong programa The Secret of Health. Wa na matay igong oras. Bago ta magtapos ato sa hatagan o pagtagad, kini nag-text na, no, mga katropa, from 421. Mayang adlaw, pirmi ko gapaminaw sa inyo ha program. Mangutana lang ko ngano, sige ko ihi-ihi sa gabi. Salamat, Doc, God bless sa inyo ha program. Pirmi nga pag-ihi sa gabi, mga katropa, most common symptoms na sa may mga katropa na itong adin adunay problema. Number one, sugar. Ikaduha, kidney problems. No, or liver problems. So daghang pwede nato tan-awon susihon kung unsay pinakahinungdan nga anong aduna kay pag-ihi-ihi sa gabi, ha? Eh, ma'am or sir, no, kini nagpadala sa iyang text, wa man nagiyon babae ba ni or lalaki. Kung lalaki, basic aduna pug kay prostate enlargement or prostate problem, mas maayo ipa-check gina ato na, ha? Kung aduna yung mga simptomas gani nga pag-ihi-ihi sa gabi, ilabi na grabe kadaghan mag-ihi-ihi sa gabi, unya dunay gipag-inom nga mga tambal wa man nawala, mas maayo magpa-check sa inyong sugar, magpa-check sa imong kidney, magpa-check sa imong prostate kung lalaki ka, no, para mahibaluan kung unsay pinakahinungdan. Kung nakita gani nga dunay problema jud, visit our Yes to Health clinic tungod kay aduna tay specific combination, specific program para gayud kung unsa may nakita nato nga problema o result dinha sa inyong mga ultrasound ang mga katropa, ha. Welcome kamo, bisitahan lamang ang Yes to Health clinic. But for the meantime, pwede kamo inom, mga katropa, no, sa atuang texter, pangita lamang ang Santon Plus Gold sa mga butika dinha sa imong lugar. Santon Plus Gold ako kay nagtabang, no, either kidney problem, diabetes man, or prostate problem, Santon Plus Gold usa kini kad suplemento para gayod ni anak nga kondisyon mga katropa ha. Unya ay glangan bisita ha dayon ang Yes to Health Clinic. Dagan salamat wa naman tay igong oras mga katropa sa atong programang The Secret of Health. Kini gihapon ang inyong health consultant si Jane Nidruda. Ugma mag-uban-uban ta sa mga gyapong oras sa mga gyapong stasyon. Oga, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, excited!

0: ug Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan ako ibaylo ang Santong Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga nakport since pandemic pa sa tahan.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Premium D3, ang bago.
6: Di ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawan.
5: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Turbo, food supplement for men.
7: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagiap na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5 o alas alauna na nga pa rin po na DJ ay maguna una magka alauna pa 35 sa Kabuntagoy na pero pa doon panighapon na sabi naman ng ka-brain fog ano yung kita kayo dobli-dobli ang trabaho pero anagin na kayo manginabuhi raman ta. But anyway, so before anything else ang atong oras sa ato sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health nga na adekro nagbantay ubos atong istasyon sila katropang John Ray katropang Wella video call na ko karong ikatawaan na kini sila tapo ka ng guwan o ibas o but anything nga regarding sa akong ipag-ingon ka tropa labi na sa isgutan ng produkto sa Yes to Health na adi sa ubos atong istasyon ang ato ang Santone Vitamin C the Alkaline Vitamin C mga ka tropa pampaligon sa immune system sa mga galuya din ha oo o sama po na kong galibog-libog na focus ka tropa ay kalimot ha ayaw kalimot nga kinahanglan paligunin yung panglawas pinagi sa pag-inom sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, di lang makahatag og kaligon sa inyong panglawas. Of course, makapanindot po sa inyong panit. Tungod kay, ang vitamin C, gina-consider nga mas kinahanglan yun. Labi na sa mga kapansin mo, sa mga nagapagluta o nagapag-collagen ba na? Collagen o glota. Partner nila ang vitamin C katropa kay dili daw mo glow ang panit kung wala ni ini. And Wanna make sure, honey, you always partner your daily routine with Zantone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Oo, kung mangita mo na nga produkto, naara na din nga sa atong mga butika. Labi na sa atong physical store nga na, diubos ng istasyon, nagapahigayon o free consultation and general checkup every Sunday. Open na nga ito ang pharmacy diha every day except Saturday from 9 to 5 p.m. Na ito maabi-abihon ng mga staff, si Manuela, Ma'am Lai, o si Sir John Ray, o ganapod every Sunday si Doc Bernie. Right, mga katropa, alauna, 37 na sa kahapunoy na, o ganiya na, ang X-Rated Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait nga baha?
3: Mauni ang butun sa inyong kinatawo. Mas sobra ka dukiro. Putlon ko ni anumat sa dalang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

sugo sa maing pamatasan. May labot ang mga wahi batasan. May hapon ka ninyong tanana. Trust lang. May hapon sa tananoy. Ilabi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Dilang diri sa Sugbo apayin sa laing dapit sa Mindanao. Huwag maabtan ining pagsibya ni ining radyo. Ang suwatan po nga itong hatagan o pagtagad karong adlawa, adlong Miyerkules. Kaling sa kababae nga taga Davao City. Nga itong tawagon o itago sa pangalang Bam, 24 anyos. Mahitungod kini sa iyahang hinigugma. Nga ito ang giuluhan ang iyang suwat tampo. Nga laom ayaw salik. O ganiya ang iyang istorya.

week.

0: ikaw, Sheila, mabdus ko sa mga anak ni Don.
1: O niya, unsa man? Nakahibaw na ba si Don? Nga nagsabah ka sa inyong anak?
0: Wa pa.
1: Unsa? Nga nung wa pa man ni mo sultihi?
0: Wa pa man ako ma-confirmer sa miaging adlaw ko. Karun pa man sana ako ma-confirm nga mabdus ko.
1: Mao ba?
0: Wala man ko magmahay nga mauni na hitabo na ako karun. Tungod kay nahibaw ka nagyudugon sa naku kamahal si Don.
1: Nasayod ka gyud ana. Aw, sa bagay. Patay ka man kayo doon tawhana. Oo niya, ang imong mga ginikanan. Unsa man? Di ka magproblema ana?
0: Nahibaw gyud kun dili day. Tungod kay buto man sab sila ni Don. Unya sa kong edad karon nga 22 na ko. Okay naman siguro nga magbinyo ko. Mangwa ko'y angay kahadlukan.
2: Unsa? Mabdas ka na?
0: Oh, Don.
2: Oh, kamalipayan ko, Eve. Tungkay may anak naman niya ko. Malipayan kay ko.
0: Oh, Don.

0: mga naana ba na? Oh, sige. Palianas doon. Kay makisulti Miss Mama ni Monia.
1: Opa.

0: ako noy nang nakibawgid mo nga unsa ko kamahal ang inyong anak. Ug di ko modagan sa akong responsibilidad. Ako nang gisultihan ang akong mama ug papa nga tuas Canada. Ug dalipay sila. Pero gusto nila nga pamanan lang una ko sa akong pagtuon. Din graduating ko karon sa akong gikuha kurso. Kung masugot mo, uyan may pagkasal ni Eve sa sunod tuig. Kanang mo-graduate na dyan ko. O mataw na sa mga mong anak.
1: Ikaw gado, unsa man. O ako, o yun na lang ko sa iyang gustong mahitabo.
2: Sige. Mauman ka ha. Eva. Ya, ikaw.
3: Wala na problema na ako pa.

0: Ani ko matuog sa inyo, ha?
1: Unya, masukuya sila si Papa.
0: Eh, siguro, eh. Doon na nabintay yung maabot na anak. Magkasabot na sila.
1: Oh, ikaw, kud.

0: abin mo doon. Malipayon kay ko sa atong kahimtang karon.
1: Ingon man sa bako, Eva.
0: Tungod kay natuman mong yun ang akong gipangayo sa Kinoo. Naihatag ka na ako. Ugni ah, kauban na tika og ang paggawa sa lang sa atong anak ang akong gipaabot. Og ang atong pagminyo. Tantun.
1: Ay, akong mahal kini.
0: I love you too.

0: Eva, tagsa naman lagi ni mo anis doon. Ha?
1: Pa?
0: Sa una, halos kada adlaw niya ang now. Pero karon, noon siya naman eh. Tagsa naman lang kayo.
1: Basig busy lang kayo sa iyang pagtuon pa. Semifinals naman good nila ron. Mau siguro wa siya makaanhi.

0: Itlaw o gabi. Nga akong huna-huna na aragod sa akong uyap. O gang kuna na ako nga makadistract yun sa akong mga adlo-adlo nga lihok. Pero giantos na ako ang akong kamingaw niya. Hangtod sa pagpanglabay sa mga adlaw. Maokini ang sumpay.
1: Subtanong ko na eh. Di ba ako kabitaw nga, unsa ko kabisi ron? Graduating ko. Maungsab tanan ko.
2: Ang tanang pagsabot ako na gihatag ni Badon. Nakay ba ako yun? Unsa ko ikaw kamahal din pa? Mong ayaw ka bala ka. Focus lang muna si mong pagtuon. Ako rin bahala. Ligas naman ay ang buwan, sa sunod buwan. Mga anak ka naman di ay. O next month, sad. Humansay mong pagpanganak, mauna ang graduation ni Don.
3: Maulagi. Doble yun niya nga kung kalipay, ana.
2: Abi ni mo, malipayon kay ko alang ni mo, Eva.
3: Salamat, Sheila.

0: Eva?
1: Kasakit sa kumpiyo.
0: Manganak na siguro ka.
1: Pa, nganawa pa man mo ni si Don. Nganahibaw naman ang tasya nga. Magadakay na ko.
0: Unya na lang pagsultian, ha? Ipatawag na ko ang malanabang.

0: Ang akong anak, ka-cute! Day, sorry kaya, iwagay ko kaanhi sa imong pagpanganak. So, tig-exam ang gudun na week, ug todo ang pagtuon ako. Ang sabta lang ko, ha?
1: So, anay problema dun, eh. Basta ikaw, ha?

0: Ali Paidon, may graduate agad ka.
1: Oo, iba. Huwag malipayan kito.
0: Ama.
1: Ato tas bahay na. Huwag ipadaan nilang mama o papa ang atong anak.
0: Oo, Don.

0: sa atong pagpakasal. Dili ba mauman ang imong ingon nga humano niya sa imong pag-graduate?
1: Eva, kahapon pa nang gani ko ni-graduate. Kaya may iskot man din ka, Ana. Sa sunod na lang ito iskotan.
0: Doon.
1: Aba? Tawag na tabi.
0: Oh, doon.

0: Don, o sa may problema? May isulti ka ba? Gabi ipag yung kumakabantay ni mo nga. Muragwa kasi mong kaugalingon.
1: Kon, kining. If pasaylo ako.
0: Ha? Una nga yung magpasaylo na ko doon.
1: Sa ninakuntan? Sa ganun ako?
0: Ano malaki?
1: Nagkapamabdos ko glayang babae.
0: Unsa?
1: Anak sa kamilitary. Huwag ang problema. Kay gusto niya sa iyong papa nga, pakas na ako iyang anak.
0: Unsa?
1: Mapasaylo ako. Pasaylo ako.

0: si Don.
1: Nah, dugay lang gua mapaulis si Don din ni Sam. Gahe kay go, bata. Morg ni ipo naman sa iyang bagong napamabdusan.
0: Unsa?
1: Pasailuan lang git si Don, Eva. Pero wag yung mamahimot. Tungkol kay nagtuman git siya sa iyang gusto.
0: Noy.

0: nga kaslunon na si Don sa bag-o niya. Unsa may mahukom? Di gyapon mo siya kalimtan.
1: Babagan ko ang ilang kasal. Ako. Ako ang nakauna ni Don.
0: Unya, di ka magkagubot kung imo ng buhaton, Eva.
1: Basta, mamahala na ko aning butanga.

Kaunin dako na kong problema sa pagkakaroon ni GRC. Kay wa na gyud ni contact sa ako nga akong iyap. May kalit lang gyud og biya. Og naglibog ko sa mga panghitabo. Duda na ako nga gidaot ko sa iyang inahan nga duniya. Og ang akong pangutana, mao kini ni GRC. Og nilaom ko nga duna na kay tubag ni ini. Unsa may akong buhaton? Pangitaon bagha na ako siya aron magkasulti mi og tarong. Sakit kaayo ang gibuhat niya din hinako. Wala gid siya mo clear kun unsa may ginapanabi dito. Og nganong makigbulag man lang siya din hinako. Ang ibang kalimtan na lang siya nga hintay. Og ako giging paglaban ng akong gugma. Unsa may angin akong buhaton DJRC? Dinhin na lang kutob. Og mao dinhin na lang kutob ang akong sulat sa gilanon og hinaot ko. Nga aduna may mahatag nga tambag dinhin ako. Og kini mao nga akong X-rated story.

Sino pa naka-on ang microphone? Kasi siya kayo ako nakadung mo ganyang background gamay kaya naka-on akong microphone yan ikanta ko ba? Ipamatay patay mali untay ko kaya ron abi na ko gawin nakabaw naman akong technician dia speakers. Tapos gubo ko ng pawawa lang ganyan. Anyway. Madalas nang hindi alam ang dahilan bakit ay hala karon ako na-realize ka tropa ang Doc JJ tibuok Mindanao man makadungog diha ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay wa ko na mga gusto niya magkikumukanta ba? Gusto niya siya kumu sabay-sabay ni Dong. Hey, ganahan ko itong kanta ha. Kaya makarelate man, good go go. Ayan. Nakasaway ba yung sub ko? Nai-chat na ko diri ay Doc JJ. Asa na to si Doc JJ gahapon? Mabayan mag TF ato? Listen kayo na, mabayad mo kung mabayad mo TF niya. Mahirap man yan, oy. Ang kapait pagkada to Doc JJ. Kabalo ba ka, Doc JJ? Nagsakay si boss sa patrol, anang higayun na. So, tanang pwede madunga ni boss na mo, katupag yun. Bahala dyan ka diha rin yun. Manghunag yung may kamot, ani. Basta kami ni Doc JJ mingoy migo ana man pati ngoga ni soda na din. Anyway, ato ang X-rated drama today. Ayan. Isuda pud anang kahimtang eh basta magugma na gay hisgutan no. Usay ba dali ra kay ta makatambag ay. Ako personally isa ko sa mga tao nga dali ra kay kumuingon nga biyain na kalimti dili man gid sayon oy. Miyagi pa yabog ko nga nahubog kog kapila. Tungod anang gugma. Hilak diri hilak didto. Oh, muhilak magay ko nga bisag duty ko. Muna hindi ko na actually ha, frankly to tell you guys. Listen kay maging DJ. Promise. Ang uban, sa'yo na kayo na ibang trabaho. Paulingkod-lingkod na niya ka aircon niya. Listo, istorya. Na, listen ko, ayaw. Ang ubang trabaho, pwede ra sa puton. Kami din, pwede sa puton.

0: dapat happy lang gid mi. Bawal sa mo diri ang kuan. Sapot. We are not paid to support. We are paid to make people happy. Ana. Siya mo nang lisod po ni mag-DJ. What if today, ganahan ko nga mag-sapot-sapot, mag-ganang kuan. Ino eh. Pero di natong topic today. Atong hasgutan, kanya atong letter sender. Kabaw magigong na yung mga tambag ang atong mga katropa din ha. Labi niya mga hawod sa gugma. Pero kani mga hawod kayo mo tambag sa gugma, no mo, pwede ka pila na nailan. Oo, ano magid na, di ha man dyan tamaayo. Anyway, naman di anda manambag karoon nga na sa pikas linya. Sure magigkuana ba? Di na nato ni Dugayon. Hello, may hapon. Kinsanig, taga-asa ni. Uy, karoon lang ka nagparamdam. Na, okay. Ayay. Anong masasabi mo sa ating letter sender? Hindi na natin to patatagilin. Wala. Uy, Mads.
1: Ha?
0: Kaya nangutana din hi nga ay, ako pangutana ba unsa may buhaton sa tong letter sender ani Ron?
1: Aw, ang buhaton nga maningkamot na lang gid siya nga buhi niya yan na.
0: Bitaw no, kalimtan na lang yang yang katong uyab niya nga ikasal na sa lain.
1: Dili po sa ingon nga sa'yo nga kalimtan.
0: Tinuod, tinuod.
1: Asad na nato ang panahon na maunay manghitak pa ati sa tanan. Unahon din nato ang atong kinabuhi.
0: Yes.
1: Maningkamot ka. Ang makatabaw ang mabuhi mo. Ang inong anak, dahalag wa siya.
0: Di na to kinanang huwaton.
1: No? Kapait no. Ingon na na, gide nga kung hangang maunay. Ang subkaroon. Ang gid po niya tugani, kinsa kong papa. Paita.
0: So mo na imo ang murag your greatest multo in life. Nga wa katog ani sa imong inahan.
1: Nga salbais man ning uban nga mga lalaki wa mo kog ingon nga tanan ha. Dili tanan.
0: Wala.
1: Si Doc Daisy buotan man ni. Eh. Iba Doc Daisy may lapo.
2: Ay.
0: Sip-sip kay kang Doc JJ ay.
1: Murag ni sakit mo na akong lugan, JJ. Ano? Ang sud karon wa abit ko sa ilas si papa di mo ani dahil siguro niya ang sitwasyon ba sakitan ka di na kita ni mo nga po'y inaan-ana din dili ko niya tabangan di ko tagal sa pinto di kina ko'y pailang bata
0: siguro mo po na no di mangod di na to wala man ta sa tiil sa atong inahan kung katong nahibuhat to niya kayo man ta kabaloon sa po iyang gibati sa panahon nga naa sa ato so hinaot ko nga dili sa dinana ang ma-experience sa iyang anak. Diba?
1: Oo, gani. Kung ano yung ipaningwa na ako nga dili sa ko may sama sa una ng ningagi.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mawala ako di Gideon. Dalam ko, igrit o happy birthday ha.
0: Sige, igrit lang di ha.
1: Happy birthday to Gino Gabriel.
0: Ay birthday nga ka noon.
1: I miss you, Gino Gabriel.
0: Ay,
1: happy birthday.
0: Happy birthday. Inako
1: nga, happy ka karoon.
0: Happy birthday, mabuhay ka hanggat gusto mo. You're so lucky kay ang imong birthday natunong sa imong adlaw na tawhan.
1: Ha? Ano sa mga pag-DJ, wadid ka na malikog dagat.
0: Ha?
1: Sa Nuan Man Road.
0: Ay, uno kay 24 man di ay. Uy, lisudaan din natin siya dad.
1: Ang karigo, dagat.
0: Lisod ka rin natag syudad, kaya di para sa mga dito itong naapamiog ko ay naapamiog ka ng probinsya sa una, mahinumduman ako, mang atugid mig falls. Kaya may dagat sa amuha sa Davao, ay dito pa ko sa kuan sa una, ang province sa Davao.
2: Ay,
0: layo mang dagat.
1: Balay, kaya naglain ako lawa. Muragwa po ka kayo sa kondisyon.
0: Halata, good ay. Makit, naku-feel na ako. Ma-feel na ako ang imuhang kuan.
1: Marato ako, Didi.
0: Salamat ka, ayo ha. Pagpagpaayo diha Miss M and thank you so much. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Pinagluyag ito. Dili to si Miss M. Ibang tao yung nakausap ko kasi yung Miss M na kilala ko super ano yun eh. Super energetic. Tsaka ano yun parang hindi yun ano. Hindi yun yung ano-ano ba? Manangyari sa'yo, Miss M. Pagaling ka lang dyan, ha? Pagaling ka lang, nandito ako, umiibig sa'yo. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Ayan! Ano po ka ba na nagmahay na ito, mga listener? Hello, maing hapon. Ikanta sa gigo ka dali. Ay, hello! Hello, happy listening. O sa naman, kumusta naman di ang Davao? Galing nang paghihapon mo?
2: Paghihapon, hindi na naman naghihapon.
0: As in, like, wala gigihapon, nag-unda ang pagtayog diha di ay?
2: Ginagmay na lang, ginagmay na lang.
0: Ginagmay na lang, oo. Ay, nangutan na dirig, unsa nga microphone imong gikapon. Grabe naman po din si kagawad ko, ano eh, Christian Amudja. Wala sa ko gikaon din nga microphone, oy. Pero gimingaw na dyan kong microphone.
2: Nakalimot yung kagawad sa microphone nga ni ano.
0: Oo, basta ako din, nihunat ko din kayo medyo size sa gitna ko ning microphone nga naa din. Anyway. Hindi na ako nito gayon kanyang katropang James all the way from Samal. Matin pa na. Sorry na. Patawarin mo. Murarajo kong nahubog diri ay. Murarajo kong nakatagay ba? Anyway, unsa may matambag ni mo, katropang James, sa ato ang letter sender?
2: Yun, binigyan na lang ning kabo karon sa atong letter sender nga si... Hindi ba mo ito, no? Hindi ko yun nga ikalimta ni pangitabo, alabi na kay nakataya, ginang yung ginabuhi na yun eh. Labi pa yun nga gidiyahan sa gitag pila kalit sa iyo eh.
0: Paita eh.
2: Bisan tuwag ko nga nangit man tuwag to si Don nga gidiya niya, pero...
0: Pero ka nakalit gihapon ba? Oo, paita.
2: Kalit ang gihapon.
0: Yes.
2: O man nag... Pero sa akong pagsabot, DJRC.
0: Sabi pagsabot ni mo.
2: Before siguro na naitabo na nga Lidia, nag-gitsi doon sa ere. Kung may nasabta, nag-gitsi nga mga timailan. Yeah. About me doon, di ba?
0: Ano lang ka lang, ginatawag mo in denial.
2: Kasi primero, wanta, active pa siya nga nagkasuri dito. Mm-hmm. Sa, mismo sa bahay nila ni Eva. Tapos, nagkaanam. Hangit na nag-gitsi nga, siguro, para mag-gitsi. Mm-hmm. Nga doon na nag-gitsi siya, kung nag-gitsi. Kaisong naging gumusulti na iba sa tanan na nagkapabuntis sa punsaglahe.
0: Okay. Kapuyang ano eh. Ano masa di mga laki eh.
2: Maugani. Nga, ang gato mga lalaki nga nagtinaro, madamay na lang. Muna nga, bisan bang din kung mingon ta nga biyaan na to ni? Kung doon na lang sa itambag ni mo, sama sa katagitambag na lang kung ito ni Ay pang mga simana. Hangin mo na lang mo ito na naed. Hangin mo siyang itatro, kinagin na lang sa pagsustinto na lang. Ayaw di pa mugos ang itong gagalingon, kaya kung di pa mugos siya may itong gagalingon, mas labi ka pang mag-antos o bayo. Ayaw yun, kaya ipamugos ang itong gagalingon, kaya sa amara na nanikuha ka bato o gibukbuk ni mo siya mong ulo.
0: Aray.
2: Tinood mong good. Kay sahay magunakan balik ulit ang sitwasyon na igugmata niya tapos siya ka na igugma na to na ipamugod sa tunga itong kagaling no, na pangapangota na magbalit ba yung kapag hapon na na mga nga nga ang tambungan din ako mo na binatong katong tambungan pa na ko mga almost 3 weeks na gito na usama po ng mga pangitabo itayot lang yun ang imong katungod agi sa bata na lang.
0: Yes.
2: Para matagal po huwag na ang sustinto po ng mga bata po. Eh, di sa doon po na. Saliwag na ang kaling nanawag ako. Ayan lang sa yun, di after ani. Doon na po ko'y ginasipra pa ng mga atong tumunon. Pag sinabda na ilang tanong.
0: Isip po dahil niyong mga
2: tumunon. Okay, naman ko'y tugtog karong sabi doon mga gunari di RC dito sa kuhan sa Iligan.
0: Busy, di gigang
2: ako. Tugtog sa sabi doon niya. Dato'y ginasipra. Mamangani nga, di ka na tong Lunes, hangtod gahapon, wala ko nagatawag kay natin yung ginasipra lagi ng mga importante kaya ng mga tugtugunon. ino nang katunguban na reliyon na lang pero ang kining kinasipra gyud ako man ni lisod gyud kay dili pud komon nga mga pisa pod DJ kanay balogi kana basta dili komon nga pisa. Lisod gyud lisod mo mga kwan bisag bisag kadunggal ni mo nagataha pero pag dili mo na i-search dili mo na mamalayan ako mo ni title ni kanta ha.
0: Kinahanglan i-familiar gyud tawon.
2: I-familiar gyud mo ba?
0: Yes. Anyway, so busy jud ay kakaron.
2: Oh, mo na nga. Sila ka adlaw nga ako yung madunggan.
0: True. Kana bitaw. Gahapon wa pugka na mo na dunggan. Unta ko ipailaila sa imo ha.
2: Si kini nga na to?
0: Si Inday Renee.
2: Inday Renee.
0: Oo. Renel, pero Renel ang pangalan, pero Ronelo pagkabuntag. Anyway, salamat kaayo katropang James all the way from...
2: Ay, mag-reply ko.
0: Of course, go ahead. Ayan.
2: Oh, mag-reply ko sa mga kaoban ni Pobiri Karun. Nag-kwa, nag-along agong sagain.
0: Wow.
2: Nag-lutog siyumay.
0: Ano, kadaghan mag-luto niya, oy?
2: Oh, niya, nag-kwantod, nag... Nagkutaw po sila diri o kiniing, Diyos mo siguro nilang ikutaw. Tinanaw ko yung nga lang kung saan ka, Diyos.
0: O, kami pala sponsored ta diri.
2: May magtubo po sa kutang po nang kayo kitayo.
0: Correct.
2: Ano yung... Ito siya na di Diyos eh, kayo mapalit ko, ana.
0: Asa?
2: Itong pan, tubo.
0: Asa, wala diha sa inyo ron sa mati? Wala yung nagkuan diha? Distribute?
2: Hindi lagi taon ko mati lagi.
0: Ay, oh, sorry, samal. Kapuya, manyo mo siya nita.
2: Kala din ito, huwag mo kung nakatrag palitan na.
0: Kisa magunita ka mati, Gon? Kapuya, stadol.
2: Sila ni Lorna, o kang wife na si Judith po niya, nag-prepare po sa merienda na mo karoon.
0: Shoutout ko sa imong wife, si Judith. Judith.
2: Ingon daw ni DJRC. Shoutout daw.
0: Ah, hello Ma'am Judith. Pakapihatan niya. Pag makalaag ta kung kanang samal no. Kanusa na dugay may ko naglas na kung laag samal 2000 siguro 2000 siguro 15. Oo, nakana ko din ha. Naglaag jud
2: niya. Ano gyud lagi to kay
0: okay na kay to.
2: Wala gyud.
0: Bata pa pug ko ato karon mag 30 na man.
2: Oo,
0: grabe dugayan ay. Namin gipalit gipalit ato nga yuta din nga ba layo lang sa dagat.
2: Mag-istoryo na kaya sila po musunod.
0: Ay, o, di na lang sila pa-istoryahon, ay. Sa istorya, sagot na din. Ito, shoutout sa mga taga-mati, no? Sorry ka, ayaw ang taga-sama. Pimintin na kumayalaan o ka ng mati. Anyways, katropang James, thank you so much. Katropa mo.
2: Thank you sa Kinabibok, Bisaya, sa Mindanao.
0: Ayan.
2: Nga naminaw ka ron sa XFM.
0: Ayan. Thank you. Katropang James, katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
0: Ay, ano lang, ganahan ako mag-i-chika ni katropang James. Katagtaon mo kung binawaan siya.

tropa. Oo, pwede pa, open pa akong linya. Pwede pa kumudawat o caller. Anytime, anywhere, any. Pero dili, in a station, dili lang sa tuwa. Sa ato ang letter sender. Muna tradyog ko sa imo ang tambag taod-taod. So, kawa pa may nitawag. Ani sa paminawon sa nato ning isa kasunata nga akong ihatag ni dedicate ko ni sa imo ha. Here's Danielle Bedingfield. You're not the one. If you're not the one. Then si Kinsaman. Why does must? If you're not the one, amo ra bang silingan?

na. Ayan, ako na yung basahod na na. Kaya na yung, anong wala mo ginabasa ni mo nga mo ang comment? Ito na, oh. Oo, importante, bahalagi biyan, importante na tilawan. Oo, mura nang giingo nga, hindi man tayo nagkatuluyan. Okay lang yan, nagkatikiman naman. Kay mabura kayo ang kinabuhi, dapat mo tilaw tagdaghan nga binuhi. Sama niya, kagawad. Ay, grabe, hindi si kagawad, ha? Niya, hira bang niguso no, di raba buhi, patay raba. Na. Angie Remo, hello po. Lowin Arnado, mayang hapon. Julius Borbon from Roja City, Capiz. Naminaw ako sa inyo. Hello po sa inyo, ha, diha, sa Roja City. Apil ba ang Capiz sa ato ang pag-hook up? Dili ko sure. Can somebody confirm? Aking minamahal na mga katropa. Dahil pag ganun, bibigyan ko kayo ng pangmalakasang agu dinhi. Diba? Nga amigo nga konsihal, maing hapon DJ RC. Shout out ko sa ako ang mga amigo. Sila konsihal, sila Lorvik Maranga o konsihal Joey Peñas. Okay. Binalik daw yung mga drama DJ. Ambot, dili ko faamot lang. Bot pasabot ay ni binalik ni. Oh, pangutan na to ato mga kuan be. Ato mga producer. Di bakit yung binalik kung gano'n? Anya Vesa Nunoy. Happy Fiesta Tabuelan Cebu 2026. Ayan, happy fiesta daw din ha sa Tabuelan. May pagpaminaw sa inyo ha din sa Tabuelan. Hello po! Magandang hapon sa inyo. I hope you're doing well sa adlang ko ay. Adlang, what do you call this one? Miyerkules, of course. Miyerkules kay kuan man ko.

Ayan, babasahin natin. Nag-loading mong siya gamay. Eh, mo na mong process. Gisya dapat. Hindi ng internet, boy. Maojud ng biktima sa mga pagsalik nga bakak, usahay ang mga lalaki dili kasaligan. Igon si Gauden siya lapuot. Matod pa niya. Mura lagi na balik ang drama, au basin sayop lang ko. Say mo og mga pagdudad lagi diri. Amot lang. Muna giingon na to, nga tignan natin.

0: every ni minaminaw dire sa may ASI merchandise. Medyo di man excited. Ah, okay. Ayong hapon ang shoutout from Nabunturan, Bravo de Oro. Oo, sa tanang mga Bulanon, may hapon sa inyuha din. Okay, may hapon po sa inyuha din ha. Ah, napaisa ka caller. Hello po. Sorry, wala na to nabansin na yun. Okay ra ka niya? Okay ra ka?
1: Okay na kayo.
0: Nalain gani na siya. Ito ka nalanggod. Kinsa day ni?
1: Tawino, pwede mo.
0: Oh, sige, kinsa gani ni?
1: Tawino.
0: Kinsa gani ni? Ay, si Eman man day ni di ay. May pagpaminaw, Eman. Kumusta ka naman? Sa adlaw nga, tawag ini man, adlong Miyerkules.
1: Hindi, nag-uwan ka diri, ha?
0: Uwan di, Karoyn. O, lami kay higo pong kapi basa inaana, basta uwan-uwan. Di ba?
1: Alam ko rin, tawag na rin rin. Pagkamot na ako, gikan ko sa bit.
0: Ah, sa kagikan?
1: O na. Gikan sa bit, sa kanina.
0: Na, onsa-onsa?
1: Gikan ko sa halilibit.
0: Asa naman na? Asa na, uy?
1: Dere na siya mo, ha?
0: Nakusama ka dito.
1: Ay, siyempre, anong... Namatay nga si Felicia lagi dito.
0: Mawamang ka. Mawamang ka yung mga historia. Tuo raman sa buko. Ay, ako eh. Hinani nga ba? Nakani.
1: Ay, nga, manggod ko.
0: Minaw ka. Minaw be. Gibalik ang drama, wala.
1: Ano sa drama?
0: Oh.
1: Gani na wala ko ka paminom niya. Karon po. Turnout. Turnout. Hindi dire karon.
0: Ah, wag ining laki. Lagi na ang rason.
1: Ay! Dili, nagnawag ba rin ko?
0: Dili ko eh. Ay!
1: Nami na mong kondisi sa iyo. Nami na mong kagaling nasa.
0: Di mo tiyukong. Di mo tiyukong istoryahan ng mga baka kaman. Ayaw ko pa makak na ko, Eman. Naminaw ka na ako kagaina, wala.
1: Naminaw ko sa intron pagtawag na ako. Pinuntay manimuwa. Pinuntay manimuwa mo.
0: Saboy pa sabot, ani, sala pa na ako. Sala na ko, Eman. Sala ni sa technician. Ako'y mapasailan, Eman. Ayaw, Eman, kaya masalitan ko. Okay. Bitaw, Eman. So, wala ka kapaminaw sa atong drama?
1: Wala lagi ka nang na-outreo niya.
0: So, unsaon maninay mo pagtambag ron?
1: Misang kailan po?
0: No? Ano? Huwag siya, oy? Kapoy kay si Eman.
1: Ano yung mga kagusagod?
0: Basta, paminaw ha? Paminaw.
1: Okay.
0: Muhunat ko. Okay.
1: Pasa man.
0: Ang atong istorya karon bahin ni Kebam. Ang ato ang... ato letter sender. Si Eva di ay si Eva. Eva. Emma o Eva? Ang sama niya pangalan?
1: Ima.
0: Giilat siya siya hanga. Nakarelasyon na pabuntisan siya, gibihaan siya. Kapagkasal sa lain. Wala problema karon sa naman daw niya ni. Tapos, kaya ba na ipaglaban na ilang relasyon? O, delete na lang, kalimtan na lang yun sa dayon. Ang sama yun. Ang sama yung angin buhaton, Eman. Suti ko, Eman!
1: O, kalimtan na lang yan.
0: Diba? Tama. Tanawar, ha? Naraman na isa yun.
1: Huwag pa na natin. Huwag sa ako walang kabahay. Hindi ko matalimot kayo. Nagoy pinagdaanan.
0: Diba? Pinakatropang Christian, kagawad Christian amon siya. Lisod yun na, basta nagkatilawanay na, paita. Ansa.
1: O balik ito sa mga penumpluman.
0: Pagpiyong ni mo sa imong mga mata kay anaadi ang imong mga alaala. Diba?
1: Oo, naa. Tanaw na yun itong makita. Ano yung larawan?
0: Larawan ko ba? Ayan. Ikaw ba, inaana po ba ka? Makahinom-num po ka sa mga kuan? Mga larawan ko pa sa ninyo?
1: Ako?
0: Dili, si Doc Gigi. Ayan! Ako ba? Lagot kay ka man ay. Sa mga gidman?
1: Ikaw ba rin? Ito ako kung buwan mo. Ikaw nun. Gusto nung kutikon. Okay. Dito po sa bugay ng alpan. Dito mo ba?
0: Yes.
1: Yeah. Isa po na mo. Dali-dali lang kita kay. Ang dali-dali mo. Ang dali-dali. Huwag kamali-mali. Wala nga.
0: Nagkaluya.
1: Pabotol ang panahon.
0: Nagkaluya ang akong gibati. Di ani mo.
1: Ano man?
0: Nagkaluya ang imong tingog. Uy, wala natin yung oras, Eman, oy. Sa'yo tawag og ma-Eman, B. Sa'yo masag ka manawag. Uy, padung naman kumahuman.
1: Kasi, ulit-ulit ko kay kasi makauli ko niya. Mura yung bantayan ako ang silipod na nangyik. Epic na nawa.
0: Asa din mo ginabutan? Ginabutang di ay.
1: Ano na, sa bagay kayo, maulan ko ng silipod. Kaya dahil ako ng silipod na ng silipod.
0: Mauaw ka?
1: Nagugulay ako ng silipod.
0: Sige lang. Paabot na lang kung uli kag balay. Salamat, Emma. May pagpaminaw. Ha?
1: Uli ang pag-yukera.
0: Oo, unya na. Pagbabay sa kawa na overtime na. Dugay kay kamulahos. Okay, shout out.
1: Nagtag ko pag-aray mo sa buhay.
0: Ang sansa, dali-iri mo sa to eh. Kasi si Emano, saka gitumaraan niya. Lasto 50 na mga katropa, wala ko igong oana. Pero day no, ako lang maingon sa imo hay no. Ayaw nagukda mga butang ni palayo. Kasi sometimes, gi-remove na siya sa Ginoo tungod kay adunay purpose. Purpose nga. Tuyo na siya nga, dili ka magdugay ni anak, kay dili na para nimo. Kung sa may nahitabo karon nimo, adunay rason o gano'n nahitabo sa imo. Ay importante, matod pa ni katropang Christian Amon dyan, nagkatikiman kayo. Ayaw gini si kagawa dyan. Bitaw? Adunay mga butang adin ni mo kinahanang ipugos. You don't have to force anything. Para ni mo. If dili, dili. Kaya wala naman kung ikong oras mga katropa. Di nilang kutob nga itong X-rated drama. Kapansa ko partner sa Pikas Law, katropang Doc JJ. And of course, ang itong mga kabanan sa istasyon. Nga ito ang station manager John Lemon Chavez by King. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Sa 88.3X FM Cebu, katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert nga mubulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod. Daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
5: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
0: The Secret of Health.
5: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
0: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
0: The Secret of Health.
1: Shira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuntos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na ko pagtin-aw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
0: Exciting!
11: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Zone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matadog ako kay Sirin doon, at istingan daw. Try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abong, pasok sa kumata. Na magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po dunya, nawawala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is galona. Senyor Rosette. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sestapane. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
0: Sestapane. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapane. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Garon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: kaplodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawo mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among? Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot.
1: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?

0: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay Cebu. Na initubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
2: The Secret of Health.
5: Si Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelo, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kayo sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jane, usakag graduating student. Sige na dyan kong kapulaw o tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halab na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige, lo,
3: Ibutang ang sinako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
11: Batogol taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative,

0: Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
1: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya na kanya, salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
4: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya, upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Mga katupa, exciting!

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Hoy mati, kalang uban niya, gamay lang ani kay away, nagbulag dayon. Excited.
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Cavite. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
12: Mga katupa, exciting!
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
0: O ba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Manghiis ako?
1: Mm. Oo, asa man ka, Tap?
0: Manghiis ko para muda ko punin ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion. O mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay. Kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirmingga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko. Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert na yun, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tornyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, so gayon ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting.

0: tatangi ang programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unun sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
3: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong nga balatian.
3: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santone Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
3: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santone Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs, Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
11: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
14: Kaplodi!
12: Uy, tita!
14: Tugnaw ka ayan, no?
12: Piting tinawas tubig ba?
14: Tap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
12: O ba?
14: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
12: Excuse ha? Mangiis ako?
14: Mm. Oo, asa man ka, Tap?
12: Mangiis ko para muda ko po rin ako.
15: Exciting!
10: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, exciting!

0: Camino Car sur XFM.
1: Uy, maring, maring. Pagkuratira ko ng iyong pana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.

0: 18 years old. Papasalamat ako sa Santom Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santom Plus kasi effective siya.
1: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nagupaingon sa Santom Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santom Plus, herbal capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika Nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubilig yun pa yun kini.
5: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
11: Wow!
10: Bidaw-bi, pila ka rin ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
12: Exciting!
13: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
3: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exa

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Apo, RJ?
3: Ah, ito man, Kapitan.
2: Eh, tago, kay. Naimuhang teacher ning absent ra ba ka?
3: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absent ko.
2: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Kaya, Sakel Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Ano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal.

0: antiviral, anti-aging, og fresh skin. Mag-clear skin herbal soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunfone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunfone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Sunfone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok. Unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Sunfone Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
3: Sunfone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfone Vitamin C.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
7: Exciting!

0: usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Sige. Ani, oh. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabson. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
2: Bisin ako, Inche. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
1: Pabayra na lagi na, oy. Exciting?
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
5: Ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Rental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata ko unun sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
11: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga kabalatian.
9: The Secret of Health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
12: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
13: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
15: Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
16: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
17: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
3: Wow.
2: Binaw-bi? Pinagalil kay inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
0: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa ang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Gano man?
1: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyay good ninyo para masagdan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lamda dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang

0: makasakit nga virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
0: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
2: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santhan Vitamin C.
5: Ako si Orak. Bago ko muad to sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Santhan Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santhan Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-Vitamin C na mo. Santhan Vitamin C.
4: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
8: Wow!
7: Binaw, be? Pinagali ka yung chest na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay daghan ba kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: Missä kai? Sikä pitänyt Ludi? Se on sekä bas. Uu, dynhi. Ka, sama kakaan kehi nuktuk mkädi, ha?
1: Kun sinsa kayo kumutan au sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Kusimilisa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Pascal, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Pascal.
3: Santo Pascal, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklarulad din og madugoyan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33, Anios at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbon ako, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Sa kanlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naala mo'y mga bagong blip.
8: Yeah! Yeah!
0: Oh, naala mo'y mga bagong blip. Okay, silda unog, silda dos, pagtapog mo. Oh, sige, pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, excited!

0: Dan Ludi.
1: Mitra.
0: Ano nga po tutnang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Unya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee.

0: with Premium D3 Coffee.
1: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preschool.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apa, sa dihang, sugan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka balti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.
7: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Ơi, mệt ra.
1: Lì bông cơ bà.
0: Nga nông nâng lì bông măng ca.
1: Quân cho cô bì lì ơn. Cả nàng. Cả bà. Ồ bà mệt.
0: Ai nà ả rà nà xe mù hà đồ đông mệt ra. Cùng đi tù ca xa gua bà. Nga bà xa kì tàn ra ca. Ồ, đi tù ca xa pangit. Nga mạc xa kít im mông mata.
1: Exciting!
2: Atingi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
7: The Secret of Health.
8: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yung taminom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
7: The Secret of Health.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Santon
9: Ako si Aileen Osaka Sales Clerk Tibok Adlaw nga tindog sakit akong tiil samot na nga na ako'y rayuma giim na nako og Santon Plus Gold duwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini
4: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mama pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
13: Exciting!

0: piercing. Ano bitong gikuot-kuot?
1: Waka ko ya, pe!
0: Ano gikuot-kuot man ni Wawa?
2: Isi!
0: Sakit kaya kuti! Alangan kay katulmangod kayo siya kagayin na so akong gikuot-kuot ang ako ang basta akong tiil. Kay kuan man ka ng katulmangod siya kaayog yun. Kaya feeling ako na naipit o marag na naipit something sa sulod na marag itubo na akong kuko karon kay nagmahay-mahay ko. Sakit ka, abdos kaayog yun. May gabi ipo sa tuang tanan. Welcome po sa ang programang Putahe sa Gabi. Igipaluyuhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po sa papaligon sa ang immune system, ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Bi, pangit kay ang panahon, no? Matingalan na lang kagaulan, gainit gaulan. Basing nihinay na naimu ang immune system din, ha? Basing unyag nagkaluya, nagluya ng kagmaayo, nagsakit na kapag-ayo. Ayaw ba kalimot, ha? Pangsagang gini siya sa mga pangit nga panahon, sa mga sakit-sakit nga bit-bit aning pag ulan-ulan, pag sobra ka init nga ulan na pod, init na pod, subaw is real. Inumagid permanente nga to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit gini siya sa mga suking butika like Mercury Drug Store. Available usab sa South Star Drug, available sa The Generics Pharmacy o sa Generica Nationwide. And good news mga katropa, tungod kay available usab diri sa tuang estasyon sa XFM Network Philippines o diri sa XFM Bukidnon, saka lang gid mo sa second floor sa Tala-Tala Building sa daang PhilHealth Office di Scarbahal Street, Malaybalay City. Welcome once again sa itong programang Putahe sa Gabi. Inyuhang madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And good news sa mga bibi nato nung pila kagabi na nag-try o contact sa tua, naana tayo text line. Kabalo kong kapang luod na mo, basi nga tingala na mo nga, ay nga nung, maghubo sa ako, ve? I felt so, like, very hot in this world. Wala din ako na on ang aircon, so nikalit na siya o ganang kaegang. Ayaw na yun! Ayaw yun, on kay naakoy ka ng kuang, ginapanugnaw ko nga ang buhit. So, okay na ni siya, lumalaban sa buhay. No? Managiingon din ha, abing, bahalag ka ng maglain ng imong paminaw, basta kay kaya pag ibaktas, hala, baktas! Pero bitobi ha, oh, nga to ang programang Putahe sa Gabi, madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao, and madungog usab sa radio station sa Radyo Amigo. Ato ang bagong hotline number, pwede ko ninyong i-text diha nga number ha, 0945-443-5869. Akong balikon, bigka balukong kapang luod na gid mo, 0945-443-5869. Mao ka na siya nga to ang bagong numero na pwede ninyong tawagan o niya taod-taod. Ilabi na po sa to ang Putahe Confession o sa kabibi na to ang nisalig sa to ang program mga magpagawas sa iyang hinanakit. O, sama kagahapon na grabe gito, no? Kumusta na ka? Ah, balita ko. Nag-block. Balita na ko, gi-block na ni guy si girl. Finally, murag na-learn na gid nimo ang nakuha na gid nimo ang self-worth nimo, no? Pag human sa gipang-ingon ni Double V kaga V. Di na jud ka mabalaka. Finally, nakat-on na gid siya sayang dapat makat-una. And once again, 0945-443-5869. Nanay ni Suway og miss call, and yes, you got the correct number. Okay. Muna na nga number ng imong miss callan, so tama na siya. Ako ano ng number. Kapansin mo, gabang hubag akong now. Road to kanang nag-unod-unod na gigubi ang ganahan ka ikuno kay tungod sa pag-inom nato sa premium D3 soft gel capsule. Oy, sa mga ganahan manambok din ha ka naging mga parehas na ako kapayatot gyud nga sa una nga akong timbang gyud 38 kilos ra gyud ko and dili siya normal sa ko abi ilabi na sa ko ang edad. So oh, sa mga gusto mo bugat-bugat ya gamay, sa mga gusto magkaunod, inom gyud mo og premium D3 soft gel capsule. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Na na na. Ano eh? Yeah. Ang ating survey question for tonight, hatutusap ko na to sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po, pang-international na gasolina po ang atang gipangita, kanang gasolina nga dili basta-basta o gasolina nga ampingan ng imong sakyanan, na imong motor, ang mga makina hinluan, pili agyod ang L.E. Leon Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa bukid noon, naa kitay branch siya sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Kanang gitawag nila nga Shell Kasisang Mauna Na. Ang atong Sir BB question, unsa daw ang mga istorya? Nalisod, tuhoan! Oh, magkapagaw-pagaw gid ka, labi na ganang na ay mga dagkong burit sa, oh?
1: Binot-bot na po!
0: Kanagong maingon siya nga, parehaan na, oh. Mga istorya nga lisod kay tuuhan, maingon nga, wala bang kung nagbinuang ni mo?
1: Unsa daw?
0: Wala kung nagbinuang sa imo, ikaw gid akong love. De. Binuan. Pero bita ako na may mga ma-share din ha. Aka ng mga istorya nga lisod kay tuuhan. Kana kung makabuhi o guan. Pwede rin mo nga mag-text once again sa 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Yes, live meron. Makita lagi niya ito ang kaanyag. Kaya sin, diligin ako ni kamahayan akong kaanyag. Char lang. Bahala, wala ko'y panudlay. Guys, wala ko'y panudlay, guys. Sige, pali huwag ko pa-follow, pa-like, huwag pa-share. So, 101.7 XFM Bukid Noon. Follow ha, like, huwag share. Pag dili ka follower, dili ka maka-comment sa amo ang live. So, dapat naka-follow ka. XFM Bukid Noon News Entertainment and Live. Ay, nabi, silipon saan ako kung TLB. Nagdudugo pa naman. Iresi. Kinuot kasi. Sa XFM Bukid Noon News Entertainment, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And a good man sa XFM Pagadian City, Ipil Zamboanga, Cebu Gay, Cotabato City, and of course, sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Hello, hello, hello kay Mommy Jacqueline Labis.
3: Thank you.
0: Yeah, sa Hong Kong, maing gabi, Amy. Salamat kasi mong pag always nga pag-subaybay sa tuwang programa. Ako ang manghod, si L. Jane Adaya.
3: Thank you.
0: Maing gabi, manghod. I miss you so much and hope to see you puhon-puhon. Oy! Maing gabi, isa ko ang pods. I'm so proud of you, pods. As in, super palakpakan po na to ang pods, oy. O, ang Ninong ni Carly. Ninong ni Carly Karim. May gabi din ha, apads. Donkski Romeo. All the way from North Korea. Sana all taga North Korea. Love kay Tika. Oh, mo niyang yung ingon. Oh, isa sa mga istorya nga lisod kay tuuhan. Love kay Tika. Di Tika. Biyaan.
1: Binot-bot na pod.
0: Ni.
1: Waka ko yape.
0: Kaya mo yung gunaan nga istorya. Sa tinuod lang, kapag kagod na ako sa, nga na ako sa part na, gusto gini mo isave ang inyong relationship. Yes, mutuho kita, ana. Calling the attention. Kaya mga ingon ana nga istorya, good. Sa bagay, di po na ito mablay mga uban nga mutuho. Kaya syempre, unsa raman taon ta, tao raman taon ta, luya baya ta. No? Ang weakness gyud ba nato no kanang pasaasahon gud ta ha no? Kanang pasaasahon ta nga love lagi tika lagi ibibigay ko ang aking kaugalingon sa imo kay love tika ajumog patakaan lang ajumog tuwan lang mga
1: binatbot na pod
0: oh kay lisod na kay kay mga iunaan na Danny Cayetano, maayang gabi, Ibi. Watching from Igacos. Oy, salamat.
3: Thank you!
0: Si Luna Baduy, see it all the way from Dumaguete City. Maayang gabi din ha. Si Junlin Runs, maayang gabi po.
3: Thank you!
0: Uy, ava, ava, ava! Hala, double B, palapin lang gina ako ang mga katikaran din ha. Ang kagikot-kot, gina ako ang tiil. Gaina, double B. sakit talaga ngayon. Mahapdi na talaga. Sansya na, hindi ko siya magawa sa opisina kasi. Alay, ganahan kayo sa ako ang kauban karon na kayo naka-uniform, gyod. Nag-uniform po ko, Double B. Sige. Ala, nasaba, nanuon ko sa kong ka-open da. Ingna ko, bibidya kung ready na ang ato ang isa ka-frame diha. No? Hello, Kang! Kagapi, Jared!
3: Thank you!
0: May gabi, Ibi. Si Sena, may gabi po all the way from Malita, Davao Occidental. Ay, kalayo po sa tunong abdan, uwe.
3: Thank you!
0: O, si Junlin Runs, once again, may gabi din ha sa imuha. Si Fading Echo Zion, now I see you nagyod, watching from Dulho, Fatima, Cebu.
3: Thank you!
0: Oh, ganahan mo ako magpag-cute mo. Sige, ni ka nang... Oh, yan. Dabi ka

0: Lay wala na katong tingog. Dapat katong akapela. Katong music lang ba?
1: Music lang.
0: Music lang kay kantahan na muna siya.
1: Ah, okay, okay.
0: Oh, nangita mo guwapo. Double B. Yeah!
1: Yes, maayong gabi sa itong mga suking tigpaminaw diya sa Visayas of Mindanao. Na po din yung katropa si Double B. Late na po ni Anhi.
0: That's okay.
1: God.
0: That's okay, Double B.
1: Sa, kung sa, samo ang panino, namimo na gyud ko.
0: Oy, may double B, andam na ba ka sa to ang drama for tonight?
1: Ay, andam na. Basta kay andam na po nito mga suking tigpaminaw ninyo sa radio o sa to ang live.
0: Facebook live. Mabit akong giingon kang Double B na pag naan si Double B, kanindi magiging siya usahay na not all the time naagit si Double B, kikabalo mo, busy kay niyang career.
1: Sabta lang dyan ko ninyo mga katropa kay... Nagyud tay aside ani atong mga kuan mga commitment dia sa inyo ha.
0: Mm-hmm.
1: Napatay kuan pod laing gikabisihan.
0: Yes. Oh, mo gid na siya. Double B, sorry kay pagaw ko karon.
1: Ah, okay ra kay na.
0: Pila na. Dugay pa maabot akong lapil, bay. Dugay pa maabot akong lapil, Double B.
1: Agoy ka, basig to pa to sa China.
0: Ay, mo,
1: nabagyuhan pa.
0: Nabagyuhan. Nag-una, napagaw, nag-ikutuwik sa ning pagaw.
1: Oh my God.
0: Muna nag-iingon, Double B, na tell me your job without telling me your job.
1: Okay. Just listen.
0: Oh, just voice. Listen to the voice. And balaan ninyo ang si trabaho ni...
1: Yes.
0: Ay, nako.
1: Tindagan kay sila, Bibi.
0: Si Sena, ano siya? Normal voice lang ba na ni mo, ma'am? Or like, ginamodulate ni mo or what?
1: Hey.
0: Sige ha, palungon na ako ang microphone kay ngayon siya modulated daw ni. Huh? Ikaw tingog de Double B. Wait, akong ipalong imong microphone. Nabuang na. Modulated lang pa daw ni akong tingog, Double B.
1: Ay, modulated. Dile, oy, original gini siya, mga katropa. Original yun. Bisang pag maanin ka sa personal, makikita mo, conversation na saya. Di ka ganahag undang og istorya.
0: Modulated akong tingog, ha? Dili gini siya. I swear to God, dili gini modulated akong tingog. Mauna gini siya.
1: Kurik.
0: Pero sa karoon daw, pagaw-pagaw pag gini. Pagaw-pagaw pag gini iyo ang Disney Princess. Saan
1: na lang ka, no? Bina pagaw?
0: Og dili ni siya pagaw?
1: Oo.
0: Mas.
1: Dito.
0: Mas lami.
1: Muna, swerte kayo ang nakadaog ani niya. Swerte.
0: Ay, Double B, ang ito ang text line na usab na ha. 0945-443-5869. Pero Double B, ka ba na baka usually unsa yung mga rason nga nung magluya ang usa ka babay?
1: Magluya? Unang-una, way kwarta.
0: Aha.
1: Ikaduha. Wala gi-communicate sa iya, hangi expect nga mo communicate sa iya.
0: Dobby, akong isilip-silip ako ang bulsa mo. Maganda ikaw kwarta diyan. Wala gyud. Ikaduha mo ito siya o basing wala istorya sa katong gusto niya istoryahon.
1: Yes.
0: Ang ikatulo, Double B.
1: Basing nagwala gi-kuhit gabi eh.
0: Kana! Mga akong giingon sa imo. Kana, B, kabalo mo, isa sa mga dahilan nga nung magluya ang usa ka babay. Babay yun akong pangutan, akong iingon ha, kay majority yun sa mga nagluya, mga babay yun. Number one, dyan sa tinuod lang, wala kay kwarta. Pero, ang pinaka number one nga makapa-unstable sa imuang emosyon is wala ka ginakuhit sa imuang partner.
1: Ay.
0: Nga nung wala man gikuhit, Double B, kay
1: kulang. Basta na problema.
0: Kulang sa kusog.
1: Kulang sa kusog. Wait, problema mga katrupa.
0: Yes!
1: Ani na dire sa XFM Bukidnon kay dali daghang stocks dere sa
0: Turboman Enhancer. Ang atang Turboman Enhancer, B, pampadungag niya sa kusog. Ilabi na sa mga kalalakihan. Sa mga kababaihan, kung kulang po sa kusog, magluya.
1: Pangpadugang sa lahutay.
0: Ayan. Oo, mo na, Binga. Kung ganahan ka, nga mas madungagan pagidang imuhang kusog, mababae man ka or malalaki ikaw, sa 85 pesos ni mo, sulit na sulit po, tatlong araw, duha or tulo ka adlaw, nga nindot kayang imuhang paminsar tungod kaya nga itong Turboman Enhancer makapadungag siya sa kusog susulod sa duha or tulo ka adlaw.
1: Sa iyo nang kag tulo ka adlaw unya only?
0: Ah, yes. Kung wala lang trabaho, Double B. Ay, marag na-remember na po na ako ang amigo, Ani. Basta, chikahan na ito na siya, Onya, Double B, ha?
1: Okay.
0: Basta kay, kung kulang sa kusog ang isgutan,
1: Turboman Enhancer!
2: Turbo user, atong paminawan. Ako si Danilo taga San

0: nandub kay noon. Pagkadungog na ko sa Torbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes usang maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
2: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig o pang long-lasting.
2: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
3: Wala o halagid ka, Pioy. Karon pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas.
4: Oh! Turbo, food supplement for men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa pre-

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina bag-o manunta ni gasolina manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Alright. Kalain, uy, murang magka ng scripted. Balik ito sa itong programa, karong gabi una, biha. Ang putahe sa gabi, and of course, ang itong programa, hatod ka na to, sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Nakubi ka pagkakape ang istoryahan, labi na kung panggabi ang imuhang duty. Importante yun nga, kanang nagmatagid ka, diligid pwede nga magduka-duka ka din, ha?
1: Yes.
0: No, di ba, Double B?
1: Of course. Tukut-tuo. Labi na sa kanang mga gwardiya din, ha? Mga...
0: Mga pump boy,
1: mga
0: pump girls.
1: Pump girls, mga sa amua sa ililyod, FEC among tawag na, four-court service champion.
0: Diligid pwede nga magduka-duka kay basin, yes. Mawadaan mo customer, mawadaan mo gamit, makawatan mo din, ha. Morang kung need ninyo og kaping, kanang kaping nga diigin makapainsomya sa inyo, ha. Pag-abot sa panahon nga ting tulog na.
1: Yes.
0: Kanang kaping nga matambalan po lang imong balatian, pag-inom gyudog Santon Gold Coffee Mix, ang kaninot ana Double B na asya'y glutathione and collagen nga makapahayag bud sa imong pamanit.
1: So, but sa bot, di ka lang nakapangapi, nakapanambal ka na,
0: Nahamis pa ka.
1: Nahamis pa ka.
0: Makapahamis gusto sa tinuod lang niya, makapasmooth sa imong skin.
1: Diba?
0: Available na dali sa toang opisina sa XFM, Bukidnon. Available usab sa Mercury Drug Stores, the Generics Pharmacy.
1: Saka.
0: And of course, sa Generica Nationwide. Saka lang.
1: Saka, alam mo.
0: Saka lang.
1: Palit
0: saka
1: na mo
0: akit lang.
1: Available din no sa XFM.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Hi po, Cindy. May gabi sa iyong duha ni Double B. Or salamat kaayo, ha.
1: May gabi
0: si Bongbong ng Bohol.
1: Wow, Bongbong, ha.
0: Mga bong, musta mang kabong. Nagkagubot-gubot na itong Pilipinas, bong. Pero hilom-hilom raman ka, diabong.
1: Musta namang malita na ito, diabong.
0: May gabi, diabong. Pa-experience sa pag-mili, diabong.
1: Pipike.
0: May gabi din na sa inyo sa mga taga-Bohol, sa mga taga-Cebu.
1: Wow, taga-Cebu, mayong gabi.
0: Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. Uy, ako ang sparring partner dito sa XFM 88.3 Cebu City. Kuya Joven Jimenez.
1: May gabi.
0: May gabi, I miss you so much. Salamat kayo, ha, nga murang ikaw ang nagpulaw karong gabi una, makauban lang yun ko. Kanang bibidya pangyo ako, be. Kuwaro gutong details ni Ariel Andaleso kaya ako nang ginatrabahoon karon. Diyos ko, Lord, pasay luwag yun ko, ha, si Ariel. Siya ang pinakauna nga nakadaog sa tuang putahe scrambled egg.
1: Kano saan yung daog?
0: Katong pinaka first night, Jude. Dali na, Jude, kayo natagnaan.
1: Oy, ayaw kalimot. Nga nga to ang papremyo.
0: Karong gabi una is 105 pesos. Yung buhaton ng Jude, tagnaan lang Jude ninyo kung unsay nakasulat dito sa tuang scrambled
1: yes.
0: egg. Ninduta, oy. Abi na kog ang scrambled egg, sudan. Kwarta man di.
1: Good for kuana na, ha? Good for 7 days nga data.
0: Yes. Kunya ang kagwapo pag ni Double BK, kung dili nila matagnaan karon, mutaas.
1: Ba?
0: Ay.
1: Mutaas, yun.
0: Mutaas.
1: Of course.
0: Dahil rag yun.
1: So mag-accumulate ni.
0: Uh-huh. Kurik. So kung dili siya matagnaan karong gabi una, tomorrow it's gonna be 110 pesos.
1: Kung dili ninyo matag-anan, 110. Ay, saan ninyo tag-an, ha?
0: Ay, sa.
1: Ipaabot. Kailan na mo yung mga clue. Ay, paabot sa mga mga
0: ang kagapuan ni Kai, kanin siyang atong pa-premium sponsored by me and Double B.
1: Yes!
0: Yun. O, naa sa screen, ha, nga to ang pa-scrambled egg. Wait lang, kaya ako ninyo ipagawas ang ako ang, sige to. Sige. Ay, sa mani, Double B. Ja, baby, jaw. Ako sa ninyo, anon, B. Double B. Naba? Na. Ay sabi ato sa ning ipakuan gamay be. Yeah. Welcome po sa tuang putahe scrambled egg for tonight.
1: Yes, sa mga ningon diri o. Wow, kanindot, maayo, tagmakatsamba.
0: Kaayo. O, yan na sa mga nasa Facebook Live, kero nagtanaw sa ito ang kaanyag o kagwapo na mong dulot. Tanawan ninyo ang mga scrambled eggs nga naka-display sa screen.
1: Sige, sige, balaya na.
0: Kung matagnaan nimo kung unsa na siya, di ko maghatag og glue kay lisod na. Kung inyohang matagnaan kung unsa nang sulod, unsa nang mga nakasulat din haas scrambled egg,
1: yes,
0: automatic imuha na ang 105 pesos GCash. Brought to you by Cinderella and
1: Double B.
0: Ay, nahirag yun. Maayong gabi, si Verna Jane Bagyo Intong. Bibi ka nang muingon og forever na tao niya. Di ta magbuang, magbuang mauna ang lisod tuuhan. Watching from Upon, Lapu-Lapu City, Cebu. No, kanang mga butang na, kanang mga words na lisod kay ituhuan, Double B.
1: Oh, kanang para sa ako, kanang. Ay kabalaka, you are my only one.
0: Adi.
1: May only one daw, Bina. May only two.
0: Patay.
1: Only three.
0: Ala!
1: Di ba?
0: Parang may pinaghuhugutan tayo. Kasi ang alam ko, ang nabalaan na ko, murag istorya na karon sa tuwang letter sender, Double B.
1: Okay, abang-abangan.
0: No? At ang atangin na ninyo niya taod-taod, B. Ay, may gabi po, ana si katropang Jow. Listo, Juni Tuuhan, basta mo ingon, imong partner, barkada, o uban pa nga, going. Padung na ko.
1: Mo na ingon going, pero naligo pa.
0: Naligo pa, nag-ilis pa, going. Pag mag-news report ka, ma'am, like mga situational or weather update, ma-modulate pod nimo imong voice. Ask lang ko, ma'am, kay para na ako'y idea pod. DevCom student po ako. Masa usually ginabuhat ano yung mga DevCom? Murag siya, honey, no? Oo. Ay, tama. So, kung DevCom student ka, kinahanglan nga imurag i-modulate ni mga imuhang boses, murag mag-adjust siya, depende sa imuhang i-istorya, let's say, example, showbiz ka, or mag-news report
1: so,
0: ka.
1: So, nakakuan, effect na siya.
0: Mga imunahan na. Lahirag yun.
1: Ay, normal. Ay, sorry ha, normal mag-iniihang voice, mga katropa din ha, no, nanganaminaw.
0: Normal gini siya. So, o, sa kasakaling niya ka nang nag-ano ta, nag-news report ta, di katuhan. Kay kuan, pero nag-report ko sa showbiz na mo, diri sa kuan ha, sa showbiz na mo, diri sa XFM Bukid noon. Tapos, during elections, nag-volunteer po ko
1: as anchorman.
0: Anchor, dili po. Maulaw na kuan na. Di na ko kakuanan na. Maulaw na ta. Kuan ko, nag-live report ko sa mga election, like
1: nag-aadto sa mga situational report.
0: Yes, yeah. Situational
1: report. Mura kong gilok forward basi mga situational report na.
0: Oh, kaya tuhan. nindot kaayo nga experience no, gihatag sa amo ni manager Rusty Marie nga atong election expose gyud ang among mga kagwapo.
1: Pero dapat man lang pud gyud daghan man pud gyud kaayo kanang kuan ato naghulat sa mga kaganapan no sa entire Philippines.
0: Uy, tinuod jud kaayo and that was an amazing experience, Jud.
1: Yes. Gusto na ko na ma-experience.
0: Puhon Double B.
1: By ano sa gani
0: 2028 no. Sige sige. Amo ato na siyang timan lang. Bibijay, i-remember, i-remind ko ha nga. Sa barangay. Basing ganahan ka po.
1: Barangay elections.
0: Live inyuhang madungog. Makita karong adlawa ang inyuhang Double B.
1: Okay, may gabi sa tanan noon. Ata din sa gawas sa tuang balay.
0: Nakimaritis.
1: Nakimaritis sa sadagan sa itong barangay election 2026.
0: Kining programa nahihirapan ako sa kalisod, di ka answer, nabubugo ako sa mot. Ayaw oy, magbuwag na baby. Magbuwag. Nisudaana no si Ma'am Verna. Kanang mga ingon ana bitaw nga istorya. Kanang istorya nga lisod kay tuuhan do Bobby. Unsa man ang usually imuhang ma-encounter?
1: Kuan, kanang ayaw ka bala ka? Bayaran na lagi ta ka ugma.
0: Kana.
1: Ayaw ka bala ka?
0: Sud kay
1: na. Hala,
0: no? Maayong gabi kang Raylene Dalugin watching from Purok 5. Og hello sa kong papa nga si Robin. Og sa kong mama nga si Merlin Contero, sa kong duha kaigsuon nga si Romer o si Remy, Remy Lloyd og sa kong mga anak nga si Kyle Liam og God bless you po sa inyo. Salamat kayo.
1: Salamat kayo.
0: Thank you kaayo ma'am ha sa imuhang pagpaminaw sa tuang programa at ang ininyo taod-taod ang ato ang live gyud ni siya live putahe confession since naman si Double B ang among rule kapag kanaa si Double B dili na mabasahon ang sulat kundi among i-drama.
1: Oh my god.
0: No, wala tayong wala kating wala kang lusot.
1: Apa? Ayaw ko balaka kay master ko ani. Dili lagi ka maburos.
0: Oy. Murag kani may dak murag mo ni ang legit na istorya.
1: Isa may master ko ani dili ka maburos.
0: Dili lagi ka maburos, Ginoo. Kana ko nga moingon na safe palagi ka.
1: Ikaw balaka koy bahala.
0: Ay nako.
1: Naon lang plastic balon.
0: Okay. Saan tamon nga naka turbo man enhancer man. Kamala ba ka double B nga? Kapag ka ang usa ka lalaki, naka turbo man enhancer, active kaya ang imuhang sperm count. Managhan ang imuhang sperm count, active kaya ang imuhang mga sperm cells. No? Kung baga, kung ano siya, tagaan niya og chance ang imuhang katong mga ikong-ikong gani sa imuhang sperm nga magpaspas kay mulang huy lagi.
1: Oh, grabe.
0: Diba? Mao nang ingunahan na nga importante yun nga naagi eksaktong kusog. Dapat po healthy ang imuhang lifestyle. Kay lisod ka ayo og dili healthy ang lifestyle, magluya-luya gito ana. Uy, may gabi po dahil akong i-greet ang amuang tatay o amuang nanay diha sa may Tagum City, Davao del Norte.
1: Yes,
0: no?
1: May gabi.
0: Grabe ka supportive na ako ang nanay o ako ang tatay din ha, a double B. Kaya masking dili lang sa amuang ihang mga anak, kundi sa mga, sa people of Davao del Norte. May gabi po, tay, Joseph Estrada.
1: Yes, may gabi.
0: Abi doon nila sa una, ang presidente ni Pilipinas.
1: Okay. Joseph Estrada man.
0: Mao gini ang pangalan.
1: Wow.
0: Si tatay Joseph Estrada, pero maogid niya ang pangalan, guys. So, lahi gini siya. Dini siya ang...
1: Walang kaibigan. Walang kamag-anak, kamag-anak.
0: Hindi yan. Itong na-remember na ako nga one time, i-question jud me kay ngano daw ko nung naado ko no ang dating presidente sa Pilipinas sa Tagum. Pero dili, lahi po din siya amo ang tatay. Mao ni ang pinaka-isog sa Davao.
1: Naninalaan siya kato si Juan.
0: Ha?
1: Si former. Former president.
0: Si former president. Sige. Tayo may gabi din ha si Moha. Tayo Joseph Estrada, and thank you so much for your support and service po sa mga katawahan sa Davao del Norte, and we're expecting more. No? Nagatabang, dili ni siya politiko ha, pero gatabang ni siya. No? Imagine dili siya politiko pero nagatabang sila.
1: Muna'y tinuod nga na'y malasakit.
0: Iyon.
1: Double B!
0: Sa pagbalik sa to ang programa at ang ipon ninyong atong live putahi confession. Once again, ang ato ang hotline for tonight. 0945-443-5869.
1: Di pa ko katubag kayo. Pa ko ka-memorize.
0: Memorize natin mamaya-maya.
1: Okay.
0: No, mga katropa, mabalik mi taod-taod. Pag-uman po sa pipila ka mga
1: pahinom-dom.

0: Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, excited!

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Antone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Antone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City, nagabantay

0: grabe kayo ka sipat. Ako dili man jud ko hilig og kape, pero naa koy amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas, kawala dog stress. Ako as siyang gisulayan, nagdo ka adlaw, nagarang-arang, dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayo ni siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
5: ko. Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ang imong bawon nga kwarta, yatagar ka ni mama ni mo?
8: Upo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
8: Saton, pwede na siya? Halo, himot ko!
9: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom!
9: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
1: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sen?
6: Pwede, pwede, pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
1: Ani-ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kaubon po ang inyong Disney Princess Cinderella and...
2: Double B!
1: Yon. Pero ang gabi una B, usa ka baby na to ang gisalig sa itong programa nga magpagawa sa iyahang mga hinanakit, sa iyang mga gibati, sa iyang mga kasubo, sa iyang mga kasakit sa dughan. And live Putahe Confession po kinibi tungod kay ang itong mga starring partners, ang mga starring actors and actresses for tonight. Yes. I have Double B and yours truly.
2: Magkakasubukan na.
1: Magkakasubukan kami ngayon, ha? On the spot. Kamalain. Good luck sa amua ani karon kay. Ang story na to kung gabiun na Double B is kone siya, kanang unsay batiun ni mo kung ang imuhang partner nagaingon nga di siya kauli kay ga-overtime po na siya matag weekend.
2: Ay,
1: nindot siya kay knowing nga nag-overtime, so ibig sabihin daghangin mo og extra funds ana.
2: Oo, pero in terms of family, labi na ko na kay pamilya, medyo hawang sa ila na because kabalo man sila na kanang Saturday and Sunday
1: family
2: day. The family day.
1: Yes, but what would happen if wala na nagani kay family day, napay nasaag sa imo nga parcel?
2: Oh my God.
1: That is supposed to be for you, pero wala naka-address sa imo, ha? Pero ang recipient, imong partner.
2: Oh my God.
1: Na.
2: Saan mo na ron?
1: Anong gagawin natin sa kanila? Before ito mo pa sa unahan, bihama, ayong gabi ipo kang Gerald Bahar Iscania all the way from Cebu City.
3: Thank you!
2: May gabi
1: ipo sa mga taga Cebu, ha? Ayong mukalimot ang ato ang number for tonight, 0945-443-5869. Ato lang balikon, ha?
2: 0945-443-5869.
1: Aba! Wag na ako yung nadumduman na ng parcel nga ni Abot. Ay, na-remember na ako. Double B, kaning, yan na lang ako, hindi din siya i-share kay listen naging kayo, pero, yan ako yung na-remember ni. At sa nai-introduce, unahan lang ito ang Putahe Confession for Tonight B, rated SPG, ganyan siya nga programa, ha? Muhangi umin sa mga ginikanan nga naminaw karon, stay tong patnubay po ninyo nga aming kailangan dahil ito po ay naglalaman ng mga eksenang. Hindi basta-basta. Masuko na po din sila ron kagi paspasan ng istorya. Sige. Ato sa ninyo introduce, ha? Once again, welcome po sa Putahe Confession. One more time. Confession to siya. Sige. Welcome po sa mga programang Putahe Confession.
4: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
5: Tame!
6: Why is it the hot dog there is color brown?
4: Lingwahe.
7: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
4: Violence.
8: Saksi mo, papriso ka. Aga!
4: Sexual. Horror. Droga.
9: Ayaw rin ma.
4: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

0: Maayong gabi, Cinderella and Double B. Og sa putahe confession. Ang iyang problema karong gabi una, mga katropa, mga bibi na to nga namina all over Visayas and Mindanao. Kiniihang ba na nga adunay ikaduhang pamilya sa ilang subdivision? No? Itago na to siya sa pangalang Jing Jing. Jing.
1: Si Jing Jing.
0: Si Jing Jing. Si Jing Jing, nga nisalig sa tuang programa karong gabi una nga magpadala sa iyahang kasakit. Tungod kay, ing-ani ang mga nahitabo. Kabalukahan, happy kay ko. Happy gid kay ko nga kay nang di kagauli og Sabado. Pero at the same time, sad kay ko ba kay nganong di kagauli og mga inguna na nga family day man unta nato na Sabado Domingo. Moro unta lang panahon ba nga kuyog-kuyog tang duha no.
2: Salamat kihan nga nakasabot ka kay na, ako na ning kamot gyud ko nga aduna tay extra fund para sa atong family labi na atong mga anak unya. Magdagko sila, mag-eskwela sila, magkadako nga magkadako po ng atong gasto. So, kinahanglan ko mudubli kayo, Han.
0: Kaya sa makambalik kong Davao, uli magkadali akaroon sa Malaybalay.
2: Karoon na po kong ma-stay diri, Han. Muna nga, niuli ko karoon, kay para nga makahatag kong time sa imo kaysa sunod ani. Talag, dugay na po kayo ni mausban.
0: Sudaan itong kahimtang, weh. Siguro kung dato lang kuhan, kung daghan lang to the kwarta, hindi mo kailangan magtuog Davao ba? Ano man ba?
2: Dili na na siya tinanglan na. Pero yun na, kaya na ko nang itubay. Kaya ko magtubay. Stay put lang dyan ka dere sa balay.
0: Di ko ganahan yung naanihan. Sa gagabihon, ako lang usa.
2: Mag-practice lang dyan ka mag-inusarahan.
0: Kalahin, Ani. Kalago nga, panahon na kinahanglan na ako sa imuhang mga gakus.
2: Han, kanang akong suggestion ko, naanak ka na nga mga pointahan, wala ko. Wala ko hinubuan, ano ayon lang naglabi.
0: Ah, kalahin po
2: isuot, eh. Isuot niya dito sa online. Yan, sumutan lang akong baho.
0: Mupaising tanon kay ka. Sa bagay. Pero, Han, ang tulad ka no sa ama ni ngayon na, ni basing po pwede nga na yung mga Sabado na yung mga Domingo nga pwede ka nga muhang yun sa imong amo nga di lang good ka mag-overtime kay grabe po do eh naminyo umang ka naman kay mga anak
2: Han kanang maghinaot ko nga makasabot ka ani kay kanang ang tanan na to nga ang tanan Han nga ipikto ani akong pagtrabaho ani Han para lagi na sa tong family.
0: Ay nako
2: nga, di ka mabalaka Han kay hangtod nga kanang masakto na atong tigom, taas na nga to ang bank account. Kaya na nato. Muna ng panahon han nga magpirmi na dayon ko din hi.
0: Sige na lang eh. Among ko choice. For years Cinderella. Abi na kog tanang explanation sa kuang bana. Ngayang ginahatag sa kuwa valid gyud. Pero tingala ko Cinderella kada Sabado. Kada Sabado gid Cinderella, ginaingan ganyan sa kuwa nga naay overtime, naay emergency meetings, naay special projects na kinahanglan humanon. And then since anak Cinderella, responsable man po siya, is very hardworking. Wala po na ako na feel gid Cinderella nga naay something off or wala gid po ko nag-question sa iya ha regarding ana. Kay nagsalig gid ko sa kuang bana. Sa tinuod lang Cinderella, I'm so proud of him. Kay ako ang nag-aatiman sa mga anak. Unya nag-aasikaso po sa balay. Siya Cinderella na sablan gid na ako nga nagapaningkamot gid

0: dawson sa nako. Kadali ilang hagaw sa nako. Ah, mo to kung puntahan o di mo rin mo tingo.
1: Ay, parsil.
0: Ay, ikaw din na iya?
1: Oh, ako rin, ma'am. Nagpadala magod si imong Mr. Imo mo siguro ni Mr. Ma'am.
0: Junjun?
1: Junjun eh, si Junjun. Imo ni Mr. Ma'am, nagpadala ma'am ba?
0: Ha? Dabi, aloy. Hala, uy, ginagpadala, gitsa parsil. Tapos sabi?
1: Ganun man, ma'am.
0: Gikan tuod ni sa kung bana, pero...
1: Hindi.
0: Dili man yung pangalan na ako.
1: Uy!
0: Tapos ha, basi na mali ka. Dili siguro ni... Tapos sa atan akong... Kisa mo ni?
1: Tanawa, nag-complete ni ma'am. O, ang sender ma'am, ang nag-order ma'am, mali ma'am.
0: Akong bana... Tapos sabi? Tapos ha?
1: Kisa man ang nakapangalan di, ma'am. Dili na ikaw, ma'am.
0: Ako mo sa akong bana man ni, pero... Dili man ni ako ang receiver ani. Sabi ta. Murag, nagi something. Wait lang ha, basi mali. Pero...
1: Ay, unsa man ni ma'am? Unsa man ni mo ni ma'am? Imo ni dawaton ma'am? O, i-cancel na lang ako
0: ma'am? Ay, isa ha? Pwede na ko picturean ang iyang... Dili ko sure, good gay nga nung... Dili ko sure. Lord.
1: Ma'am, wala biya kong kuwala ni mama. Basta ako, nag-deliberage ko ani.
0: Ani na lang ha. Sure jud ko nga ako ni. Pero dili ko sure kung nganong ingani ang pangalan basing nagsugod na ni alias akong banya. Yeah, ibili na lang ni Deria, no?
1: Okay,
0: akong tawagan na ako ang banya niya. Ako siyang pabalod nga. Nainaabot rin ng parcel.
1: Sige.
0: Ana na lang niya. Aya, atagaan ta kag tip ya oh. Sa kalibo ya.
1: Uy, usa man ni dakwa ni mamay.
0: Tip. Di ka gusto nag-tip ng 1,000?
1: Sige.
0: Oh, naraya.
1: Sige, ikaw.
0: Ay, pag-snack sa iya.
1: Ah, lindota.
0: May nang bugat-bugat pabi ng karton. Ay, kaya mura manig.
1: Dako na nga para si ilman ba?
0: Muraga balik bayan box. Di ka naman ng Davao.
1: Mga ni no, naana naman ko ni sir nga pagkada order niya. Basta ka ng pangalaan na good, ma'am. Basta ko, katuon naging kukung. Ahan ako na i-deliver, ma'am.
0: Lamat yun kayo, ya, ha. Maasahan yun ganang ko. Yan, sige, ya. Maghinahinay na pagkusulot kayo. Ako pa nang ipaguhin ng
1: sige,
0: karton.
1: Sige, ma'am. Salamat kayo na yung 1,000, mama.
0: Oh, may problema. Salamat kayo, ya. Ay, salamat. Ay, tayo pa sabi. Braga, tilig mo ginimao. Tilig ginimao pa. Tawagan ka na ako kung bana, no? Tayo pa sabi. Kisa mo ni... Kisa manggid ni yung ipadala. Gikat manggid sa iya, ha? Ay sabi? For almost 6 years, Cinderella. Grabe nga kung pagsalig sa ko ang bana. Kabalo jud ko nga wala gid siya nagbinuang sa amo. Kabalo jud ko nga hardworking siya. Kabalo jud ko unsa siya ka-provider. Kaya lang, Cinderella, tungod aning parcel nga nasag sa mong balay, nagikan mismo sa kuang bana, gipadala sa same subdivision nga akong gipuy-an. Naglibog ko, Cinderella, kung para ka kinsa. O kinsa gyudning, babae, na nakapangalan, nga receiver sa iyang parcel. Cinderella, dili ko komportable sa mga panghitabo. Motong sa kakakurious na ako, akong giadto ang address Cinderella kung asa nagpuyo kiningi padalaan niya sa parcel. And Cinderella ang pinakasakit. Ang pinakasakit Cinderella. Adunay ikaduhang pamilya ang akong bana. Sa sulod mismo sa subdivision nga akong gipuy-an. Anduna sila yung mga anak. Nag-share sila og expenses. Nag-celebrate sila mga birthday. Og nabuhi sa usa ka subdivision, Cinderella nga na ako, nga daw murag legal, mas legal pa sa kuha. Og ang pinakasakit pag yudha, Cinderella, wala ko kabalo sa tanan. Murag kong mabuang kada minuto nga akong ginahuna-huna, nga dunay lain ang ako ang bana. Mo'to, Cinderella, wala ko kapugong. Akong i-confront ang akong bana. Mag-istorya ta. Dali, Diri. Sulod, Diri.
1: Nganong naabot mo ka, Diri?
0: Gusto ko makabalo sa tiduod. Sultiig ko sa tiduod, Han. Ako lang ba

0: Ako lang ba ang napailain? So, tihi ko sa tinuod ayo itago sa ako. Char. Itago sa ako.
1: Han, paminaw.
0: Naminaw ko.
1: Maminaot ko nga masabtan ko nimo.
0: Sa sunod sa unong katuig, naminaw ko nimo. Karo. Ay, anong nabuhat ni Molis ako? Gamay manong tanahan!
1: Kabalo ba yan? Oo, kabalo ko. Pero pag makaturbo ko, dako, turbo niyan.
2: Waka, Kuya Pe.
0: Han, gusto ko magutan. Nagalina!
1: Sige, panayon sa iyong istorya.
0: Unong katoy. Unong katoy, hindi mong gitago sa kuha. Duhan na inyong anak.
1: Han.
0: Baka makonsensya.
1: Sorry kayo, Han. Pero higugmat ang mong duha, Han.
0: Unsa?
1: Higugmat ang mong duha. Gani, di ba? Gisuportaan ako. Gihatag na ko sa inyo ang tanan. Nagsuporta ko sa inyo, sa atong mga anak.
0: Dili na pwede, Han. Dili na pwede. Dapat ako lang. Ako ang legal.
1: Han, dili pwede. Dili ko mo sugot nga. Dili ko mo sugot nga. Kinahanglan ni mo wala sa inyo duha.
0: Dili. Kinahanglan ni mo mamili. Kinahanglan ni mo mamili.
1: Han, dili.
0: Sa mo. Dili!
1: Ayoko papili, Han. Ayoko papili.
0: Unsa hinungdan, Han? Unsa hinungdan nga nung naghinahimo ni mo ni sa ako? Unsa hinungdan nga nung nangita kag ikaduha? Sa sunod sa unong katuig, Han? Unong katuig? Gitago ni mo sa kuha. Tungod lang sa parsil. Parsil lang.
1: May pagwa ko nag-order parsil. Anong kalaki ha?
0: Muna, kay nailad siguro ka sa siya. Kanang kuan, kanang tawagan na. Buy one, take one.
1: Kanang silin-silin.
0: Ay! Muna! Muna kang iingon sa imo ha nga. Ganon bitong mailad-ilad ka ng mga sale-sale din ha.
1: Sale-sale din ha.
0: Pero pasabta ko, Han. Pasabta ko.
1: Han, sa akong majudahan nga. Kanang gigugmam. Nahigugma ko sa iya.
0: Kasi naani ang awa na ako.
1: Pareho mo, Han. Pareho mo.
0: Dili na
2: ako kuya eh.
1: Kung sa'y naani yan, naapod sa imo ha. Kung sa'y nasa imo, naapod sa iya. Maunang ako. Kung sa'y naana ko, ako i-provide sa iya o sa imo ha.
0: Dili na pwede, Han. Dili pwede. Tepa sa, gusto ko mangutanahan, unsa gyud ang naaanang bayhana nga nganong dili na lang man ako. Kinsa siya?
1: Nganong?
0: Gusto ko mangutanahan. Dili na ako kaya, dili ko ganahan, naging unanihan nga, matulog ko sa kagabihon, nga gahuna-huna ko nga, doon na kailain ka.
1: Ayaw paghuna-huna, inunanahan.
0: So, ang sa'yo mong lugar, mong ipagbuhas ako
1: ah. Dapat maghuna-huna ka nga, magpasalamat ka.
0: Nga unsa?
1: Magpasalamat ka nga, nana kay Katabang.
0: Katabang unsa?
1: Kamu nang duha.
0: Buang ka? Sa'yo pagtuon mo sa kong ganahan kung ano ako'y kahati.
1: Pero Han.
0: Dili ko ganahan na ako'y kahati.
1: Gihigugman ako kamong duha.
0: Dili ko ganahan.
1: Han, dili ko gusto nga mamili ko. Kay dili ko gusto nga na mawala sa inyo, ha?
0: Dili ko mo sungo. Ako na lang undahan.
1: Dili pwede, Han.
0: Ako na lang. Biyay na lang siya.
1: Kay base na buntis na pwede siya.
0: Binuang ng istorya. Ikaw ay katulong lugar ni.
1: Oo.
0: Hindi lang, Han. Biyay na lang siya. Ako na lang. Please, ako na lang. Biyay na siya. Please. Anong dinili mo sa kanya, Biyay? Anong galing-galing ka?
1: Di na ko kaya mo biyahan.
0: Ano?
1: Unong napunod ako yung nag-uban niya, Han. Bisag kada Sabado lang.
0: Unsa? Kada Sabado?
1: Kada Sabado, Domingo, Han.
0: Lunes, Andal, Beres, wala ka rin sa balay?
1: Oo.
0: Masiguruan pa niyo sila?
1: Kaya katrabaho ko. Para sa inyo, ha. Muna nga, karoon, ibisita lang po ko diri. Eh, sunod ani muli ko sa balay.
2: Kaya magpalabada na lugar ka.
3: Exciting!
2: Kwa kay uaw.
3: Bidat-bot na pa.
2: Miki kakuan man bala. Miki kay dumug-dumugon kiyo.
1: Sige lang. Ang importante, nag-provide ko sa inyo, ha? Wala tamong ipagot man, ha?
2: Inga na lang ang tingog ano mga dili. Wala, dili ka bitter? Ha? Wala ka nagbahay, ano yung mga undangan tani? Undangan tani? Kinahanglan yung mamili between sa mong duha? Kinahanglan yun!
1: Dili lagi, dili pwede, han. Dili pwede. Dili pwede na ko siyang biyaan.
2: Ay, naku na lang. Pasayloon, di ka sa tinuon ng kaya, tiga pasayloon. Kaya na akong kalimtan ang tanan.
3: Ayoko!
2: Kalimtan ako ang tanan ng mga kasalaan sa kuha. Kalimtan ako ng unong gatoy. Ngayon mo kong gibinuang balik sa buhay.
1: Sige, istoryahan na ito nito sa balay.
2: Binuang ng imo isa. Moto Sintera na ako siyang i-confront. Ingon siya nga di. Wag yun daw siya kabaloon si iingon niya sa kuha. Nag-isod yun daw ko na siya pili Cinderella. Tungod kay love me niyang duha. Og dili niya kayang mamili Cinderella. Gusto yun niyang ipagsabay kaming duha. Punta inyo kong matabangan sa kuang desisyon karong gabi una. Kaya wala ko kabaloon sa ibuhaton. Para sa putahe confession. Jing Jing.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man naman ang atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Welcome back sa itong programang Putahe Confession. Hatagyapon ka nato sa itong mga produkto sa Yes to Health. And of course, hatagpod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka gusto ka ng mga anak na libre o wala kay bayaran or zero billing po, pangita ang Mommy's Child Maternity Clinic anaamay mutang sa may barangay size, Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop or atbang po sa Terminal Pakanayan. Kung ganaan ka nga magpa-prenatal check-up, pwede po din mo silang bisitahon sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa mga manganak din ha.
2: Aha. Ato na mo ha. Doon, bisita na mo. Dari lang na siya sa Malaybalay City.
3: Ano mga inausot itong kuwan sa Onoy?
2: Itong mga...
3: Mananabang.
2: Mawala na siya karon double B. Anyway, atong balikan na nga ito ang istorya karong gabi una, ang kaagi ni Jing Jing. Alam, yung gabi gamay naman na itong oras, no? Ang kaagi ni Jing Jing double B, diretso lang sa ito ang tambag portion. Mm-mm. Kay Muraga, na shortest time sa mga naglami ang putong drama, ganyan nga ba? Lahir ang manggitpod ka ayaw, basta magkuyog si double B o si Cinderella, kay Muragwag yung ugma. No? Hurutanan. Pwede pa ganyan siguro mga adlawon mo hantong kadlawon ni mong programa.
3: Ingon ana atong panerbisyo, bibi.
2: True.
3: Wala tagitipid, no?
2: Wala gitipid. Pero bitaw ang story ni Jing Jing Double B is karon na found out gid niya nga aduna ikaduhang pamilya ng iyang bana.
3: Yes,
2: same subdivision ni Ingi Puy-an.
3: Lagi, no?
2: Kanang isudaan na, oy.
3: Makahugno sa kalibutan.
2: Muraga.
3: Makahunlak sa himaya.
2: Oh, makahunlak sa himaya.
3: O makakantag kinsa siya.
2: Ngano? Ngano? Ang problema din ha, karon double B kay nagipapilit niya iyang bana.
3: Oh. Unya, ningon ang bana nga.
2: Hindi ko kayang.
3: Oh.
2: Mawala kayo
3: ayaw dalawa.
2: Ayaw
3: ko papili ah.
2: Sudaan na, no?
3: Lisod
2: ka ayo kay nang unsa may naaaling ikaduha in taon niyang kapuyo nga grabe ang pagbinuang 6 years niya na sila duha ka anak mag ikatulo na so,
3: no kanang murag daghan makamata ni nga mga relasyon ba kay masin bayaog na gyapoy mga ingon ana nga sistema no sa uban nga maingon nga Sabado overtime ko Domingo overtime ko know-how nga walay know-how nga uy,
2: doon ka pala.
3: Oh.
2: Speaking of parcel, grabe po no, nga wala man lang gigipangalan sa wala man lang gigialyasan nga gikan sa ingon ani padung dito sa
3: kanya. Pero panahon na gid po siguro nga masapon gid no.
2: Time will reveal. Murag nakitabo ni sa mua ning parcel manggo double B. Imagine, di man sa ingon nga pag-recall or bitterness in my heart. Pero nakatawa ko double B kay nag-relocate nami adto diri sa bukid noon, particularly di sa San Jose. Na nami sa San Jose, malay-balay ra good B oy. Ha? Nag-relocate nami unya ang ako ang ex taga Tagum. It just so happened na lagi gi-mention na gyud. Tinuod man gud ni nga istorya good. So if ikaw ang nasa kong sitwasyon double B na ay parcel nga nasaag sa amua, gi-address sa akong balay diri sa San Jose.
3: Uy.
2: Knowing na taga-Tagum siya, niya, nag-order siya og parcel niya, supposed to be dapat sa Tagum siya maabot.
3: Yes.
2: Nga nung naabot diri sa kuwa sa bukid noon.
3: Basig ito yung niya.
2: Ang iyang ingon is, kung sige ito iyang tubagali, na namali lang daw kuno siya og address kay mao kuno nakabutang sa iyahang default address sa iyahang online platform.
3: Huh? Nga lugar na default ni mo na taga-tago man ka. Para
2: ay tinuod legit kay ni question jud mi adto nga nganong naabot sa mo ang imong parcel nga layo ra man kay minya wala man taga communicate with each other.
3: Yes.
2: How come ang iya gurong gigamit nga platform isang imo no he can't use mine kay even ako even siya wala siya kabalo sa kong username mag password so if it's really for me nganong ang basta sa uy nibog ko kay wala man siya nag-appear sa ako ang platform kay kung ako ang platform nga gamit niya dapat mag-appear siya sa ako ang order list sa mga sa mga orders na ako
3: sa pero mga trackers.
2: Wala eh so ibig sabihin iyaha gitong platform gito
3: sa pa na sa mga tumaagi manggod nga mapansin nimo muna yung mga pamamaraan,
2: in
3: mga
2: short,
3: legit.
2: Oh.
3: Pero, di wala po na ako sa gihusgahan nga. Kuan, o nagkamali siya. Basta ako. Basta kung ako'y pasultion. O sana siya kapamamaraan nga. Matagaan po ni mo siya.
1: Jesus!
2: Hindi ko na kasi siya pinapansin for years.
3: Oh, yeah.
2: Oh.
3: So, kaya pala.
2: So, kaya pala sinand sa akin ng sinadya. Sinadya ba yun? Oh, talagang sinadya. Alam ko namang sinadya.
3: Oh, hindi naman.
2: Ano ba naman yan?
3: Sus ko, si Double B, mag... Na.
2: Akala siguro na tanga tayo eh.
3: Ilan na ikuha nila pag maging... Ah, secret!
2: Parang kilala ko yan na, no? Kilala ko ba yan, no? Ay, mag-ibig kang Spartan RC. Na yung mga gusto mo na wag, ha? B, isave ninyo ito ang hotline, ha? Nasabtan dyan ako nga. Igo lang din mo mag-text kayo ron. Pero ito ang hotline, ha? Isave ninyo. 0945-443-5869. Itong balik ko na, ha?
3: 0945-443-5869.
2: Mauna na siya nga ito ang bagong hotline kay Ron, kay. Ang atong dating hotline, mauna pag load, good mo. Okay, ugi mo mag-load, ma-deactivate, good mauna, na.
3: Kanika mo na makadaog mo sa atong scrambled eggs.
2: Scrambled eggs, yes. Kaya ang atong scrambled eggs, naagi na siya pa-premium ka Ron, 105 pesos.
3: Yes.
2: And kung di na yung matagnaan ka ng gabi una, tomorrow, 110 pesos. Igawas ang scrambled egg. Pero Double B, wala namang itiigong oras kay it's already time. Mm-hmm. But then sige lang, bawi na lang kita ugma ato na ng gining tarungo na to ang time. Sabaan jud ta aning manager bang. Sobra gita ni Double B, for your final words tonight.
3: Okay, no, sa tanan na lamang sa tungod kay nagkapupos naman ang atong oras, no, sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa sa XFM Philippines, no? Sa Tibok Pwersa sa XFM Bukidnon, kanina lamang si Double B. Para sa putahi sa gabi, kauban imong Cinderella.
2: Yes, dagang salamat once again sa Tibok Pwersa po sa amo ang mga kaubanan sa XFM Network Philippines. Kauban si Double B at ako po si Cinderella para po sa
3: putahi sa gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting! Balot! Balot! Balot! Balot!
1: Ay, balot! Ay, balot!
0: Kitan!
1: Nga kaya sindi, ha?
0: Naa!
1: I-apel po nung siyagin!
0: Again! Again! Again! Exciting!
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Maayong buntag and welcome na usab in itong programa The Secret of Health. And ano yan ang sabi niyong makauban, your health consultant, na si CJ ni Druda, mga katropa. Huwag kita kamusta ang tanan, kamusta atong pagtulog, unta uway pag ngulngul, no? Sa ato gayong mga tuhod, no? Sa mga sikong, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, kadiin adunay arthritis na. I hope and I pray, mga katropa, kadiin hapsay o nindot gayod ang atong pagtulog ng tuon niya na nindot usab nining atong kabuntagon. And then, syempre, ano sa pang programa The Secret of Health, ang programa maghatod kaniyo og informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas para gayod na malikayan ang mga problema, mga balatian, kadiin bisan ginagmay lang apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayod kini mga katropa sa atwa gayong adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Sa kini nga programa ha, mo'y maghahatod kaninyo ugiya aron tungod ni ana. No, bisan no, ginagmay nga mga balatian, ato gayod kining malikayan. Kaya syempre ato gayod ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Kani, pirmi ginaingon, knowledge is always a power. So therefore, kung gusto taog tawag niini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan aduna kitay igo nga kaalam. No, bani ako mga kaltropa, nini atong programa The Secret of Health. Pinagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Mahitungod gayod sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamumupahat sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-17-62844. Once again ha, pwede ka mamumupadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-17-62844. At syempre, kini atong programa. Atod gihapon ka nato sa Sanson Plus Gold Herbal Capsule. No, ang kapsula nga diin usa ka food supplement. No, nga diin gitunan gayod sa atong

mga siyensya o sa atong kayong mga health experts na diin na kini nga food at supplement usa sa solusyon na diin bisan paman unsa gayud klase sa atong mga gikaon karon o gani no gisigutan pagganinan niya katropang Arnel na diin sa atong mga ginakaon matag adlaw mga katropa na diin kinahanglan mahimot ang wais sa pagpili niini. Kinahanglan, dili ta sigig karne, no? Dili ta sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. No? Kinahanglan, piliun dyan na to ang gulay. No? Apan makasubo lamang, kaya nga naman, okay, sa ato abitang klinik sa mga pasyente na to, mutubag man dayon. Saan man idok nga kining mga gulay na to karon? Daghan man kayog mga preservative sa gihapon, no? Daghan og mga spray, mga chemicals. So, muingon sila, asa na lang tani, no? Nga diin na makaayo gid sa lawas o runsa na lang itong kauno ni ini. Apan, di ta magka-problema niya na mga katropa, no? Like, kining mga chemicals o mga spray nga naas gulay, o dali ra magununta na tanggalo, no? Ayaw ang problema ha, dali ra kayo na tanggalo. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green na leafy vegetables o mga dahon-dahon ba, no? O mga gulay, kikadalasan mo, magiging ginabutan o mga chemicals, no? Mga spray o unsa pa na din ha, para dali-dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ra kayo nakuhaon. Ang inyong himuon, ihumul ra rin yung nagtubig. O ayaw ininitubig ha? Okay, laya, basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw ininitubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minuto si babad. Maglahi ang kulay sa tubig, or antim plus tubig, murag maglapot-lapot, tungkol kay gitanggal ang chemicals niya na gulay. So, humanyana, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo. So, tanggal lang chemical, na? Inana lang kasimple, unlike sa mga karne, labinas karning baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag-unsag pabukal, no, giningitawag na to, karning baboy, mga katropa, ang bakterya ni ini, di jud daw mamatay, na? Inana, kagahig ulo ng bakterya ng nas karne, na especially sa baboy. Mauna sa mga hilig ka o karne, naman na, no? Digid matawag nini, digid ma-absent. No? Sa isa katuwig, kining gitawag na itong bacterial problem. And take note, ha? Kung doon natin yung mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungda nini is a bacterial infection. So, muna, ginalikayan or gina-advise dyan, dapat, especially kung terminal lang sige tag adunay infection sa lawas, ginapalikayan dyan kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, lagi nakasanay na ito ng mga katropa, di man na ito na mapugnan. Magani sa mga pasyente na ito, nagatos klinika, wa man tagapamugos nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang ato is only to give advice. Mauna, ang ato alamang, kung di gid mapugnan, no? Kaya mga kaon magin, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Santon Plus Gold, no? Kaya ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pasabot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, na bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inana ha, gitawag nini ka gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement, labi na ang Santon Plus Gold. No? Ay kung mayingon magutag Santon Plus Gold o food supplement, base giisip sa uban, para lang ni sa mga adunay balatian. No? Very wrong, mali dyan na nga concept sa pag-isip mga, mga katropa. No? Ay ano man ang food supplement isang pagwa kay balatian, kinigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutans, subot pasabot aduna joy, kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Okay, asa man nagikan ang nutrisyon, doc? Siyempre, sa atong mga gipang kaon. Oh, so therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Adiin, pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaog gulay, digin mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ng lagitlog. Prituag hotdog, tusino, unsa pa na din ang pwede iprito.
No? So ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. No? Gani ang malnutrisyon, no, sa kiniin sa gitawag og global crisis. No? And then according sa World Health Organization, no, kining gitawag na itong malnutrisyon mga katropa, no, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema kining gitawag na tog malnutrition. Unsay pinakahinungdan? Kulang og nutrisyon ang mga gipangkaon. Mao na nangita og pamaagi ang or solusyon ng atoang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na mao gayud ang food supplement. Mao na gina-advise nato permi pag-inom, no? Og Santon Plus Gold mga katropa, bisan pag wa kay balatian tungod kay kini tabang para madungagan ang mga nagkulang na mga bitamina o minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no, or wala nagampanan sa imong mga gipangkaon. No? So inana kada nindot mga katropa. Pag inom, bisag usa kapsula, 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian, usa kapsula buntag o gabi, dako na kayo ng tabang. O ba ni pag-inom ang Santon Vitamin C, kaya ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naagayod sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. So, pamagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sa inyo, kumutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kay alkaline mani, o di mani pareha sa mga vitamin C nga din adunay acidic, na? Na din dili safe inumon kung empty stomach. Pero kini atuang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore, I advise, mas maayo inumon siya early in the morning pag matas buntag, no? Kay directly absorb yun siya sa lawas, no? And then 30 minutos human mamahaw, usa na ka magsugod pag inom sa atuang Santon Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung anaon nimo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, maunang aduna d'yo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas panglawas karon, especially kanang gidala sa panahon, na, no? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nambutika nga dool sa inyong lugar. And also available sa ha, ito ang mga produkto. Ano, yes, to health products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no, Premium D3 and Santon Plus Coffee Mix. And Premium D3 Coffee Mix, na? Available ka na mga katropa sa atuang Yes to Health Clinic. O gani, sa mga muadto sa klinika and then mapalit sa ato gayong mga products, especially ha, sa atuang mga senior, ayaw na mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mong maka-avail sa atuang mga big discounts. And syempre, no, kung anana mo sa atong klinika, huwag pa mo kasuwain sa atong pagpanambal, i-grab na dayo ng opportunity, na? Di lang sa pagpalit o tambal, syempre, mas maayo mag-avail na usab sa atuang free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine, mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga bitamina and then minerales, no, sa ato ang lawas. Especially ha, kining mga nagluya nga mga organo, na dinuatan ng sayod, basig dugay na di ay, nagluya ang atong atay, nagluya ang ato ang kidney. Kunya, wagi hapunta nag-amping, sige giyamputag ka og mga lamian nga mapagkaon. Nako po, usa na nagtawag ni ini, nagihatagan og pagtagad sa lihang lisod na kayo iihi, na? Or gasakit na ang left side area, no, sa abdomen, or ang kutukuto gasakit na, ay nako po, mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ayun na hulat ang mga katropa, inahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes to Health Clinic, tungod kaya free ang ato ang check-up and consultation, especially health counseling and the free dietary guidelines. And para sa upgaran na itong programa, bago tamo ato, no, sa ato agayong basa sa ato agayong mga texters, tungod kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon, wana to natubag.
karon ato silang hatagan og katubagan ang ilang gipadala pangutana o gani. For now, aduna na usab kita yung mga textars. No, stay tuned mga katropa. At tungod kayo niya, ato ka ng hatagan og katubagan ang inyong magayon na gipadalang mga pangutana. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit nining atong gitawag nga programa sa The Secret of Health. Happy viewing, tanan ha! Labi na agad sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day, Katropan CJ Nitrido, watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropayan. Happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan. Ayan, God is good all the time. Yes po, mga katropa, no? Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon matag-adlaw, no? Pagbata pa lang sa kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no? Ay inyong mga concern. And then, nato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ha? Taga-Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato aga yung avid listeners, no? From Katiil. Ayan. Ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X kung sa'y angay buhaton. So, ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, walay problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na itong medyo seryoso nga kondisyon, or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala, na? Lalo na kung glaucoma or kataratao niya, dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. No, himuang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon. No? Kanahan, kinanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras na sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede butangin na po og pipino para mas daghan siya og duga or juice. No, kung wa kay blender pa ning kamote, ato si banggod ra sa ano, kung naka kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag isa ka carrots og pipino, unya 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayon nagpaniti, kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagan-daghan na nag mga gitawag ni ini, na no? Mga hugaw. So, paniti, mas maayo niya hugasi, unya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag-ayo. Pag nahalo na, pug-an sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Unya, maghimo na po bago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay thridium or mismo bisog gitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga, kay ang imong himuon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. Okay ni bang dropper nga kanang atong ginapaanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo. Ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. O, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. O, kanang imong mata. Pag mata sa buntag ha, uman maligo, o niya sa gabi, bago na po matulog, papatuloy na po ang imong mata. No? Tagduha ka, tulo, matag mata. O niya, kinahanglan, presko nga karots ha, dili kay basig ka itong gimo, gigamit mo sa buntag, na pang tulo sa mata, mo na po himuunin mo pang tulo sa gabi, o di dyan na maayo. Kinahanglan presko. No? So maghimo na po ka pagkahapon o pagkagabi, niya kuha ang duga, niya mo na po ipatulo. Duha ka tulo, pikas mata o pikas na, bago ka matulog. Mo na ha, una nang i-check mama Mercy, no? Kinsa man ay mong kaila o ikaw ba mismo. Ipacheck ay mong kidney, basig ado na problema, ha, no? And then, pag inom o gato nga Santon Plus Gold, okay, ado na kini spirulina and malunggay,
Nga diin mo tabang para mahinluan og matabangan gayud ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayud sa mga waste products sa atuang lawas. From Anjing Pegarido, Doc, aslang ko kay usa ako ka diabetes. Sige, lagi sakit akong mga ugat sa batiis, grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit, daghan salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usaw gina sa mga symptoms, kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Maunay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag natog diabetes. Yes, kaya ang diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa atoang dugo, di ba? Nga diin, subala sa pagtuon, nilabi na kung dugay ng panahon, nga diin inana, gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo, nga diin mag-resulta kini, nga diin adunay gitawag na to poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, nga diin ubang parte sa lawas, adunay kakulangan ng pag-supply niini, hilabi na paatos tiil na to mga katropah, no? Manang gikinahanglan bago mawala na, ma'am, ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially ka ng mga ugat sa imong batiis, kinahanglan, tuldukan sa nato na imong diabetes, na? So, kung dugay na imong diabetes, unya kung ado na kay maintenance, huwag ihapon natanggal. Unya kung doon na custom klinika, I highly advise, try to visit our clinic, na? Hataga na ito nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito ng tudukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matudukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapaka sa inyong balay, ilabi na gasakit ginaya imong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang i-hot and cold compress. Ugat magod na imong gibanggit. So, basig, dilira na ugat. Basig, barikos na dyan na, no? Man, giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang himuon ni mo, ma'am, Jing, mabukal ka og tubig na may tawag din ni Downs Gabon. Unya, butangig usa ka luya. Ang luya, dukduka sa ibutang sa tubig. Unya, usa kutsarang asin. Mababukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay sa tubig. Kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig. Pwede kayong init, no? Sakto lang ang makainin mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol nimo ang imong duha ka tiil. Dinagayod sa init nga tubig. Di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, basaa dito sa tawag nini, sa tubig nga init, kaya puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit. Ano? 5 minutes na siya, ha? After 5 minutes, balhin na pud ka sa bugnaw nga tubig. Mo na gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imo mga veins, no? No, kadalasan mao mong good ni pag adunay barado na mismo tong dugo, maapektuhan jud ng mga veins nga diin magngulngul jud na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes, na? And then after ana, pahuway ka for 2 minutes, and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses imong usbo na, Ma'am Jing, imuunin mo na every other night. Bot masabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka, ha? The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, usan na pod ka maghumol. Ayaw kalimot, pag-inom dyan ng Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minuto, suman ka mamahaw. Niya, gabi na po, human manihapon. 2 kapsula, 30 minuto, suman ka manihapon. Okay, siguro, no, usan na lang ka pangutan na itong hatagan o katubagan. From 195, good morning katropa, shout out ko sa Ampuan family from Isle May in Sagundanon. Kitao tao Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isle May.
Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Mama Isel May. Dinagayad sa bukid nun. Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Honey. Atong hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey mga T-City. Akong pinsan na 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Kinahanglan mga katropa ha, ang problema ra ba pag muisgota o gitawag na tug constipation? Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wa na kay nato ni ginatagan og pagtagad karon, ha? Which is nga diin sumalan sa pagtuon regular bowel movement, kinahanglan ma-maintain jud ni especially sa atuang mga kababaihan, ha? Take note mga katropa, okay, basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Abtan og 2 days, 3 days, unya pangisingisira mo din ha, mura og way na hitabo. Ay nako po, ha? Kinahanglan atimana dai na samtang sayo pa. Kay basig matingala na lang mo nga diin moabot ang pila ka panahon ang anong daghan na kayog balatian. Kay ngano ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na hans tanang sakit, no? Kining gitawag na tog constipation. Kay ngano man, kung ato man yung tunan pag-ayo kining constipation, kinimanggod atong colon, no, from ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat, no, nga diin na nakakonek, no, sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sa diyang ang mga hugaw, no, sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas, ganin, sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, dapat mapagawas doon na ito na. Apan kung wala ito na ipagawas, naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon, katunga hugaw nga naas itong tinae, pwede na masup-sup pabalik, no, katong mga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas, mahimong toxic or mapoison, malason mga katropa, mo nang in the long run daghan na kaayo og balatian. Mo na samtang sayo pa kundi normal ang imong bowel movement at imana dayon. No, ang inyong himuon likay sa mga pagkaon nga tawag niini kulang or wala jud siya gitawag na tog fiber. Unsa man na jud na mga pagkaon nga walay fiber doc? Number one, kining gitawag na tog instant, no? Una sa imong pinsan, Ma'am Honey, basig gihilig siyang pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsa pa na din ha. O, ing na siya ay nagpakaon na niya na, kaya musamot yun na. No, nga din maglisod siyang paglibang, no? Ikaduha, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. O, unsa man mga pandisal. O, unsa man mga pandisal, na mga sliced bread, mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan likayan, no? Unya, kining gitawag na to bugas, na? Para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon og puti nga bugas, or I mean, mamagin na itong kadalasan ginagamit karon for sure, no? Kining white rice, but for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon as or kasab kaubanan na siya sa gitawag na to junk foods. Kung anong junk foods man, no? Pag misuit ka ni tag junk foods, buot pasabot, wa na siya'y nutrition. Mauna sa puti nga kanon, puti nga bugas, mutuo matag dili, musugot matag dili, wa na ginay nutrition mga katropa. Especially, wa na nai fiber. Sobra na kayo nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber. Nagkikinanglan sa atong tinae para normally adunay movement na mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. So, muna, kung hilig ka niya na, kanang puti nga bugas, unya, tawag ni ini. Inubanan pa ang imugugsudan nga lisod tunawon, labi nagkarni, nga diin 48 hours bago matunaw slawas.
Nya hilig pa jud ka mo kaog tinapay, hilig pa jud mo kaog noodles, auto ara na. Ah, syempre, hilig pa jud mo kaog mga pasta, mga spaghetti, unsa pa na dinha, bihon sutanghon, aw tanawa mga katropa. Aw kadugayan dili jud na manormal ang imong pagpagawas og hugaw. And then mas maayo himuon, ulihi og brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No, labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. Oh, bisan pag lalaki, parehas naman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Oh, pulihi dayon, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa anyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po na black rice ron. Ay, no? Ato ko sa palingkit, tagutsinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, diha na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinood. O, kung di dyan po makaya sa brown rice, o, diha na lang kita sa mais. Bisag-asa.

Bisa buntag og alas 3 sa hapon. Wala tayo igong oras, mga katropa. O gadagan salamat sa niuban ni atong programa, The Secret of Health. Apan, wala na tayo igong oras. Dagan salamat sa niuban, hilabi na sa nipadalan sa ilang mga pangutana, no, sa ilang mga message. Niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Inaan yung health consultant, CJ Nedruda. Pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay magaingon. O baga pa hinumdom, amping ang imong lawas. O ang imong lawas, mag-aamping kanimo. Maimutag sanan and God bless us all.

0: Horas mga katropa sa XFM Davao Region, alas 4.32 na mga katropa sa Kabuntagon. Musunod na itong programang inyong tulmanan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Nga rin karoon sa gawas at ron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Tada! Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
5: Good morning!

0: Alam bago ni buti-buti-buti-buti na mga katropa! Kimta na na mga igso! Ibta lang agad pagkaibton mga katropa karong buntaga at ay nag-ungot pa man ang lansang. Kanang lansang din na mga katropa, ibta na na! Kanang dihiktan sa PC sa muskitero.
1: Pinawa!
0: Ito ang buntag na sa mga katropa ni Kadlaw nga Huwebes karon. Pecha 25 na ganyang bulan mga katropa, cut off na po! Marami no? Cut off na po sa mga payroll karon mga katropa sa XFM. Kita kumusta bitaw mo karong buntagon mga katropa magpinaot ning adlaw kita mas kabasko kapis kay nga panglawas. Bonus kadasig mga katropa ning adlaw. Uban uban sa takutob tagadto mga katropa sa lasay sa buntag sa atong programang inyong tulmanon mga katropa. Live na live kita madugog karon ri mga katropa sa XFM 99.1 Mati City.
2: Good morning.
0: Padugo ko sa pita mga tropa din mga kaigsunan sa ato ga XFM 107.1 Tagum City.
2: Good morning.
0: O siyempre mga tropa madugo makita usap kita mga tropa sa ato mga social media sa Facebook page mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City.
3: XFM
0: O siyempre mga kaigsunan ang atong Facebook page ang katropang Arnel Cortez. O ingon ba mga tropa sa XFM 99.1 Mati City. Naagya po niya itong Facebook page mga tropa makita ta. O siyempre ang bisag asa ka kung ano na kay YouTube, ano na kay internet, makita sa ta sa YouTube. XFM Tagum City, thank you so much. Ano na 171 members o subscribers niya. 171 subscribers na mga tropa sa itong XFM Tagum City YouTube. Yan, mauna siya mga katropa. So ato na kalabay mga tropa. Kagahapon, murag sinto, pila to? 162 ba to? 162? 165. 165 to kagahapon. Akong giingon mga katropa nga basi makaabot tag 175 kay pulo ang madugang. So makaabot 175, but pasabot na unom nga subscriber na dugang karo mga tropa. Salamat! Everyday mga tropa na madugang. Ugma mga tropa, mananapoy madugang na ini mga eksyon, maabot na big 181. 181 akong expected.
3: Exciting Pilipinas!
0: Kita paki subscribe lang mga tropa sa atong YouTube. Paki ko alam diha sa post button no. Kana bitaw na iko ada bell button diha mga tropa. Okay, paki click lang na. Maka subscribe ka na mga kaigsoonan. Diri mga tropa sa atong YouTube. Bisag asa mo sa kalibutan basta adunay internet makita ta mga katropa. Madungog ta diha ninyo mga Bisaya. Mga gahi og dila. Ang Bisaya kuno gahi og dela.
3: Exciting Pilipinas.
0: So layla o gahit bagdila nga papiko man sa
1: Pinawa!
0: Ang kuan kayong humok igdila mga tropa si kuan si Inday Erika mga tropa si Maring Darya
3: Sentro.
0: Sentrong dila nila ato. Bitaw mag nasa tila greetings mga tropa. Kuyaw kayo mga tropa mo dila. Ito, good morning, bitan yung tanan mga katropa. Pagkakon ko, Huwebes karon mga kaigsunan, pizza 25 ni Gabulan, mga katropa sa Hunyo tuig 2026. Oy, ugma, graduation na mga katropa sa ato ang mga wadre sa DNAC Panabo. Graduation na po sa ako ang second born daughter mga katropa. Isang unsa kapitos, isang unsa kaipit, mga tropa. Daghan mga sakripisyo, daghan mga tropa, mga pagsulay. Apa nila hutay. Basta aduna kay pangandoy, aduna kay determinasyon, mutabang sa ginikanan mga tropa sa imong pangandoy. Kay dili matuman imong pangandoy, kundi ni mutabangan ang ginikanan ng kamot po. Wala mga katropa. So once again, sa akong anak na maldita, na maldita may tawag na ko, anigod. Alex Sami, Filones Algabre, congratulations once again for tomorrow. Mura mo apil tagpaso rin kay matay. Ako mag-itigpaso ane sa mga anak niya. Nagikan pa mga tropas ko. Okay, mag-ampo sa tabay.

0: at para itong mga tropa sa itong magpanaguban din yung mga katropa. Good morning, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Ma'am Nita. Din hikaron sa iyang nimutangan. Dinisab ni Ma'am Nancy Camilo. O Camilo, din hikaron sa Mahisawata. Good morning, Ma'am Nancy. Og sa tanan, mga katropa, mayong gabuntag. Siya morning sa muka ng ibot, oy. Mayilag na ibuto noon, Ma'am. Wagyan. Exciting Pilipinas! Samok na kayong ibot. Ngano na kung sa ibton, lansang maghiktan sa PC sa muskitero ng tao. Kung napo mo lang ibton, kamo na ibala di kung saan yung ibton nun din ha. Exciting Pilipinas! Para sa mga, akpras ko ha, lansang na. Sa una, ako nang ibot-ibot na sa una. Exciting Pilipinas! Ito, ay buntag niyo ng tanan, ma'am. O sa tanan karong nagpaminaw, nagtanaw. Sa ato ka pagpanaguban, may buntag niya ka na yung tanan. Reserve kang Inday Karing Pipi. Ah, di, basta-basta si pare Inday. Pare, ka, pare Greg. Good morning, pre. Good morning, pre Bong. Paka kapi na ta. Lagi, ninot ka pirin, pre. Ako ka andam na. Ako andam kapi. Kaigo, yun, abot ko diri. Alas 4.28 ra yun. Dos minutos lang para mag-program na ta. Nagganahan ko sigig tungko dito, mga tropa, sa human akong kuan. Human akong balot o balon, mga tropa. Ganahan kong tungko sa bangko, mga kaigsunan. Pagtanong sa oras, oy, alas 4.43 naman. Dali-dali taga sibat, mga tropa, alas 3.43 naman. Dali-dali taga sibat, mga tropa, alas 3.47. Nakasibat din ta mga tropa. Retsuritsong dagan. Nabot na rin alas 4.48. Sila ka minuto. Hindi ka sa Dabaw. Tama pong dagan. Sa magsunod ko mga bachelor dag ko kay mga tropa. Kaya kusog ka nila managan. 80 man na ilang kuanya, speed limit nila. Kusunod rin ko. So, bot pa sabot. 80 tinta akong dagan po. Ay, nako, bitaw. Daghan po kayo kung maagian karon rin mga tropa sa kuan. Re-repeat na sa may bingkungan nga mga kuan ba? Mga way, hilmi tayo mga batanoan po tinaghana. Mga ambot, di ba katugikan? Drag race, drag race po. No? Katugikan, basing naglama ito mga tropa katugikan. Kapunti mga naghana nila, unya, mga way, puro gin way helmet. Amin ko, may bilib po ko ni matuhana, no? Sa highway mga agi, wag hilmi tayo yun. Bilib ko. Unya, magmadakpan, paluloy. Disgrasya simbako mga tropa. Ungas yung agi mga kaigsoon. Mga kuana, mga batanon po ba nga mga motor nila, mga Mio, mga kuana, mga scooter, ano ba style? Helmet-helmet po mga time. Kaya once gani nga mutong-tong gani ka sa motorsiklo, bot pasabot yung mga tropa, complete ka din ha. Dapat mga naka-helmet. Dili ka yung adi harong ko sa kuana, buro man mi. Dili na mo'y rason mga tropa. Dili na mo'y rason nga ikaw mga tropa, madakpan ka din ha. Dili na mo'y rason nga doon mga gonsero, ako mag-helmet, di man na mo'y rason. Diba? So kung pinakagamay nga balaod mga tropa, di ka kabalo mo sunod. Wa ka. Mo nag ingon nun sa pagka ang balaod mga tropa nga bugat kay sundon. Di gani sundon ang gamay. Nagaan ra kay sundon kana pang bugat mga katropa dili ba? Mo na siya mga tropa kung ikaw mga kaigsunan usa ka tawo nga masunuron sa balaod. Wa mo kay masunod kuno ang kuan, wa mo kay kuno sunod ang nagpanday sa balaod kuno mga katropa. Pipila ka mga nagpanday sa balaod, wa pud mo sunod. Ano mga tropa? Huwag na amay ni sunod mga tropa. Kuan ang gyapon, ang ilang gibuhat ka balaod, o say, ilang gyapong bukon mga katropa. Ayun ako. Ito ay, sagdahin na sila. Sagdahin na sila mga tropa kay, o sila ang muguba sa balaod, ilang gihimo. Manay gingon, may pa sila mga tropa, maglanas, lagputot. Alright, mato pa Ma'am Nancy, magsigitag dok-dok. Anang lansang kada gabi eh. Madukduk ka na lang ang kamot. O gani. Matangin lang kuan kanabitang mga apiki mangung gipuyan mga tropa. Kanabitang maoy nga gipuyan. Sino maoy? Maoy tulganan, maoy kananan. Sa maoy dawatan nagbisita, wala kitawag tog maoy nga panimalay. Pobre ba? Pobre kayo mga tropa kuan. Nga na man ang style. So, alaala magpa imo nang kuan ang lansang mga tropa. Imo nang pasagdan lansang diha og daw mga bata magdula-dula, maigong ulo ana. Gising ulo ana. Mga anak mga tropa, ibot gina kada buntag ibot. So pagkaugma na pud lahi na pud nga bangag mga tropa, magbangag na pud nga lain. Magbangag na pud nga lain pagkaugma bata magdudula may gugulo. Oh, magbangag na pud nga lain mga kaigsunan, but pasabot niya na dili ka mga katropa kuan kining si tawag na mga tropa dili kamo sundon tong unang bangag yung bangagan sa lansang kay manong tong kadako magdako na tong mga tropa wala kung agbog ya punto bangaga imong butangan si mong lansang luhag kayo ka sa kuan na luag na to maibot ra tong iya mga tropa wa pa ka wa pa magbuntag wa na nga ibot na mga tropang lansang ay buhay tay may pagbasa mo Bible mga tropa dina ning kabuntagon ebanghelyo kada adlaw mga tropa basahan ang mga ebanghelyo kada adlaw para mo tultol ning mga tropa sa mga maayong binuhatan kamong mga kuan diha kamong mga kurakot corruption kurakot karon sa gobyerno because the Republic of Tuktuak mga tropa is a corruption place Republic of Tuktuak asa dapat ang Republic of Tuktuak mga katropa the Republic of Corruption alas 4:40 na bayad rigapon sa ato kapagpanagawa di kato kaprograma ang inyong tolmanon Exciting Pilipinas mayang buntag sa bagay karong mga tropa din sa ato mga soke Intik Paminaw sa tibuok ka probinsya sa Davao del Norte ilangkuban kini sa tulo ka syudad o gawalo ka munisipalidad sa Island Garden City of Samal. Good morning rin kaninyong tanan mga katropa.
1: Good morning
0: sa mga kaisunan sa Panabo City. Good morning din ha Panabo City.
1: Good morning.
0: Good morning kang Mayor Joe Rilampagos. Oy, ako nadunggan mga tropa murag RR ko noron. RR o GG. Asa magyud ka pre? RR ka o GG pre? Bitaw, asa magyud ka pre? Pre Karing. Asa magimuha? RR ka o GG? Insya, kabalon may ka na prehan ang GG pre, kabalon ka kung sa na pre. Beta pre, may buntag na pre. Oh, RR GG daw ron bay. Ano sabi ng RR GG sa pagka-gobernador ko na mga tropa? Sa provincial government, RR kunog GG mga tropa. Ang GG, ari ka mga tropa sa hubahib-hubahib. Ano daw ron? Sa ato pa, ang anak mo'y musaka, ang amahan mga katropa, kaya di naman pwede mo dagang gobernador, siya na po mga katropa ang mupaubos mga kaigsuunan, maghimong vice gobernador. So siya na po'y presiding officer mga kaigsuunan, diha, sa sangguniang panlalawigan. Mga anak ba? So unya, kinipong RR, ako ang po ni mga katropa, kining, tawag na to, Rilampagos o Grillion. Okay ni si Caranso ha. Caranso Alan Rillion, former mayor mga katropa sa Tagum City. Murag sila ang magharnap karong 2028 ng eleksyon. Ang layo pa gani, ala, serbisyo mo ba ayo? Dili kay diha na ta mga katropa mo serbisyo kunuhay maayo mga kaigsoonan kun hapit ng pinilian. Ay nako. Halata kayo tol.
1: Good morning.
0: Di ba? Nana mga kaigsoonan. Onay nindot RR kuno mga tropa og kwan. RR kuno mga tropa og GG. Walay ni apil diha mga tropa nga kwan, walay ni apil diha YY.
1: Good morning.
0: YY YY. Oh YY.
1: Good morning.
0: Og YY. Sa manang YY, YY god. Way sulod ang balay. Bitaw. Padaw sa eleksyon, bibo na po na mga katropa ang itong mga radio station, ana. Mga bibo na po di ang itong kahanginan ang mga katropa, padahon ng eleksyon. Unya din sa barangay, ay na yun magiging eleksyon mga katropa, Nobyembre 2, kagkalag magiging na. Nainta mga katropa, kini managanay karon ang ilang makalag mga katropa. Bindisyon na nunta mga katropa sa ilang mga minatay. Kamu din na karon sa itong satay sa mga kabarangayan na nagpaminaw karon. Tanang inyo mga barangay official karon nga to pila na katuig nga gasigig lingkod gasigig yaka din nga gasigig yaka mga tropa apan walay agi unsa bay angay ni anak Kung pumutan unta mo karon din ha sa inyo tag sa tagsa ka mga barangay din ha sa inyo barangay asa man mo dapita sa panahon sa eleksyon karong Nobyembre 2 tuig 2026 barangay iski eleksyon angayan na kay ilisan o remaining remain magpabilin ta sa atong barangay official nga napili. Amo na diha mga tropa ang inyong mga tubag din. Unsa inyong tubag? Ang inyong mga elected barangay official, ang ayan bang ilisan labi na sa kapitan? Atong mga napay termino o ipadayon kay aduna pay nindot nga gihimo. O padayon kay wa pa mahuman ang balay ni kapitan. Wa pa mahuman ang mansyon ni kapitan. Padayon kay ninyo po uban. Ah, murag staff na siguro. Kay wa na namo makita kayo mong kapitan dinhi. Kay tuwa pirmi sa iyang negosyo nga tuwa sa laing lugar. Naamay mga kapitan karon mga tropa sa nagkadaiyang mga lugar sa atong nasod mga katropa. Nga wa pa pagdagan sa pagapir, mayroon dagan o kapitan, wala gina mga tropa mahimong negosyante. Pag nahimo ng kapitan, first term, second term, nahimo ng negosyante din na silang barangay. May problema kaya na silang barangay. Nag-expansion pag yung mga tropa, pag kuana, naabot na ito sa pila katermino, nag-expansion na, nakapalit na mga tropa ang mga yuta. Tuan na mga tropa, nag-negosyo mga tropa sa Manila, nanay negosyo sa Manila, nanay negosyo sa Davao, nanay negosyo sa Bukidnon, kung ana ng style karong mga tropa sa mga politiko. Because the politics is business mga tropa.
2: Pinoa!
0: Negosyo politika eh. Unsa pa ka ang nagdumala mga tropa sa taas nga posisyon? To ana ilang negosyo sa gawas nasod mga tropa, nanay mga negosyo sa gawas nasod. Gawas lang ni Manny Pacquiao, may problema ni Pacquiao kay ni Dato na si Manny Pacquiao gumika mga tropa sa iyang pagubas ng dagway.
2: Pinoa!
0: Dagway. Kani pagkaon kinumo. Ano, may problema na bisag asa nga nasod na ay negosyo si Manny Pacquiao mga tropa. Gumikan kay siya man po na nakahatag og dungog sa nasod sa Pilipinas. Di ba? Si Manny Pacquiao. So kanang kwarta dili man ay niya kurakot. Kanang kwarta nga naa niya mga katropa nga iyang ginegosyo. Wala man ang mga katropa sa korupsyon. Ang kanang uban may i-question na to, kaning wag yun mga katropa, muaging unsa na, wag kuan, nili, pamilya nga wala mo dato. Pero tinga ka, pagsunod sa politika, perte ng datua mga katropa. Yan. At ang mga katropa sa atong pagbalik mga katropa sa atong mga kisgutan na dito pagpanag-uban. Mga balita mga katropa nga nakaandam na kahantay mga katropa para sa atong tulumanon. O inyo mga katropa ka programa, mga egsoon. Siyempre mga katropa, kining atong pagpanag-uban hatong kanato sa mga produkto, makatabang kanato mga katropa sa magpalikon sa atong lawas, malikayan ang diabetes, pinag-isab sa mga katropa sa pagtumar o Santon Plus Gold. Kaya dako kining ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold, produkto sa Yes to Health o mapalit kinin sa nagkanya mga butika at parmasya nationwide mga katropa. Ayaw po kalimot, mga magoma, ay kalimti ang paggamit pag-express inyong mga tanong, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, unsang klase mga tanong, pwede na itong i-apply na din na pag-express sa itong mga tanong. Aron ka makaginansya, mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na mapalit kinin sa nagkadaiyang agri-store sa inyong dapit mga katropa. Oras mga tropa, alas 4:56 na.
3: Time check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santon Plus Gold.
7: Kasi Melissa nga taga Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yun tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
4: Mga katropa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, padayon tayo mga katropa sa atong pagpanagubon! Alas 5.30 na, bay! Nako, grabing oras, no? Dali aking oras, mga katropa, muabot. Tama niya ni Kilab lang, mga katropa, pagkaugba, wa na po siya. Mga nag-ingon, ikaw, kalit lang kang nawala. Mutong nga lang po ka, ano ka to, aswang? Alas 5.30 na, bay, regapon sa atong pagpanagubon sa atong programa, inyong tulunan. Atong kanato mga tropa, gato sa mga produkto mga tabang. Uy, magkapi na ta. Gamit ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Yon, kapi na, kapi, kapi, kapi. Naibuntag na Ma'am Josephine na Palkunite. Diri karo mga tropa sa Kapalong. Good morning, ma'am. Alfredo Hikali, Matupania, good morning, Agaw, boom, watching from Sydney, Australia. Hindi basta-basta, no? Ang Agaw, sa ito'y meaning sa Agaw, Gaw, Agaw, ang gugma ayaw wala ah. Ano yung meaning sa Agaw? Ang gugma ayaw wala ah. Bisa di mo Agaw, tawag kag Agaw, basta ni gugma kaniya. Ang gugma ayaw wala ah, kay because God is love. Nahigugmas usab ka sa imo isig kaingon. Kag wa kay gugmas imo isig kaingon, gumot pas lukot baga katropa. Riot diri, riot dito. Wala ang uban nga sige riot din na wala nay gugmas lang kasing-kasing. Tinuod lang. Ang ilang gihigugma maong ilang pagkadautan. Yon. Love is God. God is love. Love is God. Tao, Agaw, good morning dia sa Sydney, Australia. Alright, the report mga katropa kay kita pa baling na adinhe G.R. Sanico Evelyn Lalosis Garisab kay Wilma Joaquin. Good morning ma'am, good morning ninyo di atanan. O garisab kang Dato Jiri Sisbino dari karon sa barangay Braulio Duhali, Duhali Municipality of Duhali, Davao del Norte. May buntay mo brother Dato Jiri. Good morning mo din na. Huwag kang kidong libunaw. Huwag man mo, murag na tulog pagkais kidong ro na. Wala makamata pa. Pagmata din na. Si Ma'am Lynn Antonio Taldi. Nagmata na din hi mga tropa sa Mati City. Nakalili ka rin sa Mati City, mga tropa sa XFM 99.1 Mati City. Sa ito ka Facebook page. Salamat mo din ma'am. Good morning mo din ha. Ubang stibok membro sa pamilya. Asa mo napita ka rin himutang. Mas gwapo gyud butangan yung mga address mga tropa no aron matimbaya po nato inyong mga lugar mga katropa. Diri sa atong YouTube, wa pa nag-message sa atong YouTube. Yon. Okay, diri ta mga tropa sa mga ratsada sa mga balita. Atong hatagan pagtagad mga kaigsoonan kay nasa ka tropang Larsanyol, Tagum City National High School. Gipatuman ang hugot mga tropa ga seguridad alang kini sa mga estudyante. Katropas balita katropang Larsanyol sa detalye.
5: Live report. Live report.
7: Gipatuman sa pamunuan sa Tagum City National High School sa mga Bisayan Village, Tagum City, ang hugot nga seguridad alang sa mga estudyante. Sa aktual nga pagsubay sa XFM Tagum News Team, sa nasangpit nga eskwelahan, ato sa tingsulod sa mga estudyante, may matong ginacheck sa mga school security, kauban ng mga personal sa civil security unit, kung sa isyu ang bisan kinsa musulod sa gate, estudyante man o mga magtutudlo, gamit ang metal detector o paghiling sa mga bag, samtang sa eksklusibong interview sa XFM, kang Efren Kilaton, usa ka magtutudlo o kasamtang ang head security sa maong eskwelahan, tumang matod sa maong inisiyatiba nga mapugan ang pagdala og mga hinagiban o armas sulod sa campus aron malikayan ang mga wala gilaumang paghitabo.
8: Patalan mga kontrabando nga dili aray diri sa eskwelahan. Makita gyud namo kay amo mangina inspeksyon ang ilang mga bag.
7: Istrikto usab nilang gibatuman ang pagbawal pagsunod sa mga dili estudyante sa nasangpit nga eskwelahan. Dugang niya nga aduna nay pipila ka mga tinunan ang ilang harang sa gate tungod sa pagdala og deadly weapon nga ilang gikumpiska o gipaybalo ang gidikanan alang sa kasayuran sa nabuhat sa ilang anak. Nasayran nga nasangpit katungan. Adunay kapin 7,000 ka mga tinunan. Ngadto kong hagit sa ilang pagbantay adlaw-adlaw. Kung diin gipasalamatan ang sab ni Kilaton si Tagum City Mayority Uy sa pag-augment og sa issue personnel. Ngadto ang tabang sa pagpatuman sa seguridad. Giklaro sab ni Kilaton nga maong lakang dugay nang gipatuman sa Tagum City National High School. Og ilang gidoble ang ilang pag-amping. Human sa hilig nga pagkitabo sa Tacloban City. Dindo ka mga estudyante ang nakasunod nga nagdala og almas og namusil nga misangpot sa pagkabatay sa tulok ka mga estudyante.
8: Actually, dugay na siya. During pandemic pa rin, nagahimo na ginmiyanin katong strict implementation sa dili pagpasulod sa mga bata nga dili alam mong estudyante o pagmonitor po sa mga amuang mga estudyante.
7: Kahinumduman nga humanay tabo ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalaga ang tanang ginikanan sa kaluwasan sa ilang mga anak. Butang ang ipasalig sa security sa Tagum City National High School ngadto sa mga ginikanan nga luwas ang ilang kabataan sulod sa eskwelahan.
8: Sa mga ginikanan na modiri sa Tagum City National High School, kami sa school security group nagapasalig yun ming ang inyohang bata pag nanasulod sa amuang tulungan, 100% yun na sila nga mga protektado, yun na sila safety ang amuang eskwelahan sa kanunay.
7: Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw permit nito ang vision. Mag Vision X Plus of Gel Capsule adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
6: Yon, panagahapon mga katropa, no? Naobserbahan mga dito sa XFM News team, mga katropa sa Tagum City, mga kaiksunan, gipangsuroy na mo ang mga nakadiyang mga eskulahan. So, ang pinakahugot gigipatuman mga katropa, katong giatuan na mo mga katropa, gi-report ni katropang Lara Sanyol. So, panahon pa kuno sa pandemic na lagi implement. Kagahapon, adunay nakita mga katropa nga kanibitong ilimnon mga kaigsuunan nga lata sa usa ka estudyante, gi-confiscate to siya. Pero iuli to kung magawas ang estudyante. Kay bawal man ang mga katropa. Kay kato nga kuan, aduna magoy kuan. Matawag na to, aduna way sulod mga katropa ba? Kaning naay alcohol to gamay nga ilimnon mga kaigsuunan. So bawal na siya. Okay lang soft drinks, okay lang kung sa ito mga tropa. Pero kanang kaya nga ganing nga naiilim nun nga gamay mga isuna, naialkohol, bawal gina. So mga kontrabando, bawal na siya diha. Aron malikayan mga tropa, nili mayo, kahit diha mong sa sulod sa tulunghaan. Adunay mga bullying, sayang kanang ginigipang bully mga katropa. Maunay magdala o sa ginigiban. O kanang gipang bully, magdalag mga katropa, kutsilyo. Taguan na kay labi nagdi na kagwanta. Buwan nagkikapaing na mga isuna, ngunahan na ang style na. Maunay nga, balaod mo ginang bullying karon. Kamu mismo maginikanan nga naa karon sa nagpaminaw, kamu gyud ang musulti sa inyong mga anak. Kay og bully gani nang anak magsigig pamuli, diha pa lang daan sa inyong komunidad, bully na naa sa perme. Diha sa mga silingan na kay mga bully mga bata rin, na ako itigbadlong. Kay naa man na magdula gyud atubangan sa mua. Unya kasagaran bully ba kanang bully bitaw nga yaga-yaga unya sipa-sipao ng uban diha mga katropang mga bata pod. So ako adik na masilbi sa ako mga anak. Kaya ako mga anak, ako ganyang exercise mga tropa nga bawal mag-una-una, bawal mag-manaway, bawal mag-buli-buli din ha. Di na pwede. Kaya once gani nga mabuli ka, kulatahan kita ka. Doon, makanang balaon nga juvenile justice, nga Kiko Pangilinan, wak na hinungdan na visit nga balaon na. Lagot na ng balaon ni Kiko Pangilinan mga katropa. Naon na nag-sugo sa mga kabataan, mga tropa nga maghimog mga dautan na hinoon. Okay mga katropa, Brian Dos ng Pagbaragawan, alas 5.11 na bahay. Samtang sa Picas bahin din sa New Corilla, Davao del Norte. Mainiton nga gidawat mga katropa sa New Corilla District ang paglingkod usab ni Dr. Janice A. Fernandez, isip bag-o karon nga Public School District Supervisor nga gilauman nga magdalaki ni og mas lig-on og epesyente nga pagpangulo alang kini sa sektor sa edukasyon sa naisgot ang lungsod gani sa mensahe sa distrito. Ipahayag ang ilang kalipay o pagsuporta sa bag-o karon nga leader sa edukasyon. Diin gilauman usab na mapalig-on ang pundasyon sa sistema sa pagtulunan. Pinaagi usab sa pagatiman sa kaayuhan sa mga estudyante magtutudlo o sa tibuok komunidad sa eskwelahan. Gituhan usab nga ubos sa pagpangulo ni Dr. Fernandez. Mas mapauswag ang kalidad sa edukasyon ug mapalig-on ang panaghiusa sa tanang stakeholders aron lamang makabot ang mas maayong mga programa ug kalampusan sa distrito. Samtang nagsugod siya sa iyahang bag-ong tahas, nagapahayag usab ang New Corilla District sa ilang pagdawat ug paglaom nga mahimong mas produktibo ug malampuson pa ang sektor sa edukasyon sa lungsod sa umaabot pang mga katuigan. Alas 5:12 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gihisgutan usab sa Joint Committee meeting sa mga Committee sa Science and Technology and Laws, Rules, Regulations and Privileges sa sanggunian panglungsod sa Tagum City. Aga duha ka mga mahinungdanong natutpang Memorandum of Agreement na nagtumong kini sa pagpalig-on sa serbisyo sa civil registry sa siyudad. Lakip sa gisusi usab ang Draft Memorandum of Agreement tali usab sa Philippine Statistics Authority o na PSA o sa City Government of Tagum alang kini sa paggamit o pagpatuman sa batch request system o gitawag breaks. Pinag-isab ni ini mas mapasayon o mapaspas aga pagkuha usab sa mga dokumento sama na lamang sa birth, marriage, death certificates. Gisgutan usab ang Draft Memorandum of Agreement alang kini sa implementasyon sa Extended Tagum City Local Civil Registry System nga ilabi na nga gituyo pa para usab kini sa mga ospital, laying in mga tropa clinics o maternity clinics nga nag-operate kini sulod mismo sa Tagum City. Tumala pa sa mga opisyal ang maong mga lakas kabahin sa kini sa padayon nga modernisasyon sa civil registry services aron nga mas epesyente, dali og accessible ang paghatag serbisyo ngadto usab sa katawhan sa Tagum City. Alas 5:14 na bayad rigapon sa ato nga pagpadayon ra sa Panabo City, nagapadayon karon nga Panabo City Police Station sa pagpahigayon og mga operasyon og checkpoint aron labang masiguro ang kalinaw og kahapsay sa siyudad. Sumala usab sa kapulisan ang disiplina og kooperasyon sa komunidad mao'y susi o yawi sa pagmintinar sa kaluwasan og pagpugong sa krimen. Yawag usab ang mga residente nga maga matngon kanunay mutuman sa balaod og dayog i-report ang bisan unsang kadudahang kalihukan ngadto usab sa police hotline. Gipasiugda usab sa Panabo PNP nga walay luna alang sa kriminalidad o pagpabaya kon magtinabangay ang kapulisan o katawhan sa pagpanalipod sa komunidad. Himong mukontak dayon ngadto sa Panabo City Police Station sa ilang hotline na 0998-598-7104 alang kini sa mga emerhensya o mga report sa gikinahanglang aksyon sa atong kapulisan. Alas 5:15 na bayad rigapon sa atong pagpadayon sa atong pagpanaguban sa mga balita. Samtang balik na mga tropa sa mga detalye. Nagpaligon usab karon sa ilaha nga panag-uban ang Davao del Norte Police Provincial Office ug ang STI College Tagum. Pinag-usab sa opisyal nga pag-turnover sa ginatawag og Portal Information System atol kini sa Deed of Donation Signing Ceremony. Nagihimo kini sa may Marangal Hall sa Davao Norte Police Provincial Office Headquarters sa Tagum City ni atoga Hunyo 23-2-2026. Ang maong sistema nagimugna kini og gidevelop sa mga estudyante sa Bachelor of Science in Information Technology kon STI College o sa STI College Tagum aron nga mapalambo ang records management o masuportahan ang operasyon o administrasyon ng panginahanglan sa Davao Norte Police Provincial Office. Ang kasabutan matutpag, ipirmahan kininila ni DNPPO Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristenes o STI College Tagum Academic Head Alimar Nuevo na nag-representar kiningatok ang Campus Head Gisa Camilan. Matod pa sab ni Colonel Cristenes, dako ang papel sa teknolohiya sa moderno nga pagpanarbaho sa kapulisan tungod kay makatabang kini sa mas paspas nga pagdumala sa impormasyon, mas epektibong operasyon ug mas lig-on nga mga programa sa pagpugong sa krimen ug pagmintinar sa kaluwasan sa komunidad. Mapasalamaton usab ang DNPPO ato sa STI Tagum mga magtutudlo o student developers sa ilahang kontribisyon sa serbisyo publiko pinag-usab sa paghatag sa maong sistema. Atol gani sa seremonyas, turnover usab sa mga estudyante ang user manual sa system o gidunulan usab sila og mga sertifiko sa pag-ila alang kini sa malampuson nga internship program mala usab sa DNPPO. Ang maong inisyatiba nagapakita kini sa importansya sa kooperasyon tali sa sektor sa edukasyon o sa gobyerno pagpalambo sa digital o digital transformation o mas epesyenteng serbisyo alang kini sa katawhan sa Davao del Norte. Alas 5.18 na bay, samtang sa lain pang bahin din sa Braulio Duhali. Napulo ka baga benepisyaryo karon ang nakadawat og ornamental face koy og tilapia fingerling sa gilusad usab nga dispersal program sa lokal nga kagamhanan kaghapong adlaw Miyerkules Hunyo 24. Dani lima sa mga nakabenepisyo na ini sa kopusab sa Project Lawa og Benhi, samtang lima usab ka individual nga ornamental face grower ang gitunuran kini sa mga fingerlings isip kabahin sa pagpalambo sa aquaculture sa lungsod. Ang kalihukan gipanguluhan kini ni Mayor Margarita Y. Robinos, pinaagi usab sa iyang representante nga si Municipal Administrator Designate Alan Paraguya, uban pa ni Vice Mayor Attorney Yasmin Valle Campion o sa mga kawani usab sa Municipal Agriculture Office. Matod pa sa lokal nga panggamahanan, tumong sa programa ang pagpalig-on sa panginabuhian. Matod pa sa mga pangingisda o sa mga fish growers, pinaagi usab sa paghatag og dugang suporta sa production sa isda. Gilaw man usab nga makatampo kini sa pagtaas sa lokal nga supply sa isda o sa paghatag usab og dugang kita sa mga benepisyaryo sa komunidad sa Davao del Norte, particular sa may Braulio y Duhali. Alas 5.19 na bahay sa atong pagpanaguban, samtang sa laing bahin sa mga balita. Tay gyapon rin sa nisgutang munisipyo mga katropa nagapahigayon usab og coordination meeting ang Municipal Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o ARDANA team. Kauban usab ang nagkaraiya nga sektor og mga residente aron labag hisgutan ang husto og tama nga pagdumala sa agriculture waste isip kabahin sa mga lakang sa pagnikay sa kalabidad og pagpanalipon sa mga suba og kinaiyahan. Ihimo ang kalihukan na niadto ga Hunyo 23 sa Barangay Tanglaw Gymnasium kanisgutan nga lungsod sa Braulio y Duhali, diin gipakatag usab o gilatag usab niya nga panahon na ang mga estratehiya aron lamang malikayan ang pagbaras sa mga sapa ug suba na mahimong hinungdan sa kini sa pagbaha ug uban pang kalamidad, ilabi na panahon sa kusog usab nga ulan. Dumala usab sa lokal nga panggamhanan ang maayong pagdumala sa mga basura gikan usab sa agrikultura, makatabang kinis pagmintinar sa kalimpyo sa mga katubigan o iuman sa pagpreserbar sa kinaiyahan sa komunidad. Ang maong kalihukan gipanguluhan kini ni Mayor Margarita Robinos uban usab sa suporta ni Barangay Tanglaw Punong Barangay Captain o Punong Barangay si Carmi Leon Lioje R. Aguilos, isip kabahin matupagin sa padayon na paningkamot sa lungsod alang kini sa disaster preparedness o environmental project mga katropa protection kini. So kini bang pagbaha-baha mga katropa mga barado nga mga kanal, gagmayng kanal, so magpanukad ka na sa ato ang komunidad. Dapat mga katropa matuto tayo mailagay ang mga basura sa tamang lagayan, hindi sa kanal. Kasi nakita natin, kadalasan nakikita natin mga katropa niya yung mga basura, tambak na tambak sa dagat, sa mga tawag nating kanal. Makita na ito na din haba na wala tayo disiplina sa itong kaugalingon. Kitang mga ginikanan usab, dili na ito ipakita sa itong mga anak ang dili tama nga paglabay sa mga basura. Kung dili, atong imatutuon na itong mga anak, mga apo, na ang paghipo sa basura, makahatag kini og kanindot sa atong palibot. Ano plastado ba? Dili panlabay des kanal kay daghan kay naglabay kanal karon mga tropa. Labi na din sa amo kay dagat man imo, seizure man imo mga tropa din sa Barangay Ilang. Daghan pagyapon sa tumaslingan ri mga tropa, way mga pakialam. Kung Ati mo na ilang mga tropa, mga basura, gipanunod og sakog, gipanunod og mga silupin. Panahon sa kagabi, panlabay mga tropa niya sa dagat, nga maglutaw, mga igsoon, mabuntag, makita na nato. Kanunay daghang mga basura, galutaw mga tropa. Mga wagi, pakialam mga tropa, niyag na magbabaha mga igsoonan. Mayroon man magsila rin, mga himo, mga disgrasya mga tropa. Madamay pa yung tao, mga tarong, mga tao, mga kaigsoonan. Disiplina gyud sa kaugalingon mga tropa din sa atong tagsa-tag sa komunidad. Mao ni pinaka importante ma safety ta mga tropa sa mga baha-baha mga igsoon. Alas 5:22 na sa katapusang bahin sa atong mga balita gikan sa atong Davao region. Exciting Pilipinas. Report sa kalihukan sa atong kapulisan, nasikop usab sa kapulisan ang usa ka 27 anyos nga lalaki nga ila lamang sa alias Long. Atol kini sa bypass operation nga gihimo sa may barangay poblasyon New Corilla, Davao del Norte. Base kini sa report sa New Corilla Municipal Police Station, ubos pagpangulo sab ni Police Major David Ibalio Jr. Natabo kini mga operasyon alas 5:27 sa hapon ni atong nakalabay nga adlaw pinaagi sab sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA o sa suporta usab sa mga personnel sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa Regional Police Support Battalion na recover gikan sa suspect ang usa ka pakete nga ginudahang siya bo nga gibaligya kini ngadto sa Pusir Bayer. Lain pang lima nga nakuha usab, lima ka pakete na kumpiska dito sa posisyon. Kanunay sunod sa ginudahang droga, nakuha usab ang mark money nga gamit sa mga operasyon. Kwarta usab uban pang mga ebidensya ang suspect mga tropa ug ang tanang ebidensya ginala kini ngadto sa New Corilla Police Station alang sa hustong dokumentasyon ug imbestigasyon. Iandam na usab ang kaso kapag ipasaka batok nato kaniya ug kinakalapas kini sa Section 5 ug sa Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga katropa. Oras mga katropa, alas 5:24 na.
0: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
9: Punta kayo na at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano yata nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gagwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
9: Ya, unsa ba yung mga kasturya sa uban nga wapag kagamit?
10: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
9: Kaya nakan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa ba yung mga istorya na bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
9: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
12: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
15: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
14: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
17: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tas grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
18: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
19: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
20: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
19: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
21: Mapalit sa mga butika.
22: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
23: Turbo Supplement for Men.
24: Oh, yes.

0: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Boss, amo, magpakilo ko sa Humaybe.
3: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Gusto mo nimo isalista nimo ni Escapelia?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
5: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol nimo?
2: Problema ba day na? Di, akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
6: Exciting!
7: So call man di ay. Former police officer mga tropa Joseph Estrada, mayong buntag ni mo na sir. Hindi ka basta-basta sir na. Sama na natubuan na tagbuhok ron sir. Saligando po ni mga tropa ni Congressman Uyo Oy. May muntag di ba na sir? Salamat sa imong pagpaminaw. Madali ka ron sa imuhang business. Nakaroon din na. Good morning mo diha. May naot ko nga okay lang kakaroon. Ngayon niya, pahibano po kung ano na yung mga activities si Kung Oy, Kung Uyo. Kaya ron sab nga, mahibano sab ta mga tropa kasi yung mga activity. Basing natin time, makaadto po ta siya mga activity. Labi na sa mga groundbreaking, ano na yung mga turnover, nga project. At least makaadto po ta. Aron mapadayag po nato nga naglihok ang atong congressman. Ang uban nga hilom kayo mga tropa hantod na humarang termino, wag yun tayo lihok mga kaiksuna makita. Diba? Kanya kini mga daog-daogon ra ba nga kaning gipang daog-daog mga tropa nga mga mao kasagaran to makita mga tropa nga daghag agi mga kaiksuna hilomon kayo daghag agi. Diba? Mao na siya mga tropa kasagaran tong maobserbahan mga igsuon. Alright, parental mga tropa, hatod pagyapon kadato ngadto sa mga produkto makatabang kadato mga kaigsoonan ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold mga tropa ang maski pakusog ug maski paepektibo nga suplemento tungod kini kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o ga pinaka nutrient sa mangustin, kamunggay, ahos, spirulina og ampalaya bag-o kini gisulod sa kapsula. Mao nga dali kayo mga tropa nga maabsorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, uban usab sa pag-inom o healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit kini sa mga butikag parmasya nationwide mga katropa. Mga mag-uma, ay mo kalimot mga katropa, naglisod na kamukaroon sa inyo ang pagpanguma. Gumikan ka may gaabot may ginansya. Ala, gamitin ka na sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Nindot gamitin pang-express sa tanang klase mga tanong. Aron ikaw makaginansya, daghagbunga, bugat o timbang inyo mga tanong mga tropa. Ala, mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini sa nagkaniyang mga agri-store sa inyong lugar mga katropa. Oy, good morning, Rekang Chief Bibot Mayuga Pascual. Kang G. Leros Nonyes Toledo, si Arne Toledo. Good morning, diha Arne. Upang tibok members, pamilya ni mo diha. Nari usap kang Vincent Mulya. Oy, di ni basta-basta magkatropa si Kawander Vincent Mulya. Kawander na, katropa pa. Di basta-basta. O, siyempre, magkatropa, gato sa akong kumpare, paring-karing. Pare, may buntag diha, pre. Si Bro,

0: Milan Ulog, matod pa niya. Good morning, katropang Bung Algabre. Yan, nagkasalamat mo, Milan Ulog, gikan sa Asuncion. O sa mga Banati family, Algabre family, ay diri mga tropa sa Asuncion. Kanis Kim Kim, Ilyakim, nga Algabre Banati, mga tropa, uban si nang sirhing din, he. Ay, ilado ka din sila niya, no? Di ako sa kuan ba, niagi ba nila kagawad ba, storibyo ba na aprido niya? Kanang kagawas kang banugoy, kanang adunay kitiring. Nihapit mi din ha, mga tropa ba? Kuan kayo kanang siya kikunsa ni mga Algabre din daghan mo Algabre makaila address sila si Sirhing kung ako manang ayans pagagawan niya ka na yung anak si Kim Kim kanang manikorista o siya ako naman kaila kay miyana kay nakapuyo nas balay ano siya mama o ba mama na may buntang yung tanan diha sa Asuncion wala gimik hapit din na sa inyuhang kuan kinakalimot kung asa to napita inyong gipuyan napita diha mo sa eskulahan napita. Kalimot ako. So may buntag yung tanan niya sa Asuncion, mga Banati family, Algabre family. Labi ka ng sirhing diyan. May buntag mo nang. Alright, ito maglangan. Magkaigso ng gumikan kay Bulawano na matagtak na. Gumikan kay alas 5.35 na. Mga balita, mga tropa, gikan usab sa atong mga kaubanan sa XFM Mindanao Reports. Ato na mga tropa ang palutson. Kaya naka-standby na nagkapikapi mga katropa. While nagkapikapi mga kaigsoonan si Ivan Pulunan gamit ang Santon Gold Coffee Mix. Ato mga tropa ang hatagal pagtagal kiniyang report. Kaya na 3.4 milyones kapisos kantidad kini sa Cebu. Nakumpiska mga tropa sa dinakpang dorogista sa Jinsan. Katropas balita, katropang Ivan Pulunan.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Kasong pagsupak sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa dinakpang dorogista sa gilusan ng Joint Bypass Operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 12 sa Rangani Jansan Provincial Office, Regional Special Enforcement Team, General Santos City Police Office, Police Station 2 o Philippine Coast Guard Intelligence Group Southern Mindanao. Alas 6.50 ning nakalabayng gabi sa Purok Maunlad Phase 2 Barangay Apopong Jansan. Nakumpiska sa 28 anyos na tricycle driver, residente sa Barangay Dulay West, Marawi City, ang lima ka plastic bags nga puno sa gituwang shabu o adunay kabugaton nga tig 500 grams, brown nga paper bag, cellphone o bypassed money. Sumala pa dugay ng ginamonitor sa Pedaya 12 ang nasambit nga dinakpan. Sa pagkakaroon, nagpabilin sa prisuan ang drogista samtang nagpadayon ng investigasyon sa posibleng supplier ni ini. Aron magpabiling lagsik o healthy, tumar o Santhone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: Alright, balik na rin mga katropa sa ato. Thank you so much, Ivan Pulunan. Ano siya? Matupan ko, nakita ka na ko sa Asuncion. Duha mo ni Kidong, abi na ko, tangkad ka. Asa ka napit ato, Sir Milan Ulog? Wala ka magpailas kung alag eh. Noon ikan anon riba, balwakuhan rin sa kuan ba, di sa Asuncion. Kang kinsa to, sa itong listahan. Balwakuhan rin nga, naglanog-lanog din ha ang XFM. So diha mi na ni Unto ni Kidong, ni Agi mi din ha, kay ni sabay ming kidong nga sa barangay, namig atuan nga katong barangay nga na provincial road din ha, dapit sa may Magatos bitaw. Among isusi na pod kung kumusta, wapa mo na yung budget, gapo na din ha mga tropa sa gitawag na tugwan. Sa provincial, kay provincial man na siya. No, naglisod gapo, pait gapo sa Purok City, mga tropa, Purok Otso. Pait gapo na din, paingon nga to sa Kamuning. Sabi na ting ulan mga katropa kay tungod sa kadagko sa sakyanan din ha, nga gikargahan na ng mga saging. Makuan yun, mga bangag-bangag yun ang dalan, mga tropa. So, maunay, problema din ha, sa ato mga motorista, mga residente din napita, sabi na mga tropa ting klase, ay maglisod sila mga kaigsuunan niya. Wapag yung tao na mabudgeti din ha, mga tropa, sa provincial nga dugay na kaya na. Matod pa bito ni Kapitana, mga tropa din sa Kamuning, nga high school pa lang siya, gaantos na sila din na. Hangtong karoon, nahimo lang siya Kapitana. Wapag yapon mabudgeti sa provincial government o pag bisag pagsiminto lang din ha mga tropa. Wapag din taon mga kaigsuunan. Okay, so may buntag niya bro Milan Ulog. Pagpaila po bro. Pagpaila po kay kamo nakaila na kumusku ha. Mako kaila ni mo. So dire sa kuan sa economic enterprise mga tropa din sa kuan. Ang tinubdan sa income usab sa Asuncion. Dire sa may Asuncion, may buntag niyong tanan rin mga katropa. Alright, ito maglangan mga kaigsuunan. Gikan ta sa jinsan magigsunan ariyo na to ang Bukidnon. Kaya doon ay duha kalalaki nga walay trabaho. Nagapayuhot kinigas Siabo, arestado. Ano ay trabaho? Negosyo ang Siabo. Yaka rong kompleto ni Talia. Ito si Iron, manukad magkatropa ang ika ni katropang Jonathan Soriano.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Arestado agaduha ka individual atol sa drug by basupirisyon nga gipaigayon sa mga otoridad alas 9:41 sa gabi ni adto ka Hunyo 23, 2026 sa Puro 4 San Roque, Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Ang mga dinakpan ay ilaga sila alias Nilson, 40 anyos, wala trabaho o residente sa Puro 5, Barangay Poblacion, Valencia City, o alias Waway, 27 anyos, wala trabaho o residente sa Puro 3, Poblacion, Kadingilan, Bukidnon. Atol sa operasyon na sakmit gikan sa mga suspetsado ang tulo ka pakiti sa gituag Siabo nga motimbang og 13.2 gramos og adunay standard drug price nga 89,760 pesos, samtang lakip usab na sakmit ang 1,000 ka pesos isip by bus money, pitaka nga gisudlan sa Siabo og cellphone. Aga duha ka mga dinakpan anana karon sa kustodiya sa Valencia City Police Station og magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa sa pausab usab nga lakat sa panahon kinahanglan kanunay lig-on ang atong immune system, dapat nakaboost mga tropa pinaagis pagtumar og santon vitamin C. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropa ang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
0: Thank you so much katropa ka Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga report. May buntag ni Kamamela Rilampagos Kapalya. Good morning na ni ma'am Kapala, no? May buntag ni Kamamela, kumusta naman kagaroga buntag? Ato na ito mga tropa, usab ang report gikan sa XFM Agusan kay adunay tunghaan sa Surigao del Norte. Giransak 180,000 kandidat mga tropa sa kagamitan o gas mga katropa na dala kini sa mga kawatan. Kompleto ni Talia itong Siron, magkunukad gikan ni katropang Limuel Okay. Katropang Limuel.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Nagpabiling gawas noon ang usa ka wala pa mailhing suspitsado human niini gipang ransak ang Siana Elementary School sa Barangay Siana, mainit Surigao del Norte ni atong Martes sa kadlawon, Hunyo 23 bandang alas 12:30. Base sa kuha sa CCTV footage, usa ka screwdriver ang gigamit sa kriminal aron makasulod sa mga classroom sa tunghaan. Lakip sa mga nakuha sa kawatan ang mga personal o opisyal nga kagamitan sa mga magtutudlo sama sa laptop, printer, projector, microphone, external hard drive, mga aksesory sa TV og cash nga nagkantidad og 20,000 pesos. Gibana-bana nga niabot ngadto sa 180,299 pesos ang kinatibok ang kantidad sa mga kabtangan nga nadala sa maong insidente. Human sa pagpangawat, nakita pa sa CCTV nga daling misakay ang suspect sa usa ka motorsiklo nga Honda XRM nga wala pa masusi ang plate number. Nagpagawas na og opisyal nga pamahayag ang Siana Elementary School aron ipahayag ang ilang grabing kagool sa maong hitabo. Nanawagan usab ang administrasyon sa tunghaan alang sa pag-ampo, suporta o pagka mabinantayon sa komunidad samtang nakigtambayayong sila sa mga otoridad aron masulbad ang krimen. Gireport na sa kadaguan sa tunghaan ang maong pagpanglungkab ngadto sa mainit Municipal Police Station o padayon karon ang gihimong investigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang suspitsado o marecover ang mga kinatibok ang kagamitan nga alang sa edukasyon sa mga kabataan. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o Premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Limuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Ikisama si Katropang Limuel Pagalaran Ukay sa detalye sa Bugar Report. Birthday ni Sir Jan. Katong birthday ni Sir Jan, atong nakalabay ang adlaw. Sa magatos gi-held si Sir Jan, maumani siya ang kuan sa Magro, di ba? Chief sa Magro. Sa isintaan niyo sa Sir Jan. Sintaan niyo sa si Sir Jan mga katropa. Niya 65 years mga katropa, mag-retire man ang sa government. Okay, so ato di ay naaday ka dito at ato di nga panahon na. Alright, dito maglangan mga katropa. Balik ka to, ikaduhang raw na po sa mga balita. Jinsan Fishport mga katropa, nagpabilin karon nga sarado. Tungod kini sa epekto sa linog mga katropa. So DE-12 o Department of Agriculture 12, nagpagawas mga katropa kamanduan. Katropas balita, katropa ka Philip Olegario. Katropa Philip.
1: XFM Mindanao Reports.
4: na balaka nagmaayo ang panginabuhian sa pipila ka mga taga Jensen tungod nagpabiling apektado ang General Santos Fishport Complex, partikular sa Market Halls 1, 2 ug 3 tungod sa gibilin nga epekto sa makusog nga magnitude 7.8 nga linog, hinungdan temporaryo kini gisarado. Ang Department of Agriculture Region 12 nagpagawas tayo ng kamanduan alang sa mas halapad nga hugna sa structural o geotechnical assessments sa maong dungguanan. Matud pa o galing magdugay ang kasamtangang sitwasyon sa Jensen Fishport, posibleng mahunong usab ang seafood production o economic activity sa mga residente, kundiin libuan ka pamilya ang gaagad sa income nga makuha sa fishing industry. Bisan ang operasyon sa ubang fish trading o export activities ang nibalik na, gipahimangnuan gihapon ang tanan alang sa pagpatuman o complete safety inspections tungod sa mga aftershocks nga nasinatian. Kahibaluan nga crucial gateway ang General Santos Fishport Complex alang sa tuna industry, connecting fisher folks, processors, exporters ug buyers sa tibuok nasod ug overseas markets. Hinungdan giila gihapon ang Jensen isip tuna capital of the Philippines. Sa datos sa DA, kapin sa 200,000 ka mga Pilipino ang direkta nga nagsalig sa lokal nga sektor sa pagpangisda nga apektado tungod sa paghunong sa operasyon sa fishport. Mga katropa, healthy coffee ba ang gipangita matag buntag? Magsanton Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
0: Thank you so much katropang Philip Olegario sa detalye sa mga report. Samtang sa Pikas Bahin, Barangay Kapitan, nabanggaan o nadaro kini sa minivan samtang nagjogging. Katropas balita, katropang Rostom Villafranca sa XFM Bukidnon.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Paksi ang ulo sa barangay kapitan nga nagjogging human kini nabanggaan sa minivan pa sa alas 6:40 sa buntag adlong Miyerkules, Hunyo 24, 2026, dool sa Capitol Grounds sa May Carbajal Street, Barangay 6, Malaybalay City. Giila ang biktima nga si Crispin Pipito, kapitan sa Barangay 4, Poblacion, Malaybalay City. Nasairan niya ang biktima nagjogging sa lugar samtang ang driver sa minivan padulong og duty. Dihang pag-abot sa lugsungon nga dapit sa lugar, iyang nahagip og nadaro ang nagjogging nga personahe. Tungod sa nahitabo, nabalintong ang minivan og ang biktima na pasok pakini sa road barrier, hinungdan sa pagkahiagom og samad sa iyang ulo. Sa maong panghitabo, daling nakatawag og rescue team sa CDRRMO Malaybalay og gidala ang biktima sa pinakaduol nga tambalanan alang sa dinaliang medikasyon. Samtang ang driver gitagaan usab og first aid, dihang nakabati kini og kalipong tungod sa pagkaligid sa gimanihong nga sakyanan. Sa kasamtangan, nagpahigayon na og imbestigasyon ang mga personahe sa Malaybalay PNP o Traffic Management Center Malaybalay aron matino ang kinatibok ang detalye sa moong hitabo. Mga katropa, kape ba nga healthy mong ipangita? Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Rostom Villafranca sa detalye sa Boga Report. Kaluoy ni Kapitan Pipito. Kinusa ka nila ni Gobernur niya. Mga parintir mas lang yan. Alright, ito maglangan. Katapos ang report, magkatropa gikan sa XFM Mindanao Report. Top 1 na provincial o municipal most wanted person, magkatropa. Nadakpan kini sa Surigao del Sur. Balikan na ito, magkatropa gikan sa Agusan ang report. Gikan magkatropa ni katropang Ale Vicente.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Dubling ang kalampusan ang nakabot sa Surigao del Sur Police Provincial Office. Human malampusong nadakpan ang top 1 provincial most wanted person o ang top 1 municipal most wanted person sa duha ka managlahing operasyon ning Milabayng Adlaw. Sa lungsod sa Tago, nasikop sa mga otoridad ang usa ka 52 anyos nga mag-uuma nga giila sa alias Al. Si Al mao ang giila nga top 1 provincial most wanted person o nag-atubang og duha ka kaso sa qualified rape of a minor. Ang warrant sa pagdakpan kop kaniya gi-issue sa Regional Trial Court Tandag City og walay piyansa nga gitugot ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan tungod sa kabug-aton sa kaso. Samtang sa lungsod sa Madrid, wala usab kaikya sa kapulisan ang top 1 municipal most wanted person nga giila sa alias nga Brian, 38 anyos og usa gihapon ka mag-uuma. Nadakpan si Brian tungod sa kasong pagpanag-iya og illegal nga droga ubos sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. ito alang sa iyang temporaryong kagawasan. Nagtaga na ang korte og piyansa nga nagkantidad og 200 mil pesos. Matod sa pamahayag sa kapulisan, gipahibalo na ang duha ka suspek sa ilang mga katungod ubos sa konstitusyon og kasamtangang anaana sa kustodiya sa mga buhatan sa pulisya alang sa saktong dokumentasyon og dugang legal nga proseso. Gipasalig sa Surigao del Sur PPO nga magpadayon ang ilang walay puas nga kampanya batok sa kriminalidad og sa mga nagtago sa balaod aron masiguro ang hingpit nga kalinaw og kaluwasan sa tibuok komunidad. Katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Thank you so much, Katropag Ali Vicente, sa detalye sa Bogor Report.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.59 na mga tropa, dreta sa katapusang portion.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa ato weather update, mga katropa din sa Davao Region, mga kaigsunon, sumalasap kini sa Purgas sa Pag-asa, Mindanao Regional Services Division. Aga tibok Davao Region karon, mga padayon, mga tropa, makasinati sa partly cloudy. Ang to na kining ato sa cloudy sky, na adunay panagsang pag-ulan. Thunderstorm, ilabi na mga tropa sa hapon o gabi eh. Tungod kini sa localized thunderstorms o ipikto mga tropa sa habagat. So ang temperatura mga tropa, masinati na ito, gikan sa 25, nato sa 34 degrees Celsius ang pinakataas mga katropa. Yan ang hangin sa mga tropa, kahayag nato usab sa kasarangan o marabag dunay kasarangan nga kusog usab na hangin. Gikan kini sa southwest, nato usab sa southeast mga katropa sa nga direksyon. So asamta itong kadagatan, luwas mga tropa kinis, kay moderate lang, slight to moderate mga tropa ang atong balod mga kaigsunan. Luwas kinis sa gagmay ng mga sakayan, apan nag-iawhag usab gihapon ang pag-amping panahon mga tropa sa thunderstorm. Ibang no mga tropa, posible usab nga adunay kalit nga kusog usab nga pag-ulan, kilat o padulugdog, hinay mga tropa nga pagbaha, ug ubos usab mga tropa nga lugar, kinahanglan mga matawag nato mga tropa, mag-amping kita kanunay mga igsoon. So ang adlaw mga tropa, misubang, alas 5.24 sa buntag, musalop usab unyang alas 5.56 mga katropa sa hapon. Samtang ang bulan, musubang mga katropa, alas 12 mga kaigsunan. Alas 12. Nga to sa alas 2. Alas 2 na, alas 2 nga to sa alas 3 kadlaon, ganihan, isubang na. Nga ang musalop sa gani, depende mga katropa na po na sa oras mga katropa unya. Kay sayo man, mga kadlaon na po na. Nag-ingon mga tropa ang mga pasup-usap sa panahon. Alang kini sa Davao Region mga tropa, magpadayon gapon ang kining atong pagmatngon, pag-amping mga tropa, karong panahon na umikan mga tropa na ini, maluwas kita mga tropa sa mga katalagman egsoon. Kini mga tropa atong weather update sa Davao Region mga tropa, hinaut ka mga tropa ni atong weather update, nakahatag ta mga tropa diha kaninyo og dugang mga kaigsunan nga kasayuran mga katropa para kitantanan luwas sa kalamidad egsoon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Wala tayong oras mga tropang parayon sa unahan. Nagtapil sa itong pagpunaguban mga katropang nga gusbat-gusbat apan before ni anak mga katropa. Ato sa Antibayaon mga tropa si Lota Sagid Estrada. Thank you so much. O gari usab kang Bernaldo Barros Madis. Good morning. Og diri usab mga tropa sa uban pa nga diri usab kay Winston Plaza. Good morning diha kang Winston Plaza mga katropa. Asa mga napita karon himutang, hala good morning diha kanimo og diri usab nga sa uban pa. No nga naa karon mga tropa gatan-aw sa ato ang pagpanag-uban labi na dinhi mga tropa sa YouTube. Nagatan-aw lang mga kaigsunan, daghang salamat inyong tanan sa inyong pagtan-aw mga katropa. Mosunod ang express balita sa buntag mga tropa dinhi sa XFM 99.1 Mati City ni makauban si katropang Kings Acevedo. Kings, sa XFM 107.1 Tagum City ni makauban si katropang Larsanio. Sabag ta sa master control si katropang Gabalas. Itimon kami sa station manager katropang Arnel Cortez. Anang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Exciting Pilipinas! Bayang buntag!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kuma. Maminaw ka sa XFM.
8: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Apat sa dihang, sukan ng namina o XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka balti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
9: X.
7: XFM.
9: FM.
8: Exciting.
10: Punta kayo na niya at karon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
11: Gwapo, oh. Sinaong taon ting kasang bunga.
10: Niya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapagkagamit?
11: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
10: Kaya dagan nga salamat.
12: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
10: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
13: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
10: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
13: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
14: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
15: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
16: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
17: The Secret of Health.
16: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
17: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
16: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo ug pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
17: The Secret of Health.
16: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
19: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
20: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis,
9: high blood pressure, diabetes, ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
20: The Secret of Health.
21: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
22: Vision Next, daghan ang natubangan.
23: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
22: Visionix, slay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
21: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
22: The secret of health.
21: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
22: The secret of health.
21: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
22: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
24: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot-pot. Exciting?
25: XFM.
24: Exciting!
22: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
26: Mga katropa, exciting dito!

0: oras que tropa sa XFM la sa stress.
1: Express, balita sa bundag. Express, balita sa bundag. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal katropa, Tagum City National High School. Gipatuman ang hugot nga seguridad alang sa mga estudyante.
1: Headlines. Headlines.
0: Drug suspect nasakpan sa Baybas operation sa New Corilla.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, minor di edad nga pedestrian nadaganan sa truck patay.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, France nakatala og unang kaso sa Ebola virus.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, Christian Mibili nagpabuto og komento human sa kapildihan ni Alvarez kang Crawford.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang showbiz, Sam Versosa iklaro ang isyu kang Kailin Alcantara og Faith Da Silva.
1: Headlines. Headlines. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Good morning.
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hunyo 25, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyol, o kini ang Express Balita sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Mga detalye sa balitang lokal katropa, hatod ko nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo kalawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamta adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix, ang naasoy nga kape. Mapalit na sa mga parmasya ug butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Gipatuman sa pamunuan sa Tagum City National High School sa may Mangga, Bisayan Village, Tagum City, ang hugot nga seguridad alang sa ilang mga estudyante. Sa aktual nga pag-subay sa XFM Tagum News Team, sa nasangpit nga eskulahan, atol sa tingsulod sa mga estudyante, maigmatong gina-check sa school security kauban ng mga personay sa Civil Security Unit kunda CSU, ang bisan kinsa na musulod sa gate. Estudyante man o magtutudlo, gamit ang metal detector o paghiling sa mga bag. Samtang sa eksklusibong interview sa XFM kang Efren nga Kilaton, usa ka magtutudlo o kasamtangang head security sa maasoy nga eskulahan. Tumang matod pa sa mga inisiyatiba nga mapugngan ang pagdala og mga hinag-iban o armas tulod sa eskulahan. Aron malikay matod pa ang wala gilauman mga panghitabo. Istrikto usab nilang gigipatuman ang pagbawal pagsulod sa mga dili estudyante sa naasoy nga eskulahan. Dugang paniya adunay pipila ka mga tinunaan nga ilan ang naharang sa gate tungod sa pagdala og deadly weapon nga ilang gikumpiska og gilayong gipaybalo ang gilikanan alang sa kasayuran sa nabuhat sa ilang anak. Nasayran usab sa nasangpit nga tunghaan nga adunay kapin na 7,000 ka mga tinunaan nga dakong hagit alang sa ilang pagbantay adlaw-adlaw. Kundi gipasalamatan usab ni Kilaton si Mayor Uwi sa pag-augment og si issue personnel nga dugang tabang sa pagpatuman sa seguridad. Iklaro usab ni Kilaton nga ang maong lakang dugay nang gipatuman sa Tagum City National High School og ilang gidoble ang ilang pag-amping human ang gilngig nga panghitabo sa Tacloban City. Ginduha ang tinunan o duha ka mga tinunan ang nakasulod nga dalag armas og namusil nga misangpot sa pagkamatay sa tulo ka mga estudyante. Mahinom naman nga human nahitabo ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalaka ang tanang ginikanan sa kaluwasan sa ilang mga anak. Butang nga gipasalig sa security sa Tagum City National High School ngadto sa mga ginikanan nga luwas matod pa ang kabataan sulod sa campus.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Dugang pang detalye sa balitang lokal katropa, drug suspect nasakpan sa Baybas operation sa lungsod sa New Corilla, Davao del Norte. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: X FM Report.
3: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 27 anyos nga lalaki nga gila sa alias nga Long atol sa bypass operasyon nga gihimo sa barangay Poblasyon, New Corilla, Davao del Norte. Base sa report sa New Corilla Municipal Police Station, ubos magpangulo ni Police Major David Ibalio Jr. nahitabo ang operasyon alas 5:27 sa hapon pinaagi sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o sa suporta sa mga personnel sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o Regional Police Support Battalion. Na-recover gikan sa suspect ang usa ka pakete sa gidudahang shabu nga gibaligya sa poser buyer ug lain pang 5 ka dugang nga pakete sa gidudahang illegal nga droga, mark money, kwarto ug uban pang ebidensya. Ang suspect ug ang tanang ebidensya gidala kini sa New Corilla Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon ug imbestigasyon. Giandam na usab ang pagpasaka sa kaso bato kaniya tungod sa paglapas sa Section 5 ug Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang gipasabot sa New Corilla PNP nga magapadayon ang ilang kampanya batok sa illegal nga droga ug gihangyo ang publiko nga magtinabangay pinaagi usab sa pag-report sa mga illegal nga kalihukan aron mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa lungsod. Katropa siguruhan nga lagsik kanunay ang atong lawas, pagtumar ug Sanson Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa negosyong Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umakyal Gabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Gipaligon sa lokal kagabahanan sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte, ang paghatag og patas og inklusibong hustisya sa komunidad. Pinagi sa usa ka gender responsive katarungan na pambarangay training alang sa tanang 20 ka mga barangay sekretary sa lungsod. Nagtumong ang maong capacity building activity sa pagpalambo matud pa sa kahibalos og kahanas sa mga barangay secretaries aron masiguro ang epektibo patas og responsive nga pagdumala sa mga kaso og panaglali sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Gipangunahan ni Honorable Judge Julius Espina ang pagbansay diin gihatagan og giya ang mga partisipante bahin sa gender sensitive nga paghatag og serbisyo og hustisya sa level sa barangay. Mitambong usab si Municipal Administrator for Operation Jerry Nalupa, isip representante ni Carmen Mayor Leonie Bahagi, uban si Municipal Local Government Operation Officer Catherine Pugosa. Tumalapas sa mga opisyal, kabahin kini sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga kagamhanan aron mapalig-on ang kalidad sa serbisyo publiko ug mas mapadali pa ang pag-access sa hustisya sa matag barangay sa lungsod sa Carmen. Gilauman nga pinaagi sa maong pagbansay, mas mapalambo pa ang paghatag og patas og inklusibong serbisyo sa katarungang pambarangay alang sa tanang lumulupyo sa lungsod.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras katropa sa SGS na sa buntag. Gikan sa Davao del Norte at tata sa Davao Oriental. Tungod kay tulo ka mga istasyon sa kapulisan sa Davao Oriental Police Provincial Office, giila isip Best Community Service Policing Station. Alang sa kompleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
4: Ipasidunggan sa Davao Oriental Police Provincial Office o Condopo, ubos sa pamunuan ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. ang mga police stations sa probinsya nga nagpagkita og labing maayong implementasyon sa Community and Service Oriented Policing Program o kon CSOP nga gipahigayon sulod sa kampo sa Dopo sa Barangay Dahikan, City of Mati. Ang maong pag-ila nagpagkita sa padayon nga paningkamot sa ehensya sa Philippine National Police alang sa pagpalikod sa relasyon tali sa kapulisan o komunidad, pinaagi sa matinud-anon, responsable og serbisyo nga nakasentro sa katawhan. Atol sa naasoy nga seremonya, gipasidunggan pinaagi sa letters of commendation ang mga police stations nga nakabot ang talagsaong kalampusan og dedikasyon sa pagpatuman sa CSOP program. Lakip sa mga giila og nakadawat og pasidungog mo ang Mati City Police Station ubos sa Class A category, Lupon Municipal Police Station nga naa sa Class B category og Boston Municipal Police Station para sa Class C category. Giila ang nasambit nga mga buhatan sa kapulisan ubos sa Dopo tungod sa ilang epektibo nga mga inisyatibo lig-on nga pakigtambayayong sa komunidad og walay hunong nga paningkamot sa pagbintinar sa kahapsay ug kaluwasan alang sa tagsa-tagsa nila ka mga nasakupan. Ang maong pasidungog usa ka pamatuod sa kakugi og dedikasyon sa mga kapulisan sa Dopo nga nagpadayon sa ilang pagpanirbisyo og pagpalig-on sa pagsalig sa publiko pinaagi sa epektibong pakiguban sa komunidad. Sayang mensahe gipasabot ni Dopo Officer in Charge Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. nga gikinahanglan nga andam sa tanang higayon ang matag pulis sa probinsya alang sa magdepensa sa iyang kaugalingon o sa publiko kung ugaling adunay hulga sa ilang kaluwasan samtang napatuman sa ilang katungdanan. Gidugang pa ni Police Colonel Fajardo Jr. nga ang usa ka pulis kinahanglan magpabiling maisugon, profesional o patas sa pagpatuman sa iyang responsibilidad alang sa kaayuhan sa katawhan. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini, si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Vicente Pichon IV, nanukag gikan sa XFM Mati City.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Ulaing detalye sa balitang lokal katropa, social media, dako matod pang impluensya sa kabataan. Hugot nga monitoring sa mga ginikanan, gipanawagan. Sigon sa PRO 11. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
5: Aminado ang Police Regional Office 11 nga dako og impluwensya sa kinaiya karon sa mga kabataan ang mga natun-an niini sa social media. Gihatagan og gibugaton ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey ang kamahinungdanon sa pagtagad sa mga ginikanan ngadto sa ilang kabataan aron malikayang masinati ang susamang nahitabo sa tulungaan sa Tacloban City kung asa minor de edad ang mga suspek sa pagpamusil.
6: Very big influence sa kabataan na makita sa social media. Unang importante sa ginikanan na mamonitor gani nila kung unsa ang mga ginatan-aw sa ilang mga anak o kung unsang effect ani sa nahitabo sa Tacloban. Isa sa mga nakita mo doon na ilang factor, so balik yung ta sa family.
5: Dugang butyag ni De La Rey nga adunay dakong psychological effect ngadto sa kabataan na ang makita niini dili lamang sa social media apan bisan sa ubang masaksihang panghitabo samtang anak kini sa age of development.
6: So psychologically dako kayo iya ang effect, and then dugay ni siya nahitabuha dili na nako i-mention ang school, so nasakpan ang mga bata nga nangawat sa kantin. So gi istorya sa maestra, anong nangawat man mo, mali man ang gibuhat. Ang gitubag teacher, dili man na siya mali, gisundog lang man amo ang nakita sa salida, dula lang man eh para sa amo. So hinog pa gani kayo ang brain, dali ra kayo ma-brainwash, dali lang kayo ma-influensyahan.
5: Sa karon, gawas sa nagpadayong gender-based violence awareness campaign sa kapulisan ug uban pang ginapahigayong seminars ngadto sa komunidad, hugot kining nag-awhag dili lang sa mga ginikanan apan lakip usab sa mga magtutudlo nga mahimong observant ngadto sa giatiman nga kabataan. Giawhag sab ang mga estudyante nga kung adunay maobserbahang gikadudahang lihok sa ilang mga classmates, gilayon kining isumbong ngadto sa ilang mga magtutudlo aron malikayan ang mga gikahadlukang panghitabo. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Marvin Ibano na nukag gikan sa XFM Davao City.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras, mga katropa, alas 6:15 na sa buntag.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Mga detalye karon sa balitang regional ato kinato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inoptado adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga cha, mapalit na sa mga parmasya butika kadol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Minor de edad sa minor de edad nga pedestrian nadaganan sa truck patay. Atong sayron ang detalye, katropang Hani Lotabios.
1: XFM Report.
7: Wala na masalbar pa ang kinabuhi sa usa ka lalaki nga minor de edad tungod sa dilitiaw nga naangkon niini nga mga samad human kini aksidenteng nadaganan sa truck nitong Martes sa hapon, Hunyo 23, 2026, sa Purokdos, Barangay San Antonio, Talakag, Bukidnon. Base sa report, gikan matod pa sa Talakag proper ang maong truck ug nagbiyahe padulong sa Purok 4 sa nasangpit nga barangay. Pagabot sa maong lugar, kalit nga nilabang ang bata ug tungod sa kakalit sa panghitabo, wala na makabantay pa ang driver. Hinungdan nga nadasmagana ug nalatayan ang maong minor de edad. Daling gidala sa iyang mga ginikanan ang maong bata ngadto sa tambalanan apan gideklara kining dead on arrival approval sa nihiling nga doktora. Dugang pa nga ang driver uban sa iyang gimanihong sakyanan gidala na sa Talakag Municipal Police Station alang sa dugang imbestigasyon. Mga katropa, isip driver, importante nga tinaw ang pananaw para sa tataw nga pananaw tumar og Vision X Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, beta-carotene, zeaxanthin og vitamin E nga makatabang nga mapatinaw sa atong pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilotabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat ka tropang Hani Lotabios na nakagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Kapin 686,000 pesos nga kantidad sa Cebu sakmit sa Butuan. 18 anyos nga straight level individual sikop. Alang sa kompleto detalye nga tropang Junji Librias.
1: XFM Report.
8: Nadakpan sa mga operatiba sa Butuan City Police Office sa nga usa ka giila nga street level individual human makuhaan og kapin 686,000 kapisos nga kantidad sa gituohang Cebu atol sa gipahigayon nga anti-illegal drug operation sa may barangay Bading Butuan City niadtong nakalabay nga adlaw bulan sa Hunyo tuig 2026. Giila sa kapulisan ang suspect sa alias nga Muams 18 anyos ulitaw og residente sa barangay Lumbukan. Atol sa mga operasyon, malampusong na-recover gikan sa posisyon sa suspek ang usa ka dako nga pakiti sa gituohang Cebu sulod niini ang maong illegal nga droga. Adunay gibanabanang gibug-aton nga 101 kagramos o gibanabana usab nga ana sa 686,800 kapisos base kini sa standard drug price. Kasamtangan nga giandam sa mga otoridad ang saktong kaso batok na sa suspek tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipasalig sa kadaguan sa BCPO nga mas pakusgan pa nila ang ilang kampanya batok sa illegal nga druga sa dakbayan aron mapanilipdan ang komunidad ilabi na ang mga kabatanunan gikan sa daotang epekto. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Libre. XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Junji Librias sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang adunay maestro sa DepEd dadakpan sa Josefina tungod sa illegal nga droga. Alang sa kompleto detalye ka tropang Stanley Dueñas.
1: XFM Report.
9: Imbes gamit sa eskwelahan ang ugtan illegal nga droga mao ni kumpiska sa mga awtoridad gikan sa posisyon sa 40 anyos nga public school teacher dito sa Brook Anonang sa barangay Upper Bagong Tudila, Josefina Sambuang Rosor, kagapon sa Buntag. Ang iniusang tropa sa Josefina Municipal Police Station nga gipaguluhan ni Police Lieutenant Colonel Julito Pamalaran, officer in charge kauban ng 1st Sambuang Rosor Police Mobile Force Company, ni patuman sa search warrant gumikan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Republic Act 10591 nga giisyo sa Regional Trial Court 9 sa Branch 8 Molabi Sambuang Rosor at also operasyon na recover sa posisyon sa magtutudlo ang lima kapakiti sa gituhoang Cebu, lima kabuhing bala sa kalibre 45 nga pistola o nagkadaiyang drug paraphernalia usa ka Android cellular phone ang naguha usab siyang posisyon. Ang suspect sado gipaslag na garon sa Josefina Municipal Police Station samtang ang ebidensya gitugyan ngadto sa Sambuanga Rosor Provincial Forensic Unit alang sa eksaminasyon. Ang maong nga balita mga tropa gitud kanato sa Santon Gold Coffee Mix, nagapangabi ka na, nagapagwapog, nagapagwapa bagyo ka. Katropa mo sa 89.5 XFM Pagarian alang sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Stanley Duhinias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Stanley Dueñas, manukad gikan sa XFM Pagadian City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras katropa lasayas 21 na sa Buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatod kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa tuloki ang balik-balik ng magsaka sa imong blood pressure level o blood pressure. Inumi ka na adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula doon isang gap nga mangustin, apalaya, malunggay, garlic o espirulina nga siguradong mapakunhod o papanormal sa toa mga blood pressure. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika na doon mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: At ang sayo ng mga nagunang balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita.
10: Sa detalye po ng mga balita, dalawang estudyante ang nananatiling nasa kritikal na kondisyon matapos tamaan ng bala sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes. Kinilala ang mga biktima si na Joan Vinyas, grade 10 student na nagtamo ng tama ng bala sa ulo, at si Nathan Candelario, grade 9 student na nasugatan naman sa tiyan at nagtamo ng tatlong butas sa bituka. Ayon sa kanilang mga pamilya, patuloy na nilalabanan ang dalawang mag-aaral ang epekto ng kanilang mga tinamong sugat habang sumasailalim sa gamutan sa ospital. Kasabay po nito, nananawagan ng hustisya ang mga magulang ng mga biktima at hinihiling na mapanagot ang mga responsable sa insidente. Una nang nilinaw ni Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, ang spokesperson ng Police Regional Office 8, na tatlong estudyante ang nasawi at 20 iba pa ang nasugatan sa pamamaril. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang dalawang menor de edad na sospek habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa kaso.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Sugatan naman ang 17-anyos na grade 9 student matapos umano itong saksakin ng kapwa 17-anyos na grade 10 student sa San Carlos City, Negros Occidental. Nagtamo ng saksak sa tiyan ng biktima at agad na isinugod sa ospital matapos ang insidente na naganap sa labas ng paaralan noong Martes. Ayon po sa pulisya, bago ang insidente na ipaalam pa umano ng biktima sa kanyang guro na nakatanggap siya ng pagbabanta at pinayuhan siyang huwag nang lumabas ng paaralan habang kinokontak ang kanyang pamilya. Ngunit umalis pa rin ang estudyante at doon na naganap ang insidente. Sa paunang imbestigasyon, lumitaw na may kinalaman na muna sa alitan na magkabilang grupo ang insidente. Sinabi din ng sospek sa mga otoridad na siya ang unang sinuntok ng biktima at gumanti lamang umano siya. Naaresto na ang sospek habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa kaso. Dahil naman sa sunod-sunod na insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga estudyante, sinabi ng pulisya na paiigtingin nilang seguridad sa loob at paligid ng paaralan.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Nagpahayag ng matinding pag-aalala si Senate President Sherwin Gatchalian sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan matapos ang panibagong pananaksak na kinasangkutan ng isang grade 9 student sa Julio Ledesma National High School sa San Carlos City, Negros Occidental. Ayon kay Gatchalian, hindi dapat maging normal ang mga ganitong pangyayari sa mga eskwelahan lalo na habang sariwa pa ang naganap na pamamaril sa Tacloban City. Dahil dito naghain o maghahain ang senador ng isang resolusyon sa Senado upang imbestigahan ang lumalalang kaso ng school violence at matukoy ang mga hakbang na makapagpapalakas sa seguridad sa mga paaralan. Binigyan din niya na mahalagang matukoy ang ugat ng mga insidente at makapagpatupad ng epektibong mga paraan upang maprotektahan ang mga mag-aaral at mapanatiling ligtas sa mga paaralan bilang lugar ng pagkatuto.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Inihayag ng Malacañang na handa itong maglaan ng karagdagang pondo upang mapalakas ang seguridad sa mga pampublikong paaralan kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, posibleng dagdagan ang budget para sa pagpapatupad ng mas mahigpit na security measures at pagkuha ng mga kwalipikadong security personnel upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang kawaniin ng paaralan. Kasabay nito, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagrepaso sa umiiral na school security policies upang maiwasan ang pag-ulit ng kahalintulad na insidente. Nagrekomenda rin ng Philippine National Police na limitahan sa isa o dalawang gate lamang ang bukas sa mga paaralan upang mas mahigpit na mabantayan ang pagpasok at paglabas ng mga tao sa loob ng campus.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras, katropalasay sa 25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatod ka nato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropar nga makita o maabot ato mga ambisyon, dapat tinaw permit ito ang vision. Inamdado adlaw o Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Express Balita sa buntag.
0: Gikumpirma sa France ang unang kaso sa Ebola nga natala sa nasod. Matod pa sa French Health Ministry, ito ang natakdan sa virus ang usa ka individual nga mag-ulamang mibalik gikan sa humanitarian mission sa Democratic Republic of Congo. Gidala dayon sa mga otoridad ang pasyente ngadto sa usa ka espesyal nga pasilidad sa medikal human kini magpositibo sa Ebola virus. Kini ang unang kumpirmadong kaso sa Ebola sa Europa. Isan pang adunay Amerikanong doktor nga nataktan sa Ebola sa Democratic Republic of Congo o gagitambalan sa usa ka ospital sa Germany. Sa pagkakaroon, adunay o kapin na 260 ka mga individual ang kumpirmadong namatay tungod sa Ebola sa Congo. Samtang kapin 1,000 pa ka mga individual ang natakdan sa maong makamatay niya virus.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alas 6:27 na sa buntag.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye sa balitang sports, mga katropa, hatod ka na ito kini sa Turbo. Ang Turbo alang sa iyong kasayuran, dili lamang kini siya pang kama, kundi pang sports pa. Sa mga mister nga di na makahatag o kalipay, di unay nga kalipay kang misis. Pagpalaban na mister sa kapsula nga puwa. Kini ang Turbo. Mapalit na sa mga parmasya butika, nga doon mismo sa inyong mga lugar.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Gi pukaw ni WBC Super Middleweight Champion Christian Mibili ang kalibutan sa boxing human iyang gisulti nga makita niya ang pagkunhod sa performance ni Saul Canelo Alvarez. Saul Canelo Alvarez sukad na pili kini ni Terence Crawford sa ilang blockbuster fight nitong Setyembre 2025. Sa pagkikinabi sa The Ring Magazine, nagingon ni Mibili nga taas akaayo ang karera ni Canelo. Og daghan na kinig na sagubang nga mga lisod nga away. Hinungdad nga makita ang epekto sa iyang lawas og performance tulod sa ring. Matapan niya, his performance is going down. Apan iyang giila nga peligroso gihapon ang Mexican superstar isan pa sa iyahang edad. Ang komento ni Mibili, mitumaw samtang nagkaduol ang ilang world title showdown sa Setyembre 12 sa Riyadh, Saudi Arabia. Dinipinsahan sa undefeated champion ang ihang WBC Super Middleweight Belt batok kang Canelo. Si Alvarez nga doon ay record nga 63 ka mga daog, tulok ka kapildihan, duha ka draw. Natinguha nga mabawi ang usa ka ang usa sa iyahang kanhi ng mga titulo human napildi pinagi sa unanimous decision ni Crawford. Ang maong kapildihan, napahimo kang Crawford nga mahimong unang boksidor sa kasaysayan nga undisputed champion sa tulo ka mga weight division. Samtang si Mibili muagi kapildihan nga record o nailhan sa iyahang agresibong estilo o knockout power. Nagtuo siya nga kini ang

0: Pinagini Showbiz Correspondent Maring Inday Erica.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Yes, good morning mga Maring. Ay naku, bangon na mga Marites. Usa ka mainit nga balita today. Giklaro sa TV personality nga si Summer Sosa nga wala siya'y romantikong relasyon sa mga aktres nga sila si Kylan Alcantara og Faith Da Silva. Diretso ang gipahayag ni Versosa nga higala lamang sila ni Kylan og wala sila nag-date. Gisaway usab niya ang mga espekulasyon sa social media og mihangyo og pasaylo kang Kylan tungod sa mga intriga nga mikalan. Dugan pa niya nga dugay na niya ang higala si Faith Da Silva o bag-o lang sila nagkita pag-usab sa Osaka event. Ipasabot sa Versosa nga kung adunay bag-ong relasyon nga musulod sa kiyang kinabuhi, mahibal-an ra kini sa publiko sa hustong panahon. Uy, kagwapos mga babae ang gikalamigitan na aning aktura. Gwapos siguro ni siya, no? Anyway, mo to ang showbiz balit. Ay, gwapo ko na siya. Today, ako na si Maring Inday Erica, diliga pa dili men style sa... Ay, dili mo na gwapo. Ayayapan, ayaw kopyansa, basig mapuhon maako na ka. Bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Okay, salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katrapa, alas 6:31 na sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Good morning sa mga naglilik karon sa YouTube o sa Facebook Live. Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita. Karong adlaw nga Huwebes, Hunyo 25, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwa mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa katropa mo sunod na ang bullseye at ang magkaoban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Butag.
1: Express Balita sa Butag. Express Balita sa Butag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
5: XFM.
4: Exciting.
5: XFM.
6: XFM.
7: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
8: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
7: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multi-

0: Purpose Cooperative. Importante nila na malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Sinaong taon tingka sa bunga?
1: Niya, unsa may imong kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
1: Okay, daghan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no, unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
1: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
10: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
10: The Secret of Health.
13: Zanthon Plus Coffee Mix user.
14: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
13: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
10: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Uyan pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
16: XFM.
15: Ka-exciting, oy!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Good morning friends, sikat ako gusto maing buntag kini nyo tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome.
2: Bullseye.
1: Welcome mga igalas tubag banagubanuban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw karon mga igala nga Webes. Dali ang mga igala sa adlaw. Oy, adlang Webes mga katropa. Pizza 25 na ta. Sa bulan mga igala sa Hunyo 2026.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Ako si katropa ang Arnel Cortez. Sangan may igalas kinatibukang puwersa. Sa XFM Network Philippines, din may galas 107.1 XFM Tagum. Kami na usab mga igsona manumbalay kaninyo. Hangtod lang ta, magahigala, alas 9, ang tagnas buntag kay Webes man ta karon. Siyempre, no, sa subays na andan, magahigala, ato bakauban unya ang kini ato mga kapulisan, no, din hi magahigala, stakbayan sa Tagum. No, ang atong, iumarusab, ang atong mga higala, kapulisan, din hi magakatropa sa Davao del Norte.
2: Bullseye.
1: Sa kuan lang ta, no? Mga duha ka oras lang ta karon mga higala nga to ag programa, no, dinhi mga higalas Bullseye. Og syempre no, ang paminosad mo no sa kini mga higala nga programa sa ato nga kapulisan gumikan kay dagkan sad mo mga higala bakutlo labi na mga impormasyon. Gikan mga higala sa ato kapulisan sa kini mga higala ng Davao del Norte. No, oh, ayan na diha mga igala mga katikaran, no, mga update, no, o gimrosab mga igala mga pahimangno, no, sa atong kapulisan dinhi sa Davao del Norte aron mga igala nga mas luwas ang ato mga igala ng katilingban kay sa karong mga panahon na kung di ta magtinabangay mga igsoon, no, may manag si Marcos mo imo sagot mga igala sa tua, no, may manag mga igala og si DILG secretary mo ingon nga sige kay kuan man di ay kanang di magidi ay luwas unya na gikawatan mo bayaran lang na mo tong damyos dili man ay yana, no, oh wa naman dayo na apil ra kas record mo, no? Mas maayo na maigala do na tay pag tinabangay labi na maigala sa atong mga nagpatuman sa atong kahusay kalinaw dinhi maigala sa ato ang lalawigan o sa tudag sa tagsa ka mga lugar mga kaigsuonan. Alas 7:50, alas 6:57, sorry, no? Ato may galang pagbanag-banuban. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igalas sa laban ng Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Laing edisyon, laing palagot na sa garong buntag. Laing buntag ka rin yung tanan. Good morning!
3: I talk to my... I talk to my...
1: Ay, may buntag!
4: Hi!
1: Ay, may buntag ni Muria Sano!
4: Hi!
1: May buntag ni Muria Ya!
4: Hi!
1: Buntag ni Moria Manoy.
4: Ay!
5: Secret.
1: Buntag sad. No, itong mga katropa diha, mga igala, labi na diri sa 23 ka barangay. Nga naglangkob mga igala sa itong syudad sa Tagum. Alaga ninyo nga tanan mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Good morning.
1: Ayong, pagpanikaisikay, mayong buntag. Kumusta mo sa mga amigos, mga higala? O, bampa mga higala, mga malang mananap, mayong buntag. Mga libakira, may buntag. May buntag ka rin tayo, mga igala dresop sa lalawigan sa Davao del Norte. Dinhi mga igala sa Island Garden City of Samal. Mga katropa, usab nato, dinhi mga igsoon sa Panabo City. Good morning. Ang mga katropa nato, dinhi mga igala sa may Santo Tomas.
2: Good morning.
1: Sa may Carmen.
2: Good morning.
1: Sa may Braulio Duhali.
2: Good morning.
1: Itong mga katropa, dinhi sa may Sawata.
2: Good morning.
1: Buntag ninyo sa mga taga-Sawata. Taga Asuncion, Kapalong, Talaingod, New Corilla, good morning.
2: Good morning.
1: Aso-aso ba niya akong tanawar ko ninyo na akong kape, oh? O, makita ninyo, di makita ang aso na mga igala. Nag-aso-aso pa ang akong Santon Gold Coffee Mix. Tamo, nakasulay na buwan yung Santon Gold Coffee Mix. No, wala sa butika, naadya sa ito ang clinic. Clinic na ito, nahimutang dito sa may M Central Building, door number 8 na. Tapad anang namaligyang helmet nga in-check mga igsoon. No, naana dia tapad niya ang isa katapad niya sa kuan kining bugasan. Ya pinakadali tultulod niyo diha kanay Mr. DIY nga ha may gala. Para ni musluyo lipot ka gamay na diha ang purtahan may gala sa XFM Y2H Clinic and Pharmacy. Pag-check up ka, pagitas Doc CJ. Unya mo palit ka mga igala og kining mga produkto pangitaa si Palangga.
4: Oh, yeah.
1: No? Oh, kay si Palangga, grabe na ang iyang kahimsog. Himsog yung kaisya. yung ginapagkagalam mga higalas palangga niya. Kay nakasantun gold na. Perme, no? Hugot ang iyang angay.
5: Ayaw!
1: Tama na, kaya basag mga mulabog.
6: Secret.
1: Alas 7 na, may galas buntag. Kumusta dia, Ruel Layong? Oh, may buntag dia. Si Jong Gonzalo, may good morning.
2: Good morning.
1: Lantaw ka rin sa YouTube, Ruel Layong, dia sumay Kugon. Oh, dari mga galas tong Dakbayas Tagos, Bisayan Village ni. Oh, may buntag diha. Asta na mga follower, mga silingan, good morning.
2: Good morning.
1: Kumusta man mo? Si Alfredo Hicali from Australia, may buntag.
2: Good morning.
1: Si Ruel, Ranilda Manlangit.
2: Good morning.
1: Good morning, katropang Arnel, shout out sa Tibok Pamilya. Og tanag followers tas dipulog may buntag das dipulog ko kanha nang dipulog ay tama na ko kaana na siguro ko man kalimot lang ko abot na magkog Sambuanga oh sa pagadian nagkaana na sag ko oh Sato Pabilyar Dudong Junior good morning idol I shout out na ko si Roper Iman refresh akong part sa Balbacoang lubot uy yawa ko na may gala. Nabagod eh, balbako ang sampot niya. No? Baby girl, Ador, good morning, doll. Lingaw, jog ko nimo, naminaw. Pa-shoutout ko sa family sa Diego from Tubod, Lanao del Norte. Maying buntag, Diyos taga Tubod. Ellen Tiong Son from Davao, maying buntag. Ano sa to? Good morning, sunod. Attorney na jud tawag na mo si Muani. Ay, ginuok ko kalami. No? Pero ayaw sa ninyo, karoon, masuhong. Hindi. Hindi yung taon lalim. Matingan ako nga. Sa una makamata pa man ko sa kong alarm clock karon di na gyud ko mata sa kong alarm clock oi. Murag na Luya, isuda di ani may galaning tiguang na ta mag-eskwela. Kinuha dai. Eh sa una nga bago-bago graduate college may gala bago-bago graduate seminaryo mo sukol gyud kinan-anay basa. Karon mga higala sus kinuha ko. Na pala tunga-tunga pa sa isa ka page may igsuon kataga ko na gyud akong mata yon.
5: Ayaw.
1: Wala. Sabot magyapon pero lagi mo lagi logos lagi. Alas 7:02 na may buntag diya John Gonzalo si Jose Josepina Tapakal.
2: Good morning.
1: May buntag diya. Arita sa to sa page si Eman Moreno.
2: Good morning.
1: Buntag ni mo di ako kumusta na magkakulo magkaka-comment. Listening lang ni si Eman Moreno.
2: Good morning.
1: Si Randy Artiaga Santisa siya listening number one. Basta. Listening number one ko no ha. Restituto de Layasan, maing buntag, good morning.
2: Good morning.
1: Max Cabrera,
2: good
1: na si Uncle Iman Moreno, yung siya, call. Good morning, unsa may maayong buhato na to, ani, o may aksyon ng barangay, kini bang iron, iron sa karsada, iron ba ni? Iro. Iro siguro ni call. Iron, mag- ay, na may N, good. Arang kadaghan naman eh, matag gabi, saba kayo. Hayra ninyo tong, katong mga... Ina na mga ero diya nga, ugdi mo muhilom, habulan mo glukay.
5: Pino nga!
1: Kasabot mo ng ero? Ina. Or, blue torch? Pero kasagaran yun mga igala, habulan glukay, hadlog na sila. Lang. Pakataon sila nga, wanay, pakataon hangtod sa kangturan?
5: Pino nga!
1: Kana mag-ngisi sila ba? Lagi. Nasa una mga tambay pa may mga igsuon. Ay. Na. Muna ginaingon lagi nga. Malagot ng iro si Muha. Muagi ka. Manimaho na kang... Kalabano na kas... Aw-aw kay... Nian na ning mga... Nian na ning mga... Kumaw.
5: Ayaw!
1: Unsa man ang... Unsa man ang kuma? Kumakaon.
5: Ayaw!
1: Di ana ni mga kuba ah, di lagi palampason. Ah, basang atobs. So karon kay labi na ay mga balaod, ay mga animal welfare, ah, di ta magkapanghilabot ana mga igala. Ipahipos lang. Unya pa assemblyas barangay, unya ingna ang mga tag-iya kay pusan ninyo ng inyong mga iro. No kay og makadisgrasya baya ng iro, og naay maligsan na unya mayabo mga igala, masimplang nang naligsan. Wala joy mo angkon. No magpawa na. Abi man ako ang iro ang mabuang, ang tag-iya na may magpabuang-buang. Alas 7:04 na, may galantag na sbuntag ay. Si Bro Milan Ulog, may buntag. Si Annalene Cortez.
2: Good morning.
1: Good morning, watching from Samal Island.
2: Good morning.
1: May buntag ninyo diha, no? Langga Vlogger. Good morning, Sir Idol. Watching from Dipolog City. Ibaing buntang ni Muli Alangga.
2: Good morning.
1: Si Jairo Sintish. Good morning. Katulong pag-shoutout ko ni Toto Kuntayaso. Na Permi Naminaw, Drias Kapalo, may buntag niya.
2: Good morning!
1: Si Jake Misolis Lagunda, good morning!
2: Good morning!
1: Marilo Cañete, o si Bro Milanulog, si Leopoldo Sapra Pardillo.
2: Good morning!
1: Minaw po dyan, nagtanaw po dyan si YouTube.
2: Good morning!
1: Si Will Flor Masaudling, Richard Ivanias from Davao.
2: Good morning!
1: O, siya, good morning! Puging katropang Arnel, greet na ako akong asawa nga nagtrabaho karos, Jiji. Akong anak nga si Jitro nga... shout out ko kay Julius nga mularga na karon na padulong Dubai. Oy, amping dito do. Julius, no? Akong sister nga nag-birthday, mag-birthday ugma pa day, no?
2: Happy birthday.
1: Og si LB nga si LB nga naas panabo, Rachel inang Zelly on Monsi naa sa gabi na parokya. Amping pugi permi. Oh. Piling pugi na buta niya. Si Eugene Oyangorin. Good morning, boss. Asa ka nagapalit og similya si mong durian sa imuhang uma? Na kay ma-recommend. Diri ra batos sa kuan ra man to kuha, boss. Trento niya. Rita lang siguro asa magang lugara kay lai pagay antong pagas trento mo palit. Itanom ni Mugdabaw na may dagas kalinan. Or taga kuan ka taga asa ba ka sir? Taga mati man kano. Ay daghan diha papalit sa mati. Ay daghan diri papalit sa pantukan area. Oh ayan na dito Trento man to kuha.
2: Bullseye.
1: Asol na ba kayo magdala-dala pa mag sino bibiyahe pa. Alas sa 7:06 may kalandag na sa Tubag Managubanuan. Sa ato mga kaigsunang mga Bisaya maing buntag rinyo mga bay. May magbalik kay sikay ning Tagnas buntag. Nanginawtang anak mo may galas kapis kay panlawas o pangunauna. Huwag ang grasya ang panalangin sa tulab baong nga magkagagahom, may mudan ang ganatong tanan. Sa ito mga kaisunan, mga kauturan, mga kasimanwa, at ayan nga, gas nyo ka manamong kasalamat sa inyo, way untad ka suporta ka magsubaybay sini aton nga pagpangalagad. Subong nga adlaw mga katropa sa aton sini nga pagwaragwag. Sa ito mga kaisunan, aras pihak. Sa aton mga... Ako man na ilonggo eh. Sa ito mga kaisunan, mga Ilocano, Ajay, Titibanger, na imbag na bigat, kada kayo amin. Apo, di Diyos, kumakada kayo. Won. Agapas na yun. Good morning. Agyaman.
2: Thank you.
1: Salamat. Alas 7:07, sa ito mga katropang mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Mga kaigsunan diyang mga taga Agusan Sur, no, sa mga Manubo, di ba baon, Agusanon. Madejo na ba sema iyot di ba mga suon. Okay, mat sedata. Wada kalisaw. Mga suon ta diat bubungan. Mga suon ta diat yan yain na mga yunsun. Ka inspirasyon. Oh, good light. Alas 7:08. Ito mga kaigsunan sa atong sa naman tao tari. Sa atong mga kaigsunan, sang kanaton uman, mga kalumunan, Mansaka, Mandaya, Kamayo. Wain kawa doon? Wain kawa sa yagagalbuk a doon? Madayaw na timprano, madayaw na buntagkan mo lumon. Yagluto da kao? Yagkan da kao? Pagkanlag na kayo, unto na. Good morning! Salamatay gayon sa pagpaningag mayo. Sa ito mga kaigsuna, mga Tagalog. Good morning! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga katropa natin sa mampanig na mundo. Sa mga OFW. Hello, good morning, good morning, good morning. Welcome sa Bullseye.
2: Good morning.
1: Alas 7:09 na may ganandag na sa Tumag Managubanuban. Of course, dili kompleto ang ato mga igalang. Sa kanila nga, Merin Herbusa, may guntag. Si Arnel Bersosa, good morning, di mo diya ngay. Si Buboy Fernando, may guntag from Nabunturan.
2: Good morning.
1: O ito mga taga-YouTube, si Edito Alabat.
2: Good morning.
1: Si Glenn Ongoria, mayong buntag pad. Sa kondolensa akong tiyo, si Nestor de Jesus. Oy, namatay na rin taon. Request cut in patchem. Ay, Latin mga igala sa rest in peace. Muna yung pasabot po sa RIP yun originally. Rest in peace. Corazon Albacete, Katrobang Arnel, pa-shout out watching from Butuan City. Oy mga taga Butuan City, madiyaw nga hinaat kaniyo. Mga suon, mga so kitawag ani. Masamao na to. Imot taglibog na kadaghang mga ako nahibaw-an ng mga dialect na ilan. Libog na nung. Sahay, masagol na nako. Pero pag mapuy-an ako mga iskaadlaw, madungog na ako permiwa. Okay. Pero lagi magprograma ta, magkasaksak sinagol. Si Linda Albacera, laban-laban lang tayong lahat. Sir, di tayo babayaan ni Papa Jesus at Mama Mary. Wala kang problema dyan. No? Si, sabay niya, si Leopoldo Sabra Pardilie, yung siya nga, mayong bundag, kanibo ka drobang Arnel Cortez. Shout out sa akong higala nga magsaulog sa ilang piyesta ganong Sunday 28 sa Sitio Tugas, San Pedro, sa ilang patron. Watching from Barangay Santa Emilia, Laak, Davao de Oro.
2: Good morning.
1: Wilmer Torres, Elmer Torres Barcelo.
2: Good morning.
1: Madiaw, mabuntag de Beruela. Beruela ni, kundi ni, kay Beruela man eh, kundi ni mga egala Butuanon, Agusanon, Ilonggo ni. Damo Ilonggo na sa Beruela to, no? Damo na ba? Mga karay, ana? Karay, ah? Mama, oh. Magang mga Ilonggo naman siguro tag-iyan ng Beruela. Ano ba? Si Joseph Prochina Park, kani sila, mga kuan po ni. Mga kaparentihan man natin din, mga Prochina, mga agaw ni. No? Madiyaw nga hinaat ka niyo. Jocelyn Tipon, sige na, din na ta.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya mahurot doon niya ni Megalab, kagpanimbayan na itong parente niya itong. Oh. Bullseye, magang katropa. Masuko na si Yotso, maliin na muna mo swilduhan, kaya sige mong panimbayan. Sabi na laban! Dilita magayagala sa itong pag-ampos bullseye. Kini magayagala ka itong pagpanagubanuban. Atod ganinyo, of course, magayagala sa mga kabubuton sa Santone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Sa Magausa, Kabisayan og Mindanao, Lukop, Tibok, Pilipinas. Good morning! Adita magayagala sa itong pag-ampos bullseye. Aron kita magayagala mabuligan sa itong magayagala ang pagpanagubanuban o sa itong magaginod. Karoon nga adlaw mga katropa.

0: Tropang, Arnel Cortez.
1: Hinomdomi kanunay higala. Ang dautan mo sanay nining katilingbrad. Gumikan kay baga tao. Nga doon mahimong matarong. Nangyugpos lamang.
0: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Sa pag-ausapay gala, kumusta ang may buntag ka rin yung tanan. Welcome, Miguel Asalay, nasad ng edisyon sa atong tulumanon ang Bullseye.
2: Bullseye.
1: Adlaw roon, Miguel ang Webes. Pizza 25 na ta. Sa bulan bagay galas, June. Apit na yun in town, mahuman bagay Sean. Perting dali ah. Nos, pagligid, pagligdas, may galas mga adlaw. Kung na bagay galag, baga, sa Bisaya pa, o kanaglaong pang Bisaya, may gala, takulahaw. Takulahaw lamang. Parang ganang kadali lamang. Kami po ng takulahaw, may gala. Nandi ni Karol sa tubag, parang kuma naman, di na ito maglangan. Kaya hagbay ramantang nalangan. Arita, bagay gala, pasalamatan, o saan ako ni Gab. Paliw sa kunaman to diha, katong mga pictures sa atong pagtabang. Kahit kani sila mo ginirason mga igala nga nakatunol tagtabang no ang ato mga kini mga naga-follow sa atoa salamat kayo ninyong tanan ha
3: thank you
1: oh usa-usahon ako ni silang Nick Quahao Drasbalio salamat
3: thank you
1: Laura May Montesclaros salamat Lorena Corpis
3: thank you
1: Lorespina Cabalpin Van Hendrix Mundihar
3: thank you
1: si Rihino Compuesto de mas daan bantayan Cebu
3: thank you
1: si Christian J. Iliot.
3: Thank you.
1: Jenny Phil Pulikit. Si Marilo Makabingkil, taga Davao.
3: Thank you.
1: Kian Lester Lagnason.
3: Thank you.
1: Jimboy Salbalion, di asamay Nabunturan.
3: Thank you.
1: Si Joe Borgios, di asamay Butuan. Asawa na kukitang Mimi Borgs ay.
3: Thank you.
1: Si Shirley Liagas from Taiwan. Anak ka ma'am, presenta ka ma'am.
3: Thank you.
1: Si May Villasiran.
3: Thank you.
1: Si Atoning Tigpaminawan, pundo pa ni Eden, naaran ni mga igala sila. Bisag-asa ni Paingon, nag-bag-drive siya sa kyanan. Naka-kuan ni mga igala, naka-XFM ni.
3: Thank you.
1: Katropag yun ni, si Sir Biloy Di Somol. Salamat, umayang buntag, sir.
3: Thank you.
1: Si, dahil lang ha. Si June Pabs o si Ellen Malasarte Chu. May buntag, Agapito Medrano, sir. Good morning.
4: Good morning.
1: Lily Blanco, di asumay Bulacan.
4: Thank you.
1: NFP of Tagum City. Ako nang gi-chat ba? I-text na ko ba? Kung saan yung NFP ba? Unya kasi panganan. Pero wala naman siya mo reply. Salamat, sir.
4: Thank you.
1: Or ma'am, Ria Cerito and family, Bernarda and Al Bernardo, salamat.
4: Thank you.
1: Cirilo Cordero. O si Ma'am Esther Singh, yan yung ginidiri mga igala sa istasyon.
4: Thank you.
1: Si Alfredo Hikali.
4: Thank you.
1: May buntag si Den Luna. Good morning, Sir Den Luna.
4: Thank you.
1: Salamat kayo sa inyong tabang, ha?
4: Thank you.
1: Concepcion Rodriguez diya sa Hingoog City, si Leonardo Abiera. May buntag.
4: Thank you.
1: Yasming Lanilla Sibog. Salamat. Jovi Datilis Yurong. Thank you.
4: Thank you.
1: Lambert Caballero sa Dristagom.
4: Thank you.
1: Kauban ang GCTCM Church.
4: Thank you.
1: Si Shetty Matinaw. Salamat.
4: Thank you.
1: Erlinda Nini Sabater. Tagamaan ni Bait. Salamat kayo niyong mundihan ay.
4: Thank you.
1: Ruel Ansoyon. Dias may Apokon.
4: Thank you.
1: Si Miriam Alaman. Good morning. Yubs Adreser. Dias Cambodia. May buntag. Salamat kayo.
4: Thank you.
1: Kini mga taga-tandag. Si Dodong Yusing. Jubi Yusing. O si Rain Kabugnason.
4: Thank you.
1: Si Abel Manlangit. Si Kenji. Si Rodil Opinaldo.
4: Thank you.
1: Si Benjili Feliciano o si Ma'am Feli Feliciano. Salamat.
4: Thank you.
1: Si Eugene Uyanggurin.
4: Thank you.
1: Lisa Bringula, Jessica Tabay, Liemel Dolier o si Emily from Baghdad. Saan niya ni sa Iraq?
4: Thank you.
1: O si Mr. Alan Labios and family, Marians Bulaloan o si Boss Balong.
4: Thank you.
1: Buntag niya, Joanna Paula Duran.
4: Thank you.
1: Meridel Ichitan, si Ludi Basitas.
4: Thank you.
1: Ray Madanlo.
4: Thank you.
1: Si Joseph Estrada o si Ma'am Lisel. Salamat kayo.
4: Thank you.
1: Kung sawa na ako matawag, pasailo, basta salamat.
4: Thank you.
1: Kaya na, may uban ako, nakalimta na akong suwat nito mga kaigsuunan. Nahimong walang puso na nga itong pagtabang na itong adlong Domingo ba eh. Abot may galas 500 no, ka mga tao. Ang ato natabangan, mga igala diha, Spurok, Nangka, Barangay Ilaya, no, diha, mga igala, Sglan, Sarangani Province, mga igala.
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye.
1: A las 7:35 vas a quedar. A las 7:20, mga katropa, asa mo kita ng 35? Asa naman natin kakitani? Malipat naman tayong oras. 7:20, magkikalat, Dagnas, Buntag. Kaya salamat sa inyo pagduyog sa ato ang katropanihan. Katropa bayanihan. Oh, katropa bayanihan, mga kaigsunan. Oh, aga pagtunol na to og tabang, dili na mahimong malampuson kun dili na pinaagi ninyo, mga kaigsunan, og kamong tanan karon, membro na mo sa Aguanta Party List. Oh. Ingos Mamuila Flores nga, maing buntag katropang Arnel. Aguanta Party List founder og sa tanang solid followers sa Tagum sa XFM Bullseye. Padayon tas pagbugno sa dakong problema sa tong korupsyon. Pirmi na to protektahan. O gani na magigal ano? O kanag ako giingon nimo basig buto o waya mong party list yun na ha. Yaga-yaga ra bayan ang mga katropa. Oh. Aguanta Party List. O na pinaka ngano man, ngano kana man og gipili, it represents the majority. No? It represents the majority. Daghang klases pag aguantas kinabuhi. Pangutan-on nimo mga igala. Ang mga ginikanam, aguanta gyud ko akong mga anak. Aguanta gyapon. Pangutan-on nimo mga igala ang mga bana. Aguanta gyud ko sa akong asawa ba? Pero wala kay no choice. Ha? Wala kay no choice. Kundili mga igala ang pag-agwanta. Karon. Kay namina mamos bullseye. Follower na raba ko sa Aguanta Party List. Oh, Gab, saan na ito na? I-follow ninyo Aguanta Party List. Diha mo maka... diha nga page, diha ko mo tambag. Ining Aguanta Party List ba eh? No? Abini mo, nag-represent ni sa... Gab, Gab? Katropang Gab? Kuan niya? I-record ni. Asa na ba ito ang... Alas 7:20 na mga higala, Dagnas, Buntag. I-record din ka ito ang kwan. Kining Aguanta Party List, mga higala, nag-representar kini mga igsoon sa ato, mga higala, ang kalisod. Kanatong tanan. Kung unsa man imong sitwasyon, no? May muni tinuod niya Party List, may? No? Muni tinuod niya Party List, kanang uban Party List? Sana? Panday? AXIS? Sana mga Party List? Sana? Wala, mangawat na sila. Ay, kamang gagawa? Sige, kamang, pero may gawa. Tama na. Ha? Kamang gagawa? Sige, kamang, may gawa. Kailagan, mga igalan, ay mga sa security guard, nabay para sa driver, wala na. Kining Aguanta Party List, kaya para ni Satanan. Oh. Nag-aguanta ba ka sa imong kinabuhi? Dool na, dangup na sa Aguanta Party List. Dinhi, ang tambag usara. Kay imo mang gisudlan, aguanta ha.
5: Pinawa!
1: Nipilit pag yun, imis kayo ipos na to. Ano to? Marami tambag na ko ba? Kay imo mang gisudlan, aguanta ha. Magmuyong kag... di na ko. Ayaw! Uy, surindiray na eh. Oh. Eh, imo mang gisudlan, parekoy, aguanta ha. Oh, maayong buntag, sir. Aguanta Party List. Musikat na gini si Aguanta Party List ron. Kadugayan na nigam, nanay politiko mo yungon. Ay, padayo na nato na ba? Kaya murag daghan mag-apalo. Oh, muna page niyo. Nanay page, bay. Ang moto, ana bay, kay imo mang gisudlan, aguanta ha. Butangin na ka, naman ay motor niya, hindi mo naman butangan. Oh. Kay imo mang gisudlan, nan, aguanta ha. Ano ba na? Nga nga minyo ka. Kaginang kang nindot mag-minyo, kasi may gano'n ni mo. Oh. Nga nung ka-eskwila ka, kaginang kang nindot mag-eskwila, kapoy mag-eskwila. Oh. Gabanarbaho ka. Kasi may ngunin mo nindot, manarbaho. Kakapoy manarbaho, suguong gagling tao. Di ba gani ka pasugo sa inyo? Pagka buong opisina mo, pasugo ka? Di ba? O, na yung ginaingon, may galaga. Ganing atong kinabuhi. Ato man ang gisudlan, agwan tahon. ingos. Tinuod ba yan, abay? Kasi ito mo ba nga, yaga man ang kagatropa. Tinuod, noy. ingo na si, ingo si panganan ni mo, G-E-G-ON. Uy, awa sa panganan ni bay. Magkahuna-huna po tag-represent anang partilisan.
5: Secret.
1: Okay. Nag-represent din atong tanan. Ingo po si Joy Gingski Andohon nga, unsa na katrobang Arnel, mantra for 2 years ning agwanta partilis? Wala, niyan to si Kang Tura, niyan unsa. Kining kinabuhi ang makakaplag og dakong kalipay katong kabalo mo agwanta. Oh. Tinood na. Kining kinabuhi mga egala, kining kinabuhi sa kalibutan ba? Ang malangit katong kabalo mo agwanta ba ya? Ha. Hindi kabalo mo agwanta, di jud malangit ba. Nako. Sige. So, ipadayag ang inyong suporta sa agwanta party list by following the kanao. I-follow na. Napay WhatsApp ang kanahan may galang party list. Oh, ingos Rumi Salga, I support Aguanta party list din dot na dol. Yes! Walay kalipay aning kalibutan na nga di ni mo agwantahan. Timan ini mga igala akong may-may ninyo. Walay kalipay mga igala aning kalibutan na nga di ni mo agwantahan. Gusto ka malampuson sa imong pagtuon? Pag-eskwila? Agwanta! Gusto ka mag-aigala nga nanguyab man ka, no? Nanguyab man ka. Oh, nangasawa ka mga igala o guwapa. Unya karon ma, balaka ka ganay mga sigigtan o palibot. Uy, ang pag-agwanta ni Haoy na sa day ka. Agwantahan na kayo mo nang gi... Nganong isulod ka, ana? Ana na siya?
6: Bullseye!
1: Oh, bullseye na! Ay, nako. Katropang Arnel, agwanta nga nung ni Inter. Lucio Lumagbas, good morning. Na-attorney naman po tani. Mingaw, yug ko sa imong programa. Lingaw ko kayo, maayo, yug ka, Prampandan, Liloan, Southern Leyte. Maupay nga aga. Si ma'am, katropang Ami din, nag-commento, maupay nga aga, katropang Ami. Di asumaya, Hong Kong, no? O si, isa pa ni, Alejandro Decina, nabasa ko na ni si Romy Sal, si Atlas SG, lapit na lang po sir mag-file og candidacy sa COMELEC. Hala sir, kay number 1 kas balota. Hindi ko madalagan, ma'am. Ah. Tutuod na gid na, ma'am. Ha? Di ano, wow, tutuoron ta na lang gid ni. Hindi a joke lang na mo.
7: Ayaw!
1: Makapi na lang ko, ma'am. Alas 7.28, mga igalan, Dagnas Buntag. Marayon ta, mga igalan, sa itong pagpanagubanuban. And, dirita, mga igalan, kayo nakapasa, i-follow ninyo ang Aguanta Party List, ha? Mga katropa. Raymar Bangis, yun sa baka ni mga igalan ni kasamang Ramil sa un. Akong kaila, si manager. Ni Ramil Bangis ba? Ingon siya nga, mayong buntag, sir. Was out there is Bagnihan, Marilog, Davao City. Walay pandamay partilis, ya? Oy, murag tukurunon pa.
7: Pinawa!
1: Pero ako, mas pabor ko sa agwanta. Pabor yung kung ano yung agwanta partilis, mga igal. Celine Duero, sa pag-abot sa eleksyon, naagyod ni ba? For sure, daghan ang mubuta. Di ay. Patakay ba sakyan po din sa mga tinuhak, mga igala nga. Adi ko na mag-apil-apil ginuo ko. Joker na eh. Pero i-follow ninyo na kay butangan ta na mga igalag mga nang malingaw po mo ba? I-follow ninyo na mga katropa ha. Ang Agwanta Party List nga Facebook page ha. Mga igala. O, ang atong motto diha. Kay imo mang gisudlan, agwanta ha. Nan! Alas 7:30 naman mga katropa. Inigura sa atot ganinyo bagay gala sa Sunstone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and strong

0: Galampangan.
1: 731
2: Bullseye. Bullseye.
0: Si Auntie Claire. Auntie Claire ba yung una? Adip pa di ay. Adip pa di ay. Seryoso din yung una na to. Mga kaigsuunan. Ipasakahan na o kaso, patong-patong nga kaso, mga higala. No? Kining 15 anyos, ang 14 muragwapan eh. Ini mga higala ang 15-year-old nga namusil dito mga higala sa Tacloban.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Kay nagpasaka o kasong kriminal ang otoridad. Batok mga higala sa 15 anyos kay estudyante nga nalambigit sa kini mga higalang dugoon nga pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa pagkakaroon, tulo ka mga estudyante ang namatay. Samtang dunay duha nga anaa mga higala sa ICU, no? Anaas talandugo niya kahimtang o laing 13 usab ang reported mga kaigsunan nga injured, gumikan siya na sampit mga higalang panghitabo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang usab mga higala, no? Katong usa ka suspect, ang 14 anyos kay estudyante, usab nga kauban sa pagpamusil, anaana karon mga higala sa kustudiya sa, of course, no? Otoridad. Ka mga higala, DSWD, unya pareho sila mga higala, ipailalom, silang duha, ipailalom sila mga higala sa under the care of City Social Welfare and Development Office kon CSWDO dito mga higala sa Tacloban samtang nagpadayon ang investigasyon. Matod pa, kini mga higala ang suspect. Suspect na ba'y tawag ani? Di pa nanggod, but technically di man itawag o suspect ba'y? No? Nalambigit. Ano lang? Mura na yung mga involved. No? Kay kanaginaingon nga CICL na sila ipamatudaan pa man. So di pa buka makaingong suspect, bawal man sila tawag o suspect lagi tungod aning balaod ni Kiko. No? Tawagon lang mo silang involved. Kay moingon kag suspect mga igala, ang sunod ana krimen. Unya kay wa man ni criminal liability, sado pa di nato ni tawag og suspect sa krimen. Tama ba? I think it follows the logic mga higala, di mo sila pwedeng tawagong suspect. Kaya nga naman, suspect means there is a crime. Now, if wala sila'y criminal liability di ay, according mga higala to the law of Kiko,
2: Bullseye!
0: Pandamay ni Kiko. But pa sabot, you cannot call them suspect. Crime mana, either mangawat ka, krimen mana. No? Crime against person, against property, mga higala. Krimen ba na siya? Niya ka ni. Wala maka ni. Na-i krimen, mga higala. Kung na, of course, no, matunan na ito, na-i criminal liability, na-i suspect. Pero ka ni nga, wala maka ni criminal liability. Ha? So di na ito ni matawag suspect, kung sana ni involve. Ay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So kaning involve, mga igsoon, no? Gikataho, may gala nga naungo ko nun eh sa dula may galang online o kanang gitawag nila Roblox mga igala. Roblox ba na? Roblox. No? O Roblox. No? Roblox o Gurbox itong iya ha? O mas extreme man eh, Gurbox. No? Extreme ni may gala ni Gurbox. Pusil-pusil sa di. Noon na may mag-command ano nga, sulungo na ito ng eskwilahan, ingan nga na ba? Noon na mag-una nga na. So, naungo kuno ni mga igalang 15 anyos.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Karon ba igala, daghan kayo natunga na bahin ba? Nahi mo ingon nga, o even ang atong kapulisan, o yun sila nga paubsan mga igalang criminal liability, which is kita mga igalang, o yun taana. Ha? O yun taana baga kaigsunan. Ha? Kana sigurong napulo ang edad, murag, it's too young, mga katropa. I think we'll settle with 12, kanan 12, mga igsoon, kanan 12. Kay pag napulo, well, murubag kuan pa kaayo, no, huyang pagyug kaayo. Ato tas 12, mga igala. Okay ko ana, suma mga igala sab sa kanang giuyonas pulis. Pero daghan kaayo karon mga igala, matud bagani kini mga grupo ba. No nga dili kuno makatabang. No, dili magaigala makatabang.

0: ang pagpaubos sa criminal liability. Ang akong gika pait karon mga kaigsuunan. Ay I don't know kung mapakita ninyo itong report sa Inquirer. Inquirer ba to nga? They are trying to kuan ba? They're trying to connect. Daghan karon mga igalay nga na they're trying to connect mga abogado pa naman ng uban.
1: Binawa.
0: Yabag man siguro utok ni mga tawhana mga igala. Oh, they're trying to connect kasi di gong kuno sa una ni angkon daw lagi nga kuan daw mga katropa magmuntag daw sa ato mga kalimot ko da. Magmuntag sa ato mga katropa Dris Mati. No, diri mga igala sa Dakpayan Mati kay nagseminar to si katropa nga Bipo Pichon madayaw na timprano kamayo. Mga kalumunan ta di sini Mati. Musta da kamo? Oh, ako inyo ang kurman basi mangusip kamo sino yan? Sino siyang utaw yan na yagayaw-yaw? Ha? Ako sa katropang Arnel Mandabon Cortez. Oh, na yung mga Mandabon diya, may daghama mo diya. Pero may kaila kayo mo diya. Oh, tana lang sila ba? Oh, asa na kayo? Kuwatan? Nawa na nung ko. Alas 7:37 na bagahigala.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ingon bagahigala ning uban nga dili ko na makatabang nga paubsan. Karon ang di pag okay na mo yung di makatabang nga paubsan. Tama na ta diha. Ang problema ron ha. Ako nakita ang report mga igala sa usa ka balita ba. Usa ka pahayagan newspaper. Kare la inom sa Usanton Gold kay para maayo atong pagyaw-yaw-yaw diri ha. Ha di arang. Kita mo atong report. Katong sa Inquirer. Gapa si makita to ninyo katong report ba. Kasi screenshot lang. Nga they're trying to connect mga igala kasi digong kuno sa una na naiangkon kuno mga igala at pinaagi sa speech nga 16 anyos pa siya nakapusil na kuno siya
2: bullseye
0: mao kuno na epekto mga igala no kini kuno mga panghitabo ron kini mga bata mga igala ang isog na no epekto kuno ni mga igala sa kalaki ni digong kung mao na ako siya ning hugto ni akong liog. Samukan ko aning. Kung mauna inyong mindset mga igsoon, sultihan ta mo ha. Ingani. Ato ning kini pagita mo hikling nato tanas politika, no? Neither Marcos nor BBM kisa na siya santil mo hana. Neither BBM no or the past administration. Way gasugo ani bay. No? Na ay laing influensya ani mga igsoon. So walay politika dire. But certainly mga igala, if the law or unsa ba diya mga igala kanang sa panang isa ka kanang school safety act ba na ma napatuman nag maayo eh, it could have been prevented pero mo lagi ni humana man na kapoy na maghiskutan. Antila na ko mga igala madawat kay dai mga tao nga ginakutay gyapon nila kang digong basta violence, no? Okay pa mo na inyong mga utok diya. Ha? Tanan na lang yun. Imbis kay makaingon ganito mga igala nga. Kung naay mga susama ni kung ang patakaran na to pareha pang digong, no? Walay ingani ba? Mahadlok man.
2: Bullseye.
0: No? Mahadlok ang bata.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Pero ako as much as possible, di ko mo tandog, di ko maingon nga, kagagawa ni BBM. Kay, ano bang, wala man sa demakita, may gala nga, direkta nga, kuan, nga, sa tawag ni pamatuod, nga, hinimuan na mga igalas, administrasyon na ni BBM.
1: Ay, yeah.
0: Wala man sa tamagay gala, makita nga, walay logical ano mga igala reason and then and therefore di ta baka conclude mga igala logically nga mauna simply nahitabo sa eskwelahan influensya mga igala apil-apila ng mga kwan no? Karon ba kita-kita ng politiko okay distrito ba ni mga igalang Martin kita na si Martin dito naara man dahil kang kagwanga ka das lublob raman dahil ka ng imong lugar. Ya wala kay tambong-tambong. Ano may tambong-tambong na sesyon na?
1: Pinawa! Ayaw!
0: Ni tambong raman ato mga igalang. Unsan eh? Kining pagbutuhan nila sa impeachment ni Sarah. Ya garo ay tambog-tambog. Sa mga isyu ay tingog-tingog. Garo sa mga tingog, katong muli ay nas Martin. Naaraman dahi ka diha. Limbarok kang dako.
1: Pinawa!
0: ...741, may galantag na this morning.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Para, okay pa ba na inyong mga utok na yung mga lawyer, mga igala? Bugado gani. Ayun, inyo mana, inyo po na, no? Inyo apod na, mga igala. Well, naata sa demokratiko nga nasod, mga igala. We respect that. Ato nang i-kwan, pero... kwan lang, no? Just a brotherly reminder. Kindly check your mental health.
1: Istorya, hepot.
3: Pinawa!
0: Ayaw! Tinod na. No, just a brotherly reminder. Check your mental health. Kaya basin kamatayon sa pato nga maligsan, ipasagil ni Mong Duterte.
3: Pinawa!
0: Kabuang na bagyod. No? Pagkadakong bungot sa ito'y ng kalakiha. Karon ah, apas-apas si... Na, kung yun, actually, sa kininga panghitabo, mga igala, you cannot deny that even Kiko Pangilinan, nagsalimuang o explain sa iyang balaod yung gihimo. Nagsalimuang yun siya, mga igala, explain sa balaod yung gihimo. Actually, may mahimo ang mga kurte, diri nga naman, may balaod eh. They are bound to follow. Tapos sundon yun na. Pagkapos kurte, ay, ato na sa... Balik ka po si SWD na. Alas 7.43. Grabe mo maka... Kaning mga... Sabi ni mga grupuhan ni kabataan. Grabe ninyong yaw-yaw katungod sa suspect. Wadyo mo nag-yaw-yaw katungod sa namatay. Wadyo mo nag-una-unas katungod sa mga nangamatay. Katungod sa mga nasamdan. Ginikanan sa mga nangamatay. Dapat balansi. Balaod man eh. Hindi kayo maningong rin mga tinuhak mga igala. Iluoy ko ng bata.
4: Katropang Arnel Cortez.
0: Hamay luoy anak. Kanang buhay o kanang namatay. Sa mga klase kayo baga utok na mga igala. Kamu ko nobi. Hala. Kapuya mag-agwanta mga igala ng mga kaubanda mga Pilipino ng mga lasaw kayo mga utok.
3: Ay,
0: no? Kawawa naman bata yan. Bata! Mupatay tulok!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Kinsi kabuk samdan? Bata may gala? No? Kung ikaw karon, advocate ka sa juvenile justice nga dapat ang mapriso at tunay, himuan na lang ninyo nagbainte! Kaya total, dagan man kayong mga hamtong karon mga igala nga, ang isip, bata lang yapon! Ngunit karon nagdasa ni mga bata, mga igala. Kaya nga itong balao, dili kapakita, mga igala, o ligon nga pagdisiplina. Mubunal kag bata, itsumbong tag ni SWD. Ha? Nay teacher, mga igala, makapangasaba na ganig bata. I-post na dayo sa Facebook. Kami sa una, mga bunalan, ni among mga lubot, mga igalagratan. Ini among mga kamot, ma... Anong, di mambog ka, manghingo ko. Oh. Pikto sa ruler ang among mga kamot. Nangamatay ba, eh? Ang among dala, mga higala, sa... Ang among atenda, sinuod lang. Guna! Nagtinigba sa iba, eh? Wala. Nga naman, may authority sa eskwelahan nga among gila eh. Oh. May authority sa... Karon wala ang mga bata. Sorry ha. Ginikanan, kini may gala akong yaw-yaw, panawagan ni natong tanan. We must establish, mga igala ni ini, nga na ay otoridad sa balay. Kaya para ang ato mga anak, kabalong mo ila, unsay otoridad. Ha? Pag-abot karon mga igala dito sa katilingban, they know kinsa ang tahurunon mga higala kay in authority. Diba? Kailangan ta may gala mo pabarog ni ana. Kay mao man ni ang atong formation ground ang pamilya mga higala. Kinahala na to nang ipabarog. No? Di ko mo ingon nga bunali, kailan-lain man tag-parenting style. But certainly, assert your authority as a parent. Kay dili pwedeng mabali nga ikaw na'y mo'y anak, siya na'y mo'y ginikanan. In a manner, may gala nga, naisubay sa balaod kay papriso sa ta, luoy sa ka. No? Luoy sa ka mga isuon. In a manner bagay gala nga makatarunganon, makatao o tawag na humane, no? In accordance with the law, no? Og naiginoo, mamaagi mga higala, but assert your authority. Bisang Bible mga higala. Nag-ingon, train up a child. No? Train up a child, meaning ang pagpadakos bata, kitang mga ginikanan, kaakuha na to. Pag-abot karon mga higala sa pagtuon sa mga bata. It takes a village to educate a child. Meaning, tabangan na to ni tanan. Apil ang balaod, ya. Unya, magbalaod ta mga higala, luag. No? Unsa nga klases Pilipinas ang mugulaan eh. After 100 years, mga Pilipino, nga, ang experience, rublax, gurbax.
1: Pinawa!
0: Disiplina, kinanglan tag disiplina. Okay, ito, aminin mo, ni kuan karon ba? Ni trending karon mga higala, diya social media, ibalik daw ang mga teacher nga mga terror. Kaya ka ito, nag-viral karon nga video, gab. Kaya ito, teacher ba nga, niya nag-choke up, sulat siya mat, parang gidiritso, samog. Mawagin ang, kadumdum ko, mawagin ang aksyon na sa una mga higala mong ma... No? Wala na to, human na to. No? Human na to. We cannot, alter the past. Human na. But we can alert, be alert for the future. No? So nao na to, karon mga higala ang sitwasyon. Unsa naman yung Pilipinas. Nao na to. And then, ang balaod dapat mo pasibo. No? Nanay mga panawagan karon mga higala. No? Nakatandog man ista na tanawa. Si Kuan Kiko, nagkabuang siya explain siyang balaod. Ngayon siya nga, dili man daw, wak man daw nagpasabot nga walay pananagutan. Oh, ganiya. Walay pananagutan, pero di pwedeng tawagong suspect gani. Supak dos balaod, tawagong mo nagsuspect. Ano, tawagong mo nagsuspect nga di man na para, wak man na criminal liability. Di mo, dodili suspect. Involved lang kuno. Bungot sa ito eh. Pusay! Kailangan na ito mga higalag disiplina. Klaro, anak. No? Kailangan na ito na mga katroba mapatuman o disiplina. Bibihon sa kayo. Alas 7.49, ato paminaw ni si Kabataan Partilis. Kaingon siya nga, dili ko na makatabang, kasi makatabang na sa mga bata ka na mag-NPA.
1: Pinawa!
0: Taba mo niya. Marapulbog mga kurik. Ito nyo katika, mga mangilad ra mo. Mangilad na sa mong kabataan, hiluhan niyang una-una, saka mong bukid, kaya tuwan itong tinood niya kausa. Lo!
1: Pinawa!
0: Pagka nag-NPA ang tao, gamiton tayo ninyo, mangumpra, kuhan mong mga suporta, gikas gawas, Netherlands, anak. Unyang mabulahan, kamura, ang inyong NPA dito, sardinas, kamudiha, litsyon, kabuang!
1: Ayaw!
0: Katika ninyo.
1: Pinawa!
0: Napay inyong justice for Negros ato? Negros 19? Katong di Sinoybe, magaigala ko nung nangamatay dito sa Negros? O ba't nalipay nga nangamatay ito sila? Pero gano'ng nag-NPA mabot sila? Di ba? Alam mag atong kasabaan nyo ng mga sundalo. May unta nga nung gipamusil. Gipamusil man to ninyo. Gigitik raon da ninyo to? Inkwentro? Saan ang klase ng utok ninyo na?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung naay sundalong nangamatay ato, balihaw na to. Di sino ibig sundalo, simba ko lang. Mo'y namatay. O niya, buhi ang mga MPA. Naaba kay isa ninyo diya mo barong ingog. Negros 19. Justice for the soldiers. Naaba ka? Tarantado ni Maygala ng mga partilis kaya nga ni. Lisa na to ni Aguanta Partilis. Lagi? Sweldo Maygala gikuha sa gobyerno? Niya ang tanay, muhilo, hiluhan ng tao may ligulan ng mga bata. Hiluhan mga bata. O, pag sukul ta sa gobyerno. Dagag ba maagi mga igala sa pag-exorcise niining demokrasya? Dili lang demokrasya ang kuan kuno kanang pamaagi na kanang ilang pag marcha-marcha demokrasya kuno na kanang pag wala dili na no ubit-bit nagakarmas musukol na kas gobyerno komunista ka kal sayon sabto na na ngano man ako anong muyaw-yaw yung kuan ni mga igala sayang ang gipundar atong mga officials una no nga naay mga leaders sa mga NPA may gala nang naog unyang ilang kinabuhi karon manarang-arang na sayang ilang gipundar niya karon mga gala mubalik na sa dugusbong ngano man nakita nato ang mga hilit nga mga lugar may gala nga sa una di masulod di ba kanang Lorito hindi dapat may gala gikas laak paingon dito sa Lorito di ka kasayon-sayon og sulod ya sa una bay karon oh makasud nagkagano man napuhag man. So, kayong ta nga, at least na usab, nakarsadahan, ang produkto sa tao mo gawas na, mapalit na. No? Huwag magkumaingaw na nga dato na. Yung kabataan pa, tingugasan na bigip, na high blood na ko.
4: X, XFM, Katropa!
0: Oo. Oh. Si Kuan, katong si Rene, ko.
3: Hasan sa karahasan. Na ang solusyon ko dito ay pagtigil ng kultura ng impunity ng karahasan at mangyayari po ito sa pag-aaral, edukasyon na dapat ay hindi lang po ito binibigay sa kabataan pero ini-ensure na quality ang servisyo na ito. Ikalawa.
0: Oh. Hindi raw mga igala mararaan sa karahasan. Dili ba na karahasan ba'y tawag ng ipabarog ni mo ang justisya? Karahasan ba'y tawag ang abogado man unta ni mga igala? Ngayon di ay, kung upsan na to mga igala ang criminal liability sa mga batanon, sa mga bata, is it mean mga igala? Does it mean? Sorry sa grammar na ko ha. Sinagol ni. Does it mean mga igala? If we're going to, mga igala, no? Level down, sabi tawag ang santilmuhan. The age, mga igala, of the criminal liability. Nagpasabot ba? Diyan nga, we are subscribing to violence? Really? Mao ba, ma'am? Attorney? Kisa ka? Representative? Sure ka, anak? Kabataan, Partilis? Tingnan ko aning mga kabataan partilis mga igala nga ang mga representative tiguang man.
1: Pinawa!
0: Kabataan partilis niya. Napagyo ka ng mga kanang mga LFS, kanang mga League of Filipino Students. May abot talag 20 katuwig na si UP. Huwag may graduate.
1: Ay! Yeah.
0: Ang iba mong tularan na ingana may igala ng klase sa mga estudyante. 20 ka... 20 anyo sa sigig eskwela, may gala. Unsa na, sobra pa na sa doktoral yung eskwelahan, kay 20 katuig naman muna sa UP.
1: Ayaw!
0: Pag UP, ang ato makonstro, pag UP, natin kina elementary. College, gina, niya, 20 katuig naman, college, may gala.
1: Ayaw!
0: Ngayon si Egan, ma'am, dili man siguro, pag kita ba, nga gusto na ito, maubos ang criminal liability, ang edad, mga igala, nagpasabot ba na nga pro-violence ta? No? Kung gusto lang na ito, mga igala nga, madisiplina mga bata, may kahadlukan, mga igsoon, o ang mubuhat, o di maayo, manubag, patay. Di ba? Plain and simple, nagpatay. Eh, arena bunta, mga igala, mag-isgot. No? Unsay mga mitigating factors, circumstances, no? Bata, mana. Talaga kamang kay bata. Nagplano, bata. Giplano, sa kabuhan giplano. Kaklaro anang premeditated na. Giplanuhan nun saon pag-execute. No? Giplanuhan nun saon may gala paghimo sa mga krimen. Bata lang gyapon. Kapuang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Kuan na daw ni kanang edukasyon. Buhaton sa edukasyon. Estudyante nga ni. Di ba? Sige daw, padayo na. Gab.
3: Hindi lang po ito binibigay sa kabataan pero ini-ensure na quality ang servisyo na ito. Ikalawa, no, yung mas maayos na pag-implementa ng Juvenile Justice and Welfare Act. Hindi natin masasabi na mali ang Juvenile and Justice Welfare Act pag hindi pa naman fully implemented ang batas. Meron pong nakita tayong standards ng iilan dapat yung mga youth rehabilitation centers na naitatayo, kung gaano sila capacitated, well-funded, at kayang mag-intake ng kabataan na
0: nasa... Sige, tama sa... Kung sa ingon niya, tanawa lang ang klase sa utok, may galas official sa gobyerno. Tanawa lang na klase, may galas sa utok.
1: Pinawa!
0: Hmm? May alabayon, may galag baso ng hinampak. Basing mawa ko spasing ani akong agwanta partilis bag di na ko kaagwanta malabay ko ning TV may gala diri. Ha? Kaya nga tong motor ra bagyod mga igala agwanta. Agwanta partilis gud ta. Mga katropa biro rag hapit na eh. Paminawa mga katropa no? Tanawa, paminawa ang tenor sa iyang istorya. Una, i-implementa ko noong maayo ang Juvenile Justice Act. No? Tanahon, kaya di man daw kayo well-funded, kwarta na po yung ipangita sa mga luko. Malita na po! Mga yatis, magiging mga tawahan na mga kawatan. Kwarta na lang nasa isip perminte. Ha? Ipakuan ko no, di ko no capacitated kaayo, ma'am. Lahit-lahit na og kuan siguro. Yeah, we respect that. Iyaha na mga galabat. Sorry ha, pero kinahanglan ka na akong komentaryuhan kay official man ka. O niya, official kang wa na mao. Yobs addresser, pamimbro ko ni Modol. Kay agwanta pod ko. Oh, okay. Gab. Pagbuhat og ID. Oh, tinuod na, pagbuhat og ID, pagpasa mo mga pangalan niyo. Kay magbuhat og miyembro sa agwanta partilis. Lagi. Tinuod na. Ibalik daw gamay gabi, gamay lang mga siguro mga pila gay na. Gamay lang katong pagsugod din sa kon. Sige daw. Ibalik daw
3: gusto. Welfare Act. Pag hindi pa naman fully implemented ang batas. Meron pong nakikita tayong standards ng iilan dapat yung mga youth rehabilitation centers na naitatayo, kung gaano sila capacitated, well-funded, at kayang mag-intake ng kabataan na nasa children in conflict with the law. Habang hindi pa ito nangyayari, habang kulang ang pondo, hindi natin maaasahan, therefore, na maayos may implementa ang batas. Yun po ang bibit-bitin natin papuntang budget cycle this 2026 for the 2027 fiscal year. Dapat po ang pondo.
0: Alam mo, sino sa una-huna? May gala.
2: XFM Katropa.
0: Tarantado!
1: Ayaw!
0: Sus, ginoko. Sa ito pa, mga igala. O sige, well capacitated. Irkunon na to, mga igala. Nakapatay tulo. Sus, ginoo.
5: Sometimes, you have to bend the law.
0: Maunan eh. Ang imong mga alipuris tulpo na imong kabuang.
1: Ayaw!
0: Lamian yung sagpao, no eh. Wala ko gagwanta ba? Hapit na yun kung ako nagapugong-pugo. Labi kay Shagit, bay. Labi kay Buna laning.
6: Easy.
0: Wala na. Yeah, capacitated ko no. I-implement.